0: fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
0: Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
0: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
0: Pabili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon
8: sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus.
17: Vision X Plus.
18: Soft Gel Capsule.
17: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Esel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Samsung Plus Herbal Oil.
22: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Ito ang XFM Palawan.
29: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
30: XFM Network Philippines.
29: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
30: angat sa serbisyo publiko.
29: This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
31: Exciting!
32: Pulsa
33: XFM.
32: Pulsa.

0: inyong lingkod, ka Gerald Gale. Ayoy, magtatapos nito pong Bullseye. Eh, kasi si manager po ay naghahanda na rin. Gawa nang siya ay naimbitahan din. Diyan po sa provincial board. Tungkol ho ito sa paghaharap. Ano po nito pong namatayan na si Mark Martisano. Mark Martisano. Pati na rin po yung staff ng Medicare Rojas. Tapos nga na masawi po yung kanya pong asawa at yung pong kanyang anak na nasa sinapupunan pa po ng kanyang misis. So ito po ay nailapit kay board member Winston Arsaga. Kaya ho ang ginawa, prepare ngayon si manager, sunduin itong si Mac para madala ho sa provincial board. Hanggang alas 9 ng umaga, na Gerald dito ho sa Bullseye. Isang oras na lang din naman. Mabuna, tapos papasok din naman yung program natin, Servisyong Katropa. Full force ngayon yung pong XFM. Si manager, si Kalui, si Agawad Mike Scott. Katropang Toto, ganun din. Si Tropang Ali naman, kasama yung pong DPWH, nakaschedule din ho ngayong umaga. Usap natin mga engineer ng 3rd District Engineering Office. Kakaroon po ng inspeksyon yung pong engineer dyan po sa building na nagkaroon ng labas ho kasi yung ilang mga estudyante kahapon ng hapon. Pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Gawa nang sabi, meron daw nag-crack sa building po sa loob ng PNS. Mag-inspection ho ngayon. Kasama po yung XFM para makita talaga kung ano yung nangyari at kung ano po yung gagawin ng DPW sa building na yun. Sir Mark, nasa kabilang linya na. Sir Mark, good morning.
1: Hello po, sir.
0: Morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Sana po kayo ngayon, sir?
1: Dito po ako sa may kanto, sir. Papasok po ng playa.
0: Okay. Sige po, dyan po sa Tagboros?
1: Apo, sir.
0: Sige po. Sila manager, papunta na rin po sa iyo ha para po sunduin ka, Sir Mark.
1: Apo, sir.
0: Kumontak na rin po sila.
1: Apo, sir.
0: Kumontak na rin po sila manager sa iyo.
1: Apo, sir. Apo, sir.
0: Okay, sige. Hindi niya na natapos yung program eh. Gawa nang ikaw na yung pupuntahan. Para masamahan ka papunta doon sa ano ha, sa provincial board. Sanggol niyang panlalawigan kay board member Winston Arsaga.
1: Apo, sir.
0: Sir Mac, ano ba yung inaasahan mo at gusto mong marinig dito po sa paliwanag ng Rojas Medicare Hospital?
1: Yung gusto ko lang po sana mangyari, sir. Yung malaman ko po, sir, bakit ganun nangyari sa asawa ko, sir.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung ano po yung mga paliwanag nila sa akin, sir. Willing lang din po ako, sir, na kung makipag-ayos sila sa akin, sir, willing lang din po ako, sir.
0: Oo.
1: At matulungan lang din po nila ako, sir, sa panibagong hanap buhay na po sa akin, sir.
0: Okay.
1: Matulungan po nila ako.
0: Willing kang makipag-ayos sa sitwasyon na para bang gusto mong magkaroon ng hanap buhay, trabaho?
1: Opo, sir, sa panibagong pang-ano ko rin po, sir.
0: Pero paano itong nangyari doon sa mag-ina mo?
1: Opo, sir, kasi sir, wala po akong kakayahan na maglaban po ng kaso sa kanila, sir, kasi po, sir, wala po akong pira.
0: Nakakalungkot lang, pero kung halimbawang hindi maganda at hindi katanggap-tanggap yung magiging paliwanag ng Rojas Medicare at makitaan talaga ng mayroong pagkukulang kapabayaan doon sa nangyari, ikaw bilang ama, para doon sa iyong asawa at anak na namatay, opa, ano yung plano at gagawin mo?
1: Yung ano ko lang po sana, sir, sa kanila, sir, na yung ginagawa ko nila sa asawa ko, sir, ba, kasi hindi po talaga tama yung ginagawa nila sa amin.
0: Mm.
1: Sana hindi na po sana nila maulit sa ibang tao na rin po.
0: Kasi hirap na nangyari, parang sa pakiramdam mo, hindi naging maayos yung pag-handle doon sa mag-ina mo. Kaya ganito ang sitwasyon, hihingi ka ng tulong para maimbestigahan din, di ba?
1: Opo, sir.
0: At ayaw mo rin mangyari ito sa iba, na halimbawa mayroong buntis at manganganak, opo, tapos ganito yung sapitin, di ba?
1: Opo, sir.
0: Paano kung halimbawa tulungan ka nito ng mga opisyal natin sa opo, provincial board, kung sakali man,
1: opo,
0: paila ng kaso, willing ka rin.
1: Opo, sir.
0: Kasi yung trabaho, madali lang yung trabaho eh. Kahit na hindi ka humingi ng tulong sa kanila, makakagawa ka ng parat, makakahanap ka eh.
1: Kaysa opo, naman, sir. Opo, sir.
0: Kaysa naman magdepende ka sa kanila, magkaroon ng trabaho, eh, pakiramdam mo nga sila yung dahilan kung bakit nawala yung asawa mo at anak mo, di ba?
1: Opo, sila po talaga ang dahilan, sir, na gano'ng nangyari sa asawa ko, sir.
0: Meron ka bang paghahanda na ginawa? Baka sakaling ikaw rin sa pag-aharap ay ma-question at hingian ng pagpapaliwanag. May mga nakahanda ka na ba na sasabihin?
1: Opo, sir.
0: Okay, sige.
1: Isasabi ko lang din po doon mamaya, sir, yung totoo lang po talaga, sir. Hindi lang po ako magsabi na hindi ko nakita at saka hindi ko po nalalaman. Totoo lang din po talaga.
0: Ano ba yung sa tingin mo na pagkakamali, pagkukulang na nakita mo ng mga panahon na yun?
1: Yung pagkakamali po talaga nila sa amin, sir, na hindi po talaga nila kami i-repair dito sa Perco, sir. Kasi tatlong beses na kami na-admit dyan.
0: Oo. Tatlong beses na? Ano yung magkakasunod na araw lang din yun? O mga
1: po,
0: buwan?
1: Sunod-sunod po, sir. Araw lang po yung pagitan, sir.
0: Oo. Anong paliwanag sa inyo nung una?
1: Yung pangalawang admit namin, sabi nila, repair nila kami sa Taytay. Tapos nag-aantay kami, ay sabi po nila, sir, iskorbaran pa daw yung asawa ko.
0: Ano daw? Yung asawa mo?
1: Iskorbaran pa nila, kasi nagsabi sila sa amin na, sir, kung pwede daw, i-repair na lang daw nila kami sa Taytay. Pero hindi natuloy kay Ran ba yung inaano nila yung asawa ko na, ano, kasi parang ano nila sa asawa ko, UTI lang.
0: UTI lang. Yan yung pangalawa?
1: Opo. Opo, yung pangalawa. Oh, di pero yung pangtatlo.
0: Oo, nung UTI lang neresetahan? Ha?
1: Po, sir. Nung balik namin, sir, doon bitin.
0: Oo, nung UTI na sinabi lang na UTI, pinalabas na lang din yung asawa mo.
1: Opo.

0: Umalik na naman kayo sa loob?
1: Apa.
0: Mga ilang araw lang yun.
1: Apa.
0: O, mga ilang araw lang din yun. Tapos ganun pa rin, masakit pa rin yun tiyan.
1: Isang araw lang kami sa bahay, balik naman kami ulit.
0: Naku, parang wala rin pala nangyari doon kasi lumabas, bumalik din ka agad. Pagkatapos nung pangalawa na yon, di pinabalik na kayo doon, ilang araw na naman kayo doon sa loob ng Medicare?
1: Dalawang araw po kami, sir. Pangatlo, labas kami.
0: Labas, okay. Pagkatapos na makalabas, okay na rin yung tiyan.
1: Opo, balik naman kami ulit yung 15.
0: Ilang araw lang yon nakalipas nung pangalawa na nailabas na kayo?
1: Parang apat lang na araw kami yata, sir.
0: Okay, apat na
1: balik
0: araw.
1: Balik na naman kami ulit.
0: Oh, ito na yung pangatlo, yung hindi na maganda yung nangyari.
1: Opo, kasi sa labas pa lang naka-oxygen na yung asawa ko.
0: Tapos?
1: Wala man sila reaction sa amin na, sir, kung pwede, kung sayaw sa gusto, may repair namin kayo sa puwerto.
0: Oo. Oh.
1: Kasi 50-50 na yung asawa mo. Eh, wala man sila sinabi sa akin na ganun, sir. Pagdating doon, i-admit, galing kami nagpa-ultrasound, ipasok na nila doon sa loob, i-admit nila kami.
0: Para bang pakiramdam mo, nilagyan lang ng oxygen, tapos hinayaan na kayo? Parang ganun?
1: Opo, sir, opo.
0: Ayun, okay. Hanggang sa'yo na. Nangyari na ngayon, nangyari doon sa asawa mo at sa anak mo.
1: Opo.
0: Okay, sige. So, hintay mo lang ha, kasi nandiyan na rin, papunta na. Pagkatapos ay haharap na kayo doon, mag-uusap-usap na rin kayo doon. Nandiyan naman si Board Member Arsaga, aalalay rin mamamagitan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay, sige. Thank you, Mac. Salamat.
1: Sige po. Sige po, sir. Salamat po.
0: Ting oras na lang ito. Hindi, mamaya pa naman, mga ano pa yun, mga pa alas 9.

kayo mga alas 9. Pupunta doon sa provincial board. Yung si Mac kasama yung XFM. Nabanggit siyang trabaho, pero wag na lang sana kasi trabaho, kaya niya naman yun. Bullseye! Bullseye! Kahit di ka na dumikit doon, Mac, at magbigay ng trabaho, kaya mo naman yan, maghanap ng trabaho, kasi kung iisipin mo, parang bigat sa loob nun. Bullseye! Bullseye! Itinuturing mo na silang dahilan kung bakit namatay ang iyong asawa at iyong anak. Bullseye! Bullseye! Tapos pag sinabing bigyan ka ng trabaho, parang pangit naman yun, di ba? Para sa asawa at anak. Bullseye! Bullseye! Huwag na, Mac, kanap na lang ng ibang trabaho, kaya mo yan. Makakakilos ka naman ang hindi nakadepende sa kanila. Bullseye! Bullseye! I-focus mo na lang yung sarili mo. Nandyan yung si board member Arsaga, mamamagitan, mag-iimbestiga para malaman natin kung mayroong pagkakamali. At kung mayroon man, kapabayaan, pagkukulang doon, Mac, pwedeng ikaw yung maging dahilan para masampahan sila ng kaso. Bullseye! Bullseye! Doon lang sana tumuon yung kanyang isipan na magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng kanyang mag-ina sa Kaliman, di ba? Na mayroong pagkakamali doon po sa pag-handle ng asawa niya at anak niya nung panahon na nasugod, tatlong beses pa pala yun. Bullseye! Bullseye! Una, UTI. Pangalawa, UTI. Bullseye! Bullseye! Pangatlo, UTI pa rin. Bullseye! Bullseye! Hanggang sa yun na gano'n na ang nangyari. Bullseye! Bullseye! Inimbitahan din ni board member Winston. Bullseye! Bullseye! Para dito sa case beating, yung pong doktor. Ano po? Doktor ng Medical Rojas. Baka yun makapagpaliwanag at maintindihan din po ng asawa ni Mac. Bullseye! Bullseye! Ni Mac Martisano. Bullseye! Bullseye! O yan, hintayin natin mamaya. Kung po pwede rin ma-i-live, mas maganda para mapakinggan din natin, masundan natin yung pong magiging paliwanag ano po ng Rojas Medicare dito sa usaping ito. Bullseye! Bullseye! Dahil mayroon pong buhay na nawala. Bullseye! Bullseye! Kabila ng alam naman natin, talagang puno rin ng kaalaman, well-trained din naman, nag-aral yan, yung mga doktor, pati na rin po yung mga nurse na umawak dito po sa pasyente. Bullseye! Bullseye! Diba? So, abangan ho natin.

0: subukan natin si katropang aling. Assist lang po namin, sir. Din po kami kasi authorized. Lipat na rin po ako ng section up. Okay, ha? Okay, sige. Diyan na rin yung kausap natin. Try natin si... So, yung spokesperson ng ano yun, Mr. Deped, tinawagan natin. Pero hindi nag... Hindi sumagot eh. Tropang ali ko nandun na sa PNS. Balitaan nyo rin ba yun kahapon? Bullseye! O, yung pong kaganapan doon po sa Palawan National School. Bullseye! Diba? Nagsipagtakbuhan po yung mga estudyante mula ho doon sa building. Bullseye! Mga bagong building na ho ito. Yung pong mataas na building doon po sa... yung malapit sa gate ng Lakaw. Bullseye! Merong mataas na building doon. Isa, dalawa, tatlo. Apat na palapag. Bullseye! Apat na palapag na building na ang may gawa po nito ay yung pong DPWH. Bullseye! Bullseye! Third District Engineering Office. Bullseye! Bullseye! Nakikipag-ugnayan din tayo doon sa DPWH. Gano'n ba katagal yung building na ito? Bullseye! Bullseye! Tapos nang makatanggap tayo ng report na sabi mayroong nag-crack dito sa building, mabuti na lang ho eh, nakatakbo na rin, pinalabas, pinababa yung po mga estudyante. Bullseye! Bullseye! Wala namang lindol, di ba? Bullseye! Bullseye! Tapos nakikipag-ugnayan din tayo doon po sa principal ng Palawan National School. Bullseye! Bullseye! Eh, ang sabi, meron pong kautusan yung pong City DepEd na hindi basta-basta magpapa-interview yung pong mga principal ng mga eskwelahan. Bullseye! Bullseye! Kinakailangan meron munang pagpapaalam, go signal sa City DepEd bago pa makapagsalita at magpa-interview yung pong mga principal. Bullseye! Bullseye! Kilala naman natin itong si yung principal po ng PNS. Bullseye! Bullseye! At sabi, willing naman siyang magpa-interview. Yun lang, kailangan lang magpaalam sa DepEd. Bullseye! Bullseye! DepEd naman, ganun din. Tinatawagan din rin, baka naman busy lang. Bullseye! Bullseye! Sabi ka lang, Bonaco, nandyan si katropang Ali na papunta rin doon sa Palawan National School. Bullseye! Bullseye! Sige, baka naman na bumibiyahe pa. Bullseye! Bullseye! Kahapon po ito sa pagitan po ng mga alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Bullseye! Bullseye! May video dito, Bon, ano ko, pero wag mo lang isama yung boses. Bullseye! Bullseye! Pakita natin. Ito yung pinapakita natin sa inyo ngayon. Yan po yung mga picture. Ano po matapos po yung pagbaba ng mga estudyante. Bullseye! Bullseye! Ito namang papakita ko sa inyo na video. Okay. Ay, sige, wag na lang daw muna. Bullseye! Bullseye! Sige. Baka galing loob kasi, ba? Galing loob. Bullseye! Bullseye! Yung walang audio na video. Ah, si Alin doon na. Okay. Bullseye! Bullseye! Tignan natin ha. Yung video ano yung nagbigay sa atin. Katropang Ali mula dyan sa Palawan National School. Magandang umaga.
1: Magandang umaga, katropang Gerald. Magandang umaga sa ating mga kabayan, mga katropa na nakikinig sa ating palatunto ng bulsay. Hmm. Wala ako sa loob, sa labas ako ng Palawan National High School.
0: Sa labas? Okay, sa labas.
1: Pinalabas ako.
0: Ha?
1: Pinalabas ako. Oh, kasi nga wala rin ito yung coordination sa division office ng Puerto Princesa. May binabanggit kasi yung principal, si Principal Jobel, regarding doon sa kanilang DepEd memo order na kung anong number yun.
0: Okay.
1: Kailangan makipag-coordinate muna bago rin pumasok sa mga school premises. Katropang Gerald, hindi natin nakipag-talo pa. So, lumabasalan tayo, no? Pero naabot na natin sa baba itong in-inspection na building ng Palawan National High School. itong sina Engineer Carlos sa Santiago ng DPW. Pero sabi niya, hindi sila yung lead. Kumbaga, umaalalay lang sila dito sa mga taga civil engineering at engineering ng Defense Princesa, katropa nga Geralda.
0: Okay, si Engineer yung kausap natin eh, si Engineer Darius, at nagpaalam tayo na sama, okay naman daw yung media sa part nila, di ba? Sa part ng DPWH.
1: Oo, sa kanila walang problema. Ipapasok mo naman tayo ng premises ng pampublikong paaralan na nagkaroon ng senaryo kahapon sa Taupang Mahiga. Yan lang yung gusto naman natin masubay pa yan. O makita lang yung kanilang sinasabuan inspection.
0: Oo, kasi gusto rin nating makita ito. Kahapon na rin naman ito nangyari at alam na rin naman ng publiko ito. Gusto nating makita yung, para ito sa kaligtasan ng mga estudyante, paano kung yung crack na yun ay talagang bumardown at nandoon yung mga estudyante. Ayaw natin mangyari yung katulad doon sa anong lugar nga ito, yung bumagsak, yung siyam na palapag, daming patay doon eh. Di ba?
1: Yun nga. Ginawa nila ng agarang aksyon, tapos pinawi na yung mga estudyante. Siyempre, para ma-verify at malaman nga kung ano nga yung binabanggit mga estudyante na tunog na parang nagkakrako. Ano. Kasi dito sa unang palapag, kung saan kami nagpangabot ng taga DPWH, so wala naman sila nakita, no? Pang Maika. Maliban, kasi nga, ano to eh? Apat na palapag.
0: Apat na palapag, oo. Sa unang palapag, nakasama ka pa doon, pero walang crack na nakita.
1: Wala. O, doon sa isang kwarto na naabutan ko sa taga-DP. Kasi wala eh. Yung taga-DP, tsaka yung taga-City Engineering at Engineering ng Defense Puerto Princesa, nasa isang palapag na kasama yung principal ng Palawan National High School. Kung saan nga, nung makita ako ni Sir Principal, agad na nagtanong kung meron tayong koordinasyon sa division officer. Sabi natin, kahapon pa tayo may ikipag-ugnayan. Kaya lang, yun nga. Kailangan daw kasi merong clearance sa kanila, sa division officer. Bago tayo mapayagan sana.
0: Bali ang nakita mo, bagamat di ka nakasama hanggang sa ika-apat na palapag, nandoon ang DPWH, may city engineering ka binabanggit?
1: Meron
0: ba?
1: May mga kinatawan din ng city engineering, naka-uniforme ng city engineering, katropan Gerald. Ano?
0: Okay, oo.
1: Kumpre, kasama rin na yung engineering division ng DepEd,
0: okay.
1: Katropan Gerald.
0: Okay, so engineering office din, may division pala itong DepEd.
1: May engineering ang division ng ating DepEd, katropa ng katropa ng Gerald.
0: Okay, so DPWH, City Engineering Office, DepEd, pati na rin yung pamunuan ng Palawan National School, sila yung nag-inspection ngayon. Okay, sige.
1: Siyempre, hindi lang tayo humapang-usapan. Muna lang tayo sa kailingan na lumabas na lang muna tayo.
0: Sige.
1: Mag-secure muna kayo kinakaukulang clearance or permit sa division office daw, katropang Gerald.
0: Okay, hintay natin siguro paglabas, baka doon makasingi tayo at malaman natin kung ano yung resulta ng kanilang pag-inspeksyon dyan sa building na yan, di ba?
1: Oo, yun nga, sabi, maaari naman daw pong makipag-ugnayan sa DepEd Puerto katropang Gerald, ano, siguro si Ma'am Presidente, siguro kung meron tayong pagkakataon mamaya-maya. Siyempre, i-rely din nila yun dun eh, katropang Gerald. Hirap pag may ganito mga protocol na katropang Gerald.
0: Oo, ito nga, tinatawagan namin, tinitext ko rin itong si Ma'am, ito ba yung spokesperson ngayon ni Christy? Si
1: Ma'am Christy Periol.
0: Periol?
1: Oo.
0: Okay, medyo hindi ko naririnig ito ah. I mean, Bago ito?
1: Hindi, matagal na. Siya rin yan.
0: matagal. Pero hindi siya pala, hindi ko naririnig yung ano nito.
1: Bibihira kasi, katropang Gerald. Pero nagre-reply naman yan.
0: Nagre-reply naman.
1: Na-interview
0: nyo rin?
1: Na-interview din naman yan.
0: Hindi ko pa na-interview ito si Ma'am Christy Periola. Sa bagay, baka naman walang issue.
1: Kasi nga wala masyadong issue.
0: So, tingnan natin
1: kung... Baka naman sa pagkakataong ito, baka masagot ka na yan.
0: Ito nga, tinext ko na, tinatawagan ko, hindi pa sumasagot. Tingnan natin, baka naman naghihintay pa ng resulta para may maipaliwanag din tungkol dito sa report na natanggap nila. Hintayin natin siguro yung inspection. After nun, baka po pwede na silang magbigay ng statement dito sa nangyari na ito.
1: nagpauna na rin nga si DPWH na hindi sila yung lead katropang general dito. So, ako para assistant sa yung kanila, katropang general.
0: Thank you pa rin kay, ano, kay Engineer kasi, kay Engineer Darius eh. Kung siya lang talaga, walang problema eh. Pwede tayong sumama.
1: Siyempre, kasi hindi ko lang natanong kay Engineer Darius ito kung tumahan ba sa kanila ito. Project na ito, katropang general. Ito yung building. Dito sa may
0: Naka-live ka? Naka-live ka?
1: Wala.
0: Sige.
1: Dito naka-live.
0: Ano mo lang yung picture ha? Ano mo lang yung picture? Patingin lang kung makasend ka.
1: Try natin. Katropan Gerald.
0: Okay. Thank you.
1: Katropan Gerald, ano? Yung ngayon ay patuloy yung pagsasagawa ng inspection ng mga pinapagit natin mga ahensya ng ating gobyerno. Para nga dito matukoy yung binabanggit nga na narinig ng mga estudyante dito sa building na ito ng Palawan National High School kahapon. Katropang Alison Salvatos mula dito sa Palawan National School. Balik sa'yo.
0: Bullseye! Thank you si Katropang Alison Salvatos dyan po sa labas na, kanina sa loob, ngayon nasa labas na po ng PNS. Bullseye! Nakasama na sana. Pasalamatan ko lang din. Thank you kay, ano, kay Engineer Dario San Diego ng 3rd District Engineering Office ng DPWH. Bullseye. Sa kanila walang problema eh. Okay. Iba ngayon ang DPWH eh. Kung kinakailangan nandiyan nakatutok sa kanila pagbibigyan nila. Kasi siyempre, yung issue doon sa national mabigat, yung corruption. So ito pinakikita dito sa atin na welcome naman at pwedeng makita. Ang problema lang natin ngayon ay hindi ho sumasagot yung pong DepEd. Bullseye! Kasi nakaready na rin po at magpapaliwanag na rin yung pong principal na kahapon pa. Siyempre alam na nila at pinuntahan nila. Bullseye! Yung pong sinasabing crack dyan po sa building na yan. Bullseye! Nakakatakot lang ho doon sa mga estudyante. Halimbawa ang bumagsak yung building na yan. Di ba yung crack na yun? Halimbawa lang yung parte ng pag-crack at bumagsak. Bullseye! Merong mga masugatan, 'di ba? Merong mabagok ang ulo. Bullseye! Nabungo ko lang ng mga magulang nandoon sa eskwelahan, safe, ligtas, nag-aaral. Bullseye! Building 'yan, matibay 'yan kahit na umulan, 'di ba? Okay lang 'yung anak ko. Nasa loob naman ng PNS, nasa loob ng eskwelahan. Bullseye! Nasa loob ng room. 'Di ba? Kahit malakas ang ulan, pader naman 'yan eh. May bubong. Walang problema. Ay paano yung nangyaring Bullseye! Paano kung ang mangyari ay yun nga, yung crack na yun, malala pala. Bullseye! Biglang bumagsak tapos nandoon yung napakaraming mga estudyante. Bullseye! Diba? At maaksidente. Bullseye! Maganda rin ito na nangyari kahapon, kumalat ito pong mga larawan, picture na nagsasabi nga na pinababa yung pong mga estudyante dahil meron silang sabi nakitang crack. Bullseye! Di naalarma rin. Ano po yung pong PNS, yung pong DepEd. Umingi rin po ng tulong at koordinasyon doon po sa DPWH. Bullseye! Hapon ng hapon nangyari, ngayong umaga, eto na ho yung ginawa nila. Nag-inspection. Bullseye! Bullseye! At nakasama rin po yung XFM. Natulong po ng DPWH pero sa unang palapag. Bullseye! Bullseye! Yung pangalawa at pangatlo, doon na nakita sa pangalawa eh, ng principal itong si Katropang Ali. Bullseye! Bullseye! Doon na hindi na pinasaba. So yung pangalawang palapag, pangatlo at pangapat. Bullseye! Bullseye! Di pa natin alam kung ano po yung nakita nila nung pong mga engineer ng DPWH. Bullseye! Engineer ng City Engineering Office. Bullseye! Engineer ng Engineering Division ng City DepEd. Bullseye! Sila po yung nag-i-inspection ngayon. Pwede pa kaya? Repair lang? Okay na? Bullseye! Bullseye! Kunting bitak lang yung, alam mo yung tatapal-tapalan lang ng sebento. Okay na ba yung ganun lang? Pagka nakita na maliit, maliit lang naman yung crack eh. Bullseye! Bullseye! Tsaka parang bitak lang naman ito eh. Okay ba na tatapal-tapalan na lang ng simento? Purong simento tapos pipinturahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kinakailangan bakbakin yan, tapos i-repair.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga ganong paliwanag, nandoon ho yun sa mga eksperto, sa mga engineer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung yan ay nasa ibabaw na bahagi lang ng flooring o ng pader, o kung saan man, sila rin talaga yung makapagpapaliwanag at makapagsasabi na walang problema itong building na ito. Sa mga magulang, sa mga estudyante, lalo na sa PNS, huwag kayong mag-alala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Papasukin ninyo kahit gaano karami yung mga estudyante na nasa loob, hindi babagsak yung building.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag mag-alala yung mga magulang. Yung bang mga ganong paliwanag na manggagaling sa mga eksperto, sa mga engineer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para naman maging komportable rin, di ba? At maging kampante yung pong mga nanay, mga magulang na okay lang pala yung anak namin dyan sa building na yan. Pati na rin makapag-focus yung mga estudyante kasi sila yung nagsipagtakbuhan pababa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Aakyat sila. Pagkatapos ng inspeksyon, magkaklase.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para mawala yung agam-agam yung pag-iisip nila na baka mamaya bumagsak itong building na ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Yun ang inihintay, yung pagkatapos ng inspeksyon, kung ano yung kanilang gagawin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa PNS naman, so habang yan ang sitwasyon, ano bang mangyayari ngayong araw? Bukas, wala ba silang pasok? Saan sila ililipat? Tuloy ba yung klase?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga ganun ba na mga tanong? Pero hindi makapagpaliwanag. Walang problema sana sa principal ng PNS.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon lang sa DepEd kasi hindi pa sila makapagbigay ng go signal para magpa-interview ito pong principal ng Palawan National School.
2: Bullseye!

0: Okay, magbabalik po ang Bullseye. Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Bullseye!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
19: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sister Pain!
21: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
22: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
27: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mga katropa, X

0: sa Bullseye. Sa Gerald po ang kasama. Bullseye. Muna natin yung mga nasa live. Si Jaymar De La Cruz. Good morning po everyone. Lalo na ho sa aking kapatid Gerald De La Cruz. Kasama nyo sa XFM Palawan. Kasi na rin po kami dito po sa Talisay, Cebu. Jaymar pala o. Nasa Cebu ngayon. Kapatid niya pala si Gerald. Katropang Gerald De La Cruz. Si Kuyang Boy Falcon. Jordan, thank you ha. Kuyang Boy Falcon sa pag-share. Darrell Bird, ganun din. Si katropang Mike, kita natin kung nasa na sila. Tungkol ho ito doon sa case meeting ha. Katropang Mike, magandang umaga.
1: Magandang umaga, katropang Gerald. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig na dito ang team natin sa Ace Medical Center. Dahil yung medical certificate ay kukunin pa na ni Sir. Pero doon sa loob ngayon, nakikipag-usap sa mga taga-Ace dahil para makuha yung medical certificate ng kanyang misis.
0: Oo.
1: Malaman natin kung ano yung lagay doon at para madala pa kaya sa pagtinig. Kasi sinabi daw sa kanya, tatawagin lang siya pero wala pang tawag. Kaya ngayon, tayo na yung pagpuntahan natin dito kasama siya.
0: Okay.
1: Dito lang kami sa labas, siya ay isang pumasok doon sa loob para makuha nga yung medical certificate ka po pang general.
0: Yan lang ba ang kinakailangan para doon sa case meeting na yon? Sa parte naman ni Mac, itong certificate na magagaling dyan o kinakailangan pa ng ibang mga record?
1: Isa kasi ito sa ano eh, para malaman talaga kung ano yung naging ganun doon. Sa medical, sa ano eh, ito yung isa sa mga magiging matibay na ebidensya eh, kung ano talaga ang nangyari. Yung most of, kasi baka matanong mamaya eh, anong findings ng doktor.
0: Oo.
1: Ito yung pagpasihan.
0: Oh, yun, okay.
1: Yan ang, kasi mahirap naman sumagot ng walang pinagbabatayan pagka tinanong siya mamaya.
0: Yun, oh. Magandang maging siya ay maging handa rin. Hindi lang naka-mindset na kinakailangan makinig siya sa paliwanag ng mga doktor ng Medicare, kundi pati siya, baka sakaling pagpaliwanagin din, o lalo na yung kanya magiging reklamo, maganda may nakasuporta rin ng mga dokumento tulad nito.
1: Correct, tropang Gerald. Isa sa ano yan eh, sa para maano eh, kumbaga sa medical certificate malalaman kung ano talaga yung kaya kinamatay.
0: Oo, okay.
1: Anong findings ng doktor dito sa Ace Medical Center.
0: Okay, sige. Che, pagdating ba doon sa case meeting Mac, isang beses lang napatawag ba ito sapat na halimbawa makapagpaliwanag na o magkakaroon pa ng mga panibagong pagpapatawag?
1: Depende kung yung committee ay masasatisfied na katropan Gerald sa mga paliwanag at kung wala na rin kailang masyadong tao na kailangan pang paliwanag.
0: Uh-oh.
1: At kung sisipot yung mga ipapatawag, yun yung doon eh. Kung nandoon na lahat ng tao, kung mag-satisfied ang committee, makagawa sila ng resolution o paano mahakbang para kung ano yung lalabas na resulta.
0: Oo,
1: sa
0: pala, no?
1: Pag-delay ka itong concern.
0: Oo, yun nga pala. No? Meron bang confirmation na talagang pupunta rin yung Rojas Medicare, yung kanilang doktor, pati yung mga nurse na malalay?
1: Ang pagkakalam ko, sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Board Member Winston Arzaga ay pupunta. Yun ang pagkakaunawa natin. Kasi hindi na sila nagpaliwanag sa atin sa radyo pagkos doon lalo sila sa committee magpapaliwanag.
0: Ayun, okay, sige. Yun din, yung party kasi nila, hindi sila makapagpaliwanag. Baka doon po pwede at makuha natin at maipakita rin natin ano yung side ng Ross Medicare. So, eto na yun. Mga anong oras kaya yun?
1: Mga alas 10 na yun. Ito pang Gerald, pero lang unang topic. No? Kaya wala tayong hawak ng ano eh, ng committee invitation. Pero ang sabi ni board member Winston, mayroon lang isang topic na tatalakayin. Tapos second item itong usapin tungkol dito.
0: Second item. Okay, sige. Katropang Mike, maraming salamat sa update at nakatabay lang tayo dyan sa pagkaharap sa case meeting na gaganapin dyan sa provincial board.
1: Sige, mamaya konti, magbibigay pa tayo ng update tungkol sa mga bagay na yan. Kasama natin si katropang Kiyoto at si katropang Seroy Alcatraz naman, katropang Mike Escote, balik po na sa'yo.
0: Bullseye! Okay, nasa Ace Hospital pala ngayon. Bullseye! May medical certificate lang na kailangan ngayon na hingiin si Mac bago siya pupunta doon po sa Bullseye! Case meeting dyan po sa Sangguniang Panlalawigan. Bullseye! Sa Committee ng Health. Okay, yun lang. Pagkatapos noon alas 10, di pa wala pang ano eh, wala pang hawak kung basta sabi second item daw. Tatalakayin ito pong problema na ito. Bullseye! Pinaghahanda, maging si Mac ay naghahanda rin baka sakaling matanong at mahanapan ng mga record. Bullseye! Sige, tingnan natin at papakita, pa-present din naman yan ni Mac doon sa meeting na hiningiin ng tulong ng XFM dahil lumapit dito si Mac. XFM naman nakiusap na matalaka ito sa provincial board kay board member Winston Arsal. Bullseye! Nagkakasama na ha, si Kagawad Mike Scott at ito pong si Mac ngayon, papunta ho doon sa Sangguniang pala. Bullseye! Bullseye! Paalas 9 ho ng gumama. Bullseye! Bullseye! Abangan pa rin natin ha, yung pong inspection dyan po sa Palawan National School. Dyan din si Katropa Alison Salvatos. Bullseye! Balikan natin bago tayo magtapos ang mga nasa live natin kanina. Si Robert Enriquez. May follow naman ako sa Facebook. Mag-follow, okay? Follow natin yan, Robert Enriquez. Excited, happy birthday, Kagawad! At ang servisyong katropa na si Gerald Napoles. Hindi, Gerald Galis po. Bangkaw-bangkaw. Happy birthday, boss. Good morning, katropang Louie. Watching, listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa. In Australia, good morning. Good morning, katropang Louie. Pakibati naman po ng happy 83rd birthday si Nana Irlinda Winluan. God bless po. Hindi na ako nabasa ni Kalui kasi yung first part, tapos niya yung second part naman. Kinailangan niya kasikaso rin. Ako na lang po magbabasa ng mga mensahe. Ang Katoliko, relax lang. Panig kasi ang mga pari sa mga at hindi po ako pro o anti. Si PBBM po ang nagpasimula ng investigasyon ng flood control tapos ang mga baha sa Pilipinas. Labas po ang gobyerno ng mga name ng company, kontraktor. Kaso lang, may mga congressman at senador na nadawit na hindi po ginawa ng nakaraang administrasyon na mag-imbestiga sa korupsyon ng flood control. Yun para kay Victor Habares, Discal Sota, hindi raw siya pro o anti. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang nagsimula o nagpasimula ng investigasyon ng flood control. O yun, oh. Sana matapos din po ni PBBM. Sana matapos niya rin yung mag-iimbestiga niya. Tapos makasuhan na kung sino yung mga nasa likod ng corruption sa flood control. Kasi nga, alam nga ng tao, yung mga ordinaryong tao, alam, mat marami silang marami silang kumbinsido sa mga pangalan na involved. Kung sino yung utak niya, kung sino yung talaga nagpasimula ng korupsyon na yan. Sino ba ang mas merong kapangyarihan na paggalawin ang pera, na kurakutin ang pera? Kung bang nasa posisyon o yung kalaban ng mga nasa posisyon? Tay natin kasi matagal na eh. Taon na yung nakalilipas. Godfrey Oyos. paano makakakuha ng ustisya ang taong bayan sa korupsyon sa flood control sa Maleta kung ang nag-iimbestiga nasa gobyerno din? Selective ang ustisya. Yung nag-expose sa korupsyon, yun ang kinakasuhan. Kita mo na ang gobyerno natin, kayon ang sindikato. Okay, sige, alas 9 na umaga. Mga tropa, maraming salamat po sa inyong panonood. Pakikinig sa palatuntunang Bullseye ng XFM Palawan. Alam po ni Axel Bonno Baredes. Ni Moises Acosta. At syempre ng host ng Bullseye, station manager ka Louie La Rosa. Tayo na ho ang dumapos. Ka Gerald Gales, magandang umaga sa inyo lahat. Bullseye! Bullseye!
2: Napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
3: XFM. XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
4: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
15: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhone Plus
19: Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM. Mga katropa, X

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
23: Mga katropa, excited!

0: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila daligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, X

0: X7 Time 9:17 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito ho sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dahil alas 9 ho na gumaga hanggang alas 11 ho tayo. Serbisyong Katropa. Public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.

0: lahat yan pinagpapasalamatan ho natin. Thank you sa inyong lahat. Salamat sa mga bumati.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ating karawan kahapon.
1: Serbisyong Katropa.
0: July 1, trabaho.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito sa Serbisyong Katropa, pwede hong maging daan ito sa mga gusto hong manawagan, sa mga hihingi ng tulong, sa mga merong problema na sa tingin ninyo pwedeng magamit. Ito hong Serbisyong Katropa, ito hong XFM, wala hong problema. Welcome na welcome ho kayo dito ho sa palatuntunang ito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na live na napapakinggan, kung kayo po'y naghahanap ng frequency sa Puerto Princesa, yung gamit ho natin ay 104.7 XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan. 104.7 Puerto Princesa. Sa mga munisipyo, iba na ho yung frequency. Hindi ko lang kabisado eh, pero mamomonitor nyo naman yan eh. Pagka napakinggan ninyo, kabisado nyo naman yung boses natin, di ba? Pagka napakinggan ninyo, boses ni Ka Gerald yan. XFM yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ganon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Boses ni Kaluwi yan. XFM yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Boses ni Kagawad Mike yan. XFM yan. Boses ni Katropang Ali yan. XFM yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:20 ho na gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Morning din sa mga nasa live natin, ha? Yung mga nanalo pala, panyako ng GCash number ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Para makapag-send na ako.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kahapon na nanalo. Aray na, busy ho tayo talaga kahapon eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, celebration dito po sa XFM. Celebration din po doon at meeting. Ano ho, doon po sa barangay. Na busy na, trabaho pa tayo kahapon eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos yung celebration naman sa pamilya. Ano ho, doon po sa gabi naman yun. Good day.
1: Serbisyong Katropa.
0: Congratulations kay Disyo, ha? Kay Nilo Gales the second. Si Des. Kaya siya Des. Desyo the second.
1: Serbisyong Katropa.
0: Graduate na rin, ha? Si teacher Disyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, kapatid natin, eh, kahapon na graduate dyan po sa City Coliseum. Dami yung nagsipag-graduate ng batch 2025-2026 ng Palawan State University.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito si Jeric Sabdanio. Rick, pwede mo ako ma-chat na sa account ko. Send mo sa akin yung Gcash mo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ikaw may tawag sa ating galing ng piskal. Sagutin ko lang ha, saglit lang ito.

0: Serbisyo Katropa.
1: Ako, kailangan ko lang talagang sagutin eh.
0: Serbisyo
1: Katropa. Ah, piskal po yung tumawag sa atin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sobras din kay atin. Talaga naman, graduate na rin. Tuloy na ang plano ng tropa ng operatiba.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ano ba si atin? Cream si atin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kakaroon ng pulis sa loob. Yari, disgrasya yung tropang Dagumboy, oh, Junior Dagumboy.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ako, paano yan? Kakaroon na ng pulis sa loob.
0: Serbisyo Katropa.
1: Alagwa na ha, sikirda na.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 9:23 ng umaga. Yan sila, ano? Ah, wag na magbanggit.
0: Serbisyo Katropa.
1: Good morning, sir. Nasa biyahe pa po kami. Kararating lang dito sa Langugan namin. Nasa biyahe pala si Ma'am Christy Perio. Okay, sige, ma'am.
0: Serbisyo.
1: Tak lang po kami sa iyo mamaya ng konti, ha?
0: Serbisyo Katropa.
1: Sige, mga nasa live natin nilupo sa inyo. Norvalio din. Sir Gerald, bati mo naman kami dito sa Iraan, Rizal, Palawan. Pabati naman ang anak ko na sina Madnor at Madhamli, Madjinor,

0: Liam Atabsari at si Ate Chris Claro. Salamat po.
1: Servicio Katropa.
0: Si Jolmar Kayao Sabay is watching Barangay Mangsi. Ay, ako'y layo, Barangay Mangsi. Balabak, Palawan.
1: Servicio Katropa.
0: Ay, mapuntahan niyang Mangsi na yan eh. Dyan sa Balabak, isla ho yan na talagang maganda yung kalakaran eh. Kalakalan pala ang mga produkto, di ba?
1: Servicio Katropa.
0: Walang araw makakapasyal din tayo diyan. Jolmar.
1: Servicio Katropa.
0: Up doon, Mylene, watching Wesco. Morning, good morning.
1: Servicio Katropa.
0: Si Julius Ubay naman. Good day, sir. Shout out sa Thai Liloy Works.
1: Servicio Katropa.
0: Okay, 9:25 ng umaga.
1: Servicio Katropa.
0: Meron ako ipakita sa inyo kasi yung sa multicab na ayos na natin, di ba?
1: Servicio Katropa.
0: Okay, pinakita natin yung multicab. Tapos nagsalita na rin po yung buntis bago yung pong driver nagsalita na rin.
1: Servicio Katropa.
0: Hindi na pinahaba, okay na yon. Meron pang isa eh. Ito yung larawan na ito. Yung lalaki na ito,
1: Servicio Katropa,
0: na ipakikita natin yung kumuha ng cooler doon po sa loob ng Capitol, sa compound, sa labas lang. Yung karainan, di ba, merong mga pwesto doon.
1: Servicio Katropa.
0: Sige, ipakita namin sa inyo yung larawan. Baka kilala ninyo, mapanawagan lang natin kasi kausap natin yung pong may-ari ng pwesto. Eh, yung pong mga estudyante pala nung time na nag-ambagan para makabili ng mga gamit, cooler, heater, at yung kanilang panimula na puhunan.
1: Servicio Katropa!
0: Okay. So, estudyante yung pong mga may-ari nung pong nawala, ninakaw.
1: Servicio Katropa!
0: Nakuna naman ng CCTV, sapul sa CCTV yung pagkuha ng cooler eh. Yung laman po ng cooler, mayroon pong heater. Water heater po, nakasama. Tapos, mayroong 15 na red horse. Inkan lang.
1: Servicio Katropa!
0: Sige, nasa GC natin sa Servicio Katropa yung picture.
1: Servicio Katropa!
0: Pakita namin sa inyo, tignan ninyo, baka kilala ninyo ito pong lalaki. Yan o, medyo malino naman yung kuha eh. Kasi ang kwento nito, nung na-interview natin, yung pong mayari ng pwesto, maliban sa kanilang pwesto na pinagkuna ng cooler, may pinasok pa ito. Nung pumasok ito, paglabas, meron ng hawak na inumin niya ng Sprite in can. Katatapos niya lang pumasok sa isang pwesto, mukhang walang nakuha, ito lang yung inumin.
1: Servicio Katropa!
0: Sumunod naman, yung pwesto nila, yung lumapit sa atin, doon na nawala yung cooler. Yan, may isa pang picture yan, Sir Moise, na pwede nating ipakita. Doon hawak niya yung cooler.
1: Servicio Katropa!
0: Yung laman ng cooler, sabi ko nga, heater. Yung cooler pa lang, mahal na yun eh, para sa mga estudyante.
1: Servicio Katropa!
0: 15 Red Horse Extra Strong ba yun?
1: Servicio Katropa!
0: Na beer, na nakakan, kasama rin yun na nasa loob ng cooler. Tapos yung water heater. So itong lalaki na ito, na i-post na rin.
1: Servicio Katropa!
0: Hindi pa rin talaga lumulutang, hindi pa rin siya lumalabas eh. Parang pakiramdam niya, malabo naman, hindi naman ako nakikilala dito.
1: Servicio Katropa!
0: Yan. Humihingi lang ho ng tulong. Si Ma'am Ublan, yung kausap po natin, baka po pwede yung matulungan siya na makilala ito pong lalaki na ito. Sa mga nanonood ho ngayon, sa mga nagbabasa, sa page po ng XFM, nakapost na rin po ito. Baka kilala ninyo. Baka alam ninyo kung saan po nakatira ito at kung sino ito. Pakisabihan nyo lang po kami. May nagbabanggit kasi sa akin, hindi taga Palawan eh. Ah, hindi taga Palawan, hindi taga Puerto.
1: Servicio Katropa!
0: Medyo mahirap ngayon kasi kung sa munisipyo, di ba? Medyo mahirap siya eh. Meron din sabi taga Puerto, pero dalawa kasi yung impormasyon eh. Mayroong taga labas at dito sa loob.
1: Servicio Katropa!
0: Na bago ng konti yung mukha raw doon sa na may ano eh, may ginamit na pang-enhance ng ano eh, ng AI siguro yun na bago eh. Sabi. Pero ano pa, hinahanap, iniimbestigahan pa rin.
1: Servicio Katropa!
0: Pinalinaw kasi eh. Dito iba yung mukha niya. Tapos doon sa merong picture dito na naisend sa akin. Nag-iba yung mukha.
1: Servicio Katropa!
0: So ito, pinagtutulungan ho natin ngayon, nung nakaraan pa, sana po makilala ito, mabawi yung pong gamit kung nasaan man.
1: Servisyong Katropa!
0: Kasi tapos na yung baragatan kahapon, no?
1: Servisyong Katropa!
0: Yung mga gamit, tinahanap na rin po ng mga estudyante. Sila yung nag-isip kung paano sila kumita. Dapat sana nag-aaral lang, nagpapahinga, habang wala pang pasukan. Pero ang ginawa nila, nag-isip ng paraan paano sila kumita para makabili ng mga gamit nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Makabawas ng gastusin sa magulang. Diba? Iipon sila dahil nga naman baragatan at pagka nakaipon na sila, kung ano man yung kailangan nila sa school, sila na yung bibili.
1: Servisyong Katropa!
0: Maganda yung mindset po ng mga estudyante para ho di na mahirapan si tatay, si nanay na bibili ng mga gamit.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung kikitain nila from day one hanggang sa matapos yung pong baragatan, iipunin nila yon. Pagkatapos ay bibili sila ng mga gamit nila, pangangailangan nila, malaking tulong. Diba? Para sa mga magulang.
1: Servisyong Katropa!
0: Ang problema, etong lalaki na itong kumag na ito, kita nyo?
1: Servisyong Katropa!
0: Kung titignan naman natin, napakalaki ng katawan. Siguro mga nasa edad 30 ito.
1: Servisyong Katropa!
0: 30 pababa, hindi, pataas ito. Diba?
1: Servisyong Katropa!
0: Yan, mga pataas, papakwarenta, mga ganun.
1: Servisyong Katropa!
0: Balkas pa. Kung titignan nga, kaya pa nitong mag-construction worker eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Nakakahanap pa ng maraming trabaho ito, malakas. Kaya pa.
1: Servisyong Katropa!
0: Kumpara mo dun sa mga estudyante. Ito, sipag-tsaga na lang ang kailangan para makapagtrabaho ng maayos. Pero pinili niya yung mas mabilis. Kumuha ng hindi kanya. Pinasok yung isang pwesto, kinuha yung cooler, hindi pa nasiyahan, kinuha pa yung water heater, mayroon pang beer na nakita, sinama pa doon sa loob, may ice pang ang laman yun, yung cooler na yun.
1: Servisyong Katropa!
0: Kulang na lang, kung meron tong sasakyan, di diretso kagad to sa dagat. Pagdating doon, ilalatag niya yung camping chair, sa harapan niya yung cooler na ito, bubuksan niya lang, kukuha ng ice, lalagay doon sa kanyang inumin, relax!
1: Servisyong Katropa!
0: Oo, di ba? So sana makilala, sana mahanap itong lalaki na ito.
1: Servisyong Katropa!
0: 9:31 na gumaga!
1: Servisyong Katropa!
0: Kabalik po ang Servisyong Katropa! Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Servisyong Katropa!
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santo Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
9: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
6: Sample Plus Gold.
16: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako

0: na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Mga katropa, excited!

0: Show com a tropa. Servicio Catropa.
1: Maliko tayo sa Servicio Catropa.
0: Servicio Catropa.
1: Palatuntunan muna natin, nahihatid sa atin ang ito po yung Yes to Health Clinic, ano? Kayo po ay merong karamdaman, meron kayong sakit, matagal nang nandyan sa inyong katawan.
0: Servicio.
1: Kayo gumagaling-galing. Galing na rin kayo ng mga doktor. Ang dami nyo na rin nainom na gabot.
0: Servicio Catropa.
1: Gusto nyong subukan yung pong alternative medicine? Naturopathic doctor? Punta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic. Nasaan yan? Nasa Barangay San Manuel.
0: Servicio Catropa.
1: Yung pong kain na to, yung sikat na kainan dyan sa Barangay San Manuel. May building sa harap. Oh, yung daan, papasok doon sa Barangay San Manuel sa looban.
0: Servicio.
1: Kanto niyan, meron pong building. Sa taas niyan, sa baba, nokinok, sa taas niyan. Doon na yung Yes to Health Clinic.
0: Servicio Catropa.
1: Pwede niyong ipacheck up yan. Pwede ho kayong sumangguni dyan. Second opinion, pwedeng pwede.
0: Servicio Catropa.
1: Dalhin niyo lang yung mga result. Medical record ninyo. O yung mga pacheck up ninyo. Laboratory result, pwede nyo pong dalhin para pwede rin po maging basihan.
0: Servicio Catropa.
1: At kung naghahanap naman kayo ng Santon Vitamin C, pati na rin po yung Premium D3, Santon Plus Gold. Kung ginahanap nyo rin yung pong Santon Plus Herbal Oil, yun lang is, pakaganda nito pagka medyo masakit at sinisikmura ho kayo, ipahid nyo lang ito. Mapasok yung init sa loob ng inyong sikmura.
0: Servicio Catropa.
1: Ganon din sa talampakan, ganon din sa balakang. Pagka merong maidad-idad na, di ba? Mga sumasakit na, mayroon ng iniinda sa ating pong katawan, tuhod, balakang, ulo, talampakan, palad. Ito ho, pwede ho ito. Pag inihimas ninyo, lagyan nyo ng langis. Santon Plus Herbal Oil. Yan, kasama yan na hinahanap ninyo. Turbo, ganun din, hinahanap ninyo. Pwede nyo pong puntahan yan doon po sa Yes to Health Clinic. Marami pa ang iba. Basahin ko mamaya, ha?
0: Servicio Catropa.
1: 9:45 ng umaga.
0: Servicio Catropa.
1: Kahapon meron tayong tinatala kahit sinusundan natin ito.
0: Servicio Catropa.
1: Yung pong mag-ama na 29 years nang hindi nakikita.
0: Servicio Catropa.
1: O si Mirasoli Soterio Junior yung kausap natin kahapon. Ngayon naman yung Forman, nandiyan na sa kabilang linya na si Forman.
0: Servicio Catropa.
1: Ha? Oo, yung... Teka, yung... paano ba ito? Ito, yung sinend ko, yan, mamaya na siya. Ito muna yung una. Yung ito muna call natin. Si Forman Rupo. Yan, si Forman Rupo.
0: Servicio Catropa.
1: Sunod mamaya yung kanyang anak. Kasi si Forman, kasama niya yung tatay.
0: Servicio Catropa.
1: Nakausap natin kahapon si Mirasoli Soterio Junior. Na nagpapatulong na makauwi yung kanyang tatay dito sa Puerto Princesa. Yung kanyang tatay, 29 years niya nang hindi nakikita.
0: Servicio Catropa.
1: Nasa Bulacan. O, doon tumira. Doon na destino, gawa ng trabaho rin.
0: Servicio Catropa.
1: Taga rito talaga sila. Eh, ngayon, ito pong si Forman Rupo, kasama niya yun, yung matanda. 71 years old.
0: Servicio Catropa.
1: Si Mirasoli Soterio Senior.
0: Servicio Catropa.
1: At yun nga, bibigyan natin ng mga instruction makasakaling makatulong para makahingi na ng pambili ng tiket. Diba?
0: Servicio Catropa.
1: Mamaya yan, mamaya pa yan siya. Mamaya. Ito lang muna yung issue na ito. Yung kay Forman Rupo at dito kay junior niya, kay Mirasoli.
0: Servicio Catropa.
1: Sana masagot ni Forman. Kumustahin lang natin yung pong tatay ni Mirasoli. Ni Butchoy. Si Butchoy itong kausap natin kahapon eh. Si Butchoy yung inantulong. Sabi niya, 29 years ko nang hindi nakikita eh. Oo. Oh, yan. Si yung si tatay kasama niya si Porman. Si tatay kasi walang ano, walang cellphone. Bali yung Porman, yun ang kasama niya. So, yun ang tatawagan natin. Nasa Bulacan kasi sila eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: Si Porman Rupo. Siya muna yung tatawagan natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tapos bago natin tawagan si Mirasuli Soterio Jr. yung kausap natin kahapon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tagal din. Nasa edad na. 71 years old na. Maswerte't buhay pa. Kaya lang nasa malayong lugar. Yung pong kanyang asawa, nagkaroon din ng asawang iba, pamilya. Pero nahiwalay na. Kaya itong si Butchoy, yung anak, gumagawa ng paraan para makabalik dito po sa Puerto Princesa yung kanyang tatay. Tapos, wala na rin naman pamilya. Ay, ibig sabihin, hiwalay na rin naman yung kanyang nanay doon sa pangalawang pamilya, asawa. So, baka sakaling ito yung pagkakataon na magkasama-sama sila sa iisang bubong.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pagkatapos ng 29 na taon, halos magte-30 years na o konti na lang.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sana maging parte ho tayo dito sa pagkikita ng mag-ama.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pacheck ka pa sila eh, kasama ni Porban. Kukunin na lang daw yung result ngayong araw na ito doon sa ospital.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yun ang sabi sa atin ni...
0: Serbisyong Katropa.
1: Mirasuli Soterio. Sabi niya, wait lang po si Porman po, papunta ngayon ng ospital para kunin yung result ng x-ray ni tatay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pina-x-ray niya muna eh, pinagamot niya muna yung pong matanda. Pagkatapos nun eh, yun, baka sakali pwede na natin makausap.
0: Serbisyong Katropa!
1: Gayang pakikinig mo na. Kila Dudit. Dudit, diyan pala, kikinig pala kayo ah. Sa Third Cristyle Barbershop. Saan ba yan, Dudit? Ha? Mark Chanova, kung saan yung barbershop na yan, ha?
0: Serbisyong!
1: So, salamat sa pakikinig ninyo. Sa Third Cristyle. O Cristyle ba o Cristyle? Yeah. Barbershop. Baltan ano? Det Baltan yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pinatawagan na rin. Randy Bakumo, kagawad. Good morning. Brownout na naman dito po sa Liberty. Bakumo Road.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oy, brownout daw ho, dyan po sa Liberty. Barangay Bagong Sikat, ano? Sabi ni Randy Bakumo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Bakumo Road. Brownout na naman. Ah, parang na kami. Nag-operate kami dyan, di ba? Sa may Bakumo Road. Tama ba?
0: Serbisyong Katropa.
1: May digong na nakalagay na karatula. Yun ba? Tama ba?
0: Serbisyong Katropa.
1: Maricel Tampos. Good morning po, Sir Gerald. Solid! Tagapakinig dito sa barangay sa Siksik, Barangay Siksikan. Sheridan po, salamat.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sabi natin, Porman Rupo, magandang umaga.
2: Magandang umaga po.
1: Porman, tama ba? Porman Rupo po?
2: Opo, yes po.
1: Oo, kahapon kasi, kausap ko si Mirasuli Soterio Jr. Alam niyo po yon?
2: Junior, opo.
1: Oo, yung opo. Junior. Eh, gawa ng, yun nga, gusto mapauwi yung kanyang tatay. Kasama tatay mo pala po. Si senior?
2: Opo, kasama ko po sa trabaho.
1: Ayun.
2: Pero hindi na po siya nakakapagtrabaho eh.
1: May edad na, no?
2: Opo, wala na pong kakayanang magtrabaho, kaya hinanap ko po yung mga kaanak niya.
1: Ah, ikaw na ang nagsimulang mag gumawa ng paraan na mahanap yung pamilya.
2: Opo, opo. Lahat po ng Soterio sa Los Bimindang makita ko, sinachat ko po.
1: Taga saan po
2: hanggang
1: ba kayo?
2: Hanggang nakita ko po kayo.
1: Oo,
2: hanggat Bulacan po.
1: Taga dyan talaga kayo sa Bulacan?
2: Opo, oo. Opo.
1: Paano ba naging kwentuhan ninyo ni, ano ba palayo ni tatay?
2: Soli, Soli po.
1: Si tatay Soli. Soli. Oo, kasi yung anak niya si Butchoy. Butchoy yata yung ano, yung palayo, Butchoy.
2: Ah, opo.
1: Oo, siya naman si tatay Soli. Ano ba naging kwentuhan ninyo hanggang sa ikaw na yung nagpursige, nag-initiative na hanapin yung pamilya?
2: Kasi po, kasama ko po lagi sa trabaho, halos 8 na po. Natong mula January po, kung pumasok siya ay 2-3 araw lang po sa isang linggo. Pero ayos lang po sa akin kasi may edad na eh.
1: Oo, ano man trabaho niya?
2: Ay ngayon, ay construction po.
1: Oo, di niya nakakayanin. 71 years old, di ba?
2: Inaala. Pag nagpapala, nagagalit sa akin. Ako na pa nga po pumapala, pero nagagalit sa akin eh. Bakit? Kumpare ko po kasi yun. Naging kumpare ko po.
1: Oo, pag pumapala siya, gusto mong tulungan, ayaw niya, gusto niya siya.
2: Ang nagagalit. Ginagawa ko, kumukuha ko ibang pala, tinutulungan ko pa rin. Eh, hindi naman sanay magalit po yun eh.
1: Oo, ay iba
2: yung... Kumbaga ayaw niya lang at kumbaga para sa kanya, trabaho po kasi yun.
1: Oo, parang kumbaga sa matanda.
2: Ano siya na binibaby siya, parang gano'n, pero kaya niya pa.
1: Oo, pero kung titignan natin, nasa edad na. Kumbaga, pa-retire na sa construction dapat eh, di ba?
2: Opo. Lalo ngayong huling dalawang buwan po, ano na po talaga, hindi niya na po talaga... Hindi siya makahinga ng maganda. Konting galaway, hingal na hingal po. Nagkasakit po sa baga eh.
1: Matagal mo na siyang kasama?
2: Opo, 8 years na po mula 2018 po ng February.
1: Nung mga panahon na yon, 8 taon nang nakalilipas, sa takbo ng araw-araw kayo magkasama, okay naman ng mga una pa?
2: Opo, malakas po. Hindi ko alam na 70 na siya nun, 60 mahigit. Ang alam ko para 50 lang. Malakas po eh.
1: Pero dito sa picture...
2: Pag sa akyatan, malakas pa siya umakyat sa akin eh.
1: Kaya pa no? Batak
2: sa... Pag-aangang katawan.
1: Oh, batak sa trabaho siguro, no? Kaya malakas pa.
2: Opo. Ayun, opo, tama po.
1: Okay. Pero nitong 71 years old na siya, tinanong ko kasi yung anak, ilan taon na? 71 opo. Years old. May edad na rin pala. Medyo yung mga
2: opo,
1: papunta na...
2: Opo, 72 na po.
1: Ah, 72. Yung mga paedad opo. Niya na yan, 65, kasama ka niya, yung mga ganyang mga edad, paano opo. Na rin talaga? Papahina na rin siya.
2: Opo.
1: Ayun, okay.
2: Saka nun pa po, alam kong magkaroon siya ng ano, kasi may eskwelahan po kaming ginawaan, may libreng x-ray, in-x-ray kami lahat para lang magdagdag record.
1: Oo. Tapos
2: nung nalaman na may spot siya.
1: Ayun, noon na
2: pa. Pero sabi niya, naggagamot po siya, kaya sa akin okay naman, malakas naman.
1: Oo.
2: Tapos sabi niya, naggagamot. Ay, monthly pumupunta nga pong Santa Maria para magpa-check up.
1: Okay, sige. Yung mga ano ninyo, yung site ninyo ngayon, malapit lang sa bayan?
2: Opo, nasa bayan po ako mismo. Okay. Bayan ng Norsagaray po.
1: Oh, okay, sige. Ngayon, ikaw yung kasama umalalay talaga ngayon kay Tatay Suli. Suli ba? Suli ang palayo niya?
2: Soli, opo. Oh, Tatay Soli.
1: Oh, yun. Ikaw yung nag-aalalay sa kanya. Sabi, pinaano mo raw? Pina-x-ray mo raw kahapon?
2: Opo, mamaya ko pa lang po makukuha yung resulta eh. Bandang alas 3 po.
1: Hapon pa.
2: Alas 3, ako po, hapon pa po. Ay, 24 hours po.
1: Oh, paano ikaw? Eh, na-isturbo ka na sa, hindi naman, nabala ka na yata sa trabaho mo?
2: Nakapagtrabaho naman po, sinisingit-singit lang. Ayun. Eh ngayon, nasa biyahe po eh.
1: Salamat talaga dyan sa pag-alalim sa kababayan namin na nandyan.
2: Saka, tumutulong din po si engineer.
1: Ayun,
2: siya
1: maganda.
2: Po ang kaalalay ko. Oh. Kumbaga, bawat galaw ko po pinapaalam ko.
1: Kaya nga, oo. Oh.
2: So, siya po kasi nagpapasweldo sa akin eh.
1: Oo. Excited.
2: Saka patrabaho niya po.
1: Kaya nga mabuti. Salamat din kay engineer na nandyan. Binibigyan kanya ng opo. Oras na alalayan ito. Ang pinakaplano na natin opo. Ngayon, at least nakontak na natin yung pamilya, makauwi siya dito ano, sa Palawan.
2: Opo.
1: Ayun, okay. Sige, so hintay natin yung result bago... ganito kasi siya. May balik probinsya program naman yung DSWD. Baka pwede na rin
2: DSWD.
1: Matulungan. Oo, di ba nasa bayan ka naman ngayon na Bulacan?
2: Opo, opo. Malapit lang po ako sa munisipyo.
1: Ayun, okay. I-try ni pa.
2: Ilalapit ko po.
1: Opo, kasi marami beses na rin yan. May mga pagkakataon na experience natin na lumapit sa atin. Kung nasa ang lugar kasi yung tao at gustong umuwi dito, may mga requirements lang. Handa opo. Naman tumulong yung ano, yung halimbawa, mga certification, galing ng mga barangay. Kayang i-provide din ng ano ng pamilya.
2: Opo. Sige po.
1: Yun. Tapos ano na lang po tayo?
2: DSWD ng Palawan po ang kukontak sa DSWD ng Norsagaray. Ganun po.
1: Oo, ganun po. Pwede, ganun po, yung mangyayari.
2: Ipapaalam ko lang po.
1: Pero dyan pa lang, magbibigay na ng mga ano yan, ng mga...
2: Requirements.
1: Oo, requirements. Iko-comply natin kaagad ng pamilya. Tapos siguro kahit na messenger lang, po-provide lang, papakita lang natin sa kanila. Tapos yan na, bibigyan na rin yan sila ng pambili ng ticket para makauwi siya. Marko man yan o aeroplano. Pero maganda sana, aeroplano na lang para mabilis siya, no?
2: Mabilis siya, opo. Tsaka ano na po siya sa biyahe.
1: Kasi kung barko pa, matagal.
2: Hingalin po. O, yun nga po.
1: Tapos dito na lang ituloy yung gamutan niya.
2: Opo, opo.
1: Ayun.
2: Bali Friday may check up po siya sa center. Dadaling ko po doon yung x-ray na makukuha mamaya.
1: Iba pa yung pa-x-ray lang. Tapos ito naman kasunod ay check-up sa Friday.
2: Check-up na po. Opo, sa center.
1: Tapos yun na. Doon na mabibigyan siya ng reseta. Tamang gamot.
2: Opo. Opo, ganun po.
1: Okay, sige. Tapos magsusubok din yung pamilya na yun nga makalikom din ng pangalalay sa Apo. Kanya pa uwi dito pa, para kahit paano may budget din siya magamit. Halimbawa lang, barko kasi tatagal ng mga ilang oras yun. Tutulog siya doon, kakain siya, nagagastos pa rin. So mag-iipon-ipon din yung pamilya.
2: Apo. Nagpapadala nga lang po ako doon sa kahera ng pang, ano, pang kain niya, kumbaga.
1: Okay. Ah, bali hindi kayo magkasama ngayon.
2: Apo, hindi po. Inaano ko lang po sa kahera sa gas girl po doon. Pinapakisuyo. Mababait naman po yung mga nandun. Oo. Halos kakilala rin po namin ni Tatay Soli.
1: Oo.
2: Kaibigan po, kumbaga.
1: Si Tatay Soli ngayon ay nasa site pero hindi nagtatrabaho. Parang pahinga mo na.
2: Nasa gas station po siya. May kubo po siya doon na pinagawa po ni engineer. Doon po siya tumitira. Ano na po, mga 5 years.
1: Oh, tagal na pala. May sarili lang ano. Pero wala siyang ibang pamilya, no? Hindi siya nagkapamilya?
2: Wala pong kasama eh. Opo, opo. Wala
1: no,
2: po.
1: No, napadpad
2: kasi
1: dyan.
2: Paglinggo, pumupunta po ako doon minsan. Yan na.
1: Napapasyalan mo siya?
2: Dinadala ko inaanak niya po minsan. Yan po.
1: Ah, okay. Sige.
2: Para at least na yung nalilibang-libang.
1: Kaya nga. Ikaw na yung nalagang nagsilbi na parang pamilya niya rin. Lagi niya kasama sa 8 taon. Di ba?
2: Opo, tama po.
1: Oh, pero bago nang kasama, ay
2: napakabait na tao po eh. Hindi po siya mahirap kasama.
1: Ayun ang
2: mabait po.
1: Oo, 'yun ang maganda. Excited yung pamilya, 29 years na hindi nakita. So magkikita sila sa
2: ay,
1: tulong. Oo, sa tulong din ninyo. Porman Ropo, baka meron kang mensahe doon sa pamilya. Ay nakikinig din sila ngayon kasi sabi doon, salamat ka Gerald, finally magkikita.
2: Sa pamilya, opo.
1: Oo, ano po masasabi natin?
2: Sa ngayon po, huwag kayong mag-aalala kay Tatay Saudi. Malakas pa naman po eh. Eh sana magkita kayo kaagad.
1: Yan, okay, sige. Tapos, Porman, ano na lang tayo, kontakan na lang tayo pagka halimbawa nakapunta na ho kayo doon sa DSWD at kung ano ba yung mga kasunod na mga requirements na kinakailangan para ho makabili ng ticket at makauwi na siya dito.
2: Apo, sige po.
1: Thank you, Porman. Ropo, salamat po.
2: Okay, thank you din po, Sir Mike.
1: Ay, sir, ano po palang first time niyo?
2: Rupo po.
1: Rupo?
2: Rupo Junior din po ako.
1: Oh, Junior? Okay, sige.
2: Rupo Zafra Junior po.
1: Zafra
2: po, surname. Apo, Zafra.
1: Okay, thank you.
2: Z-A-F-R-A po.
1: Apo, apo. Sige po. Salamat po. Thank you.
2: Thank you po, Sir Mike.
0: Serbisyo Katropa! Serbisyo Katropa!
1: Okay, thank you kay Porman Rupo. Siya ho yung umalalay ngayon po kay Tay Soli.
0: Serbisyo Katropa.
1: Agad din natin si Butchoy.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sabi dito, Jul Marcayaw, sabay, thank you ka Gerald. Magkikita na sila ng tatay niya. Oh my, 29 years, biruin mo. Diba, siyempre, pamilya mo, kasama mo. Parang isa dalawang taon lang. Gusto mo nang makita pagka nagkalayo kayo, pamilya mo yan eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Talaga, 29, pa 30 years na. Hindi sila nakikita. Yung nakikita niyo yung larawan, siya po si Porman Ropo. Siya po yung 8 years na magkasama sila ni Tatay Soli. Kaya nandoon sila sa ospital, nagpa-check up sila eh. Ay nagpa-x-ray.
0: Serbisyo Katropa.
1: Abutin pa pala sila ng 24 hours. Mamayang alas 3 pa yung result ng x-ray. Papabasa po yung sa doktor, sa Friday, tapos resetahan siya, gamutan para gumaling yung kanyang sakit.
0: Serbisyo Katropa!
1: Ispat na rin daw eh. Choy, magandang umagaw, Choy!
3: Pa?
1: Oo. Butchoy, no, tama palayo mo?
3: Apa.
1: Ayan, oh. Medyo nahirapan ako sa, ano, sa pangalan mo banggitin para hindi rin tayo magkamali. Ikaw si Butchoy, tapos siya naman si Tatay Soli. Ganun na lang gamitin natin, di ba? Mirasoli Soterio, yan yung pangalan ninyo. Choy, si Porman, nakausap din, nakausap natin, na interview natin ng konti, nakakakwentuhan natin tungkol doon sa kalagayan kondisyon ni Tatay Soli.
3: Opo, napanood ko po.
1: Ah, okay. Mamaya pa pala alas 3 yung resulta, hintayin pa natin.
3: Sige po.
1: Oh, tapos pinakiusapan ko na rin na kung po pwede makapunta sa DSWD, doon makakahingi tayo ng tulong para makauwi dito kaagad-agad si Tatay Soli. Ganun ang gagawin na lang natin, Choy.
3: Apo.
1: Tapos kung ano man yung mga kailangan, pag nandoon na sa DSWD, abangan lang natin kasi kayo talaga yung makakatulong eh, lalo na yung ano, mga certification galing ng barangay, mga ID, sa inyo manggagaling, tapos isi-send mo lang kay Purman. Ganun ang gagawin natin ha, Choy.
3: Sige pa.
1: Si Sheila Soterio, asawa mo o kapatid din?
3: Opo, may bahay ko po.
1: May bahay ninyo. Yung mga kapatid mo na saan, yung iba pala?
3: Nandito rin po sa Los Miminda, yung iba po, yung isa po na sa prison.
1: Oh, yun. Alam din ba nila na pauwi na rin si tatay opo, ninyo?
3: Tinatawagan ko na po sa kanila, binigyan ko na ng contact.
1: Ayan, okay, sige. Tapos planuhin niyo mas maganda sana na magkakasama-sama kayo magkakapatid pagka parating na itong si Tatay Suli, para isang bagsakan na magkakasama kayo lahat, di ba? Yun ang maganda.
3: Apo, apo.
1: Kaya pa rin ay ibang mga kapatid mo na makababa diyan sa inyo sa Los Biminda?
3: Nandito po sila sa Los Biminda, isa lang po na sa Quezon.
1: Isa Quezon. So ilan ang kayo magkakapatid na naghihintay kay Tatay Suli?
3: Anim po.
1: Anim. Lima ang nandyan sa Los Biminda, isa lang ang nasa Quezon. Okay. Sige, hintay lang natin ha. Malapit din to. Mamaya magkakaroon ng resulta kasi after na kung makapunta ka agad dito, tatawag naman ka agad. Tapos kontakan lang kayo ni Foreman kung halimbawa makapunta na siya doon, kung ano na yung mga kailangan. Tapos kontak din tayo.
3: Apa.
1: Dito may yung picture na ito, may ano na pala. Sabi pala ni Foreman, malakas pa pala si ano? Si Tatay Soli, noong mga panahon na nasa 60 siya, nagko-construction, senior na, pero nasa construction worker pa rin siya eh. Nasa construction site, nagtatrabaho.
3: Kaya nga po, kung para rin sila nagkasama ni Forman Ropo.
1: Oo, palagay ko nga ano eh, kung hindi lang nagkasakit ito, ang karoon ng spot sa baga, baka malakas pa, kakayanin pa.
3: Wala po kasing bisyo yan.
1: Yun ang maganda. Kaya na sa edad, 70 plus na, pero kung wala lang sakit, malakas kaya pa magtrabaho.
3: Opo.
1: Ang anim na limang magkakapatid ay nandyan sa Los Biminda, tapos isa sa Quezon. Ang nanay ninyo nasa Los Biminda rin?
3: Opo.
1: Nandyan din, magkakasama-sama kayo. Ayan. Sige, hayaan nyo ha. Pagka nandyan na yan, sunduin namin, tapos dalay namin dyan, tapos sama-sama na kayo.
3: Sige po. Salamat.
1: Sige. Thank you, Choy Bochoy. Thank you.
3: Salamat din po. Okay.
0: Serbisyo Katropa.
1: Butchoy yung kausap natin, si Butchoy.
0: Serbisyo Katropa.
1: Siya si Mirasuli Soterio Jr.
0: Serbisyo Katropa.
1: Si Mirasuli Soterio Sr. naman yung nasa Bulacan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Konti na lang, Sheila Soterio ha. Salamat po, Sir Gerald. Finally magkikita na sila. Konti na lang ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Makahanap lang kaagad talaga ng pagkakataon na makapasyal doon sa DSWD po. Pwede makahingin na ng tulong. RMV Rodel Laba. Gerald Godeye, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang pinamumugaran ng mga nakawan ng mga buwaya.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mabuhay. Randy Santisas listening. Thank you.
0: Serbisyo Katropa.
1: 10:06 ng umaga. Babalik po tayo makalipas lang po ang ilang paalala.
0: Serbisyo Katropa.

0: FM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Cold.
4: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
6: ng sakit. Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
18: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagpipili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
22: may collagen
23: at glutathione. Tayon pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Gawa sa pinaghalong mangustin,
22: moringa,
23: spirulina,
22: garlic,
23: plus
22: collagen,
23: and glutathione.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na,
22: lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
25: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
26: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
29: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
30: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
31: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
32: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
32: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
32: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
32: Xanthone Gold Coffee Mix. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Servicio ca tropa!
2: Da Gerald Gales sa Servicio ca tropa.
1: Servicio ca tropa!
2: Uras! 10:21 ng umaga.
1: Servicio ca tropa!
2: Kung ikaw ay naghahanap, kung kayo po ay naghahanap ng produkto ho ng Santon, yung mga binasa ko kanina ng mga Santon product, tulad nito, sabi ko nga sa inyo, yung pong Santon Gold Herbal Tea. Oh, kung mahilig ho kayo sa tea, mayroong Santon Gold Herbal Tea. Tapos meron din Santon Plus Coffee Mix. Merong Premium D3 Coffee Mix. Merong Santon Vitamin C. Merong Santon Plus Gold. Merong Santon Plus Herbal Soap. Ito na yung gamit natin na sabon, pampaputi, pampakinis.
1: Servicio.
2: Yan yung mga binanggit ko na yan. Kung kayo ay naghahanap niyan, gusto nyong bumili niyan, taga Puerto ho kayo, malapit sa inyo ito mga pharmacy, dito ho kayo bibili. Tulad nito ha, Palawan Drugstore, PharmaLife, Best Life Pharmacy, Midsay Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drugstore, St. Teresa Drugstore, Nature's Medic, Redley Pharmacy, Nurse Care Pharmacy, King's Drugstore, Sky Drugstore, Edisa Andri Pharmacy, PharmaStop, La Medica Pharmacy, Medzone Pharmacy, Pure Meds Pharmacy, PharmaMed Drugstore. Sa Puerto ho lahat yan, yung mga binanggit ko ng mga pharmacia, pharmacy, pati mga drugstore.
1: Servicio Katropa!
2: Malapit to kayo dyan, pwede rin dyan.
1: Servicio Katropa!
2: Okay. 10:22 ng umaga.
1: Servicio Katropa!
2: Hindi parang nagsisimula. Ano po, yung pong case meeting dyan po sa Provincial Board.
1: Servicio Katropa!
2: Standby, pero nandun na si Mac. Nandun na yung XFM. Nandun na rin po ang ilang mga dapat na makausap.
1: Servicio Katropa!
2: Hintay na magsimula para kung malaman natin yung pong paliwanag ng mga doktor, ng staff ng Ross Medicare Hospital. Mamaya ng konti, bibigyan rin po ng update si Katropang Mike sa pag-uusap na magaganap dyan po sa Sangguniang Panlalawi.
1: Servicio Katropa!
2: Okay, nasa live below po sa inyo. Good morning, Sir Jay. Good morning, Lambiday. Baka pwede mo masend sa akin yung Gcash mo para makapagsend din ako.
1: Servicio Katropa!
2: Kamayon! Salanga, Cherry! Good na tanghali po ka, Gerald. Maganda tanghali po.
1: Servicio Katropa!
2: Kamayon! Salanga, Cherry!
1: Servicio Katropa!
2: Ang mga nasa live natin sa inyo, Katropang Mois, tawagan natin yung pamilya, kaanak ng nawawala na mangingisda na taga Barangay Prinsesa.
1: Servicio Katropa!
2: 10:23 na gumaga. Salad natin nila po sa inyo, ha? Kaya... Oo, tawagan natin. Oo, yan yung number na yan. Kay Abdon Mahilin, Julius, kay Jerry, kay Lo sa inyo, Julmar, mga nasa live natin nila po sa inyo.
1: Servicio Katropa!
2: 10:23 na gumaga.
1: Servicio Katropa!
2: Meron tayong makakausap.
1: Servicio Katropa!
2: Kinukonta kasi ho tayo nito eh. Meron, si Kagawad Alvarez na rin tumawag sa atin kagabi.
1: Servicio Katropa!
2: Meron po kasing mangingisda na nawawala.
1: Servicio Katropa!
2: Tapos kinontak din ako nitong... Okay, sige, send ko ha. Ito yung number niya. Nandiyan na rin, Sir Moise. Nandiyan na, nandiyan na. Ah, okay, sige. Kausapin lang natin yung kaanak. Hello po, magandang umaga.
3: Hello po, good morning po.
2: Morning, ma'am. Ano pong pangalan niyo, ma'am?
3: Jana po.
2: Jana? Tama, ma'am Jana?
3: Opo.
2: Ma'am Jana, okay. Kayo yung pamilya po nung nawawalang mangingisda?
3: Opo, anak niya po.
2: Ay, okay, ma'am Jana. Okay, sige. Ano po ang pangalan nung pong tatay ninyo?
3: Dandy Mahinay Igot po.
2: Ano po?
3: Dandy Mahinay Igot.
2: Dandy o Dante? Dandy?
3: Dandy.
2: Ayun, Dandy Mahinay.
3: Opo.
2: Ilan taon? Oo. Ah, ano po, ma? Ano po pinakadulo?
3: Igot po.

0: Idip.
1: Igot.
0: Ah, Igot. Okay, sige po. Ilan taon na po itong si Dandy?
1: 51 po.
0: Okay. Tapos, saan po siya nawala at kailan?
1: Sa Bagong Bayan po. Kahapon lang po siya nawala.
0: Tapos siya po ay residente ng parang barangay Pagkakaisa, no?
1: Opo.
0: Isa lang po siya sa kay ng bangka?
1: Opo, pero may kasama po siya yung uncle ko. Pero magkaiba po sila ng bangka. Solo po sila ng bangka.
0: Dalawa po sila na lumaot doon po sa dagat sa ako po ng Bagong Bayan.
1: Opo.
0: Umikot pa pala siya, no? Kasi sa kabila yung ano eh, yung Bagong Bayan?
1: Hindi po, doon na po sila naglalaot po talaga.
0: Ah, okay.
1: Since noong January po po.
0: Mga gaano kalayo yun?
1: Sabi po ng uncle ko, 7 miles po yung layo.
0: Ah, okay, may malapit lang. Tapos yung bangka na dala, okay. Yung bangka na gamit nila, maliit lang o malaki?
1: Yung bangka po ni Papa, maliit lang po. Tapos yung sa uncle ko po, malaki-laki kante.
0: Oo. Tapos doon na lang po yung dumadaong sa Bagong Bayan, di na umiikot para pumunta okay. ng Kuito.
1: Hindi po. Dito, doon na po siya sa Bagong Bayan. Kasi may busing po sila doon na ano, pwede po nilang tulugan.
0: Ah, okay. Tapos kailan, baba lang siya, schedule lang dito sa bayan para para makasama naman yung pamilya. Ganun lang gawa niya. Tapos balik
1: po,
0: na naman.
1: Opo, nagpunta lang po siya dito.
0: Okay, sige. Nawala siya nung?
1: June 30 po.
0: Ah, kahapon po. Mga anong oras daw?
1: Opo. Sabi po ng uncle ko po, alas 2 sa madaling araw, pero hindi niya po yun sure kasi nga, akala niya po, nandoon pa siya, nag-wati-wati. Tapos po, nung umaga na po, wala na pong tao, lubog na po yung bangka.
0: Aroy, masama raw po yung panahon?
1: Umuulan po.
0: Yung alon, malaki?
1: Hindi po, ano lang, kalmado lang man po. Pero yung ulan po, yun lang po talaga yung problema nila kasi maliit na yung bangka ng papa ko. Nalulubog po talaga siya.
0: Yun. Wala siyang bubong.
1: Meron din po.
0: Pero pagka umulan, napapasok na ng tubig ulan hanggang sa dumadaming tubig sa loob. Ganun ba?
1: Opo. Opo.
0: Aroy, langanin pala. No, kung halimbawa isa ka lang tapos malakas yung ulan, yung tubig na kaya mong ilabas, mas marami yung tubig na pumapasok sa loob.
1: Opo. At saka may ano rin po kasi siya masakit yung balakang niya. Kapag itatapon po yung bato, hindi niya po kaya. Dahil matugmalamig.
0: Alas dos ng madaling araw. Yung uncle mo noong time na yon ay ano yun, nagising lang po sa lakas ng ulan o talagang gising sila at nagtatrabaho ng ingisda?
1: Yun ang hindi ko po sure.
0: Okay, sige. Basta madaling araw daw po ng June 30, doon na hindi na makita. Bangka na lang po ang nakita.
1: Opo.
0: Okay, sige. 7 miles. Na-report nyo na rin po sa Coast Guard? Wala pa?
1: Opo, na-report na rin po.
0: Okay, Coast Guard. Tapos sa mga kapwa niya mangingisda, marami ba sila na ano na magkakasama tapos dalawa lang sila yung lumaot?
1: Marami po silang magkakasama. Hindi rin po talaga nila napansin na yung papa ko po nawawala na.
0: Oh, kasi gabi, madaling araw, madilim yun, di ba?
1: Opo.
0: Yun. Parang ano sila, nandoon sila sa dagat na yun pero hiwa-hiwalay sila ng bangka.
1: Opo.
0: Kaya hindi nila mapansin.
1: Tabi po sila ng bangka.
0: Oo, madilim pa. Mga ilang metro yung layo ng bawat isa sa kanila na halimbawa kung ano man nangyari, pwedeng sumigaw, hingin ng tulong.
1: Ano po, sobrang lapit lang po ng bangka ng papa ko sa uncle ko eh.
0: Oh? Mga metro, okay. Mga ilang metro lang? 5?
1: Isang metro lang po eh. Ha? Kasi pwede niya daw pong ibato yung ano.
0: Oh?
1: Ang kaso lang po, ang problema namin, if ever po, baka naatake po siya ng high blood niya.
0: Aroy.
1: Kasi hindi po siya mawawala basta-basta kung ano, nalubog lang po yung bangka.
0: Kasi mangingisda yun, marunong at marunong lumangoy.
1: Opo, marunong po.
0: Okay. Isang metro lang, magkadikit lang pala sila ng bangka.
1: Opo, magkadikit lang po sila.
0: Oh, pagka yung uncle mo naman, halimbawa yung tatay mo ay hihingi ng tulong, gabi yun, pwedeng sumigaw, di ba?
1: Maligtas, opo. Kung sisigaw siya, maririnig po siya ng uncle ko.
0: Oh. Maliban sa kanilang dalawa, may kadikit pa sila ng mga bangka?
1: Meron pa po. Pero malayo sila, konti.
0: Oh. Wala bang kaaway yung tatay mo? sa kanila?
1: Hindi po, sobrang bait po ng papa po.
0: Ah, okay siya. Wala siyang nakaalita, nakasamaan ng loob ng mga kapwa niya?
1: Wala po. Hindi po yung palaway yung papa ko. Sobrang bait po nun.
0: Ah, sige lang, tinitignan lang natin ibang angulo eh. So ito po, pwede siyang inatake ng, sabi mo nga, may high blood siya.
1: Opo, high blood po. Tapos kapag taglamig po, wala po siyang lakas.
0: Aruy. 7 miles. Oh. Sana sa, lang siya yung nakuha siya ng ibang mga kapwa, mangingisda. Hindi lang nila kasama sana yung mga po. Ganun, di ba?
1: Opo.
0: Oh, sige, wala pa bang update yung pong Coast Guard?
1: Ang last update ng kuya ko, yung uncle ko po, humanta ng bakungan para hanapin pa dun eh.
0: May sabihin yung Coast Guard ngayon, nasa dagat na rin, naghahanap na, nagsasearch na sila.
1: Opo, nag-i-take na rin po sila. Opo.
0: Okay. Magkakadikit na mga ano yan, barangay. Napsan, Bagong Bayan, Simpukan, ganun.
1: Opo.
0: O sige, so wala pang update. At kami rin po makikipag-ugnayan din sa Coast Guard, pati mga kalapit na mga barangay na yan, baka magtulong-tulong din po yung mga mangingisda. Pati mga kasama siguro, saan yung uncle mo pala ngayon?
1: Naghahanap din po, kasama po yung mga ano na po, kasama nila din doon na naglaot.
0: May signal ba sila doon na pwedeng matawagan?
1: Ano, wala po.
0: Ah, okay. Ang nagko-contact lang sa inyo, nagbibigay ng impormasyon, yung nasa tabing dagat lang?
1: Opo.
0: Oh, sige.
1: Kasi pwede... may wifi naman po sila.
0: Ah, may okay.
1: Pwede sila mag-wifi.
0: Sige raw, baka pa pwede rin nating matry ko lang tawagan din yung ano mo, yung uncle mo. Pwede mo ma-ano sa akin yung contact? Matawagan natin?
1: Ay, yung uncle ko po, hindi siya makakontak po kasi hindi niya, sa sobrang taranta niya po, hindi niya na mahawak yung cellphone niya po.
0: Basta tuloy-tuloy ang paghahanap nila ngayon. Oo.
1: Opo.
0: Okay, yung kuya mo na nandoon ngayon sa ano, sa Dalampasigan, sa tabi, yun yung nakokontak.
1: Opo.
0: Okay, sige. Ma'am Jana, mayroon kang panawagan. Baka nakikinig lang din yung ibang mga nasa katabing barangay o baka nandoon. O sa mga kapwa mangingisda, sana mapakinggan yung panawagan ninyo ng pamilya. Sige po.
1: Kung sino man po nakakita sa papa ko, please lang po. Ligtas na po. Sabihin niyo po siya. Mahirap po mawala ng papa. Kung hindi naman po nakakita, i-contact na lang po kami. Yun lang po.
0: Ma'am Jana, kailan mo huling nakausap si papa mo?
1: Noong 24 po, kasi nag-celebrate pa kami ng birthday, tapos 25 nag-uwi kami, kasi nagpunta po kami ng Bagong Bayan.
0: Oo.
1: Nag-celebrate kami ng birthday ng kapatid ko, tapos 25 na madaling araw, nag-alis po kami. Kasi babalik ulit kami sa Bagong Bayan, sana po sa birthday niya, 29, ngayong July.
0: Oo, ayun, sana ang schedule niyo. So 24, magkakasama, masaya pa kayo, kapag-usap-usap pa kayo ni papa mo.
1: Opo.
0: Okay, sige po. Ilan po kayo pala magkakapatid?
1: Lima po kami.
0: Panganay po kayo?
1: Hindi po.
0: May kuya ka pala. No? O, pangalawa, ganun.
1: Opo.
0: Okay, sige. Sana makita, sana nandyan. Kung halimbawa lang na tinangay ba ng tubig at nilamigan, sana nasa tabing ano lang ba? Sa tabing baybayin lang o kaya merong maalaga sa kanya, masama yung pakiramdam, malagnat, mga ganun lang ba? Para ano? Makauwi, makabalik din sa pamilya, no? Ma'am Jana?
1: Opo.
0: Sige. Thank you, Ma'am Jana. Salamat po. Mag-update lang din po kami sa inyo.
1: Sige po. Salamat po.
0: Okay. Servicio Katropa! May picture ka ng papa mo? Baka makatulong lang din?
1: Ano po?
0: Oo, may picture ka ng papa mo?
1: Meron po.
0: Sige, isama natin. Mag-post lang din kami. Pwede mo ba masend sa Gerald Gales na Facebook?
1: Pasend ko na lang po sa auntie ko po.
0: Okay, pasend mo na lang sa auntie mo sa akin na para ma-ano natin, ma-post natin dito. Baka may mga makabasa rin ba? Makakita ng ano ng picture ng... Oo.
1: May picture na po siya na gi-post na po.
0: Ah, sige raw, patingin ako noon. Pasend po sa Gerald Gales, hanapin ko.
1: I-forward niya lang po ni auntie
0: ko. Oo, sige. Thank you, Ma'am Jana. Salamat po.
2: Oo. Sige po. Salamat po.
0: Ay, oo. Ma'am, i-ano nyo lang ha? Ikaw yung nag-post?
2: Hindi po, hindi ko re-post yung mga Kasamahan ko po dito tsaka yung mga mag-anak.
0: Ah, sige.
2: May nakuha lang akong picture niya, kinuha ko. Isisend ko lang po sa iyo para makita mo.
0: Kaya nga po. O, kayo yung nag-text sa akin, ano? Na ano po, tungkol dito?
2: Opo, opo.
0: O, tapos si Kagawad, Kagawad Alvarez nag-contact din sa akin. Sige, ano mo lang sa akin, ma'am? I-send mo lang sa akin.
2: Ah, sige po, sige. Ah, sige po, Kagawad. Sige po.
0: Okay, thank you, ma'am. Sige po.
2: Thank you rin po, Kagawad. Salamat.
3: Show Katropa!
0: 10:35 po na gumaga.
3: Serbisyo Katropa!
0: Si Dandy, yung pong hinahanap, Dandy Mahinay, Igot, 51 years old, residente po ito ng Barangay Prinsesa. Pero siya po ay nandun na namamalagi sa Bagong Bayan. May boss po kasi sila. Ang bangka nila, nandun lang din dumadaong sa Bagong Bayan. Papalaot sila mga 7 miles daw, ang layo. Marami naman sila mga mangingisda. Maulan lang talaga, June 30 kahapon, di ba? Maulan. Madaling araw. Magkatabi naman sila ng ano eh. Magkatabi-tabi sila. Yan lang, baka inatake ho eh. Kasi kung ano man ang nangyari, pwede makasigaw. Diba, pwedeng hingin ng tulong. Sigaw lang, tapos yung kadikit na mga bangka, kurado naman tutulong mo. Para maalalayan siya. Pero may waga, no? Kakasama sila, tapos bigla na lang nawala. Bangka na lang ang nakita. Wala naman daw pong kaaway. Sabi po ni Ma'am Jana, pong anak, yung kausap natin. So, nakapost na rin ito. Kunin namin, tapos i-post din po namin sa page na XFM. Para mas marami pa po yung makakita. Baka nandyan lang sa inyo, mga residente po ng Apurawan, medyo malayo na yan, Napsan, Bagong Bayan, Simpukan, Bakungan. Yan yung mga magkakadikit na mga barangay. Tingin naman po sa dalampasigan ninyo, baka meron po kayong makita na tao. Danday po yung hinahanap. Baka nandyan lang po sa gilid-gilid. Hinahanap na ho ng pamilya. Bangka na lang po nakita. Siya wala.
3: Serbisyo Katropa.
0: 10:37 po na gumaga.
3: Serbisyo Katropa.
0: Eto ha, tuloy natin yung pong mga kanina nabanggit ko na yung sa puerto. Saan pa kayo pupunta para ho bumili ng mga produkto ng Santon?
3: Serbisyo Katropa.
0: Dito, kung kayo po ay taga Rojas.
3: Serbisyo Katropa.
0: Andali lang.

0: baboy yung ano eh. May katay yung tumatawag. Gawad Mike, saglit lang nga, baka itawagan ka namin dyan. May update na kasi siya yung tumawag. Ah, okay, tumawag Kuya Romy. Ah, open na raw ang City DepEd pa-interview. Papunta na raw sila. Yun na nga eh. Ah, paano to? Bolik sa mga kasama, gusto po magpa-interview sa gusto mag-interview sa City DepEd, punta na ngayon office para isang interview na lang. Si kasama niya kasi si ano eh, si Toto nandoon, di ba? Dito City DepEd. Ako na lang magpunta doon. Ako na lang. Doon. Kasi paupo na si ano eh, paupo na.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tahan ko na, papunta na rin daw sila doon. Kasi kanina sabi, pwede na pumasok doon. Gidi sa DepEd na lang. Okay, pasabi na lang. Choy, pasabi na lang ha. Ako na lang pupunta kasi patapos na rin itong program eh. 15 minutes na lang din naman.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapusin ko ito ng maaga para baka punta na kaagad ako doon, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, ituloy ko lang ito ha. Yung pong sa mga naghahanap po ng mga produkto ng Santon, sa Batarasa merong Twin Zone Pharmacy, merong Lena Pharmacy, merong Kenres Pharmacy, Heinz Drug Store, Batarasa ho yan. Brooks Point naman, Redsmed Shop, Socrates Pharmacy, Petcare Pharmacy, Real Pharmacy, sa Taytay, Pest Drug Store, sa Port Barton, Pharmamed, sa Kuyo naman, Gracerlin Drug Store. Okay? San Vicente, Wilperos Pharmacy, Pharmarich, The Generic Pharmacy, Rojas, Rojas, RSM, Olive Drug House, Roxcom, Cian Pharmacy. Okay? Sa Nara naman, Ching's Drug Store, The Generic Pharmacy, Spanyola, Spanyola Butika Presya, siya, merong Butika Med Plus, merong Brill Pharmacy, tatlo ho yan sa Spanyola. Quezon naman, Quezon, The Generic Pharmacy, Santan Drug Store, Rizal, Ragonton Pharmacy at Aborlan Parinas Pharmacy. Okay.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:40 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sundan ko lang yun ha kasi lahat nasa labas mga kasama natin. Katropang Ali naman ang upo sa sentro. Siya yung susunod sa atin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Katropang Mike, pati si Katropang Toto ay nando sa Provincial Board.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kaya lang ako doon sa City DepEd. Ako ito doon. Mapunta na kasi ibang mga media eh. Ibang mga reporter. Kaya sa ibang stasyon nandoon na para sabayan daw yung interview. Masama na lang kami.
1: Sir.
0: Sa ang interview na lang tungkol doon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nangyari doon sa building na yun. Gigibayin ba? Guguho na ba yung building na yun? O tapal-tapalan lang yun? Pitik-pitik ka mula ng mga purong simento? Tapos pinturahan? Okay na. Hindi pa natin alam. Malaman natin yan doon. Okay?
1: Serbisyo Katropa.
0: Tayo mga kababayan, maraming salamat sa inyong panunood. Pakikinig sa palatuntunan ng Serbisyo Katropa ng XFM Palawan. Si Katropang Moises, yung hindi po partner dito at si Axel Bon Novarenes. At sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, ang inyo po lingkod, God Gerald Calles. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipahit malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: XFM.
2: XFM.

0: Diyos.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Mga katropa, excited!

0: mga katropa, alas 11:02 na po ng umaga.
1: Sentro, programang sisentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

sa bongo! Nalito na naman ako. nasa pangatlo pala. Ayan. Okay, mga kabayan, mga katropa, isa naman pong mainit at magandang patanghali na po. Ngayon pong umaga ng Miyerkules. Unang araw sa buwan ng Hulyo 2026, mga kabayan, mga katropa. Alam po ng ating po mga makakapartner sa Bagong Teknika, Engineer Moises Acosta. Katropang Axel Von. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Pansamantala, mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvatos ang inyo pong papapakinggan ngayon sa ating pong palatuntunang Central. Meron lang pong mahalagang importanteng ginagawa si Kagawad Mike Escote para sa bayan. Ay, ay bakit headlines? Wala tuloy ako ah. At si katropang Kagawad Gerald Gales naman. Okay, bagang pull out sa program. May papreskon po yung City Deped, ha? Regarding po doon sa nangyari na pagpapauwi ng mga estudyante kahapon dyan sa Palawan National High School. Dahil doon po nakarinig ng cracking sound. Nakarinig ng cracking sound dito mga estudyante doon sa STEM building. Yung apat na palapag, 20 classrooms na STEM building dyan sa Palawan National High School kahapon. Kaya napauwi ng maaga yung pong mga bata. Kanina po nagsagawa po ng inspection. Composite po ito ng mga ehinyero. Siyempre mula sa ating pong engineering department ng Department of Education, Puerto Princesa. Kasama na rin po ang DPWH 3rd Engineering District. At yung pong mga kinatawan din po mula sa City Engineering Office. Mga kabayan, mga katropa. Mamaya ko nakukwento ang naging karanasan ko dyan na. Initial, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, mayroon pong ganong ulat. Pagpuna at sumbong yung pong mga estudyante. Kaya kahapon, for their safety, syempre, kahit sino naman, mga guro, mga panahon yun, may klase yun. Mag-aalas stress, magkasado alas stress. Nakarinig ka ba naman ng cracking sound? Parang merong daw na ano to, parang nabibiyak. Cracking sound eh. Mga kabayan, mga katropa. Kaya, nabuti na siyempre na for safety ng ating mga estudyante dyan, pauwi na lang muna, ha? Pero ngayong araw, asynchronous yung kanila pong mode of study, ha? Asynchronous. Mamaya, asynchronous na yan, ha? Wala pong estudyante, wala pong guro ang ngayon ay nakapwesto ngayon dyan sa STEM building na yan, ha? At sa kasalukuyan, nagsasagawa rin po ng press con yung ating pong City Deped. Ito ay pinunta na po ng ating news director, ha? Kasi palit muna kami. Ako galing Palawan National High School. Siya naman doon sa press con. So, mamaya-maya siguro sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. Makahingi tayo ng update. Ano yung kanilang pinalabasan? Ano ang kanilang assessment? Inspection? Bagamat sinasabi natin, siyempre yung assessment, hindi lang mo po basta-basta agad. May resulta yan. Baka mayroong initial. At siyempre, para din naman doon sa kapakanan ng mga magulang, ng mga estudyante, especially andyan sa STEM building na yan, ha?
Yan po yung building na yan, yan po yung makikita po ninyo sa bahagi po ng Lakaw Street. Diba yung may gate 5 yan? Yung pong sa gate 5 na yan, yung building na naka... tawag dito, naka... pahalang? Hindi pahalang. Nakagiya sa kahabaan ng Lakaw Street. Yan po yan yung building na yung mataas dyan. Yan po yan yung sinabing nakarinig yung mga estudyante ng cracking sound. Noong una ko, kwento ko na lang. Noong una, nakapasok po tayo dyan. At kasi nga sa pakikipag-ugnayan ng ating pumakasamahan kay Engineer Darius Diego ng 3rd Engineering District. Sabi okay naman na sumama sa kanila. Bagamat hindi po kami isang sasakyan. Ako po napasunod na laman doon. Ano ha? Kaya may picture po sila engineer dyan. Sa abiso ni engineer, hindi sila yung lead agency. Kumbaga, sila ay tinap lang to give assistant, ha? Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, to make the story short, mga kabayan, mga katropa, okay, nakapicture po tayo ng ilang bahagi. Nung pong pagsapit po sa second floor, kung saan nandun na rin po yung composite team ng engineering department ng City Depend at ng mga kinatawa ng engineering department naman ng city government at ilang pong mga guro. At syempre, kasama po yung principal ng Palawan National High School, si Sir Jabel. Ha? Natanong tayo doon ni Sir Jabel, nakipag-ugnayan po ba kayo sa division? Meron po bang abiso? Meron po ba kayong clearance? Anyway, sabi ko, usual talaga, nakipag-ugnayan to kay Ma'am Christy, period. Pero, nasa bahay pala. Kaya ang ginawa po natin, manarapat natin dumiretso na muna, ano? Wala. Wala talaga nakuhang feedback dahil nasa bahay nga po sila Ma'am Christy. Pagtanong natin, pagsabi natin na negative po, sir. Sabi, pakisamahan muna si sir. Palabasin muna. Wala tayong magawa. Para hindi na rin po tayo makadagdag sa abala, yan na po natin yung ginawa pang makipagtalastasan pa. Ang tanong lang po ni, sabi naman po ni Principal Jabel, sana po maintindihan niyo kasi may sinusunod po kaming DepEd order. Ow, DepEd order. Siyempre, para hindi mabalam yung kanilang ginagawang inspection, hindi na po tayo masyado pang nagtagal. Hindi naman ang dispensa yung nagatid sa atin. Sila naman sumusunod naman daw po sa patakaran. Okay. Pero sabi ko nga, sa labas na ako, since nasa loob na lang ako, nung pong mismong compound ng Palawan National High School, pwede naman akong sabihan na, sir, pwede ka mag-observe, pero hindi ka na pwedeng sumama pa. Maaaring doon sa baba, doon ka sa baba ng building, okay lang. Kumaga yung DepEd order, pwede mo naman pong case-to-case basis sana, ano po, ha? Well, anyway, mga kabayan, mga katropa, sabi ko nga, para hindi na tayo makaabala, doon sa kanilang sinasagawa ang inspection, so, dapat ko na lang pong sundin yung, ang sinabi ni Sir Principal Jabel, ha? Baka may nagtatanong dyan, ano po ang punto para ikwento mo yan at gano'n din ang ginawa mo? Okay. Sa amin lang po, mga kabayan, mga katropa. Since nandun na lang po ako sa loob, sana naman kahit paano konsiderasyon na lang. Yes, sir, pwede kang mag-observe, pero doon ka na lang muna sa baba. Hintayin mo na lang kami pagbaba. Diba? Pero, awa naman po ng Diyos, mga kabayan, mga katropa. Oo, dahil sa intervention din po sinagawa ng ating pong IPA Presidente. Kay Presa Romy Losares sa DepEd Puerto Princesa. Napagbigyan na po kami makapasok at malibot yung mga kwarto na in-inspection din po ng composite team. Pero wala na po sila siyempre. Ito, yung napapanood nyo po sa ating pong Facebook Live, yun na po yung mga kwarto.
Wala naman po tayo nakitang mga sabing bitaka. Wala po. Kasi sinasabi sa second floor, yung pong mga estudyante kahapon, punta sila nakarinig ng cracking sound. Mga kabayan makatropa. Okay, sa pagsasagawa po ng inspection, bagamat wala pa hong nilalabas, na official. Na kahit initial na resulta, siyempre, going ang assessment nila, siyempre, mag-uusap-usap pa ho yan. Antabay tayo doon sa ibibigay ilalabas ng ating pong city deped. May papres ko nga po ngayon po, mga kabayan, mga katropa. Mamaya siguro, timbre lang po tayo ng ating pong kasamahan dyan. Kung pwede na. Kung pwede na tayong makapagtanong, ha? Safe pa ba? Safe ba ang naturang pong building? Siyempre, mga estudyante po yan ako, ha? Hindi po pwedeng ipag sa walang bahala yung pong mga ganong impormasyon. At siyempre, yung pong kaligtasan ang iniisip din ng mga magulang ng mga estudyante dyan, ha? Thank you very much muna, siyempre, doon sa legal department ng DepEd Puerto Princesa, ha? Kahit medyo huli na, pinalibot pa rin tayo. Mga kabayan, mga katropa. Sige. At antabay na lang tayo, ha, mga kabayan, mga katropa. Baka mapagbigyan tayo mamaya. Going pong yung press con dyan sa DepEd, ha? Sa akin lang po yung experience, hindi na po bago sa amin po yung mga protocol-protocol na gano'n. Pero yung consideration na lang po sana, mga kabayan, mga katropa, na nandun po na ako sa loob. Sabi yan kang pakisamahan si Sir palabas. Dahil wala pa kayong clearance. Sana naman po sa susunod, wag na pong maulitan, ha? Harapan na po malaman ng mga mamamayan ng taxpayer. Nakasama rin po tayo doon. Yung pong ginagawa ninyo. Ayaw ba ninyo na maipakita na, ito, gumagawa kami ng inspection ngayon para ipakita na may action. Diba, mga kabayan, mga katropa? Ilang naman po purpose ng pagiging observer sana po na mga mamahayag sa mga ganyang inspection. Kudos din naman po doon kay Engineer Darius kung sabi niya, kung ako lang, okay lang. Wala namang ano eh. Wala naman tayong ibang gagawin doon. Mag-o-observe lang naman tayo. Konting tanong, ano lang naman yun? Pero yung siyempre, yung resulta, hindi naman po agad-agad na mailalabas nila, di ba? Kahit sa naman po mga sinasagawa mga inspection, resulta, hindi naman po agad-agad nilalabas. Yung sa atin lang po ay para ipakita sa ating po mga kabayan, especially sa mga magulang, na mga estudyante dyan sa Palawan National School, especially dyan sa STEM building na nagkaklase, na nag-agad na kumilos yung ating pong departamento, di ba? Ng City DepEd. At ilang pong mga concern na offices din. Ayan o, maayos naman, mga kabayan, mga katropa. Ni maliit na crack, wala ho tayong nakita. Base sa aming pong paglilibot, ano po, mga kabayan, mga katropa. O, yung building na pala yan, mga kabayan, mga katropa. Base din po sa impormasyon din, 6 na taon nang ginagamit yan dyan. So, 6 na taon na po yung tagal ng building na yan. Bago lang po sila nakarinig na sinasabi na cracking sound. Engineer Moises, yung crack dun sa baba. Yung picture. Baka sabihin, yun, may crack man kami nakita dun. May crack po talaga kami nakita doon yung sa rampa. Papasok mo mismo ng building. Diyan sa picture, Engineer Moises. Yan, kasama niyan. Isa bandang huli ata yun. May makita tayo doon sa rampa. Para doon sa mga delivery or PWD access. Yung rampa. Mga kabayan, makatropa. Yan. Yan yung crack na yan, oh. Yan, nakikita nyo, crack. Crack po talaga yan. Pero, base doon po sa mga nandyan, yung mga empleyado ng Palawan National High School, matagal na po yan. At, hindi po daw po yan mismo kadugtong ng building.
Nung matapos daw po yan, wala po yan. Wala po yan, hindi raw kasama yan sa plano. Ang ginawa lang po dyan, idinugtong lang yan. Nagtambak sila dyan, tapos idinugtong yung rampa na yan. So hindi po siya, hindi po siya nakadugtong doon sa mga bakal, mismo sa flooring ng building na yan. Makikita nyo po yung ano, yung makikita nyo rin po, hindi ko na po masyadong nalapitan yung crack na yan eh. Hiwalay nga, wala po siyang bakal na nakadugtong doon sa mismong flooring ng mismong building. Sabi kasi, inihabol lang po yan. Kasi nga po, noong unang turnover na po yan, medyo ano yan, mataas, maputi. Kaya ginawan po ng rampa. Yun po ang paliwanag ha. Yun po ang excuse na yun po ang hindi po excuse. Yun po yung paliwanag sa ating kanina ha. Pero yung mismong building, mismo doon sa second floor, first floor, third floor, fourth floor, wala po tayong nakitang mga bitak kahit doon sa hallway. Yun doon sa flooring, yung manlilita bitak pero mga matatagal na. Kasi po, ang lumang crack, lalo sa mga nasa construction, alam po nila yan, yung bagong crack at yung lumang crack. May luma na po yan, kumbaga meron na pong ano, kumbaga nangingitim na. Ibig sabihin, matagal na siya nag-crack. Kung bagong crack yan, maputi pa siya. Yung halos sa, kumbaga sa isang...

yan pong mismong kabuuan ng building. Siyempre, titingnan din po nila yan yung ano dyan, yung blueprint niya. Nasunod ba yung mga materyales? Eh, nasa ano po yan? Nasa program of work. Mga kabay, mga katropa. Siyempre, halungkatin pa yan. Sino ba ang nagpondo niyan? Sino ba ang gumawa niyan? Dumaan ba yan sa DPWH or City Engineering? Ano lang naman po yan ang katanungan dyan, ha? So, yun po ang inaalam ngayon nila katropang Gerald Gales. Yan po ang aalamin nila doon sa sinasagawang press con ngayon, ha? Dyan sa DepEd Puerto Princesa, mga kababay, mga katropa. Yung ating naranasan kanina, sanay na tayo sa mga ganyan. Bilang bahagi po yan ng trabaho natin, mamamahay. Medyo nag-ano lang po tayo doon nung sabing palabasin. Nakala ko pababain lang. Nakala ko kasi pababain. Kasi baba ka lang muna sa... Hindi, palabasin sa compound. Aray mo. Anyway, sige. Sabi ko nga, part of the job. Masabihan tayo ng mga ganyan. At ngayon ay naano naman, naayos naman po yan. At tayo naman po ay napagbigyan naman. Ha? Makalibot din, maakyat yung mga kwarto na in-inspection ng composite team ng mga engineer kanina, mga kabay, mga tropa. Sabi na lang tayo doon sa kanilang lalabas na official statement. Pero ngayon maghapon, wala ho magiging klase dyan. Wala po kayo mag-alala. Yung mga anak po, may mga estudyante po sa STEM ng Palawan National High School, wala po sila dyan. Asynchronous ang sa iba-ibang mga classroom na kapareho nila. Ata sila ay siningit ngayon. Yung iba naman ata ay module time. Mga kabayan, mga katropa. At binabantayan din po yan. Wala pong pinapapunta dyan ng mga estudyante. Maliban sa mga guro na may mga kinukuhang ilang gamit lang. Pero mga estudyante, hindi ho pinapalapit dyan. Ha? Hanggat wala pong inilalabas na final say sa kanilang sinagawang assessment yung composite team, mga kaubay, mga katropa. Sana naman, safe ang building na yan. Ha? Kaya malaking kawalan po yan, mga kaubay, mga katropa. Alam mo, 20 rooms. Lima-lima, bawat palapag eh. Eh, apat yan. 20 rooms. In 20 rooms na yan, ilang mga estudyante ang meron dyan sa bawat room. At ilang estudyante gumagamit yan, may pang morning at meron pong pang afternoon. Diba? So, mahirap nga, hanapan mo sila na ngayon ng room na sasalpak mo sila ko naman. Sana mapaayos agad yung assessment ng ating pong mga nag-inspection dyan. Ha? Tanong na lang doon, paano kung halimbawa kinakitaan nga o may probable nga na merong ang cracking, may cracking sound, saan nagmula? Saan ba talaga? Kasi sinasabi daw po, o base doon sa mga nakalap nating mga impormasyon, mga kwento-kwento lang ito, pero mga estudyante mismo dyan sa loob, naikwento doon sa mga nagtatrabaho dyan sa Palawan National High School. Sabi daw po ng mga nasa taas, sa fourth floor, ang pagkakarinig nila, sa baba daw nang galing. Sabi naman mga nasa baba, sa taas daw nang galing. Diba? Paano yun? Nagsalubong? Pero marami kasing factor na maaaring pong tingnan po. Maaaring naging, sabi nga ay, cause nung cracking sound na yon. Unang-una po, katabing-katabi lang po siya ng Lakaw Street. Marami mga sasakyan, dumaraan. Ito, mga possible scenario lang po, mga kabay, mga katropa. Yung pong building na yan, malapit mismo sa gilid lang po ng Lakaw Street. Busy street po yan, mga kabay, mga katropa. Maraming mga dumaraan dyan, mga malalaking sasakyan, o maliliin. Baka mga time na yun, nakarinig siya ng cracking sound, baka meron pong sasakyan na sira ang gulong.

0: sira ang rim. Pero sabi nga ng ilan, eh, iba raw yun, pakiramdam nila eh. Pandinig nila, iba. At iba rin pakiramdam nila. Pero kung titingnan natin sa ating mga sinagawang pag-ikot kanina, wala mo tayong nakita kahit maliit na crack. Sa first at saka second floor. Kasi yung sinasabi sa second floor, ha? Sa third floor at fourth floor, wala rin naman daw po mga kabayan, mga katropa. Maraming factor, siyempre, dapat isa lang ala. Kaya yun po yung pakay ngayon ng ating inyong pong composite team ng mga engineers mula sa iba't ibang departamento ng ating pong pamahalaan. Sige, iwan na lang natin yan at antabay na lang tayo. Mamaya, oo, sa sinasagawa pong press con, ha? Dahil lang ating pong oras, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 26 minutos makalipas na po ang alas 11 ng batanghali. At ang oras naman na iyan, handog naman po sa inyo yan, ng Santon Gold Herbal Tea. Ayan, ako mga kabayan, mga katropa, feeling bloated o bloated talaga ang inyo pong shan. Hirap ba kayo sa pagtunaw ng inyo pong mga kinakain? Konting kain lang, bigat agad ang pakiramdam ninyo. Ako, kailangan nyo pong mag-cleansing na, ha? Ako naman talaga, medyo may problema na po ang inyong digestion na system. Sistema ng pagtuna ng pagkain. Nai-stack na lang yan dyan sa inyong tiyan, kaya bloated. O, mainam po ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea, mga kabay, mga katropa, especially after meal. Ating pong Santon Gold Herbal Team ay gawa o may mga sangkap na natural. Gaya po ng malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Pinatatamis din po ito ng stevia. Kaya kung diabetic ka at aga-alangan kong minum ng tsaa or tea after meal, huwag ka na mag-alala dahil stevia ang nagpapatamis dito, ha? Malunggay, ito ay tumutulong po para sa protection sa ating tiyan, protection ng ating atay. Abay, nakokontrol din po nito yung tinatawag pagtaas ng ating timba. Alaman po natin ang malunggay mayaman din po sa fiber. Nagsisilbi rin pong tagawalis anong mga bad cholesterol na naiiwan sa ating pong mga bituka, colon, tiyan, mga dingding ng ating pong bituka, tiyan. Oo, kala nyo, clear lang yan. Yung mga bad cholesterol, mga taba-taba, mga mantika mula sa ating pong mga kinakain. Tumitigas yan. Yan sa mga dingding ng ating pong bituka, tiyan. Itong fiber ng moringa o malunggay leaf, yan po yung magwawalis, magsisilbing tagawalis para mailabas yan, ha? At yung turmeric naman, anti-inflammatory property. Dahil nga po sa nababalutan na ng mga bad cholesterol, mga taba-taba, mga mantika, yung gilid ng ating pong bituka at tiyan. Kaya po namamaga yung ilang parte, ha, ng ating pong internal organ. Nahihirapan. Siyempre, pag nahihirapan, di ba, namamaga. Kaya feeling mo, busog ka lagi. Pero totoo lang, gutom ka na. Konting kain lang, mabigat na ang pakiramdam mo. Ito, ang turmeric, ang isa na po sa makatutulong, ha? Para pag-aangin ang pakiramdam ng iyong tiyan. Cinnamon bark ay nakatutulong naman po para doon sa mga discomfort. May mga discomfort, stomach discomfort na nararamdaman. Yan nga po yung parang pahilab-hilab. Ang nananakit kapag sobrang kain. Ay, pag sobra talaga, impatsyo, labas mo yan, mga kabay, mga tropa. Hindi, yung kahit konting kain lang, nananakit ka agad ang tiyan. Problema po yan, oh. Huwag na po na yung patagalin, ha? Ayan, cinnamon bark, maaaring po makatulong po para pag-aangin yung mga tinatawag na stomach discomfort, mga kabay, mga tropa, ha? At ito rin po, ang cinnamon bark ay tumutulong para patatagin daw po yung stomach wall. Kaya na nga, sinasabi natin, yung dingding ng ating pong tiyan. pinatitibay po ng Cinnamon Bark, ha? Para makatunaw ng mas maayos. Hindi na ma-stuck yan dyan. Tunawin agad. Para hindi ka maging feeling bloated, di ba, mga kabay, mga katropa, ha? At ang Cinnamon Bark, mga kabay, mga katropa, ay nakatutulong din daw. Oo, sa tinatawag na food cravings. Bang parang gusto mo mayat maya kain. Parang sinasabi nga ng mga nakatatanda, ano ba ito? Wala kang kabusugan? Kakain mo lang, ha? Kain ka na naman? Problema na yun sa panunaw, mga kabay, mga katropa. So, para maiwasan yan, ha, mga kabay, mga katropa, Cinnamon Bark ang makatutulong yan. Ha? Pawiin yon tinatawag na food cravings, ha, mga kababayan, mga katropa. At meron din pong property ang Cinnamon Bark na nakaka-control ng sugar. Yung para hindi mag-cause ng diabetes, mga kabayan, mga katropa. So, napakainam. Kaya every after meal, mga kabayan, mga katropa, sundan nyo agad, ng Santon Gold Herbal Tea. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Manong Dig Estrella, magaling patanghali. Sir Dan, thank you very much. Glyza Joy Balyarta Daako, good morning po sir. Good morning din. Ganoon din kay Ma'am Mary Ann Gonzalez. Magandang umaga sa inyo po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Samantala, oy, 32 minutos na makalipas ang alas 11 ng patanghali. Magbabalik po ang ating pong palatuntunang sentro pagkalipas po ng ilang paalaala.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Medplus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santhon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
26: Mapibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
0: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
12: Oras sa mga kabayan, mga katropa, 41 minutos na po makalipas ang alas 11. Anang patanghali na po mga kabayan, mga katropa. At ang oras naman na yan mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Ha? Sa ating po mga kabayan, mga katropa, dyan na nakakaranas na po anang panlalabo ng paningin. Ako, mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na kayo mga katropa, ha? Vision X Plus Soft Gel Capsule, meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata para mapanatili nito. Ayon pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Circle. 42 minutos makalipas na po ang alas 11 ng patanghali. Samantala, sa kabilang bahagi naman po si katropang Mike, ang katropang Kuya Totoroni ay nasa isa rin pong pagpupulong. Yan naman yan sa Gusaling Kapitolyo. May kaugnayan po yan sa idinulog pong pong concern ng isa pong ama na nawalan po ng mahal sa buhay, yung asawa at yung kanya sanang magiging anak. May kinukognayan po doon sa operation daw po ng Roas Medical Hospital. Ngayon po ay nagkakaroon po ng case conference sa pamagitan po ni Board Member Winston Arsaga. Siyempre, refer yan sa Committee on Health ng sangguni ang panlalawigan. So, naghintay tayo ng mga go signal sa ating pong mga kasamahan kung okay na. Engineer Moises, baka matry mo si katropang Kuya Toto o si katropang Mike. Nagsimula na ba sila doon? Hindi sumasagot sa GC, baka busy sila doon. Baka ongoing. So, try lang natin. Kung ano yung tinatakbo nung natura pong case conference na yan, ha? May mga dumalo ba? May mga pinatawag ba? Yung komite para magkaalaman na kung meron nga ba? Kung meron nga bang kapabayaan? Ha, doon sa parte ng binabanggit na Medicare dyan sa bayan ng Rojas, ha? Kung hindi, si katropang Gerald, kung okay na rin sila doon. Kahit mga initial lang sana. Ibigay lang natin doon sa ating po mga kabayan, especially sa mga nag-aantay ng mga resulta. Habang tayo po ay naghihintay ng abiso sa wala sa ating po mga kasamahan, magandang tanghali muna raw dyan sa bayan ng Rojas, especially sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan, kila katropang Echo Echalar, ha? Ay Boss Dingdong de Los Angeles. Kasama na sila Nonay Musos, Bong Zonyo, Jomar Pura, Jemuel Dangan at Michael Sarmiento. Ito yung ating po mga kabay, mga katropang mga certified XFM. Radio apps ang ginagamit talaga naman. Ha? Thank you very much sa inyo mga katropa dyan, ha? Shampoo! Parehong busy? Parehong busy yung linya ng ating mga kasama. Parehong sige lang. Baka lang naman, oo. Baka lang naman. May panahon pa sila, ha? Agandang patanghali rin po, Mama Alona Dagaraga Santino. Wala, oo, oh, wala. Busy nga siguro. Baka ongoing. Kapag ganyan po may mga case conference sa sangkunian, may pinapasilent yung cellphone, ha? Ganun din sa press conference, eh, hindi ka rin pwedeng makipagsabayan dyan, ha? Tabay na lang tayo mamaya siguro after, ha, ng ating pong balita, XFM News Nationwide. Mga kabayan, mga katropa, sa mga susunod na programa, may mga sa programang asintado kundi aabot, ha? Tayo ng mga update dyan sa ating pong mga sinasamahan ngayon na ating pong mga kabayan dyan sa sangguniang palalawigan at doon naman sa press conference ng DepEd Puerto Princesa regarding pa rin doon sa dyan sa building na naringgan daw po na nagkaroon ng cracking sound, mga kabayan, mga katropa, ha? So, antay lang tayo, mga kabayan, mga katropa. So, buong magapo, no, lalabas naman po siguro yan kahit mga initial na impormasyon, mga kabayan, mga katropa, ha? 13 minutos bago po ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa, ha?

0: doon sa mga kabay natin na nakakaranas po ng mga pag-uulan, ha. Ingat. Yung ating pong Coast Guard District Palawan, naglabas po sila ngayon ng travel advisory at July 1 as of 9:30. O kanina lang to umaga, mga kabayan, mga tropa, ha. Ito ay may kaugnayan pa rin po doon sa mga paalala sa mga manlalayag, mga mandaragat. Ang naglabas po ng Sea Travel Advisory, temporary suspension. Huwag mo nang bibiyahe. Huwag mo nang maglalayag. Yun daw pong mga vessels or watercraft na meron pong 35 gross tonnage and below sa bahagi po ng Coast Guard Station Southern Palawan, particular sa bayan ng El Nido, bayan ng Taytay. Temporary suspension of voyage and vessel or watercraft na meron naman pong 15 gross tonnage and below within Coast Guard Station South Central Palawan. Ito po yung mga manlalayag natin dyan sa bayan ng Brooks Point, Soproño Española. Huwag muna kayong bumiyahe, ha. 15 gross tonnage and below. Mga bangkang madilitin talaga, hindi na kayo pwede, ha. At temporary suspension din mula sa 3 gross tonnage and below within Coast Guard Station Northern Palawan. Ano ba yung sakop ng Coast Guard Station Northern Palawan? Rojas, mga kabayan, mga katropa, Dumaran, Araceli. Ingat po, mga kabayan, mga katropa, ha? Dahil ang buong lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa, sa mga oras na ito, nakakaranas nga po tayo ng mga pag-uulan, ha? Yung mga dulot po ng habagat na pinalalakas ng bagyong Henry. Hinihigop o rinahatak. Itong si bagyong Henry na nasa bahagi na po ng West Philippine Sea, lapit sa Bataan, mga kabayan, mga katropa. Dito siya nabuo. Dumaan siya ng Visayas at Southern Luzon as LPA. Kaya kagabi, hanggang kagabi, di ba? Na, umuulan, umaambon pa rin dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, dahil si Bagyong Henry ay dumaan. At ngayon po ay papalabas ng ating pong West Philippine Sea. Kaya si Habagat ang hinahatak ngayon itong si Henry na siya po nagpapaulan. Yellow warning, temporary suspending voyage of all vessel 3 gross tonnage and below. Pag blue warning, temporary suspension naman ng voyage of all vessels 15 gross tonnage and below. At pag orange warning, temporary suspending voyages of all vessels 35 gross tonnage and below. Eh, nandito po yan sa Sea Advisory o Sea Travel Advisory ng ating pong Coast Guard District Palawan, mga kabayan, mga tropa, ha? Kaya ingat doon sa ating pong mga manlalayag, pag meron pong mga ganitong mga abiso, ay pakinggan, no? At sundin po, ha? Para naman po sa inyong kaligtasan yan, mga kabayan, mga tropa. Ang Coast Guard Southern Palawan, ayan nga, yan sa may bahagi po ng Marangas, Batarasa, Soproño, Brooks Point. Ayan po na sakop niyan, ha? Ayan naman Coast Guard Station Northern Palawan, El Nido, Taytay. Ayan, ha? Meron din po mga ano sa inyo, si Travel Advisory, ha? Sundin lang po ninyo. At yun ang atin naman po ang Coast Guard South Central, Brooks Point. Point Soproño Española. Ingat, alam po natin pag may ganito sa manang panahon, nandyan na rin yung pong sinasabi natin, banta sa kaligtasan ng ating pong mga mangingisda, ha? Dapat yung mga nasa laut, uwi na. Pauwi na. Para iwas po, sabi nga, malagay kayo sa alanganing mga sitwasyon, ha? Walong minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit naman ang alas 12 ng patanghali. Mga kabayan, mga katropa, Hindi makakabol talaga yung ating pong mga inaantay, ha? Okay, tingin yun sa ating pong Facebook Live, satellite image. Balik mo lang, Engineer Moises. Kita nyo, yung Palawan, no, nababaluta ng kaulapan. Kaya ngayon, medyo makulimlim yung mga pag-ambon sa ibang parte ng ating pong lalawigan ng Palawan. Yung pong kumikislap-kislap na yun na kulay violet, kidlat, doon sa may West Philippine Sea bahagi, ha? Kaya ang iba yung pag-iingat. At siyempre babala sa mga ahensya ng ating pong pamalan ay dapat po nating sundin, ha? Kalipas niya siguro, mga ilang araw pa yan. Sana weekend, medyo umayos-ayos na yung ating pong panahon, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bagay technical engineer Moises Acosta, kasama rin si katropang Axel Vaughn sa bagay technical. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager Carl Willa Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako muna pansamantala, ha? O yung pong inyo nakasama ngayon, araw na ito ng Merkules, sa programang sentro sa ngalan ni katropang Mike Iscote. Katropang Alison Salvatus po, ha? Antabay po sa mga malalaking balita naman mula dyan sa Kamaynilaan at ibang pang parte ng ating pong bansa sa XFM News Nationwide. Susunod na yan, mga kabayan, mga katropa. Maraming maraming salamat at magandang patanghali na Pilipinas!
1: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
6: Samsung Plus Gold.
7: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhid.
18: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
27: Ang mga paunang headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
26: Headlines.
27: Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi sa ilang lugar sa bansa, suspendido.
26: Headlines.
0: Headlines.
1: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QC-LGU.
0: Headlines.
27: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
0: Headlines.
1: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
27: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
0: Headlines.
27: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
0: Headlines.
1: Balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
0: Headlines.
27: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
26: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
27: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
27: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
26: XFM News Nationwide. Weather Update.
27: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 na umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
26: XFM News Nationwide.
1: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng PAGASA para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
26: XFM News Nationwide.
27: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng mga otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
26: XFM News Nationwide.
1: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commander sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
26: XFM News Nationwide.
27: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
26: XFM News Nationwide.
1: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Nilinaw ni DILG Secretary John B. Crimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyain sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa senador sa ngayon. Ang pahayag ni Crimulla ay tugon sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umano'y nahihirapan ang mga otoridad sa Tamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Remulia, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigan Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder labang kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
26: XFM News Nationwide.
27: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
26: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinamon ikang manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagpapatupad ng aumento.
3: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibs sulugan? I am challenging the chairperson of the Dole Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
1: Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, nagdagpan niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
26: XFM News Nationwide.
27: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Pre-Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas ng mga pao na yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
4: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
27: Mga katropa, si Julius Kainglit. Ang inyo po napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
26: XFM News Nationwide.
1: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
26: XFM News Nationwide.
27: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman na ipaglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasuwi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student-athlete na si Divine Adili.
26: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
26: Live report.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Neo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
26: XFM News Nationwide.
27: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po na isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas stress po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa atin pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
26: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ikaunang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Met

0: to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo.
1: Tama
0: dahil
1: po.
0: Tayo ay nakanet, no? Maraming po akong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us.
2: Thank you.
3: Si Ms. Olivine Uy ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.
5: Mga katropa. XFM.
4: Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakuhan natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
4: Balitang regional.
1: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, hinihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
6: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15-anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE, Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang napakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd6 nilinaw na 95% ito ang naresolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
7: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay naresolba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, naresolba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners' Rights Protection o LRP officers.
8: So for the total number of cases that we receive, these are reported cases of bullying incidents in schools. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin, na-address na ini ang natin na bullying ng mga incident at ng mga

0: problems of bullying, because our schools have their own bullying incident mechanism.
1: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
2: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa bata. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata.
1: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa Balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
4: Bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corna Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
5: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos huwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Plan ang buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito, pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay. at 2 ang sugatan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
7: Isang lalaki habang 2 pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarli ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspeka na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dyan dospat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon na Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
8: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Tropang Brian, ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
5: Oo nga, katropang buddy.
3: Happy anniversary sa'yo.
5: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
3: At patuloy po ang pagsikat nung nakikita ko na yung balat ng lechon.
5: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
3: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
8: Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold katropa. Pwede nyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon pa man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang Citizenship Clause ng 14th Amendment.
8: Showbiz News.
9: Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktres na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports katropa hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang 4 na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miskor ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
8: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide. first year edition ngayon.
5: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anniversaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
3: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino, sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas.
8: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
6: Cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. Santon Plus Gold.
10: Ako po si...
11: Hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako doon sa bahay.
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng atin pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan natin po butihin na CEO Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho natin kasama sa ating pong pagsasahimpawin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po, mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po ay napapakinggan ha, sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin. Ha? At syempre, live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Yes to Health Facebook page, such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, i-search po at i-follow ang ating pong mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa ating pong mga radio program kung nasa amang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, may handog ka agad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregalohan kapag kayo po ay nakatutok sa ating programang Yes to Health at mariregalohan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo at tandaan lamang ang kailangan gawin. I-share ang ating Facebook Live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan. Kaya mga kaibigan, mga katropa, ha, sundin nyo lang po ang ating mechanics. Malay nyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at may regaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Samahan nyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong programa. Welcome na welcome. May nyo po mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasada ni po mga katanungan, pakilagay po ng pangalan at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors gaya ho ng ating leading drugstores, Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at ganun din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar. Ano? Ipagtanong ang tatak Yes to Health na mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman, kung walang mabili sa inyong lugar, umorder ho sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee, i-search lang ang Yes to Health 2011.
0: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts, pagkabibisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Pakidala lang po ang inyong mga cards and IDs, ayan, para mabigyan kayo ng special discount po natin.
2: Well, sa Yes to Health clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutra therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan. Dito lamang po yan sa ating klinika sa Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatabla.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tad sa atin ng mga Yastro Health products, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakay natin ngayon. Ano nga ba ang fasting at bakit napakahalagang pamamaraan ito upang makarecover ng mas mabilis ang atin pong pangangatawan at makatulong sa anumang sakit na ating nararanasan.
1: Ayan, unang-una yung fasting mga partner ito ay ano tinuturing na ano hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures, sa mga cultures naman ng iba't ibang mga iba sa religious organization. Diba? Yung mga major religion, gaya ng Islam, diba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, iba sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw,
2: parang merong pagkain.
1: Umiiwas sa certain food.
2: Certain food.
1: Isang uri ng fasting yun. Ano? And yung fasting meaning, hindi kakakain for a certain period of time. Kaya nga diba yung breakfast? Yun yung time to break our fast in the morning. Yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by choice. Dahil una, yung no scarcity choice ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't naman nabuhay sila ng na walang diabetes, di ba, nung panahon? Kasi nung panahon, kapag kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Pag walang pagkain, tiis muna.
2: Eh ngayon, may rep tayo eh. May baka ng pagkain, may food pantry pa.
1: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ano, ng mga iba eh. Pero so, sa civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, sa mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? They research about yung calorie restriction at yung kanyang correction sa longevity. Especially doon sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratorya. No? Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016, may isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize.
2: Yes.
1: In physiology or medicine, na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Yan. Si Dr. Yoshinori Uzumi. Yan. Na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting. Kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos eh, hindi kakakain eh. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
0: Yes. Ipoprogram kumbaga. Marami ka tanong mga doc, hindi ba yan kawalan sa ating pangangatawan? Of course, di kakakain. Wala kang ipapasok na nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog sa pangangatawan natin? So paano siya makakatulong sa katawan natin?
2: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation eh. It is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan. Unlike starvation, ang fasting is structural and also controlled for a certain period of time to attain tinatawag natin na optimum health. Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain, ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose. So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia o mataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fats sa ating katawan. Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats. Ang nangyayari is nagiging obese. Ngayon naman kapag nag-fasting, ang nangyayari instead na kukunin yung ano, yung energy source doon sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-a-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis. Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting, ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy. Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon sa mga inflammatory disease, ang fasting is napakalaking tulong sa atin pong katawan. Ngayon, ang nangyayari din sa ating katawan, liban doon sa tinatawag natin na ketosis, kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa ano ako nasa Palawan is sinubukan ko yung ano yung sabi ng isang ano isang medical doctor na tinatawag siyang fasting doctor sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito naman ay water fasting. Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko at that time is from 85 kilos down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks. Four weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise. So, that resets our, yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level. And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagfa-fasting, nag-glow ang skin. And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa at mga doc, is yung ating human growth hormones ay tumataas kapag ka tayo ay nagfa-fasting.
1: Yes.
2: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan. At nagbi-build up yung mga patay na cells ay kanyang pinapalitan kapag ka mataas ang growth hormones sa ating katawan. And also, yung tinatawag na cellular repair nangyayari doon during sa fasting. Bakit nagkakaroon ng cellular repair? Kasi yung mga cells na kung saan ay na damage ng free radicals o tinatawag natin na mga cancer cells, ang nangyayari is yung mga healthy cells kakainin niya yung tinatawag na mga cancer cells sa ating katawan o yung mga oxidized cells sa ating katawan. Yun po ang na-discover ni Dr. Yoshinori Osomi na tinatawag na autophagy. Autophagy means self-eating. Ang ating katawan will undergo fasting, ang nangyayari is kinakain niya yung mga bad cells sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan. Fasting gives also digestive system break. Itong tiyan natin kung minsan is walang katapusan na giling ng giling.
1: Pag may magbigay ng pagkain, kahit na small amount of food, kain tayo.
2: Kain. So, ang nangyayari, kaya mapapansin din natin doon, lalong-lalo na doon sa mga heavy eater pagkagabi. Ang sarap ng tulog, nakatulog kasi busog, antok na agad. Makatulog ng maaga, pero paggising sa umaga, exhausted groggy pa din. Groggy pa din. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi, during natutulog tayo, instead na nagpapahinga yung digestive system natin, nagigiling pa din ng pagkain. So, ang nangyayari, kapag gano'n na yan, nag-fasting po tayo, walang trabaho yung tiyan natin, the energy that was used in digesting foods will be used ng ating katawan into repairing damaged cells and also damaged organ sa ating katawan. And also, during fasting, the body releases body storage of toxins na nakaka-apekto sa ating health. That means, nagdi-detox ang ating katawan.
1: Automatic yun.
2: Pag nag-fasting po tayo.
0: Kaya pala itong fasting program, ano? Madalas nakasama ito dun sa programa na ginagawa ng mga naturopath dun sa wellness ng isang tao.
2: Well, kasi, dito sa atin, Doc L, kasali yan sa ating modalities.
0: Yes.
2: Yung yung detoxification and natural na supplementation natin. Kasali dun sa program natin yung fasting, yung juice fasting. Kaya isa sa unique na meron tayo is yung tinatawag natin juice fasting na kung saan napakarami na pong natulungan na may mga kakaramdaman dyan po sa programa natin yan.
0: Kasi bukod sa simple siya, walang gastos talaga kasi lalo na kung full fasting ang pinag-uusapan natin. At sure pa yung effect niya, tulad yung mga nabanggit mo, Doc Ron, ano, yung mga effect nito sa ating pangatawan ay napakaganda. Kaya itong fasting ay nirecommenda ito para din sa mga weight loss, yung mabilis na pagbaba ng timbang, basta lang nakaprogram.
2: Yes.
0: Itong pag-fasting natin. At based sa mga pag-aral, Doc Algie, ano-ano bang mga sakit ang direktang natutulungan ng pagka-fasting pag ito ay nagagawa ng maayos.
1: Actually, ang dami. Halos lahat ng sakit kayang tulungan ng fasting.
2: Yes.
1: O, di ba? O, unang-una, isa sa pinaka-major problem ng karamihan ng tao, hindi lang sa Pilipinas, yung diabetes.
0: Mm-hmm.
1: So, pag ikaw ay nagpa-fasting, automatic, nag-i-improve yung insulin sensitivity natin. Mm-hmm. Kasi yan ang unang problema sa diabetes type 2.
0: Mm-hmm.
1: Hindi masyadong sensitive yung ating cells sa insulin, mm-hmm. yung cell receptor. So, ang nangyayari, tumataas yung sugar natin sa dugo. Mm-hmm. So, pag tumaas yung insulin receptor mo, yung sensitivity ng cells, magagamit yung insulin ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: So, pinopromote yung fasting, yung fat loss, kasi pag bumaba yung insulin sa katawan natin, yung sabi mo nga kanina, Doc Ron, mag-uumpisa ng mag-consume ang katawan ng fats.
2: Fats, yes.
1: Kasi kung masyado mataas yung insulin sa dugo, signal yun
2: na mag-imbak.
1: Oo, hindi siya gagamit ng alternative source, which is fat is the secondary source sa ating katawan. So yun yung nangyayari. Ano? Kaya kung gusto pala natin na pumayat, itry natin na pag-aralan ang paggawa ng fasting. Kasi ang hirap talaga magpapayat.
0: Mm-hmm.
1: Na totoo lang, sa dami ng tukso sa paligid. Tsaka yung fasting, automatically, nag-a-activate siya ng autophagy.
0: Mm-hmm.
1: So dito, next time, we will learn about autophagy ng mismong siya. Kasi napaka-ano niya eh. Just imagine, every time to time, mayroon nangyari sa katawan, kapag 8 hours lang, babagsak na yung sugar mo eh.
2: Yes.
1: And autophagy will kick in from 24 hours at lalong tumataas yung effect niya habang tumatagal yung fasting natin. So, ibig sabihin, yung autophagy, nire-recycle ng katawan yung ating mga
2: damaged cells.
1: Damaged cell, yung mga hindi na dapat mapapakinabangan.
0: Mm-hmm.
1: Parang ini-scavenge.
0: Mm-hmm.
1: Uy, sabihin ng katawan, may protein doon, pwedeng gamitin 'yon to repair or to create new cell.
0: Mm.
1: Ganun 'yung nangyayari. Mm. Kaya nawawala 'yung mga nakakalat sa katawan natin ng mga basura.
2: Nalilinis
1: because nire-recycle ng katawan sa madaling salita.
2: Ganun ka amazing 'yung ating katawan, mga katropa, no.
5: And additional benefits 'yung tinatawag natin ng nagpag-undergo ng fasting is ito po ay nagsusuport ng heart health.
0: Mm.
5: Well, according doon sa binanggit ko na isang Indian doctor, si Dr. Pradeep Jamnadas, siya isang cardiologist.
0: Mm-hmm.
5: And ang approach niya doon sa mga pasyente niya na mayroong problema sa puso and cardiovascular disease is fasting.
0: Mm-hmm.
5: Pero monitor niya at merong tinatawag natin na specific, depende doon sa tao, depende sa cases niya at gaano ka grabe. Kaya itong fasting mas maganda doon sa mga walang idea.
0: Mm-hmm.
5: Wag kayong DIY.
0: Mm-hmm.
5: Kasi lalong-lalo na kapag meron kayong mga sakit, lalong-lalo na kapag diabetic, kasi ang problema doon is yung biglang pagbagsak
1: ng sugar,
5: ng blood sugar level. So it supports heart health in a way na kung saan ay bababa yung triglyceride level ng isang tao kapag ka nag-undergo ng fasting. Also, it enhances brain function. Paano nag-i-enhance ng brain function yung pagfa-fasting? Nangyari kasi, during fasting, it increases BDNF.
0: Mm-hmm.
5: Ang BDNF, ito ang tinatawag na brain-derived neurotrophic factor sa ating brain na kung saan ay nag-i-enhance ng ating memory.
0: Mm-hmm.
5: And also, it repairs damaged nerve endings doon po sa ating brain.
0: Mm-hmm.
5: Liban po dyan, it reduces inflammation that is linked sa maraming sakit or ito yung tinatawag natin na degenerative diseases, yan po ay nang dahil po sa inflammation sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
5: And also, ito ay nagpo-promote ng longevity.
0: Mm-hmm.
5: Bakit nagpo-promote ng longevity? Mm-hmm. Kasi nagiging healthy yung mga organs ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
5: According uli kay Dr. Pradeep Jamnadas, fasting 7 days, water fasting 7 days, sa loob ng isang taon, would reduce a person's risk of having cancer up to 40-50%.
0: Mm-hmm.
5: Wow. Hamakin mo yan. 40-50%, just 7 days fasting once a year.
0: Mm-hmm.
5: Oh, ganun yan. So, it promotes longevity, nagpe-prevent ng cancer, also cardiovascular disease, nagre-reduce ng risk ng cardiovascular disease. Liban pa dyan, it also supports digestive health.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang importante din. Kasi kung hindi healthy yung digestive system,
5: yes,
1: magkukulaps ang buong sistema natin.
5: Kasi no? Doon nagsisimula yung absorption, yes, ng nutrients. Oh. Ang nangyayari naman, pag nag-fasting tayo, nagre-repair, especially yung, ano, yung mucus lining sa ating tiyan. And also yung mga receptors ng, ano, ng tinatawag natin na mga, ng mga vitamins and minerals is nag-a-activate yung mga villi doon sa loob ng ating tiyan, na parang box sa ating tiyan. Doon yan pumapasok yung mga nutrients. Kapag ka nagpa-fasting tayo, nangyayari is nag-a-activate yun. Mm-hmm. And those are mga beautiful na or napakaganda, amazing na mga benefits kapag ka isang tao ay nag-undergo sa fasting.
0: Yan ha, mga katropa, napakaraming benepisyo ha ng pag-fast at malaki ang naiutulong sa overall health po natin.
5: Mm-hmm.
0: Mamaya eh, marami pa tayong idadagdag na mga kalaman at mga facts patungkol sa pag-fasting. Ano? Tutok lang po dito sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pwede rin kayong makahilo-bilo dun sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Mm-hmm. Huwag pong kalimutan yung ating pong mechanics, ha? I-share ang ating pong live streaming, i-comment ang inyo pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Para maging valid yung inyo pong entry, mga katropa, mga kaibigan, ha? At mamaya ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin ng atin pong Healthy Katropa giveaways. Ha? Kaya tutok lang dito sa atin pong programa.
7: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga katropa, sa ating pong programa. Sa mga katanungan, ha, huwag pong mag-atubili na mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Napakarami pong mga health benefits ang pagpa-fast, ano, kung gagawin lang po ito ng tama. Ngayon ang tanong, Doc Algie, anong mga klaseng fasting ang pwedeng gawin ng atin pong mga katropa?
1: Alam mo, sa kasalukuyan, maraming mga fasting program na iba-iba na ginagawa ng mga practitioner, specialist na naturopathy.
5: Mm-hmm.
1: Depende yan sa sitwasyon. Mm-hmm. Kasi hindi one will not fit all.
5: Yes.
1: Kaya iba-iba talaga yung approach. Kaya dapat machi-check.
5: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, hindi naman para sa'yo yun.
5: Mm-hmm.
1: So yung mga example lang, for example, yung full fasting na 24 hour,
5: mm-hmm,
1: walang tubig.
5: Mm-hmm.
1: May ginagawang ganun. Ginagawa yan sa yung ating mga kapatid na Muslim.
5: Yes.
1: Mm-hmm. Wala. 24 hours ba yun? O
5: 12 hours, 12 lang, hours kasi lang. Pagka alas 4 ng wala pang sikat ng araw, kakain sila. And then pagkalubog ng araw naman, pwede silang makakain din.
1: Yes.
5: So approximately mga between 12 hours.
1: Itong 24 hours naman, ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, wala kang kain, walang tubig.
5: Walang tubig.
1: Yun yung ginagawa yan ng ibang mga extreme.
5: Mm.
1: Pero yun ay 24 hours lang. Hindi siya allowed ng matagal. Ano?
5: Mm-hmm.
1: Water fasting, 24 to 48 hours.
5: Mm-hmm. Dalawang araw.
1: 2 days. So ibig sabihin, puro tubig lang yung iinumin mo. So, malaking bagay na yon.
5: Mm.
1: Yung iba naman na klase ng fasting, juice fasting. Yan pwedeng matagal-tagal, mga 3 araw, di ba? Hanggang 4 na araw. Alternate day fasting, ibig sabihin, ngayong araw, fasting ka.
5: Mm-hmm.
1: Bukas, araw, kakain ka.
5: Kakain.
1: May mga gumagawa ng ganun. Uh-huh. Depende sa kanilang schedule. Meron namang mga, ito yung pinaka-popular, yung intermittent fasting.
5: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung, may mga iba-iba yan. May 16-8. Ibig sabihin, 16 hours, fast ka. Tapos 8 hours lang, window time mo to eat. For example, kakain ka ngayong alas 7 ng umaga.
5: Mm-hmm.
1: So bibilang ka ngayon ng 8 hours.
5: 8 hours.
1: Yung ika-8 hours mo, yun yung last meal mo.
5: Last meal. So then, 2 meals a day.
1: Parang ganun.
5: 2 meals a day.
1: Much better yun. Ngang iba, OMAD 6, 1
5: meal a day.
1: Oo. Oh. So bibilang ka ng 16 hours bago ka uli kakain ng first meal mo.
5: Mm-hmm.
1: Yun yung 16-8 method. Meron din namang Daniel's fast. Hindi siya talaga complete fasting, pero tinatanggal yung mga masasamang pagkain.
5: Mm.
1: So, commonly plant-based, based on Daniel's story in the Bible.
5: Yeah.
1: Ang tawag doon Daniel's fast. Yun yung ginagawa natin sa Yes to Health, na isang uri ng fasting natin, na detox. Yung iba naman, nagpo-food holiday. Ibig sabihin ng food holiday, once a week, hindi sila kakain ng isang beses sa isang linggo.
5: Mm-hmm.
1: So, alin man doon na mag-fit sa inyo, pwede kayong kumonsulta sa isang eksperto dyan, yung mga naturopath po natin sa Yes to Health, para mabigyan kayo ng
5: program.
1: Sapat na programa.
5: Yes.
0: Akala ko yung food holiday, Dok, isang araw, pwede mong kainin.
1: Hindi, nag-holiday
5: cheat
1: yung mga pagkain.
5: Cheat day yun, cheat day pala yun.
0: May mga nagtatanong naman, mga Dok, kung safe ba sa lahat yung fasting? Kasi yung iba, yun nga, nag-aalala kung meron silang mga iniinda ng mga problema. Ano ba yung dapat na i-consider isaalang-alang ng mga kababayan natin pagka gusto nilang mag-undergo ng fasting?
5: With regards sa safety ng fasting, it is safe kapag kaalam natin yung approach. And that is the reason why yung mga katropa natin, let's say you have already yung tinatawag natin mga grabbing sakit katulad ng diabetes, cardiovascular disease, also may tumor o may cancer. Is mas maganda na magpakonsulta sa ating clinic so that they would be given the right program kung anong klaseng fasting ang gagawin sa kanila. Kasi merong iba-ibang klaseng fasting. So when we give the right way of fasting, it is safe for everyone. Hindi lamang magiging safe yung fasting kapag ka hindi mo alam yung approach.
1: Yes.
5: Kaya kapag doon sa mga may idea, pwede ninyong gawin, pero isa sa mga safe na fasting is yung tinatawag natin na OMAD o di kaya intermittent fasting. Pwedeng gawin ng lahat yun. Pero kapag ka may diabetes, kailangan talaga na magpakonsulta talaga kayo. Kaya para safe,
1: yes.
5: at the same time hindi magkaroon ng yung tinatawag hypoglycemia. Ang delikado kasi yung hypoglycemia.
1: Pero iba ang isa sa recommended nila na parang practice. Twice a day.
5: Two meals a day.
1: So kakain sila ng mga 10, then last meal nila mga 5. Ganun yung ginagawa ng iba. Kasi kung bibiglain mo naman, yung iba hindi nila kakayanin.
5: Yes. So doon sa mga may sakit, safe lahat ang fasting. Ang hindi pwedeng mag-fasting is yung nagbubuntis.
1: Siyempre.
5: Kasi kailangan ng massive nutrient intake doon sa nagbubuntis. Kaya doon sa mga nag-isip mag-fasting, magpa-check muna kayo, lalong-lalo na sa mga ate at mga tita natin dyan, baka nagbubuntis kayo. Hindi po pwede sa inyo ang fasting.
0: Sa mga kababayan natin na merong ganung mga kondisyon, kinakailangan isaalang-alang po ang mga bagay-bagay na yan para hindi masalip yung iba. Gusto sana maging malusog yung katawan through fasting. Nako, mas napasama tuloy.
5: Kasi hindi alam yung approach.
0: Yun nga.
5: Pero pagkaalam, of course, yung mga yung tinatawag natin mga uneasy na mararamdaman, pag alam mo ang approach, madali lang yun.
1: Yes. Pero kung halimbawa may mga gastrointestinal problem, isa sa pinakasipes na yung skipping of meal with water or juices or fruits is okay na rin kesa hindi mo gagawin yung fasting. Safe yung mga short period lang kasi. Yung mga sabihin na natin mga 12 oras, hindi problema yun. Ang mahalaga lang talaga kung gusto mong mapakinabangan ng gusto yung optimum na result ng fasting. Kumonsulta.
5: Let's say, pag-re-reverse ng diabetes.
1: Yes.
5: So, yun ay kailangan ng magandang program. Let's say, yung mga hindi nagkakaanak, may balita tayo na nakarandok na nag-undergo ng detox is nagkaanak. So, those are mga factors na kailangan po ninyong kailangan ninyong bumisita. Kapag mayroong mga cases na ganun, para amin po kayong matulungan sa atin pong mga clinic, sa Yes to Health clinics po natin.
0: Okay. Ayan. Napakaraming mga infos, maraming mga kaalaman ang naibahagi sa atin ngayong araw, mga kaibigan. Mamaya sa pagbabalik natin ay dadagdagan pa natin yan at sasagutin natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Kung meron kayong mga pahabol na inquiries, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok na po mga kaibigan, mga katropa, dahil magbabalik ang programang
9: The Secret of Health.
10: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold.
9: Before po ako mag-take ng Santong Blessing Wall, marami ba akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santong Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santong Coffee, yung ano ba, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santong Coffee, Santong muna po.

0: pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
1: Zafran Plus Coffee Mix.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
3: Herbal Oil.
4: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanzone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabilis ang gabi ka.
7: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
8: Aww.
7: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Sanzone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programa. Sa inyo mga katanungan, huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre mga katropa, ang The Secret of Health, edit po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwan sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga powerful herb po yan mga kaibigan na nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. At siyempre sa pagpapatibay ng pundasyon ng atin pong pangangatawan ay maasahan po natin ito pong mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. So mga gusto pong maka-avail ng atin pong mga produkto, pwede kayong makabili niyan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Hanapin din ito sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ha? At ipagtanong-tanong ang Yes to Health products. Hanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit at sa mga fake products. At pwede rin mabili yan, Doc, pala sa atin pong online shopping store.
1: Oo, sa Shopee.
0: Pwede yung i-order yan.
1: Lalo na kung medyo nagkaubusan sa inyong lugar. Ano? Mm-hmm. Sa Shopee, hindi ho na uubos.
0: Yun, oo.
1: Anytime, pwede kayong umorder po dyan.
0: At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa buong Pilipinas, kung saan mayroon po tayong mga branches, pwede yung ma-avail din ang atin pong mga produkto. Ha? Mm-hmm. So kung malapit lang din naman sa inyo, atin pong mga wellness clinic, puntahan po sa Jain. At isabay na rin ang pagpapakonsulta. Kasi libre lang naman ang consultation sa clinic natin at subukan nyo na rin ang mga services na in-offer ng Yes to Health. Okay? Doc, patingin lang natin lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live. Ito, si Ma'am Ding Estrella ang laging nakasubaybay sa atin pong Facebook Live. Mm. Meron din tayong mga bagong viewers, ha?
1: Si Cars Aquino, yeah. Sabi niya, watching from Santa Maria, Bulacan. Best experience ko sa Yes to Health product is nai-enjoy ko na ang kape without having acid reflux dahil sa Santon Plus Coffee. Mm. Oh, yun naman talaga ang pag-Santon.
2: Doon sa may mga acid reflux, Santon Plus Coffee, subukan po ninyo mga tropa.
0: Oo. Ito yung kape na nabibreak yung expectation ng iba. Mm-hmm. Dahil yung iba, yun ang expected nila. Pag mag-coffee sila, especially walang laman yung chan, talagang aalmay yung sikmura. Pero pag natikman nyo yung Santon coffee natin, Santon Plus Coffee, and also yung Santon Gold Coffee Mix natin, iba siya compared dun sa mga coffees na nakasanayan ninyo.
1: Si Henrik Depsy. Sabi niya, love. Okay. Sino sa inyong dalawa ang love nito? Si Crystal C. Good afternoon po. Santon Plus po ang matagal nang gamit ng biyanan ko po. May bukol po siya sa breast niya noong hindi... Ang haba. Ang haba nito. Noong hindi pa siya umiinom ng Santon Plus, hindi siya pinapatulog kahit kasi sumasakit breast niya. Tapos may nakapagsabi sa akin na ipa-inom, ipa-try ang Santon Plus, kaya nahanap kami at bumili. And 1 week pa lang, umiinom ang biyanan ko, hindi na masyadong sumasakit yung breast niya, kaya itinuloy-tuloy na niya ang pag-inom ng Santon Plus hanggang ngayon. At nakakatulog na siya na maayos kasi hindi na sumasakit yung bukol niya sa breast.
0: Wow.
1: Oo, thankful kami sa Santon Plus. Yung Santon Gold Coffee Mix, sobrang sarap at healthy pa kasi mahilig ako sa coffee. Yung 3-in-1, basta umiinom, sumasakit ang tummy ko dahil nagka-acid reflux at may amoy pag umiihi ako. Pero nung na-try ko ang Santon Gold Coffee Mix, nawala na yung amoy ng pag-ihi ko at hindi na

0: na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Ayun. Happy birthday. Birthday! Happy, happy birthday! Magparamdam naman kayo.
0: Si Sir Jow.
2: Nagparamdam na si Jow.
1: Nagparamdam na.
0: Sir Jow at saka si Ma'am Milona.
2: Milona.
0: Happy birthday ho sa inyo. At bago ko makalimutan, first year anniversary ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Yes. Happy anniversary po sa ating pong XFM Mega Manila.
0: Congrats lalo na sa ating station manager na si Sir Buddy Oberas at sa lahat ng ating anchors na napakasipag ho sa araw-araw na programming ng ating XFM 99.5 Mega Manila.
1: Yan, Doc, announcement lang din para sa lahat ng mga katropa natin, especially dyan po sa parting norte. Ang gaganapin po natin na Yastro Health Wellness Consultation and Counseling dyan po sa Santiago, mga kaibigan. Yan po ay dyan daw, Doc, gaganapin sa Community Center ng Barangay Sinili. Dyan po sa Santiago City, Isabela. Nandyan po si Doc Ned Castro at ang buong pwersa ng Yastro Health staff. Nandyan po dadayo, susugod sa Barangay Sinili. So meron po sila diyang practical health and wellness tips, disease prevention strategies, natural remedies and lifestyle modifications. And I think meron din tayong mga services doon, like BioZapper, yung TeraHertz natin, at iba pa. So kung gusto niyo pong masubukan 'yan, mga kaibigan, ay puntahan niyo po.
2: Punta na ng mga taga Sinili at mga kalapit barangay ng Barangay Sinili diyan po sa Santiago City, Isabela.
0: Batiin din natin yung mga taga Sambuanga. Nandiyan si Doc Cecilio. Patalinhog, watching daw from Ipil branch ng Sambuanga. May mga taga-subaybay tayo nandun sa kanilang klinika.
1: At sa Batangas naman, Doc, ito, July 5, 2026, ang gaganapin natin na wellness seminar
0: sa Batangas City. At sa Santa Rosa branch, yan yung sa Sunday. Sunday. Ano pa sa Sunday?
2: Five.
0: Yan yung sa Sunday yung sinasabi mo.
1: Okay. So, ano pala to? Sa Balibago branch natin.
0: Sa Balibago. Kasi ako yung speaker nila dyan sa Sunday. Kaya kung gusto nyo pong makita si Doc Algie,
2: meet and greet.
0: Punta po kayo sa Balibago branch ng Yes to Health. Dahil ako po yung mag-share sa inyo ng lektura pagdating po sa mga wellness secret. Kasi pag dito sa programa, limitado tayo. Doon, pwede kayong magtanong face-to-face at magkahuntahan po tayo at pwede ho kayong kumonsulta.
1: Yun, so sa Balibago pala yan, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga gustong makabisita dyan or pumunta, ang location po natin matatagpuan sa Super 8 Building dyan po sa may Santa Rosa Complex, commercial complex sa Balibago. Pwede nyong i-Waze, i-Google Map. Madali lang na makita yung atin pong Yastro Health Wellness Clinic dyan sa Balibago. Harapin ng Max Restaurant, mga kaibigan, ha? So itong darating na yun na linggo, Doc, July 5. Huwag niyong palampasin, ha, yung mga sinasagawa natin ng mga wellness seminar,
2: may
1: mga
2: caravans foods,
1: natin.
0: Meron
2: libreng foods.
0: Gusto yung makatikim ng vegetarian foods. Nandun sa libre po yun sa mga attend dahil ang hirap,
2: may lecture na, may libre pang pagkain, may free consultation pa.
0: Ang problema kasi minsan yung iba nagmamadali kasi gutom na, hahanap ng makakainan, doon po nakasanayan na tradisyon na ng Yes to Health na doon na rin para hindi na kayo masyado mag-isip pa. Diba? Dahil pagkatapos ng lektura, kakain muna, then after that yung iba nagpapakonsulta na.
1: Yun, kaya puntahan niyo po, mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga Yastro Health Wellness Seminar dito po sa Balibago at ganoon din dyan sa parting norte, sa Santiago City, mga kaibigan, at bisitahan din ang ating mga Yastro Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday at araw-araw nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs natin na tutulong sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga kaibigan. So yung mapahab lang katanoon, text line sa ating po numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Doc, mayroon nagtanong dito. Tanong ko lang po, Doc. Anong isda ang bawal sa may sakit na gout arthritis? Mm. Juni Oro po ito from Agusan.
0: Oh, sagutin mo, so, Dokon yan.
2: Yan doon ay palaging kaharap ko yan nung nasa Palawan ako. Mm.

0: Number one na isda is yung tulingan.
1: Yeah.
0: Tulingan, bangus.
1: Mm-hmm.
0: Tilapia.
1: Mm.
0: Yung danggit.
1: Mm.
0: Yung mga seashells.
1: Mm-hmm.
0: Also shrimps.
2: Puro masasarap daw yan.
0: Crabs. At ito din pong yung bagis. Kasi doon sa Palawan, yung shark, kinakain yan. May pasyente ako minsan pumunta sa clinic. Magang-maga ang katawan. Tinanong ko, anong problema? Kumain ng bagis. Ginataan ng bagis. Masarap
2: bagis
0: daw yung...
2: Bagis yan, no? Shark yun.
0: Shark, oh. Masarap na ano yun. Masarap na pagkain sa kanila. Magang-maga, buong katawan. Halos hindi makalakad. Mahawakan mo kaunti. Ihina sa sakit. Kaya doon yung mga isda na iwasan. Mga pwede naman na isda is mga isda sa bato. Pwede po kayong kumain ng isda sa bato. And also, doon sa ano, ito dapat iwasan yung mga labang loob.
2: Yun talaga. Loob.
0: Iwasan po ninyo yung lamang loob. And also, karne ng baboy. Napakataas po ng uric acid. And, dagdag na din natin yung ano, yung mga sugary na mga pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Once na may mataas uric acid mo, kumain ka ng mga sukal, soft drinks, madaming kanin, ay sigurado, maga ang mga kasukasuhan, mga tropa.
1: So mga kabayan natin, nagsuffer from gouty arthritis. Nako, lalo pag malamig ang panahon, Dok. Ano yan?
0: Kumikirot.
1: Kumikirot yan.
0: Talaga yan.
2: Nagpapapansin yung arthritis pag malamig.
1: So yun, sa mga kabayan natin, bawasan yung mga sources ng uric acid, mga high purine foods, bawas-bawas yan or totally, wag na muna magkakain ng mga yan. Ha? At sumubok ng mga produkto natin. Ha?
0: Yes,
1: yung premium
0: course.
1: D3, Dok,
0: yeah.
1: Napakaganda yan sa mga gout. Kasi yung moringa seed sa Ayurvedic medicine, isa yan sa kilala nila na pang-lower ng uric acid.
0: Uric acid.
1: Sa katawan natin.
2: Saka hindi lang yun, meron pa siyang MCT. Kasi noong unang panahon, di ba yung mga lolo natin, nagbababad sila ng luya, sa langistang nyog, tapos ipapahid ng patuhod.
0: Yes.
2: May bisa na yung luya, ang pinakang ano niya, pagkatalis niya yung yung MCTs.
0: Yes.
2: O na nandun sa coconut oil. Saka ano, talagang anti-inflammatory yung coconut oil.
0: Kaya dun sa ano, dun sa may problema katulad may uric acid, let's say for example, magang-magana, double dose. Dose ninyo, dalawang soft gel tatlong beses sa isang araw within 15 days, 15 days pataas, makikita ninyo napakaganda ng resulta niyan, mga tropa.
1: Ito Dok, another inquiry. Tanong ko lang po, mga Dok, pwede bang mag-inom ng food supplement kahit nagpa-fasting? Salamat po, Mike ng Quezon, Palawan.
2: Yun ang maganda. Kasi ang ating supplement ay extract. Katulad ko, kagagaling ko pa lang sa ano, habang hindi ako kumakain ng solid food, puro liquid, nagtitake ako ng supplement. Kasi nga, ang supplement ay dinesign hindi para i-digest ng tiyan, kundi para i-absorb.
0: Yeah.
2: Kaya, while doing fasting, you can take food supplement. Ngayon, yung
0: supplement ng Santon Gold natin. Kasi yung sa ibang supplements, hindi natin alam kung extract ba o hindi.
2: O tsaka, pag Santon Plus kasi, extract yun. Tapos yung mga soft gel natin. So, pwede yun. May dalawang klase kasing yung sa mga multivitamins meron din namang mga synthetic form na multivitamins na hindi ko rin alam kung ano yung kasi minsan pag nagpa-fasting ka sensitive yung chan. Anything na solid na kainin mo nagre-react yung chan mo. So much better na rin talaga yung supplement na proven na natin sa Yes to Health.
1: Ayun ha, sa mga kabayan natin na itong kagandahan sa ano, Dok, pagka nagpa-fasting ka tapos meron kang mga ano supplement na ininom especially from Yes to Health. Hindi ganun ka-struggle yung fasting mo. Kasi merong merong kang source ng nutrients pa rin kahit na wala kang food na kinakain, pero meron kang mga yung mga siksik dense na nutrients galing dun sa mga supplementation. Makakatulong 'yun to survive the dose of fasting.
2: Saka yung mga healing crisis kasi pag wala kang kumbaga nilalabas mo yung laso ng katawan mo. Ang mararamdaman mo niya para ka may sakit Yun yung reason bakit yung mga nagdi-detox ay nakakaranas sila ng parang sumasakit ang ulo. Minsan iba yung pakiramdam. Kasi nga, ang katawan mo parang binubulabog mo yung lason from your cells going to your blood. Pag natitake ka ng supplement, iba rin yung nagiging nagiging resulta. Parang relax.
0: Tolerable.
2: Tolerable yung mga healing crisis mo.
0: Yes.
1: Okay, ha? Kaya sa mga kaibigan natin na gusto nang sumubok na ating pong mga produkto, even though nag-undergo kayo ng fasting nyo, ay pwedeng isabay ang ating pong mga suplemento. Another inquiry, Dok. Dok, mahina po ang katawan ko at mababa ang timbang ko. 34 lang. Payat po ako. 55 years old na po ako. Ano po ang dapat kong kainin para lumakas ako, Dok? At yun, mawala yung panghihina. Salamat
2: 34
1: po.
2: Lang siya, no?
1: 34 ang timbang.
0: 34 ang timbang. Sobrang underweight, ano?
2: Oo.
0: Ang gagawin po doon is kailangan tingnan muna yung ano absorption ng problema ng ano kalimitan kasi niyan ang pinaka-cause is ang absorption kaya mababa ang timbang hindi na-absorb yung mga nutrients sa kinakain kahit nagaanong daming kainin hindi pa din na-absorb kalimitan niyan may problema doon sa intestinal tract kapag merong mga mucoid plaque doon sa ano sa large intestine at saka hindi nakakadami chronic constipation yun ang problema kaya hindi na-absorb yung mga nutrients.
2: Oh, so ang suggestion ko sa kanya mag-fasting siya.
0: Fasting and detox.
2: Kasi siguro naman kumakain siya ng regular. Marami kasi akong makakilala ang payat-payat, underweight, pero ang lakas naman kumain. So ang suggestion ko mag-cleansing nga kayo, mag-detox kayo. After detox alam mo kahit na hindi sila kumakain ng marami. Tumataas yung timbang nila.
0: Yes.
2: O kasi na-absorb na. Kasi hindi naman yan sa dami kasi. Yung iba kasi, kala nila, the more they eat food na kahit pa healthy na pagkain, mas maraming sustansya. Actually, hindi ganun yung, ano, kahit na enough lang yan, basta malakas yung absorption mo.
0: Yeah, absorption.
2: Okay na yun. Hindi yung pabundata ng tiyan.
1: Kasi yung iba, yun nga, ang problema nila, ang hirap mag-gain ng weight. Yung iba naman, ang hirap mag-lose ng weight. Pero marami sa mga kababayan natin na, yun nga, katanong, Dok, kulang na ako sa timbang, magka-fasting pa ako. Hindi ba yun contradictory?
2: Hindi.
0: yung fasting kasi natin is program.
1: Yan.
0: Hindi 'yon ano, hindi yung starvation. Hindi starvation, program 'yan. Meron kayong mga ano, mga iniinom na mga ano, na mga juices, fruit juices. And at the same time, natutulungan na mag-detox. Kasi pag mag-detox na 'yan, mag-regenerate na yung mga ano, yung mga villi doon sa loob ng tiyan. Ang mucus lining is magiging maganda na yung mucus lining. Ang absorption mas mabilis. Mas mabilis. Kaya doon sa mga doon sa ano natin, sa texter natin, bumisita sa ating clinic para mabigyan po kayo ng tamang ano tamang guide paano po mag fasting.
1: Ito galing kay Ma'am Ofelia Tolentino ng Santiago City. Ako mga Dok, wala naman akong health problem. Ang sa akin kasi prevention is better than cure. And kaya naman taking Y2H products tulad ng coffee, tea, Vision X, and oil, soap, and capsule. Ayan, napakaganda yan, ma'am, ha?
2: Good principle yan. Good. Kasi yung ibang mga tao, pag wala nararamdaman, they don't care.
1: Okay lang.
2: Walang pakialam.
0: Pabanjing-banjing lang.
2: Kaya ako, doon sa mga pasyente pumupunta sa S2 Health na ang edad nila, senior citizen, ang advice ko sa kanila talaga, focus sila sa wellness.
1: Wellness
2: talaga. Kasi pag focus ka sa diet mo, pinipili mo, making sure that every nutrient that your body needs, masusupply mo, ahaba ang buhay.
1: Yes.
2: At yung buhay, hindi lang hahaba. Yung mahabang quality. Buhay, na quality. Yung habangan ng buhay mo, tagal mo mamatay.
0: Maraming iniinda.
2: Naka-wheelchair ka na, hindi ka na makagalaw. Medyo mahirap naman yun.
1: So, yan po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Sanayin natin yung pagiging proactive, not reactive. Maganda yun yung magiging maagap kesa doon na tayo magkukumahog na magamutan pagka malala na yung atin pong mga karamdaman.
0: Okay. Kahit doon sa mga may malala na karamdaman, bumisita lamang sa ating clinic. Yeah. Hindi ibig sabihin na hopeless kapag may malala ng karamdaman. Bumisita lang talaga kayo sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin.
1: Okay.
0: Mga tropa.
1: Bago tayo magtapos, mga Dok, atin pong i-announce ang maswerte na napili natin, ha? Na nag-share ng kanya pong experience about our products. At sinunod din yung ating mechanics, ha? May hashtag The Secret of Health din. Walang iba kundi si Ma'am Cristel C. Yan.
0: Congratulations.
1: Ma'am Cristel, ay antayin niyo po yung ano, ng Yes to Health sa inyo, mga staff natin, ano? Para maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Sarap yan.
1: Okay. Mga Dok, baka ipahabol po kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig.
0: Of course, huwag kalimutan araw-araw inumin ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para mapanatiling malakas ang pangangatawan, iwas karamdaman, and of course, palaging quality ang ating buhay, mga katropa.
2: At syempre, see you again sa susunod na araw. Salamat po sa inyong pagtutok. Sana ho'y nakapagbigay kami ng makabuluhang information. Mm-hmm. Alam mo, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Mm-hmm. Thank you very much. Hanggang sa susunod na pagsasahin papawid ng ating programa, Doc Algie po to mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa inyo po mga naibahagi na information. Mm-hmm. Ganoon din sa lahat ng mga avid listeners natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Milito Oy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing if it rightly, you don't need a doctor, but if it wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

kong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: pag-usapan natin. Magandang Wednesday sa ating lahat. I miss you, you miss me, we miss each other. Hello sa mga katropa po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. 3. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan na talaga naman busy sa kanilang mga bahay or kung nasa man po kayo sa mga oras na ito, mga katropa natin, samahan nyo po si DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. Siyempre, ilang araw nyo ako hindi napakinggan. Na-miss nyo ba ako? Kasi kayo, isa-isa-haya. Arti yun. Hello po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Ay, ano, yung ating ano dyan, baka naman, pwede naman paabot ng cellphone. Kay ano, kay Engineer Totoroni. Dad, pwede naman paabot ng phone, Dad. Sige na, Dad. Alam mo, napakabait talaga to ni Engineer. Ni Engineer Totoroni. May bago na po kasi kami dito ang technician. Kakasimula niya lang kanina. Ang galing. Napakagaling. 1, 2, 3, 4. Stop. Ayan. Maraming salamat, Engineer Toto. Pwede na talaga. Pwede na umabsent si Kuya Moises ng mga 1 month. Tapos si katropang Ken. Ikaw na lang, si Renz na lang at saka, hindi, si James tsaka ikaw. Dalawa kayo yung combination yun, James. Ay, na-miss ko na si James. Wala na akong ano dito. Wala na akong technician. Nilayasan na ako. Natapos niya na kasi yung kanyang ano, oras ng OJT. Sino ba naman hindi makakatapos ng oras, James? Grabe ba naman pumasok yung bata na yun? Sa start, papasok ng 4 a.m. Tapos talagang sinasadsad niya talaga yung oras niya para mabilis matapos. Kaya yan, congratulations kay James dahil natapos niya na yung kanyang oras sa kanyang OJT. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, maraming salamat po again and again. Dahil syempre, nandyan pa rin kayo at patuloy na sinasamahan pa rin si DJ Girlicious every afternoon kahit 2 akong nawala. Na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Kung hindi nyo ako na-miss, tama na, itigil na natin to. Nagkakasakitan lang tayo. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call mga katropa natin sa ating mga hotline numbers na 0985-2072713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin. And syempre, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng numero unong turbo food supplement for men. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, kung hindi na po kayo nakakatagal sa kama, hindi na po kayo nakakadalawa, tatlo, apat, lima. Mga ganyan mga katropa natin na loving sa inyong mga bebe. Mga katropa natin, subukan nyo po yung ating turbo food supplement for men para lamang po ito sa ating mga kalalakihan at gagamitin lang ito sa ating mga kalalakihan dyan, ha. Paanawagan ko na ito agad sa inyo kasi kinagamit lang po yung ating turbo food supplement for men sa ating mga original na kinakasama, asawa, girlfriend. Dahil kapag hindi yan original, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng kurikong. Magkakaroon kayo ng galis. Magkakaroon kayo ng kulugo, sinasabi ko sa inyo. Kaya gamitin nyo po yung ating turbo food supplement for men sa inyong mga original na kinakasama. Huwag sa mga side, mga extra, ano nyo dyan, ha? And syempre, mga katropa natin, dahil panahon na po ng tag-ulan at marami na sa mga katropa natin ang palagi na lang nauulanan, palagi na lang nagkakasakit, palagi na lang inuubo, katulad na lang ng isa nating kasamahan dito na palaging inuubo, mga katropa natin, dapat po uminom po kayo ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Dahil sa Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, tsak, sigurado, pasok na pasok sa banga na hindi po kayo magkakasakit at hindi po kayo agad-agad dadapuan ng anumang klase ng sakit, anong klase ng virus or bacteria man yan, mga katropa natin, dahil protektado po kayo ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Alam nyo, mga katropa natin, pampalakas po ito ng ating immune system. Kaya kapag mahina ang inyong immune system, kailangan nyo po mag-Santon Vitamin C. Kasi kapag hindi kayo nakapag-Santon Vitamin C, mga katropa natin, mahina po ang inyong katawan. Madali kayong magkaroon ng ubo, magkaroon ng sipon, magkaroon ng trangkaso. Kaya naman sa ating mga katropa dyan, dapat palagi po kayong protektado. Hindi dahil pinoprotektahan kayo dyan ng mga kung ano-ano ninyo, mga jowa-jowa ninyo, wala yan. Pero sa Santon Vitamin C, siguradong-sigurado ako na hindi kayo mapapahiya. Ayan ha, sa ating mga katropa dyan. And syempre, yung ating mga katropa na palaging nasa trabaho, yung ating mga mag-aaral, palagi po kayong pumapasok sa school, sa syempre yung ating mga teachers, yung mga manggagawang Pilipino natin na masisipag, mga katropa natin, dapat palagi din po kayong magdala ng payong. Dapat palagi din kayong merong panangga sa ulan. Hindi dahil naka-vitamin C ka, eh pwede ka nang magpaulan. Syempre, dapat tinutulungan din natin yung ating mga sarili na hindi tayo magkakasakit. Kaya naman, palagi po kayong magbaon ng payong, ng kapote, or anumang panangga sa ulan, mga katropa natin. Sombrero, or kahit maliit lang yan na plastic na pwede nyong itambon dyan sa mga ulo ninyo, gawin ninyo. Kasi mahirap nang magkasakit sa panahon ngayon, mga katropa natin. Dahil mahirap nang humingi ng tulong sa ating mga politiko. Kasi talaga namang nagkakaanuhan na sila, di ba? Nagkakalaglaga na, mga katropa natin, yung mga dating nahihingian natin ng tulong, hindi na ngayon malapitan! Kaya huwag kayong magkakasakit. Dapat palagi kayong protektado. Tingnan nyo, mga katropa natin, si katropang Gerald Gales. Ay, talaga naman si kagawad. Palagi yung sumusuong sa ulan, mga katropa natin. Pero hindi nagkakasakit. Maliban na lang nung nakaraan, nung na-hospital siya. Kasi yun talaga, hindi siya kumakain. Kailangan din po nating alagaan ang ating katawan. Hindi tayo pwedeng trabaho lang ng trabaho. Kayod lang ng kayod. Kayod kalabaw na parang 10 ang anak natin. Diba? Kahit 10 pa yung anak natin, basta't marunong tayong mag-alaga ng ating katawan, hindi po tayo agad-agad magkakasakit. Diba? Hindi naman dahil umiinom ka ng vitamin C, pwede ka nang magpaulan dyan. Diba? Kailangan ano rin tayo, mas mahirap pag hangover. Alam mo, katropang Eddie, hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga ganyang salita. Kasi tayo, hindi naman tayo umiinom. Ako, hindi na ako umiinom ng alak kasi talagang masama yan sa kalusugan natin, mga katropa natin. Diba, katropang Jay, hindi ako umiinom talaga ng alak kasi nagbago na ako. Ayoko na ng mga ganyang alak kasi hindi yan maganda sa ating katawan. Diba? Wala yan. Dapat hindi tayo umiinom ng alak. Ikaw, katropang Ed, ha? Magbago ka na. Bakit ka naman kasi umiinom ng alak pa? Uy, here in Thailand. Parang gusto ko na rin mag-Thailand, charot. Hello, Ate Gina Jovito Donlao. I miss you. And palagi ka mag-iingat kung nasaan ka man ngayon. And congratulations, belated. Dahil syempre, na nakapunta ka na sa gusto mong bansa. And kung ano man yung mga path na lalakbayin mo pa, talagang suportado mo ako dyan. Ay, talaga naman. Thank you. God bless. Mas masama, DJ, ang umiinom ng alak na ikaw ang gagastos. Tama! Kaya dapat pag iinom kayo, huwag kayong gagastos. Pero paano kayo iinom kung hindi kayo gagastos? Diba? Lasing ka nga kagabi. Grabe ka naman, katropang Ed. Saan mo na naman nakuha yung lasing ako kagabi? Hindi nga ako uminom kagabi. Nakakaloka ka. Sino na naman nagbalita sa'yo ng mga ano na yan? Hindi na ako umiinom. Eh, kagabi. Kami-kami yung ano, nag-uwian na kami dito. Pagtapos trabaho, talagang diretso kami uwi. Hindi kami umiinom-inom lang dyan sa... Ay, naku, katropang Ed, ha? Ikaw, hindi ka lang talaga... Wala ka lang talaga dito sa XFM kung ano-ano nang sinasabi mo. Ay, nako, ewan ko talaga sa inyo. Mga kaanuhan nyo talaga, ha? Ako, hindi ako tipo na nagainom-inom. Sayang lang yan sa pera. Sayang sa pagod. And at the same time, hangover ka pa kung ano-ano pa yung makukuha mo dyan. Kaya tayo, dapat hindi tayo umiinom. Diba, Lambiday? Rosana? Talaga naman. O, si Katropang Bem, hindi rin to umiinom. Ba't naman kasi talaga iinom? Eh, yung mga inom-inom na yan, kung meron lang mga occasion. Pero kung wala namang occasion, wag na tayong iinom-inom. Kasi, lalong-lalo na kung may pasok kinabukasan. Sus! Wag kayong iinom kapag may pasok kinabukasan. Or kahit na walang pasok, wag kayong iinom. Kasi masama yan sa kalusugan natin. Oo nga, hindi talaga aamin, Ma'am G, diba? Ay, nako, mga kasinungalingan nyo talaga, hindi ako umiinom. Kung nakita nyo ako na tumatagay, dun nyo masasabi na umiinom. Eh, hindi naman talaga. Wala kayo nakita. Walang proof, diba? Wala tayong proof na damay na naman ako. Hindi nga ako gainom, Ma'am G. Ay, talaga, hindi din talaga umiinom. Pag hindi nahuli. Masama sa kalusugan yan. Mahal ang cleansing, diba? Ready Boy Federico. Ay, totoo! Talaga, ito si Ate Bem, hindi ito umiinom. Si Renz, ewan ko lang talaga si Renz kung uminom to kagabi. Hindi ko rin talaga alam dito sa bata na ito eh, kung saan-saan ito nagpupunta. Kasi si Renz naman talaga, mga, ano to, mga pro. Kami, hindi naman kami mga tipong inom-inom lang talaga. Hindi, mahirap kaming yayain. Hindi mo kami mayayaya sa isang yayaan lang. Kaya kayo, wag na kayong iinom kasi masama yan sa kalusugan, okay? Si Ma'am Bem, gainom din yan, di ba, Ma'am G? Hindi! Hindi umiinom si Ate Bem, Lambiday. Ano ka ba? Si Ate Bem, ano yan siya? Ang tawag nito, parang nagkakaroon siya ng allergy kapag umiinom siya ng alak. Kay ako, wala din naman akong allergy, pero ayoko uminom ng alak kasi magastos. Kaya iniiwasan ko talaga yung pag-inom-inom na yan. Kainom lang ako kapag may mga occasions, ganyan. Pero kung wala naman, hindi. Mahirap mag ganyan-ganyan. And syempre kay Milfred Umapas Failon, magandang hapon dyan sa bayan ng Nara, Palawan. Palawan Real Estate Offers. Hello! Thank you po sa pag-highlights ng ating live sa Palawan Real Estate Offers. Thank you! And syempre kay Diana Royra, good afternoon. It's Daryl Burhit. Ito ang mabait on the way from Tagbilaran City pa play ng kantang Nagkamali Ako, Bawal na Gamot. To by Mel Regasa at Risk It All by Bruno Mars. Thanks. Okay. And syempre kay Ma'am Tisay Laban, kay Sir John Blog, kay Limans Iman Kagachan, good afternoon po sa inyo. Kay Jobert Bruza, magandang hapon DJ. Pwede po pabati papa kong si Robert Bruza, nakikinig po sa inyong radio. Salamat po. And syempre kay Sir Ding, salamat Sir Ding sa pag-share. I love you Sir Ding, palagi ka mag-iingat and God bless you all. Talaga naman, hindi talaga ako tinitigilan nitong batang ito, ha? Nung sa'yo pa nga ako, minsan nakakapasok siya ang hover ka. Nangyayaya ka ba sa akin ng balaw? Ay, sabi ko sa'yo, ha? Katropa Ed, wag ka talaga magaganyan-ganyan kasi wala talaga tayo, di tayo umiinom. Noong bang karera, isang liyo. Okay, sige, mag-send ka dito at mag-send ako ng picture mo dito, Ed Agarap. Talaga namang ako talaga, hinahamon mo talaga sa mga ganyan-ganyan. Gusto mo talaga? Nakakaloka ka. And syempre kay Ma'am Elsie Maran, good afternoon, hello DJ, good PM, PPC Palawan. Thanks God, it's Wednesday! Sa tingin mo, may mga ganito ba ka-energy yung tao na na-hangover? Wala! Yung taong hangover, mga katropa natin, tulog ngayon at hindi nakakangawang-ngaw-ngaw dito. Pero syempre, hindi tayo umiinom. Kaya syempre, malakas yung loob natin mag-binunganga ngayon. Aroy, totoo ba, Ma'am Bem? Oo, hindi talaga siya umiinom. Hindi yan umiinom si katropang Bem. Parang napakabait na bata na yan. Delia Gregorio Ido, good afternoon. DJ Girly, watching from Little Caramay, Magara, Rojas, Palawan. Thanks po. Pa-play ng song na Lasing si Sir Gerald Gales Salarin kay birthday niya kahapon. Hindi nga nagpainom yan kahapon. Wala nga kaming inumang nagarap kasi umuulan. Umuwi na kami. Diba? Good afternoon, DJ. Nakakatuwa. Basta andyan ka, DJ. Ang galing nyo po mag-DJ. Pakibati po ang aking pamilya dyan sa Siksikan, Nava family at nakikinig sa aking may bahay na si Maricel Nava at kay James. Wala pang pasok. Oh, wala pa daw pasok si James. Watching and live po from Rituba, Batarasa. Thanks po, DJ. Request naman po ako ng song na Lover Moon. Okay, sige. Papaplay po natin yung Lover Moon na yan. Papa Cards. Ingat po kayo. God bless. Gandang hapon, diba, girl, DJ girl, may manok pa ako, Pampulutan native pa naman. Pa-shout out sa family Marunding, Masi, Kadasho, Candelario family. Oh, tingnan nyo ha, sabi ng uncle ko, hindi talaga ako umiinom kasi talaga napakabait kong bata. Hindi mo ako mayayaya sa mga ganyang inuman. Hi, Sir Ed, sabi ni Alak Pamor, OMG. Ewan ko ba dyan, Ma'am Elsie? Hindi naman talaga ako umiinom. Wala naman talaga yan silang ano, gawa-gawa lang yan nila. Lampiday, mabait kami, o. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, Pansit DJ, sure, meron sa birthday, long life, yan. Sabi ko sa inyo, magpansit na lang kayo kesa naman uminom-inom kayo ng alak. Diyos me, talagang ginatapanan talaga ang pagkapalainom nyo, ha? Hindi naman kasi talaga umiinom. Nag-umiinom, pero kapag ano lang, kapag may antaw nito occasions, ay nako talaga, sinasabi ko sa inyo kasi masama yan sa kalusugan natin at saka magastos, mga katropa natin. Eh, wag na tayong uminom, bimili na lang tayo ng pansit, ba? Diba? From Nysha Lloyd Shebuano Tayapas, hi DJ, shoutout po pa-play ng Island Tai Tai Palawan, ha? Kahit tubig di kayo gainom, tubig, syempre, ba't naman tayo hindi iinom ng tubig, edi hindi na tayo nakagising yan. Hala, katropang nong, natanggal pala ito. Saan kaya ito nilalagay, ha? Wait lang, sa tumatawag. Gawagawaan ko lang ito, ha? Kung effective ba ito. Hello!
1: Magandang hapon tayo, ma'am.
0: Hello, nanay! Magandang hapon!
1: Kamusta, ma'am?
0: Eto, nanay, maganda pa din. Wow, talaga naman, kapal na mukha.
1: Wow!
0: Talaga naman. Kayo, nanay, kamusta po kayo?
1: Ganun din, maganda pa rin, kahit matanda na.
0: Ay, diba? Dapat ganun tayo, maganda tayo dito, walang magsasabing hindi tayo maganda. Talaga naman. Oo, syempre, Wednesday na Wednesday, alam ka naman sabihin natin na hindi tayo maganda. Ay, maganda tayo!
1: Oo, tama yun, ma'am.
0: Ay, nako talaga. Sige, nanay, bumating po kayo, nanay.
1: Ginabate ko dito. Dito ako kasi, ma'am, sa Malis.
0: Nag-ano po kayo dyan sa Malis?
1: Dito ako sa anak ko na si Maricar.
0: Kay Maricar. Hi, Maricar.
1: Oh, ma'am. Ginabate ko dito si Maricar at kanyang tilasigan, dalawang niya anak, si Maika, si MM. At ginabati ko rin doon sa Madulunan, yung mga kapitbahay ko doon, ma'am. Ginabati ko sila ng magandang hapon, si Lia Hardin, si Lini Esteves, si Johnny Antolino. Ayan, ginabati ko sila doon ng magandang hapon. At dito naman sa may Batarasa, si John na ano Panday, na nabati ko sila ng buong pamilya niya. Ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Pamili Tabados, sa Batarasa. Ginabati ko rin sila na magandang hapon at pamilitan nyo dyan sa may ano, Imulnod at sa Pimili Pabian. Nabati sila na magandang hapon si Daka na Okinario, ang kanyang mga pamilya. Ginabati ko rin sila na magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Ayan. Okay.
1: Salamat,
0: thank
1: ma'am.
0: Thank you, Nanay. I love you.
1: I love you too, mama. Ma'am. Meet na miss kita.
0: I love you too, Nanay. God bless.
1: God bless din.
0: Okay, Pop. Ay, Nanay, baka meron ko request sa song.
1: Yung ano, malilimutan ko pa ba?
0: Malilimutan ko pa ba?
1: Ang aking mahal.
0: Ang aking mahal. Ba't mo naman kasi kakalimutan yung mahal mo? Malilimutan ko pa ba katropang nung ang aking mahal? Thank you, Nanay. God bless.
1: God bless. I love you.
0: I love you too. Sige po. Gawa-gawa ka naman dyan, Ed Agarap Jr. Sinasabi ko talaga sa'yo, gawa-gawa ka naman mga kwento mo dyan. Tandaan nyo, pag-hangover si Girly, madaldal yan at hyper. Hindi naman. Sa tingin mo, lasing ako ngayon? Hindi. Ano ko iinom? Alam, may program. Kakaloka kayo. Saan-saan nyo nakukuya yung mga ano nyo na yan, ha? Paniniwala nyo na yan sa buhay. Yan, pati mamaya si nanay na caller, yayain mo pa uminom. Grabe ka naman sa akin. Alam nyo, ang tagal-tagal ko na hindi nakakainom eh, actually. Sobrang tagal na talaga na panahon na hindi ako nakakainom. Ewan ba? Talagang wala lang talaga ako sa mood uminom-inom kasi wala akong gana sa mga ganyan. Hello! Good afternoon!
2: Hello, ating magandang hapon.
0: Hello! Magandang hapon!
2: Kamusta ka na?
0: Okay lang. Maganda pa din. Huy! Kapal talaga ng mukha. Pero, sino po itong kausap ko na magandang babae?
2: Si Grace Abad po.
0: Si Ate Grace Abad. Uy, Ate Grace, parang maganda yung mga timing ng bosses mo ngayon, ha? Parang nakakita ka na dyan ng foreigner, ha?
2: Wala pa naman, ate.
0: Wala pa, wala ka pa nakikita ng foreigner. Oo, mahirap nga ngayon kasi hindi masyadong lumalabas yung mga foreigner natin. Talagang busy sila ngayon kasi mahal yung pamasahe, kaya ganun. Nakakaloka.
2: Ate, nag-aulan dyan?
0: Wala po, makulimlim lang.
2: Ah, dito kasi nag-aulan.
0: Ay, dyan, umuulan. Dito, ha? Hindi naman sa pagmamayabang, dito walang ulan. Huy! Grabe ka yabang na walang ulan, pero mamaya to, expect na natin to. Katropang Bem, tulungan mo ako, inawin nila ako sa comment section. Ah, sige
2: now?
0: Po, sabi kasi nila umiinom daw ako, hindi naman talaga ako umiinom. Ang bait-bait kong bata. Hindi nga ako,
2: ate,
0: ultimo.
2: Huwag mo sabihin na hindi ka na umiinom. Sabihin mo, oo, umiinom ka, kaso tubig.
0: Oo, umiinom lang ako ng tubig, pero yung alak talaga, ay talagang matagal ko na talagang kinalimutan yan.
2: Okay,
0: matagal
2: no?
0: Ko na talagang hindi natitikman yan.
2: Sarap kaya, ate.
0: Ay, totoo ba? Kasi ako talaga, sa totoo lang, nakalimutan ko na talaga yung lasa ng alak. Kasi hindi din talaga ako yung tipo ng palay... Sabi dito ni Katropang Ed, ha? Bakit? Ano yun? Sana yun? Dati, sa kabilang station, kahit may program tayo, umiinom ka sa... Ay, hindi ako umiinom. Wala talaga, gawa-gawa ka. Hindi nga ako nakainom dun sa kabilang station. Sabi niya kasi umiinom daw sa kabilang station. Di ba ako na umiinom dun sa kabilang station? Buang talaga to si Katropang Ed. Ako. Sige na, Ate Grace. Bumati ka na. Bago pa ako makasakal ng tao.
2: Sige po, Ate. Salamat. Magandang hapon nga pala sa ate ko, kay Ate Bibi Herrera. And then sa anak ko, kay Julian Factor. And then sa bayo ko nga pala, kay Kuya Felix Herrera. Magandang hapon na lang po. And then sa Family Abad, magandang hapon po. Diyan sa Barangay Santa Lourdes, kay Kuya Abad. Magandang hapon na lang po. Yun lang po, ate. Salamat.
0: Okay. Wala ka po request sa song?
2: Wala na po, ate. Yan na lang.
0: Okay. Sige po. Thank you po.
2: Thank you, ate. Ingat sa pag-uwi.
0: Okay po. Sila mag-ingat sa akin. Yung dila mo ngayon, may lasang alak pa. Sas, maniwala ka dyan. Guni-guni mo lang yan, Ed Agarap Jr. Sinasabi ko sa'yo pa, Ed ka pa, yung pangalan mo, Edgar Agarap Jr. Talaga, ha? Pigluloko niyo talaga ako. Like, ano kasi, program ko siguro ito. Ba't mo ko ginagayang ganyan sa program?
3: Loko.
0: Hello! Good afternoon!
3: Mas maganda ka pa sa tanghali, ma'am.
0: Yes, Ate Marlene, atin-atin lang. Charot. Ate Marlene, kamusta po kayo?
3: Oh, mabuti po. Kamusta, ma'am? Miss you, ma'am. Miss na miss
0: makita. I miss you too, Ate Marlene. Kamusta naman po kayo?
3: Ay, okay naman po.
0: Ano daw yun? Ate Marlene, bumati po kayo, Ate Marlene.
3: Ay, po ma'am. Una-una sa lahat, ma'am, ikaw yung binabati ko, ma'am, yung magandang DJ ng XFM.
0: Sige po, sino pa pong babatiin nyo? Baka naman gusto nyong batiin dyan yung napakagwapo at napakamacho nyong asawa.
3: Oh, ayong asawa ko ma'am na gwapo ma'am.
0: Yes.
3: Gwapo mo ng gwapo ilang pos ma'am.
0: Gwapong gwapo yan si kuya no. Ano lang yan, lamang lang si Coco Martin ng limang ligo, limang paligo.
3: Lamang lang si Coco Martin ng limang paligo.
0: Pag naligo yan ng limang beses sinasabi ko sa'yo Ate Marlene. Talaga namang hahabol-habol ka talaga Ate Marlene, sinasabi ko sa'yo. Pag yan nakaligo talaga ng ano ha, lima, sinasabi ko sa'yo Ate Marlene. Magsisisi ka talaga.
3: Oo!
0: Talaga naman.
3: Kaya makapasyal dito sa amin, ma'am.
0: Medyo, actually, hindi ko na din talaga alam kung kailan ako makakapasyal dyan. Wala kasi yung ano ko eh. Alam mo na, yung ano ba? Kaya marami, hindi ako nakakapunta dyan. Alam mo na kung bakit.
3: Kaya nga, ma'am, dapat magkapasyal ka na naman dito sa amin.
0: At saka ano pa ngayon, medyo maulan-ulan pa din, diba? Baka pag hindi na din maulan, tapos sana makapunta nga ako dyan.
3: Kaya nga, ma'am, sana makapasyal ka talaga, ma'am.
0: Ano tayo, mag-ano tayo dyan, magtawag nito?
3: Oh, malalaki na. Oh, pag ulan ng ulan, ma'am, wala. Mamaya, sira-sira na yung kalsada namin.
0: Kaya nga yung kalsada nyo hanggang ngayon wala pa din, oh.
3: Opo. Lalo pang nag-ulan-ulan, di maputik na.
0: Yun, talaga ang problema doon.
3: Bakit kailan ba uuwi si Sir Ma'am?
0: Hindi ko din nga alam, uuwi pa ba yun? Charot. Hindi ko, wala pang schedule yung uwi niya. Kaya di ko pa din alam.
3: Tama ma'am, para pag mag-uwi siya dito, mamugdaan kayo.
0: Yes, daan po kami siya, Ate Merlin.
3: May manok na naman kayong madadala.
0: Doon na nga ako nahihiya sa'yo, Ate Marlene, kasi pag pinadaan mo kami dyan, talagang hindi kami uuwi na wala kaming dala. Kasi nahihiya talaga ako.
3: Imanin niyo yun, ma'am. Kinatay niyo yung malaking manok, ma'am.
0: Yung malaking manok, parang hindi pa nakakatay. At saka yung mga pato. Pato ba yung itik? Tawag doon?
3: Pato.
0: Pato. Wala. Hindi kasi kami nagkakatay ng pato. Talagang pinapadami namin siya. Pero yung, di ba dalawang manok yun, Ate Marlene, binigay mo sa akin?
3: Opo.
0: Hindi ko lang alam, pero yung isang manok nandun pa, di ko lang alam kung yung isa nandun pa din. Kasi may mga pinaanuhan kami, pinatawag nito, nilagay sa kulungan. Kasi maraming ano, maraming salisigang sa amin.
3: Kaya alam mo na. Pagdaan nyo ulit dito. Pag namasyal kayo ulit.
0: Sige po Ate Marlene. Thank you po Ate Marlene sa pagtawag. God bless po. Okay po.
3: Yes ma'am. I love you ma'am.
0: I love you too Ate Marlene. God bless you all po kasama si Coco Martin dyan sa bahay ninyo.
3: Opo ma'am.
0: Okay po. Sige po. Oh, ano kayo ngayon kay Ate Marlene? Meron silang Coco Martin sa bahay nila. Ito naman na naman. Hello!
4: Hello po.
0: Hello, Ria Lynn, Ria May, Riza May. Lahat na ng Ria. Hello po, magandang hapon.
1: Magandang hapon din po, ma'am.
0: Kamusta naman po kayo?
1: Yan na nga, ma'am. Pag sabi ko, okay, okay rin. Pag wala, wala rin.
0: Kapag okay, okay. Pag hindi, hindi.
1: Hindi.
0: Ay, naku talaga. O, sige po, bumati po kayo.
1: Hindi po. Kung pwede lang, manawagan sana po ako.
0: Yes po. Sino po ang papanawagan ninyo?
1: Yung nagbili po ng saging namin, hanggang ngayon wala pa.
0: Ay, yung bumili daw ng saging, hanggang ngayon hindi nyo pa binabayaran.
1: Wala pa po, ma'am, noong 22 pa.
0: Ayan ang sinasabi ko na talaga. Pero meron po kayong ano, nag-usap po kayo.
1: Po?
0: Nag-usap pa ba kayo nung bumili ng saging?
1: Sabi raw po, ma'am, igikas na lang, pero hanggang ngayon wala.
0: Aroy, scam na ito ah. Pero taga dyan lang din po ba sa inyo?
1: Taga Brooks daw po, ma'am.
0: Ah, taga Brooks. Ayun lang. Medyo malayo-layo din talaga yun sa inyo. Diba ilang hours din yun? Hours ba or ano?
1: Marami pa po, ma'am. Yung isang tao, 5,000 yung saging niya.
0: 5,000?
1: Yung isang tao lang yun. Pwede mag-request ng song?
0: Ah, sige po.
1: Hindi ko nga narinig yung request ko noon na, Kwan.
0: Anong?
1: Cry at saka yung
0: cry! Cry daw, katropag nun. Cry, cry. Kaya baka ma-cry na ako kung hindi pa natin ito ma-play yung cry.
1: Patugtugin mo, ma'am, ha? Para okay. Marinig ko.
0: Okay po, sige po.
1: Sige po, ma'am. Salamat.
0: Sige po.
1: Sana, ma'am, bayaran na niya kami.
0: Yes, sana bayaran na kayo. Sino daw yung kumanta ng cry?
1: Sige, salamat. Ingat.
0: Ako na lang siguro. Bye, girly. Cry, bye, girly. Wala na, scam na kayo, ate. Hindi, oo, na-scam na talaga sila. Kawawa din naman talaga. Hello! Good afternoon! Yee-hoo! Yee-hoo! Tapa! May ice po kayo? Hala, hindi man siya sumasagot. Anong problema? Bakit di ka sumasagot? Dito tayo sa kabila. Kung di ka sumasagot, dito tayo sa option 2. Hello! Good afternoon! O, diba, pinatay? Hindi kayo... Ay, talaga naman, nanggigigil ako. Talagang kukurutin ko talaga mga singit ninyo. Alam nyo, kagabi, nag-video ko sa akin si Girly Lasse. Pinagmumura ko habang... Kung agawa ka na naman talaga dyan, katropang ed. Kahit

0: sa XFM, di kami nainom kasi masama yan sa kalusugan. Pati Sagi ngayon, scam pa, OMG, hindi na kayo naawa sa nagtinda. Sa totoo lang talaga, pati ba naman Saging ini-scam nyo pa? Hello! Good afternoon!
1: Hello! Magandang hapon sa maganda kong idol. Nag-iingay.
0: Yes! Magandang hapon. Long, long, long, long, long, long time no call.
1: Siyempre ngayon lang.
0: Siyempre ngayon lang. At wala din talaga ako. Kamusta po wala kayo?
1: Okay lang po, ma'am. Ikaw po, ma'am. Okay ka lang?
0: Okay.
1: Kailangan ko
0: nakatawag
1: sa'yo po, ma'am. Busy kasi po, ma'am.
0: Yes, talaga naman. Nagpapayaman ka na talaga, Ate Iday, ha?
1: Ma'am, hindi po, ma'am, ako mayaman. Mahirap lang ako. Isang kahit isang toka. Okay na yan sa amin.
0: Same talaga, same talaga tayo. Ako naghihirap na rin. Kaya nga pumapayat na ako, eh.
1: Yan ang masaya, ma'am. Sabuot ako. Pag payat ka, nagsiksik ka.
0: Ay nako, hindi na nga sumisexy. Nagkaka-ano na, yung mga, parang napaka-imposible din talaga na pumayat ako eh.
1: Ma'am, patulad lang mamang katawa niyo sa picture niyo na naka-black.
0: Parang last year kasi yun, mapayat pa ako doon last year.
1: Pero kaya, bahala na, magsabak man lang magpayat. Basta, idol ko pa rin yan.
0: Talaga naman. Sige, Ate Iday, bumati ka muna, Ate Iday.
1: Siyempre, ako una-una yung babatiwin ko, mga senior citizen ng Barangay Pangkol na lagi nakikinig, pati sa Pamilya Diosyo, Pamilya Sagasta, Pamilya Solomon, Pamilya Loranas, tsaka sa Sityo, Tataban, Rodriguez, Maipa, Mabot, tsaka dito sa Sityo Sigpit.
0: Ayan, sa City of Sigpit. Okay po. Anong request mong song?
1: Akin ka na lang.
0: Akin ka na lang.
1: Saka, paano pa pala? Batingin ko mo lang, idol ko. Hindi ako nakatawag kay Ma'am Gigi Mike.
0: Okay, sige po.
1: Saka kay Sir Toto, saka kay Sir Gilbert, saka kay Sir Aris. Siyempre, lalong-lalo sa idol ko maganda.
0: Yes, kahit, talaga naman.
1: Kahit sabihin nilang matabayan kung ano pa yan, basta yan, idol ko yan.
0: Sige.
1: Ano, hindi ako binabati yan sa radyo eh. Kung hindi pa ako magtawag, hindi nakakalala.
0: Ayun. Baliw talaga.
1: Ikaw ko pa lang. Ma'am Tess Rodriguez ng Taytay. Binabati ko rin po siya.
0: Ayan. Okay po. Sige po. Thank you po.
1: Thank you, ma. Nago pa nga quiz ko ha. Akin ka na lang.
0: Akin ka na lang, katropang noong. At saka yung lasing daw. Okay. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Magandang hapon po.
0: Yes! Magandang hapon po!
2: Napatid ko yung magandang yearly.
0: Sino po ito?
2: Hulain mo, sino ako?
0: Hulaan ko, kung sino ka?
2: Opo.
0: Anong si Lolo Jumble to?
2: Umpisa saan?
0: Ha?
2: Umpisa saan?
0: Sino po?
2: Umpisa saan? Bacomo.
0: Si Kuya Randy Bacomo?
2: Yes naman.
0: Yes, Kuya Randy pala ito, ha? Kuya Randy, kamusta po kayo?
2: Okay lang po, dito po sa Liberty Bacomo Road.
0: Sige po, bati po kayo. Opo, bati po kayo. Okay, sige po.
2: Binabati ko si Jai, pati yung mga Bacomo dito sa Liberty, mga Daganta,
0: okay.
2: mga Sindito, pati San Vicente, taga ng pamilya Bacomo.

0: mga makmak, magbuo, yun lang po.
1: Ayan, sige po. Thank you po, Sir Randy, sa pagtawag.
0: Problem ng request.
1: Yes po, Sir Randy. Ano po ang request ninyo?
0: Promise Me ni J Brothers.
1: Promise Me ni J Brothers. Okay, sige po. Thank you po, Sir Randy. God bless. Okay po.
0: God bless po. Ingat talaga.
1: Okay po. Ayan, sige. Hello! Good afternoon!
2: Mas mag... Hapon, DJ Girlicious. Happy
1: yes.
2: Nutrition Month po.
1: Wow, Happy Nutrition Month, pero hindi tayo nutritious.
2: Jerry Aranda po ng Claridale, Aborlan, Palawan.
1: Hello, Sir Jerry. Magandang hapon po sa inyo.
2: Yes, naman po. Magpakilala po kagad tayo kasi hindi po tayo si Madam Aurin para manghula kung sinong caller.
1: Pinapahulaan na sa akin, tapos di ko din naman mahuhulaan.
2: Okay lang yan, DJ Girlicious. Kasi po ganito, pag hulaan mo kung sino ito, sasagutin niyo po, tao itong kausap ko. Alam nga naman hayop, di po ba?
1: Tama, may tama ka dyan, Sir Jerry. Bingo!
2: Joke lang po.
1: Sige po, Sir Jerry, bati po kayo, Sir Jerry.
2: Okay, binabati ko po ang lahat ng mga hindi nakikinig sa programa ni DJ Girlicious. Makaka-open pa lang po ng kanilang mga monitor. Hindi ko na po isa-isahin dahil po pag inisa-isa ko, para akong tatakbong senador, hindi na gobernador.
1: Hindi na gobernador, ano na. Okay.
2: Senador na po. Senador na tagpagawa ng batas. Joke
1: yes,
2: lang po.
1: Senador na itatakbo natin.
2: Una-una po binabati. Okay. Una-una po, binabati ko po ang mayor ng Rizal Town, Mayor Ong. Magandang hapon po. Nakikinig po yan si Mayor Ong. 100% po yan.
1: Wow, thank
2: tapos,
1: you po.
2: Tapos ganun din po yung mayor ng Bataraza. Magandang hapon din po, mayor. Alam ko po kasi, DJ Girlicious, kasi po ang mga mayor po natin dito, lalo na po yung Rizal, Nara, Quezon, at ang itong Brooks Point, pati Soprani Espanyola, hanggang Aborlan po. Tuwing program niyo po yan, nakikinig po yan. Kung minsan kahit po nasa kotse yan, naka-audio po yan.
1: Hoy, grabe naman. Thank you po.
2: Yes po. Kaya po, we acknowledgement po yung mga mayors natin na yan eh. Tapos, magandang hapon din po sa lahat ng mga staff, bumubuo, DJs, technical side, at saka communication side ng XFM Palawan. Magandang hapon po. Dahil po kung wala kayo, hindi rin po kami makakakontak o makakatawag sa inyo.
1: Yes, thank you sa pagtawag.
2: And then, ganun din naman po, good health na rin po sa ating lahat. Ito po, nutrition naman ngayon. Tapos, DJ Girly, please play this song na lang po ang awit mo. Sisirin.
1: Ano po?
2: Sisirin.
1: Sisirin!
2: Sa malalim na dagat. Aray ko, pakako.
1: Umiyak.
2: Hindi po, kasi po may ano eh, kaya ako nagbanggit yun kasi may biglang humalabit eh.
1: Ay, may biglang humalabit. Sana all kinakalabit. Okay,
2: sana
1: sir. Okay po, Sir Jerry, thank you po.
2: Thank you po at isang mapagpalang Miyerkules ng hapon sa ating lahat. Thank you po.
1: Ingat po kayo. God bless po. Sisirin at kalabitin. Sana all. Talaga naman. And syempre, good afternoon kay Ma'am Zenny Lacambra Bacomo, sa teacher ng aking napakabait na anak talaga. Thank you, Ma'am Zenny, sa araw-araw at oras-oras na pagbibigay ng pasensya, mahabang pasensya. And syempre, binabati ni Ma'am Zenny ang DJ. Bati ko lang po dyan sa Bulalakaw, Batarasa pala. Kapatid ko at nanay ko, Leoning, at mga kapitbahay nila dyan. Ingat po kayo lagi dyan. Thank you, DJ. Ganda. Thank you, Ma'am Zenny. I love you. And syempre, hello daw kay Ilo Grande. Thank you sa lahat ng mga katropa natin, ha. And syempre, good afternoon pa din sa ating mga katropa na nanunood at nagkikinig po sa ating live. Uy, bakit kayo nag-aaway? Ikaw kasi katropang Ed, sabi ko sa inaaway-away mo ko eh. O, diba? Meron akong tagapagtanggol dito sa aking comment section. Ano ka ngayon kay Ma'am Elsie? Sabi ko sa'yo, talaga kasi pinipilit mo talaga yung hindi naman talaga nangyari. Gawa-gawa ka talaga dyan. Magandang hapon po, Merlin, Carolina. Ate Merlin, Carolina, ayan po pa-request, where are you now? At saka, cry on my shoulder. Ayan, where are you now daw, katropang noong? At saka, cry on my shoulder. And syempre, bago ako mag-commercial, hindi na ako mag-commercial, tuloy-tuloy ko na lang to. And syempre, bago matapos tong program ko, gusto ko munang batiin ng happy-happy birthday si Nanay Linda Venluan. Happy-happy birthday, Nanay, and happy 84th birthday sa'yo. Sana mas marami pang memories at mas marami pang pangaral, mas marami pang mensahe, mas marami pang pangaral, mas marami pang ano tawag nito, yung basta mas marami pa tayong pagsamahan, 'di ba? And syempre, again, yung wish namin sa iyo is magkaroon ka pa ng mas madami at mahabang buhay and good health sa iyo. I love you, Nanay Linda Venluan. Love na love ka namin. And syempre, kahit na makukulit kami, matitigas ang ulo, sumasakit yung ulo mo sa amin, love ka pa din namin. And syempre, palagi ka pa rin mag-ingat. And syempre, sana bawasan na yung pagiging masungit. Happy 83rd! Ay, hindi 84 na yata siya, Tita Let. Kasi parang last 2024, nag-memory sa akin, 82. So, 83 siya last year, 84 yata siya ngayon. At malaman natin yan mamaya. Malaman natin yan mamaya sa hula kung ano ba talaga, kung ilang taon talaga si Nanay. Pero kasi is the last memory ko ng last 2024, 82 siya. So ngayon, let's see mamaya. Hindi naman umiinom ng alak yan si DJ. O tama, talaga, tama ka talaga dyan, Sir Jonard. Hindi naman talaga ako umiinom ng alak kasi masama yan sa kalusugan. Kasi kapag uminom ka ng alak, tapos pumasok ka na bukasan, ewan ko na lang, para kang lantang gulay yan. Sana maka-attend ka next time meeting. Dami ka na utang. Bayad na yung utang ko, ma'am. Charot. Happy birthday, Ate Let. Ayan, pinapabati din ni Ma'am Zenny. Ma'am Zenny, I love you and God bless you din always. 1943. So, mali pala yung birthday niya nakaraan. 1943 pala si Nanay. So, 83 daw siya. Pero grabe, no? Talaga napakalakas pa nito. Nakailang mga bantay-bantay na to sa mga apo. Talagang simula sa mga anak hanggang sa apo, apo sa tuhod. Talagang grabe. Iba din talaga yung ano, yung lakas din talaga ni Nanay. Syempre may kapangyarihan 'yan, may tinatagong kapangyarihan 'yan si Nanay Linda Venluan, kaya ganyan. Good PM DJ, watching from Katadman, Cuyo, Palawan. Kamusta po? Thank you po, Ma'am Jemima Domen Ramos. And syempre kay baby ko, Abala, gandang hapon DJ Girlicious. Pabati po sa Palsik family from Quezon, Palawan. Maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin dyan sa Quezon, Palawan. And syempre sa ating mga mayors, sabi nga ni Sir Jerry Aranga. I-mention daw natin yung ating mga mayors kasi talaga napakasisipag daw talaga niyan. Yung mga mayors po natin mula norte hanggang sur ng lalawigan ng Palawan. And syempre sa lungsod ng Puerto Princesa, good afternoon. And siya, kahit hindi birthday ng ating mga mayors, ang hiling natin sa kanila is magkaroon ng mas mahabang buhay at magandang pangangatawan. Hindi lang sa kanila, kundi sa kanilang pamilya. And sana mawala na din yung corruption. Although hindi naman talaga totally natin maaalis yung corruption dito sa Philippines kasi mismo yung mga matataas na officials natin sa Philippines ay talagang nagkakalaglaga na sa kanilang mga ginagawa sa buhay, mga katropa natin ay nagkakaroon talaga ng corruption. Although yung ating flood control anomaly, mga ganyan, is hindi pa rin siya nasosolve. Yung impeachment trial, tuloy-tuloy pa din. Yung kung sino yung magiging presiding officer. Basta ang dami-dami-dami-daming problema ng Philippines. Pero isa lang yung hiling natin dyan sa Philippines na sana yung ating mga officials na nakaupo ngayon ay sana naman is wag niyong tularan yung mga nasa pinakamatataas na talaga nagkakaroon ng problem. Sana kung ano yung pinangako ninyo sa inyong mga kababayan, eh sana yun yung matupad kasi umaasa sa inyo yung taong bayan na magiging maganda yung kanilang bayan, munisipyo, diba? Kasi sa inyong panunungkulan. Kaya syempre, God bless you all and magkaroon kayo ng mas mahabang pasensya, pang-unawa, and at the same time, sana yung mga tawag na to, yung mga nangungurap is mabawasan na yan, maalis na kung po pwede, and at the same time, yung mga bashers na talagang patuloy na nambabash lang pero wala namang bitaw, chas. Wala namang bitaw mga katropa natin. Sana tigilan na lang din natin yan para magkaroon tayo ng mas magandang lugar, mas magandang Pilipinas. Sabi nga natin, bagong Pilipinas. Para tayo magkaroon ng bagong Pilipinas, bagong kurakot kamo. Bagong mga bashers, mga ganyan. Ah, okay. Oo nga, natandaan ko na natandaan ko na yung sinasabi mo, katropang Bem. And syempre, mga katropa natin, good afternoon pa din po sa inyo, DJ Girlicious. Pwede po ba ako makahingi ng number ninyo? Kasi gusto ko po sana kayong matawagan at makausap. Gusto ko po sana kayo lagi kausap. Grabe na din kayo sa akin kung gusto nyo araw-araw na lang tayo magkausap. Hindi na rin siguro ako magtulog, mag-sleep-sleep, mag-beauty rest. Pakaloka kayo. Hindi na ako mag-beauty rest. Paano na tayo niyan mag-beauty kung wala tayo rest? Nag-share ako sa live mo. Thank you, Sir Randy Bacomo, sa pag-share po ng ating live. Malakas talaga sa pagbirit sa programa na X-Rated si Katropang Girlicious. Syempre! Alam naman maging lousy-lousy tayo dito. Eh, syempre, wala na makikinig sa atin kapag hindi tayo hyper today. And syempre, sa mga susunod, wala nang bagong Pinas DJ, wala nang pag-asa! Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. Laban lang mga katropa natin. And syempre, talagang nakakalungkot lang isipin yung mga nangyayari dito sa ating Pilipinas na ang dami nating dapat na pagtuunan ng pansin. Pero nadadivert yung ating mga senators, yung ay mga officials, yung mga nandyan sa itaas sa mga nangyayari dito sa kapaligiran nila. Parang napupolitiko yung dapat na pinangako nila sa taong bayan na dapat ganito, ganyan, ganyan, ganyan, ganun. Diba? Kaya sana yung ating mga mayors dito, governor, vice mayor, board members, sana magkaroon yung ating mga sangguniang bayan members, yung ating mga kagawad, diba? Sana kapitan, lahat-lahat ng mga officials, sana magkaroon sila ng mas mahabang understanding at mas mahabang tawag nito, kumbaga meron silang goal palagi na dapat ganito yung gawin para sa taong bayan, hindi para lang yumaman. Kasi most of the time, mga katropa natin, yung mga tumatakbong politiko ngayon ha, sa barangay elections, pag-isipan yung mabuti kung tama ba yung bobotohin nyo ngayon sa barangay election. Nandito na tayo sa barangay level, sa mga SK natin. Dapat maging vote wisely nga, sabi nga natin mga katropa natin. Kasi pag naihalal na natin yan, yung isang kapitan na yan, yung isang barangay kagawad na yan, yung mga the rest pa ng kung ano man yung mga ihahalal dyan, mga katropa natin, hindi na natin yan mababawi kapag naihalal na natin yan. Kaya dapat pag-isipan yung mabuti kung worth it ba ito si kapitan? Worth it ba ito si kagawad? Worth it bang iboto yung ating mga kagawad na like yung ating mga kagawad before, natatakbo ulit, worth it ba sila? O di naman kaya yung mga bagong tatakbo, worth it ba sila? Diba? Paisipan yung mabuti yung mga bobotohin ninyo kasi sabi nga natin, hindi na natin yan masascratch sa mga papel kapag naiboto at na shade-shade na natin yung mga names nila sa papel. Kaya pag-isipan yung mabuti, vote wisely dahil magsa-start sa atin barangay level yung ating yung antaw nito yung pamumuno sa ating ano sa ating lugar. And most especially mga katropa natin kapag tayo humihingi ng tulong or may mga problem tayo sa mga barangay, natutulungan ba tayo nito? Nandito ba siya nung nagapapirma tayo ng ano barangay certificate? Or kailangan mo pang pumunta sa bahay ni ganito para lang makapapirma ng barangay certificate? Or palagi ba siyang nasa barangay? Or palagi ba siyang nasa sabungan? Diba? Ang daming ganun na mga kapitan, kagawad. Kaya pag-isipan nyo mabuti, ito bang si kagawad is nag-duty kapag duty niya. Diba? Maraming mga circumstances na ganun, mga katropa natin. Na ito ba si kagawad? Worth it ba dito? Eh kung hindi naman worth it, ay wag na! Diba? Kasi tayo lang din naman yung mahihirapan. Tayo lang din naman yung maghihirap. Tayo lang din naman yung, kumbaga, pag-isipan nating mabuti. Kasi at the end of the day, tayo ang makikinabang ng mga kagawad na yan, mga kapitan na yan, kung may naitulong ba yan sa atin. Kuya Je, ilang ano ba? Ilang years ba ang kapitan? 3 years ba? 3 years. Ganun din ang kagawad, no? 3 years. Oh, 3 years. Imagine, 3 years ninyong nakasama itong mga kagawad, kapitan na ito. Worth it ba sila na botohin ninyo this coming election? Pag-isipan nyong mabuti kasi kapag naihalal nyo na yan dyan, hindi nyo na yan mabalik. Tapos pag manghingi kayo ng tulong, magreklamo naman kayo dito sa radyo, sabihin nyo dito si kapitan, si kagawad, hindi nagbigay ng tulong. Diba? Pag-isipan yung mabuti kung nabibigyan ba kayo ng tulong, masipag ba to, palagi ba tong paghihiningian nyo ba to ng tulong. Hindi man tayo, hindi natin sinasabi na dapat financially dapat palagi tayong nabibigyan ng tulong nitong mga kagawad na ito. Pero isipin nyo pa rin na kung humingi ba kayo ng tulong sa kagawad na to, nabigyan ba kayo ng chance na matulungan o di naman kaya meron kayong inilapit. Aota, ano ba nangyari? Diba? Na-solve ba o hindi? Kaya pag-isipan nyo mabuti kasi this coming election is magkakaroon naman tayo ng butuhan sa kapitan level, mga katropa natin. Tapos kapag naboto nyo yan, hindi na yan mababalik. Etong si kapitan ba, kapag may pa-meeting, present, or nandun sa bahay niya nagpapa-aircon? O baka naman etong si kapitan, si kagawad is nagpagawa na ng bahay. Nabigla na lang tayo, huy! Wala pa tayo 6 months, kagawad, kapitan. Meron ka ng bahay dyan. Diba? May mga ganong circumstances. Pero syempre, kung feeling nyo naman din talaga itong mga tao na ito is deserving sa pwesto natin, then go! Diba? Katulad na lang yung masisipag nating kagawad dito sa XFM. Mga kagawad natin dito, napakasisipag. Talaga multitasking yung kanilang ginagawa. May papunta dito, papunta doon. Hindi na nila maintindihan kung paano sila tutulong. Diba? Ganun sana yung iba nating mga kagawad, kapitan, na kapag hiningi natin ng tulong is nabibigyan tayo. Hindi man financially na pag humingi tayo ng kailangan ko, kapitan, ng 100,000. May mga ganun, di ba? Kailangan ko ng FA, financial assistance, na 50,000. At hindi mo ako nabigyan ng 50,000, hindi kita bobotohin at ang buong angkan ko. Uy, pag-isipan din natin mabuti, baka na naman mamaya, hiningi natin ng 50,000, 100,000 yung ating kapitan kagawad, tas di tayo nabigyan. Hindi naman po yan dahil sa pera. Although may mga pagkakataon na kailangan talaga natin ng pera, kailangan nating humingi sa kanila, kailangan natin ng suporta nila dahil meron tayong nasa hospital, merong alam niyo yung mga emergency na pangyayari sa buhay natin. Pero hindi laging pera yung solusyon doon sa mga nangyayari sa atin na kapag hindi tayo nabigyan, hindi ko na to bobotohin, hindi naman pala to nagbibigay. Ganun mga katropa natin, pag-isipan yung mabuti, okay? Siyempre, good afternoon po, DJ. I'm pretty new po. Nakakainis ka. Save ko nga number mo. Charot. Good day po, pretty DJ. Ang ganda nyo po. And syempre, God bless you all po. And syempre, ito naman yung isa. Good day po, pretty DJ. At sa buong pwesta ng XFM at sa lahat ng listeners nyo, pakigreet si Papa Andring ng Panaka. Nakikinig pa din kahit hindi ka on board. Pakiplay yung sa Diyos lamang. Si Ate Bay po ito ng Panakan. Katropang noong pwede ba tayo mag-play noon? Sa Diyos lamang. Syempre, ito yung mga ating mga seniors, yung ating mga lolo at lola, tatay, mga nanay, tatay natin, uncle, auntie. Yan talaga yung mga solid XFM listeners. Thank you and God bless you all. Binabati ko lang po si Gerald Gales ng happy birthday from Priscilla Umpad. O yun, may nagpapabati pa dito kay Katropan J, ha? Talaga naman, happy, happy birthday kay Kagawad. Talagang binusog niya kami kahapon ng kanyang handa. Meron siya ditong palabok. Siyempre, present na present na palabok. Maraming maraming salamat, Kagawad, dahil nabusog mo kami. Talaga naman. Diba? Kasi dito sa XFM, merong pa 5,000 si Kagawad. Hello! Good afternoon!
3: Hello! Good afternoon! Congratulations!
1: Hello! Nanay Maan! God bless! Ay, God bless. God bless agad. Hindi, syempre gusto ko palagi, kasi gusto ko palagi kayong bless. Diba?
3: Kaya, ngayon lang ko na naman narinig ang rutin mo dahil nung Linggo, wala ka.
1: Yes, wala. Busy ang babae.
3: Kaya, kaya po, tumakit na naman ang iyong ano, iyong lalamunan.
1: Ewan ko lang talaga ha, kasi napaka-hyper ko today at talagang wag din sana. Wag lang sana kaya sumakit nga yung lalamunan ko, please. Ayoko nang sumakit yung lalamunan ko.
3: Sabi ko, hindi ko na narinig yung boses ni Pangdagali lang ano na. May, ng, ano na,
1: may
3: ma-
1: na. Mga important matters. Wow! Talaga
3: na.
1: Naman.
3: Tapos na panggagali, tumawag ako kay ano, kay Sir Gerald, binati ko siya ng happy birthday.
1: Opo.
3: At sa kadadali ko magkawang pati ikaw, hindi ko nadamay na pambit sa aking pagbati.
1: Ayun.
3: Oo. Kaya ngayon, magandang umaga sa iyo, magkala sa iyo, kanundi kila Sir Gerald. Ano ba, sabi pala niya sa akin, pasyal daw siya dito. Mag-ano, ay ko sa, ay, nakusay ko, nice to meet kong talagang magkatulong. Dahil sabi ko noon pa, mabira pa, talagang masugid na akong tagapakinig niya.
1: Ayun, talaga naman, masugid talagang tagapakinig si Nanay Maan. Oo, ni Katropan Maan. Gerald. Talagang ano yan eh, si Sir Lupi. Ayan talaga, oo, mga batikan talaga yan pagdating sa sa komentarista. Mga komentarista
3: natin. Ngayon naman, hindi naman ako nakatutok mo din dahil nandiyan kayo. Kahit gabi, magdamag yan, nakano yung sainga ko sa ano, pagkikinig ng mga awit.
1: Ayun, opo. Maraming salamat, Nanay, dahil palagi kayo nakikinig sa amin.
3: Ayan na. Mabuti nga, nakasalita na ako ngayon ng mabuti dahil...
1: Oo, kasi narinig ko no Sunday, Nanay, tumawag kayo, paus kayo.
3: Oo, paus nga ako. Oo, tinga ngayon. Alam mo na, namaus ako dahil di ba nabanggit ko sa iyo, nagkaroon na naman ako ng problema.
1: Ay, ganyan mayroon talaga yan, Nanay, kasi kapag nasistress tayo, nagkakasakit tayo,
3: hindi
1: tayo...
3: Hinintay ko nga yung number mo para sa kumai-share ko yung
1: ko.
3: Hindi mo na-send.
1: Hindi ko na-send? Kanina ko sinend.
3: Kaya nga sa kishare ko sa'yo sana yung problema ko at makahingi ako ng kayo sa iyo.
1: May sinendan ako ng number ko. Pero hindi ko alam kung sino yun. Nakakaloka.
3: So, i-send mo sa akin. Mayroon ako mga kwa na gusto kong i-share sa'yo.
1: Ah, sige po, Nanay. I-text ko kayo, Nanay, sa number ko ngayon, ha? Wait lang.
3: Oh, sige. Okay. Hindi ko nangabaan pang gagali kasi maraming naghihintay. Mag-ano na lang ako ng awit. Mag-request na lang ako.
1: Yes po. Ano po request nyo?
3: Ano itong sobrang talino na nagpausa mundo. Tsaka yung ano, yung wish.
1: Wish. Okay, sige po, nanay.
3: Sige, maraming salamat, Pangga Girlie. I love you.
1: I love you, nanay. God bless.
3: Huwag mo kalimutan yung number mo.
1: Ito, nanay, ititext ko sa'yo.
3: Sige. Sige, bye-bye. God bless.
1: Okay po, ulit sige po.
3: Lalong-lalo na sa'yo at sa pamilya mo. Lagi kayong pagpalain ni Lord at bigyan ng gabay at buhay. Mamabang buhay, lalo-lalo ang iyong loved ones na natin sa destino na sa malayo sa piling mo.
1: Nanay, sinend ko na sa iyong number ko, tapos tawagin okay, mo tawagin okay, mo ako okay, mga gabi na.
3: Oo, magtawag lang ako sa iyo, maisishare ako ang problema.
1: Okay,
3: at
1: sige.
3: At kailangan ko rin ang advice mo para sa
1: akin. Oh, sure, nanay. Mga gabi niyo ako, nanay, tawagin mga gabi.
3: Oh, sige, sa gabi na. Okay, bye-bye.
1: Thank you po. God bless po. Sige po.
3: Love you.
1: I love you. Okay po. Ayun, diba? Pasabog ka dyan, girl. Mayad na apon, mapustura na DJ. Anong mapustura? Hindi ko alam yun eh. Sabi ko sa inyo, kahit ibenta nyo ko, wala talaga kayong mapapala sa akin. Hello! Good afternoon! Hello? Yoo-hoo! Woohoo! Tapo! Wala, hindi siya sumasagot. Kakainis naman to. Mapustura. Ano ba mapustura? Madamit? Maporma? Ganon? Patingin ko lang ulit ng happy birthday si Idol Kagawa Gerald Gales. Uy, tapos na yung birthday ni Kagawa, da, pero dami pa rin talagang ano ha, talagang idol na idol niya talaga si Kagawad. Totoo na yan, final na talaga yan. Tumatawa-tawa dito si Kagawad. Sabi ko lang talaga sa inyo. Tiyatawanan kayo dito ni Kagawad. Hindi nyo lang nakikita. Hello! Good afternoon! Ano, hindi siya sumasagot.
4: Ma'am!
1: Ay! Ayan na!
4: Ma'am!
1: Ay!
4: Ang saya ko!
1: Bakit?
4: Ay, di ba? Nagpalit ako ng number ninyo. Nakatawag na ako.
1: Nakatawag ka na. Congratulations! At nakatawag ka na. Buti naman. Buti naman at hindi ka na malulungkot pa.
4: Talaga lang, ma'am.
1: Naks naman talaga, oh. Kamusta ka naman, Ate Iday?
4: Uy, Norvalio din po ito.
1: Oo, alam ko na si Ate Norba, pero bakit si Ate Iday? Di ba sabi ko nga sa inyo, medyo hawig-hawig nga yung boses ninyo. Kakaloka. Kamusta ka naman, Ate Norba Aljudin Jr. na taga Rizal? Oh, ano ka pa ngayon?
4: Yun na nga, mamasayang ako.
1: Bakit ka naman nga masaya maliban sa nakatawag ka? Alam ko may iba pang kasiyahan yung nasa likod ng iyong mga mata.
4: May... Ay, siyempre. Nakausap po na yung mahal ko.
1: Ay, sino naman yung mahal mo? Ay, ako ba? Akala ko si ano? Ay, naka, baka mabanggit ko yung pangalan. Nakakaloka. Ay, yung maganda daw mga postura. Ah, thank you, Ma'am Zenny. Sabi ko sa inyo, kahit ibenta nyo ako, wala talaga kayong mapapala sa akin. Maganda pala ang mapostura. Ah, got
4: it. Oo, ma'am, sa kulibin. Ha? Sa kulibin, ma'am, yun.
1: Oo, maganda yung mapostura, Ma'am G. Okay.
4: Oo, ang postura.
1: Alam nyo kasi, wala yan akong alam sa mga ganyan-ganyan na salita. Kaya sabi ko, kung ibenta nyo ko, mabenta nyo ko. Sabi ko sa inyo yan. Ay nako, anyways, Ate Norba, alam ko namang masayang-masaya ka talaga kasi nararamdaman ko, naririnig ng puso't isipan ko. Wow! Yung iyong kasiyahan. Ate Norba, bumati ka muna.
4: Ah, sige po, ma'am. Bati ko lang po yung mga anak ko silang lahat po, ma'am. At saka si Ate Chris Claro sa bayan ng Rizal.
1: Okay.
4: Ang request po, ma'am.
1: Ano po request niyo?
4: Bato ba ang puso mo?
1: Oh? Oo! Oh, sorry. Galit. Nagalit pala. Galit pala. Oo! Bato ang puso ko! sige, Ate Norba. God bless, Ate Norba.
4: Salamat po, ma'am.
1: Okay po. Tumawag kayo ng tumawag.
5: Ah, sige, ma'am. Bantay ka lang.
1: Okay. God bless po. Sige po. Happy talaga kapag merong mahal, DJ. Sana all. Pero ako talagang mahal na mahal ko yung sarili ko, mahal ko yung pamilya ko, mahal ko kung anong meron ako. Oy, talaga naman, mahal-mahalan para sabihin. Sabi dito ni Sir John Hard, mahal, batingin ko lang magandang hapon sa aking kaibigan kanila katropang Gilbert Basho, katropang Gerald Gales, Alison Salbatos, Mike Escotter, Ray Almodal, and Idol Kalui La Rosa. Yun ang aking mga mahal. Thank you, Sir John Hard, and syempre, God bless you all. Talaga namang nagkarinigan po tayo ng sobra isang oras. Maraming maraming salamat sa inyo mga katropa natin. And DJ, pabati kay Ma'am Norba ng happy birthday. Ay, birthday ba ni Ate Norba? Hala, hindi ko alam. Birthday niya ba? Kailan yung birthday niya, Sir Ding? Buti ka pa, Sir Ding. Alam mo talaga ng birthday niya. Ako di ko alam. Wait lang. Check ko nga dito kung birthday ni Ate Norba. Uy, birthday nga ni Ate Norba! Tawagan nga natin siya. Wait lang. Siya yung last caller, di ba? Mm-hmm. Ayan. Happy, happy birthday, Ate Norba Aliudin. And syempre, more birthdays to come. Di ka nagsasabi, Ate Norba, birthday mo pala, ha? Happy na birthday pa. Happy, happy birthday. And syempre, more birthdays to come. And God bless you. And God, sana'y magkaroon ka ng mas mahaba pang buhay. And syempre mga katropa natin, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin today and everything. And God bless you all mga katropa natin. And again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon ng Miyerkules. Maraming maraming salamat sa inyong mga katropa natin. And syempre ako pa rin po si DJ Girlicious sa programang X-Rated. Paalam and see you tomorrow.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
19: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
8: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Tara, kape tayo.
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM. Southall Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
8: Hi, hi, hi. Eto na naman. Pero meron akong ibabalik.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ating mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 7 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: na namang magandang hapon mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Kamusta kayo? Ngayon po nga unang araw ng Hulyo sa taong 2026. Laban lang, laban pa. Kailangan talagang lumaban. Laban talaga mga kabayan, mga katropa. Ano't ano naman po ang mga kinakaharap nating mga suliranin. Pamilya man yan, trabaho man yan. Yung suliranin ng buong bansa man ang iyong pinoproblema sa mga oras na ito. Basta laban lang. Diba mga kabayan, mga katropa? At ang importante dyan, wala tayong inaapakang ibang tao. Yun lang, ha? The best na yan. Siyempre, huwag din po natin kakalimutan ang humingi ng gabay sa ating poong may kapal, ha? Sabi nga ng ating po mga nakatatanda, o kahit anong gawin mong sipag at tiyaga, kung di mo sasamahan niya ng panalangin, ta-intim na panalangin, bibihirado po yung nakakarating sa tagumpay. Kaalaga naman o. Anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, hapon na naman. Kaya suma sa inyo na pong mga tahanan ang ating pong palatuntunang asintado. Biglang lambot sa dulo. Ay, nako, mga kabayan, mga katropa. Sa ngala ng ating mga kasama ngayon sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Carlo Villarosa. Checking in. Oo, sa attendance natin, paghapon. Ang inyo po ang kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropang Alison Salvatus. Siyempre, pag itong oras na po ng hapon, ang sarap na pong mag-relax. Unti-unti. Lalo na po yung mga uuwi ng alas 5. Kasi pumasok ng alas 7. Di ba? Yan, medyo relax na. Igop-igop muna ng kape. Ay, tama-tama sa mga hindi po nakapag-mimerienda dyan, ha? Ngayong hapon na ito. Kape, kape, kape, kape! Healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix, mga kape, mga tropa. Mild coffee lang. Tapos, ang dami pang benepisyong maaari po ninyong makuha mula sa mga natural nitong sangkam. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Especially non-caffeinated po ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya nga po, mild coffee at healthy coffee. Mga kabayan, ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na po ninyo, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar, dyan sa bahaging norte. Ang ating pong lalawigan ng Palawan, available po yan. Sa bayan ng Kuyo, dyan sa, siyempre sa ating Yes to Health Wellness Center. Nandyan sa barangay Tunga-Tunga, ang poblasyon, Kuyo, Palawan. At bukod dyan, available din po yan sa Graceland Drugstore. Dyan din po sa bayan ng Kuyo. Ating po mga kabayan, mga katropa, dyan sa Kuyo at Magsaysay. Healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix, nandyan po yan, ha? Available po yan. Sa ating Yes to Health Wellness Center dyan at sa Graceland Drugstore. Sa bahay naman ng Taytay, available po ang ating Santon Plus Coffee Mix dyan sa Pet Drugstore. Ganon din sa bayan man o barangay Port Barton, San Vicente po ito, ha? Dyan sa PharmaMed. Bukod sa barangay Port Barton, available din po ito sa Walper Rose Pharmacy, sa bayan pa rin po ng San Vicente, Pharma Reach, at sa The Generic Pharmacy. Sa Rojas, available din po yan sa ating Yes to Health Wellness Center Rojas, na nasa harapan ng Asmes Elementary School. Kaya sa mga nagsusundo sa kanila pong mga chikiting dyan sa Asmes, habang naghihintay, pwede pumasok dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Center at bumili ng Santon Plus Coffee Mix. Para pag-uwi ninyo, abay timpla, mild coffee lang yan. yan, Cafe United, kahit anak po ninyo nasusundin, pwedeng uminom yan, ha? At bukod po dyan sa ating Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas, available din po yan sa Rojas RSM, Olim Drug House, Roxcom, at sa Sian Pharmacy. Samantala sa bahaging south naman, available din po yan sa mga nangungunang mga butika at mga parmasya. Diyan sa bayan ng Brooks Point, sa ResMed Shop, available po yan. Sa Socrates Pharmacy, Petcare Pharmacy, Brel Pharmacy, at syempre sa ating pong Yes to Health Wellness Center, Brooks Point. Nandiyan sa door number 1, Jacob's Place, Brooks Point, Palawan. At dyan sa bayan ng Batarasa, available din po ang ating pong Santon Plus Coffee Mix sa Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy, at Hyde's Drug Store. Sa bayan ng Rizal, available po yan sa Ragunton Pharmacy. At sa bayan ng Aborlan, sa Pariñas Pharmacy. Sa The Generic Pharmacy, Quezon Branch, available din po yan. At sa bayan naman po ng Soprano Española, available yan sa Butika Fresh, Butika Med Plus, at sa Brel Pharmacy. Sa bayan ng Nara, dyan po sa ating Yes to Health Wellness Center, Nara, sa kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, sa Caltex Compound, nandyan yung ating Yes to Health Wellness Center. Available din po dyan ang ating pong Santon Plus Coffee Mix at siyempre yung iba't ibang mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Bukod dyan sa ating Yes to Health Wellness Center sa Nara, available din po yan sa Ching's Drug Store, The Generic Pharmacy Nara Branch, mga kabayan, mga katropa. Kaya nako, tama-tama sa mga gusto mag-relax, ma-replenish ang inyong energy na naubo sa maghapong trabaho. Relax ka muna, higup ka muna ng Santon Plus Coffee Mix, ha? Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang alas 4 ng hapon. Ay, samantala, siyempre, doon ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay maghahatid pa rin po sa inyo ng mga balita, mga naging ganap, nitong maghapon, dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalabigan ng Palawan, maging ibang balita po sa national, ha? May story nyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan. Kaugnay nyo, mga kabayan, mga katropa. Rito naman ang mga ulo ng ating pong mga balita. Balita ng local. Bitong individual sa bayan ng Soprano Española ang arestado ng mga otoridad. Dahil po daw po sa pagbebenta, pagtatago, pag-iimbak ng ilegal na sigarilyo. Information and Education Campaign kontra Illegal Droga at Safe Spaces Act, isinagawa naman daw po ng MADAC sa lahat o sa mga mag-aaral sa bayan naman ng El Nido. Bagong rescue vehicle man para sa local government unit ng Brooks Point. Oy, dumating na. At bago rin solid waste management vehicle para naman sa bayan ng Rojas, ipinasilip na sa publiko. Engineering Division ng City DepEd, wala daw pong nakitang crack sa school building dyan sa Palawan National High School. Bagong paaralan sa bayan ng Quezon, anong paaralan kayo ito? Elementary, high school, college? Basta binuksan na. Mga natatanging tatay o ama, haligin ang tahanan sa bayan ng El Nido, pinarangalan sa pagdiriwang daw po ng Airpat Day 2026. Menro Brooks Point, naglagay naman ng mga warning sign sa ilog ng Barangay Tubtub kung saan namataan ang isang buhaya. Headlines. At mangingisdang nawawala sa karagatang sakop ng Puerto Princesa patuloy na pinagahanap pa rin po ng Philippine Coast Guard. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balitang lokal na yan, handog naman po sa atin. Handog naman po sa inyo yan. Anang Santon Gold o Santon Plus Herbal Oil. Mga kabayan, mga katropa, sa mga gustong mag-relax, gusto nyo magpapisil-pisil. Mapapisil-pisil ng muscle nyo sa katawan. Dahil nananakit, dahil sa trabaho. Mamaya pag-uwi ninyo, di ba? Sigurado yan para naman ma-relax ka at makondisyon ka para sa araw na bukas na naman pakikibaka. Magpamasahe ka. Relaxation ba? Bye-bye, mainam pong gamitin dyan mga kabay, mga katropa. Ha? Panghaplas ha? Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa. Gawa po yan sa mga natural o itong natural herbs. Kung tawagin mga kabay, mga katropa, na meron po yung tinatawag na soothing effect. Gaya po ng menthol, vitamin E, moringa seed oil, peppermint oil. Meron din po yung virgin coconut oil at mineral oil. Nakapakaraming mga natural na sangkap po yan. Lahat po yung natural sangkap. Mga kabayan, mga katropa, doon pa lang sa menthol, abay malaking pakinabang na. Yung menthol po ay meron pong tinatawag na counter irritant. Hindi po nakaka-irritable sa ating pong balat. Ito yung nagdadala ng ginhawa, mga kabayan, mga katropa, yung nanunot agad doon sa mga nananakit, namamaga ninyong mga muscle. Ito po yung nag-aalis ng pananakit na yan, ha? Yung menthol, mga kabayan, mga katropa. At siyempre ba alam natin yung menthol, mayroon pong malamig-lamig. Nagiging malamig-lamig yung pakiramdam natin, di ba? Itong menthol na nasa ating Santon Plus Herbal Oil, sakto lang, hindi man sobrang lamig at hindi man sobrang init. Sakto lang po, mga kabayan, mga katropa, para maramdaman mo yung tunay na ginhawa na hatid-hatid na po yan, ha? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ginhawa ba ang iyong gusto sa pananakit ng iyong katawan dahil sa maghapang trabaho? Santon Plus Herbal Oil na ang gamitin mo, ha? O, bukod sa ginhawa, may protection ding dala-dala yan. Protection laban sa kagat ng lamok, mga kabayan, mga katropa. Mainam din pong itong panghapla sa mga parte ng katawan ng ating pong mga anak. Ano po yung medyo suot kung saan-saan. Pagkagaling ng eskwela, makikipaglaro pa, hapon na. Ayan, mainam din pong pahira ng Santon Plus Herbal Oil. Bukod po doon sa sinasabi ng protection laban sa kagat ng lamok, nagtatanggal din po ito ng tawag din yung lamig-lamig sa katawan. Yung kabag-kabag. Mainod din pong pang-aplash yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Subukan niyo po ang bisa at galing ng Santon Plus Herbal Oil. At ito po ay mabibili ninyo sa lahat ng mga butik at parmasya sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 21 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Magbabalik ang ating pong palatuntunang asintado. Mga kabayan, mga katropa, at syempre sa pagbabalik, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. O, higup muna tayo. Santon Plus Coffee Mix!
1: XFM. XFM. Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Plus Gold.
3: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Saffron Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Saffron Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Saffron Plus Coffee ka na. Saffron Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Ang lalabo ng

0: Isyon sa aking katawan, isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium T3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium T3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium T3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet?

0: Check. Regular exercise. Check. Vision X Plus. Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM. Mga katropa, excite!

0: Oras natin mga kabay, mga katropa, ganap na pong 31 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. At syempre, ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa ating yan ang Cess the Pain. Oy, katropa, nanakit ba ang buong katawan mo? Masakit ba ang ulo mo? Tinatrangkaso ka ba? So, syempre, hindi ka makakilos ng normalan, di ba? Gusto mo lang, magpahinga, matulog. Paano kung ikaw yung tinatawag na breadwinner ng pamilya? Oh, hindi pwede yan. Dapat, maibalik mo sa normal na galaw ang iyong katawan. Tanggalin ang pananakit, mga kabay, mga katropa, na iyong nararanasan. Mag-Cess the Pain Capsule ka, ha, katropa? Cess the Pain Capsule. Meron pong para sa Tamol na siya naman tutulong para tanggalin ang pananakit ng ulo, pananakit ng buong katawan, maging trangkaso, ha, mga kabay, mga katropa? Tandaan, sa matinding pananakit ng iyong buong katawan, i-Cess the Pain mo yan. Cess the Pain, mabibili na rin po, mga kabay, mga katropa, sa mga butik at parmasyan na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Gandang hapon muna sa ating pong mga katropa, ha, na nanonood sa ating pong Facebook Live. Okay, Ma'am Glyza Joy Balyarta de Aco. Ha, magandang hapon po. Greet na rin din sa dalawa kong anak na sina Zay Rich at Zia. At sa kanya daw pong mister na si Sir Tonton de Aco. Salamat po at always po kami nakikinig dito sa Barangay Langogan. Ganda nga po sa ating mga katropa dyan sa Barangay Langogan, ha? At ganoon din kay Boss Ast. Good afternoon, Sir Katropang Ali. Babati naman po kami mga taga Barangay Uring-Uring. Ay, dyan sa bayan ng Brooks Point. Kamusta po ang bayan ng Brooks Point ngayon? Maulan pa rin po ba? Ganda pa naman ang inyong bagong public market mall. Oh. Ay. Oh, the escalator, ha? Huh? Uy, kaingi. Sabi mo, mag-intriga pa. Boss Ast, gandang hapon na dyan sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan. At pa-shoutout na rin na po sa Family Gonzaga, Asnon, Body, Amores, Family, sa Barangay Buligay naman, sa Brooks Point, Palawan. Thank you very much, Sir Boss Asta. Hey, Ma'am Norba Aludin, gandang hapon po. Oh, Sir Ali, dandang hapon. Dandang hapon na rin na-type niya. Dandang hapon po dyan sa inyo. Ay, ganoon din po, Ma'am Norba, ha? Nanay Norba Aludin, magandang hapon din po sa inyo, ha? Kay Sir Hil Paduga, good afternoon po, babati po, Paduga family na laging nakikinig ng XFM dito sa Mailigan. Barangay ba ito, Sir Hill? Mailigan, Aborlan. Mga katropa natin dyan sa Mailigan, magandang hapon po sa inyo. Thank you very much sa inyo pong pakikinig sa XFM, ha? At kamusta po kayo dyan sa Mailigan, ha? Dod Sophia, Sir Idol, pabati naman kami dito sa Barangay Antonino, Rojas, Palawan naman. Mga taga-Barangay Antonino, mayad nga apon, maayong apon sa inyong lahat dyan, ha? Happy listening po. Ma'am Melanie Isulat Abando, gandang hapon po, Sir, at sa lahat na nakikinig sa inyo pong programa. Watching from Abu Dhabi. Uy. Sa ating pong mga kabay, mga OFW, ha? Sa iba't ibang sulok ng ating pong mundo, naabot through XFM Radio Apps. Magandang hapon po sa inyo, ha? At ingat po kayo, mga sir, mga ma'am, ha? Layo po kayo sa ating pong bansa. Ray Mark Arzaga Gadi, magandang hapon din. At ganoon din kay Sir Robert Enriquez, dyan naman sa bayan ng Nara, Palawan. 35 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Tunghaya na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal po, ha, mga kabay, mga katropa, mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Mga naging ganap, mula kanilang umaga at sa buong maghapon. Unahin na natin ang balita ni katropang Ray Elgaran, kung saan 7 individual mula daw po sa bayan ng Sopronio, Española, Palawan ang arestado ng mga otoridad dahil daw po sa illegal na sigarilyo. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Arestado kamakaila ng PNP Maritime Group ang 7 individual sa karagatang sakop ng King Paradise Island sa Barangay Panitian, Sopronio, Española, Palawan dahil sa pangarga ng mga ito ng mga ilegal na sigarilyo, kung saan ayon sa mga otoridad sa kanilang pagsagawa ng operasyon ay naharang ng mga ito ang motorized bangka na lulan ang 6,428 grams na hinihinala ang mga ilegal na sigarilyo na may tinatayang halagang humigit sa 8.2 million pesos. Samantala, ang 7 individual na naaresto ay maharap sa kasong paglabag sa RI 10863 Huwag Custom Modernization and Tariff Act at RI 10643 Huwag Traffic Health Warning Law, habang ang mga suspect at ebidensyo na kumpiska ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santum Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santum Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, SFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Information and Education Campaign kontra illegal na droga at ganoon din po sa Safe Spaces Act, isinagawa naman daw po ng MADAC sa mga mag-aaral sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Ginawa ang pamalang lokal ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC ng Information and Education Campaign para sa mga mag-aral ng Alternative Learning Systems o ALS at Barutuan National High School kahapon, Hunyo 30. Layo rin ang aktibidad na palawakin ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa masamang epekto ng illegal na droga at kahalagaan ng pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Safe Spaces Act o Republic Act 11313. Nagbahagi ng malagang informasyon si Police Master Sergeant Joanne Bustamante ng El Nido Municipal Police Station, habang pinangunahan naman ni Principal Renante Tabi ang naturang programa bilang bahagi ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026 na may temang The World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenge, Innovative Responses. Lumagda rin ang mga bata o mag-aaral sa Pledge of Commitment bilang simbolo ng kanyang suporta sa pagtaguyod ng isang komunidad na malaya sa illegal na droga. Ayon sa pamalaang lokal ng Ilido, patuloy nilang paitingin ang mga programang nagbibigay kaalaman at gumagabay sa kabataan upang mailay sila sa ipinagbabawal na gamot at mahikayat na maging responsableng mamamayan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Dilan mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, bagong rescue vehicles naman ng LGU Brooks Point dumating na. Silip nga, katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
3: Pero sunaan na naman ang kami. Mga bagong dating na ng pamalang bayan ngayong July 1, 2026, kabiling sa mga binasbasa ng isang rescue vehicle at isang LGU service vehicle na inasang magagamit sa mabilis na pagtugon sa araw-araw na operasyon ng bayan, layunin ang pagdaragdag ng bagong unit na mapalakas pa ang serbisyo ng LGU sa mga barangay, mapabilis ang pagrespondi sa mga pangangailangan ng mamamayan at masiguro ang maayos sa implementasyon ng mga programa sa bayan. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang sapat, merong sapat na maayos at kagamitan na pamalaana upang mas maging epektibo ang paghatid ng serbisyong may puso sa bawat insidente. Gagamitin ang rescue vehicle para sa mga medical mission, disaster response at iba pang emergency situation. Samantalang ang LGU vehicle naman ay para sa transportasyon ng mga kawani sa paghatid ng serbisyo sa iba't ibang bahagi ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis! Samantala, bagong solid waste management vehicle para naman po sa Rojas, Palawan, abay ipinasilip na sa publiko. Ready to ship na ba ito? Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Ipinakita na sa publiko ng lokalang pamahalaan ng Rojas sa pangunguna ni Mayor Pedro Sabando ang bagong sasakyan na gagamitin para sa solid waste management ng munisipyo bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo sa pangongolekta at tamang pamamahala ng mga basura. Ayon sa alkalde, hindi man agad masusolusyunan ang mga suliranin sa bayan, unti-unti umanong isinasagawa ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapabuti pa ang mga pangunahing serbisyo kabilang na ang waste management. Ito'y upang mas maging maayos at epesyente ang koleksyon ng mga basura sa mga barangay at maiwasan ang pagdami ng mga lugar na pinagtatapunan ng mga basura na maaari pang magdulot ng problema sa kalinisan at kalusugan ng komunidad. Inaasahan rin ang pagpapaigting ng Environmental Management Program sa bayan ng Rojas. Yan ang balita atin sa atin ang Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisip sa Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, sa oras na 43 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, Engineering Division ng City DepEd. Wala din mo nung nakitang crack sa school building, sa isang school building ng PNS. Ito po yung naging sentro ng balita kahapon ng hapon. Alamin pa po natin ang ibang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Gerald Gales.
5: Walang crack na nakita sa building ng Palawan National School matapos ang ginawang pag-inspeksyon kaninang umaga. Ayon kay Engineer Mark Tatad, Schools Governance and Operations Division ng City DepEd, base sa kanilang initial assessment, kasama ang City Engineering Office, DPWH 3rd District Engineering Office, malinis ang flooring o pader ng school building. Walang problema sa linya ng kuryente at tubig. Kung matatandaan, pinalabas ang mga mag-aaral kahapon habang nagkakaroon klase dahil may estudyante na nakarinig na may nag-crack na semento at may narinig na pagsabog. Kaya hanggang ngayon, hindi pa pinapagamit ang nasabing eskwelahan o yung classroom o yung building. Samantala, hindi sa DepEd kundi sa DPWH daw ang final say sa assessment na ginawa. Dito raw malalaman kung anong crack at pagsabog ang narinig ng mga estudyante. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang tabayanan po ninyo, ha, yung pong kabuuan na sinagawa pong press con regarding po dyan, mga kabayan, mga katropa, sa sinagawang inspection mamaya po, ha, sa kabuuan ng ating pong palatuntunan. Samantala, oras natin, 15 minutos, bago po sumapit ang ikalima ng hapon. Ang unang bahagi o unang bukso ng ating po mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa ating yan. Anang Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, dire-diretso na rin tayo sa iba pang mga balitang lokal. Itong si Katropang Ray, balikan muna natin. Bagong paaralan daw sa Quezon, Palawan, binuksan na. Anong paaralan ba ito? Paaralan ng elementarya, high school, or kolehiyo. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Ray Elgaron.
6: Report. Binuksan na kamakaila ng bagong pinatayong silid-aralan ng elementarya na nakabase sa barangay Kenlugan, Quezon, Palawan, kung saan formal naman itong tinaluhan ng mga opisyal ng NGO sa pangunguna ni Mayor Lily Garilao Torrico, kasama ang pamunuan ng barangay sa pangunguna naman ni Kapitan Joselito Pader at ng mga guro. Samantala, ayon naman sa opisyal na ang layunin umano nito ay para magbigay ng maayos na pasilidad para sa mga mag-aaral, garon rin sa pagpapalago ng edukasyon. Iyan ang balita atin sa inyo ng Premium Detrick Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Detrick Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Trabang Ray!
6: Taga po, Katropang Alison.
0: Oo, maganda nga po. Kamusta mo ng panahon dyan sa bayan ng Quezon?
6: Sa ngayon, Katropang Alison, ay mabasa-basa yung ilang kalsada dito sa bayan ng Quezon, Katropang Alison.
0: Delikado yan. Sabi mo, mabasa-basa na yan. Madulas yan. Oo, ingat sa mga motorista, ha, Katropang Ray, dyan sa Quezon. Sabihin mo dyan, dami pa naman mga aksidente dyan sa Quezon regarding sa mga nagmomotor.
6: Lalo na Katropang Alison, yung nga, no? Yung mga nakainom.
0: Oh.
6: At masakalap, hindi pa naka-helmet, kaya garoon talaga yung resulta.
0: Nako.
6: Katropang Alison, hindi naman nagkulang yung ating pamahalaan at mga otoridad magbigay ng paalala, Katropang Alison.
0: Bale, pero balikan muna natin itong pinasinayaang bagong school classroom. Ito ba ay LGU funded, Katropang Ray, or national?
6: Katropang Alison, hindi na nailagay, no, kung ito ba ay national o LGU, Katropang Alison.
0: Oh.
6: Yun lang yung inilabas na payag ng ating official dito sa bayan ng Quezon, Katropang Alison.
0: Oh. Kinlogan Elementary School.
6: Tama-tama, Katropang Alison.
0: Ano yan, kulang pa ba ang mga klasilid na aralan dyan sa Kinlogan kasi Katropang Ray?
6: Parang ganoon na nga, Katropang Alison. Meron kasing ilan talaga na kulang at meron naman yung iba na luma. Kaya ang ginagawa ay mas nilalagyan ng bago para mas komportable yung ating mga mag-aaral, Katropang Alison. Siyempre, yung mga guro rin, Katropang Alison.
0: Iyo. Sige. Maraming salamat, Katropang Ray. Ingat sa madulas at basa, ha, na daan.
6: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Madulas daw eh. Basa daw eh. Madulas talaga yan. Diba, Katropang Rene Boy? Katawa lang si Katropang Rene. Si Rene Boy ito, pareho kami nagmumotor eh. Pag may natataan lang kaming mamasa-masa, dahan-dahan lang. Kasi nga, madulas yan. Lalo na po yung mga gulong namin, malapit ang mapudpud. Wala nang spike. Ako mga kabay, mga katropa, 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Balikan na natin si Katropang Belia. Hoy, mga natatanging tatay or ama or haligi ng tahanan sa El Nido, Palawan, pinarangalan daw po sa pagdiriwang ng AirPod Day 2026. Uy, may ganon. Sa bayan ng El Nido. Alamin nga po natin sa balita ni Katropang Belia Mucha.
2: Report. Pinagdiriwang ng pamalang bayan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang AirPod Day 2026 bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ama sa pagpapatatag ng pamilya at komunidad. Bitbit ang temang AirPod, bayanit sa bahay, gabay sa buhay. Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad na kinabibilangan ng mga makabuluhang talakayan, pang-edukasyong sesyon at mga palaro na nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na mapalalim ang kanilang kaalaman at responsibilidad bilang ama. Sa isinagawang pagdiriwang, binigyan din ang kahalagahan ng responsabling pagiging magulang, aktibong pagibahagi sa pagpapalaki ng mga anak at pagpapanatili ng matatag na samahan sa loob ng pamilya. Nagpayag naman ng pasasalamat ang pamalang bayan ng Iligo sa lahat ng mga ama, katuwang na ang mga ahensya, mga nag-facilitate at iba pang naging bahagi ng matagumpay na pagdiriwang. Ayon sa pamalang bayan, patuloy nilang isusulong ang mga programang nagpapalakas sa kakayahan ng mga ama bilang mahalagang haligi ng tahanan at katuwang sa pagbuo ng isang mas matatag at mas or mapagmalasakit na komunidad. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Tropang Bella!
2: Yes, katropang Ali, maulan niya hapon.
0: Oy, maulan! Maulan pala dyan sa inyo. Ah, sa bayan ng Iligo.
2: Kanina, maaga. Maaga pang nagulan, katropang Ali.
0: Hanggang ngayon, maulan pa rin.
2: Ano lang, pahinto-hinto lang. Kaninang magaling araw, mulan. Tapos, maya-maya, wala. Kanina na naman. Pagsako naman ng ulan. Eh, wala na naman. Oh, parang ganon.
0: Pabugso-bugso.
2: Pabugso-bugso.
0: So, madulas din. Basa din.
2: Basa din, madulas. Ito daw, alam mo naman, ninay-ninay dito sa kalsada.
0: Kasi hindi pa na sesemento, hindi pa natatambakan uli. Ha?
2: Oo, talaga lang. Inayos nila yung kanal sa kabilaan na sa gilid.
0: Kung magkabilaan
2: na kanal. Para hindi maggawa ng sariling kanal sa gitna ng kalsada.
0: Yun. Balikan muna natin ang balita mo. Aba, ayos itong, programa ba ito ng LGU, yung AirPod Day?
2: Actually, ito ay isang programa sa ilalim ng MSWD,
0: okay.
2: Katropang Ali, Municipal Social Welfare and Development Office.
0: Oh.
2: And pagkakalam natin, bagong organize itong AirPod dito sa Iligo, AirPod Organization. May meaning yung AirPod talaga, E-R-P-A-T.
0: Okay.
2: So, nagdiriwang sila kahapon. Ito, binigyan pagkilala ang mga tatay. And sa buong Katropang Ali, sa buong El Nido, bawat barangay may mga organisasyon ng mga AirPod.
0: Ah, okay. Oo. So parang bilinaw out sila ng MSWDO.
2: Tama, Katropang Ali. Katulad din yan. Kasi alam mo naman, di ba, sa karanasan natin ilang mga taong nakalipas, mga nanay, mga babae, parang ganun lang binigyang pansin. Eh ngayon, meron na tayo. Kasi pag yung tatay natin, may mga natatangi din talaga tayong mga tatay na dapat natin pasalamatan.
0: Ilan ba yung naparangalan dyan, Katropang Belia?
2: Actually, lahat sila
0: Katropang
2: Ali. Lahat sila. Kasi first,
0: walang pili. Walang pili.
2: Wala.
0: Ah.
2: Binigyan sila ng special day.
0: Mm.
2: And then may mga pa-contest silang ginawa. And then nag-enjoy sila sa kanilang araw. Sa kanilang araw. Nag-ikot din sila, Katropang Ali. I mean, nagparada din
0: parada.
2: Sila. Sa sentrong bahagi ng Elito.
0: So, proud. Proud to be a father. Ganon.
2: Tama, Katropang Ali.
0: Well, anyway, mabuhay yung mga AirPod dyan sa bayan ng El Nido. Well, anyway, sige. Maraming salamat din, Katropang Belia. Ingat ha, dyan sa bayan ng El Nido.
2: Maraming salamat din, Katropang Ali. Ingat din kayo. Magandang hapon. Balik sa'yo.
0: AirPod Day. Ba talaga naman o. May abbreviation daw yun, AirPod. Pero ito ay samahan siyempre ng mga ama, mga tatay, mga haligi ng tahanan dyan sa bayan ng El Nido. MSWDO. Bilinaw out sila. 5 minuto na lang, mga kabay, mga katropa. Garap na po ang ika-5 rin po ng hapon. Punta muna natin si katropang Dennis Chua. Monroe Brooks Point. Naglagay daw po ng warning sign doon sa ilog kung saan may namata ang buaya. Particular na dyan sa barangay Tubtob. May warning sign na. Hindi pwedeng hulihin pag wala pa doon sa mga kategorya na dapat hulihin. Tama ba? Alamin na lang natin yung iba pang detalye ng balitang ito mula kay katropang Dennis Chua.
3: Nangilagay na ng warning signage ang muli sa kalendarong Manny Natural Resources Office sa Main Road sa Barangay Tugtog nitong June 30, 2026. Layunin ang paglalagay ng mga karatulan na magbigay ng babala sa mga residente at mga dumaraan na maging maingat. Ito ay kasunod ng pagpapakita ng buhay sa ilog sa nasabing barangay. Itong nakaraang araw, inaasang magsisilbing paalala ang mga signage upang maiwasan ang disgrasya at mapanatilang kaligtasan ng komunidad. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng Main Road na ang lahat ay makipagtulungan at sumunod sa mga inilatag na paalala. At agad ni report kung sa pinahukulan kung may muli pang makitang buhay at iba pang wildlife sa lugar. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Trabang Dennis!
3: Ito, Pangalisan, magandang hapon.
0: Oh, kamusta mo na dyan sa area mo? Kamusta ang panahon dyan?
3: Pangalisan, hindi maganda yung panahon dito dahil simula pa nitong nakalipas na mga araw is tuloy-tuloy yung pag-ulan sa hanggang sa mga oras na ito, kapapangalisan, is nararanasan yung masamang panahon.
0: Nako, oo. Kamusta naman yung mga pagginagawang monitoring ng MDR, RMO sa mga low-lying areas dyan sa bayan ng Rizal?
3: Pangalisan, sa ngayon is passable lahat ng mga kalsada dito sa bayan ng Rizal, Palawan at wala rin idiniklarang pagkansila ng klase dahil yung nararanasang pag-ulan dito is tuloy-tuloy naman ngunit hindi malakas. Kaya, Pangalisan, no, yung MDR naman is patuloy yung monitoring sa 11 barangay upang mapanatili yung kaligtasan ng komunidad sa mga ganitong klase ng panahon.
0: Oo, wala pa silang namamonitor na mga low-lying areas na binaha na dyan sa Rizal, Katropang Denise.
3: Katropang Denise, wala pa sa ngayon at isa nga sa binabantayan itong Salungsong Uno, yung palsada. Ngunit maayo pa, Katropang Denise, wala pa naitalang pagbaha doon. Sa mga ilog naman is normal, Katropang Denise, no, yung pagtaas ng kaunti ng tubig, ngunit hindi naman ganun ka sila ng pagtaas ng tubig dito sa mga ilang bahagi ng bayan ng Rizal.
0: Sige. Maraming salamat, Katropang Dennis. Ingat din kayo dyan.
3: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: Katropang Dennis, Chua mula sa bahay po ng Rizal. Samantala, 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Tama na natin itong balitang isa pong mangingisda na nawawala sa karagatang sako po dito ng lungsod ng Puerto Princesa. Patuloy pa rin pong hinahanap ng Philippine Coast Guard at ila pong mga kapwa mangingisda. Ito po yung dyan sa may bahagi po ng West Coast, mga kabayan, mga katropa. Alamin po natin ang iba pang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Girly Cadasio.
7: Report. Patuloy na pinaghahanap ng Coast Guard District Palawan at Coast Guard Substation Bagong Bayan ang paghahanap sa nawawalang mangingisda sa karagatang sakop ng Puerto Princesa. Ito ay kinilala na sa Dandy Igot, 51 years old. Nawawala si Igot at natagpuan ng kalahating lubog ang kanyang bangkang pangisda sa MBCA Jirli. Humigit kumulang 7 nautical miles mula sa baybayin ng Bagong Bayan, Puerto Princesa. Ayon sa PCG, unang na yung ulat na nawawala ang biktima kahapon June 30, 2026. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng mga tauhan ng Coast Guard, katuwang ang mga barangay Tanog at Bantay Dagat. Bagamat na-recover ang bangka, ay nananatili pa rin nawawala ang nasabing mangingisda. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly, sa ating po mga kapwa, mga mangingisda dyan sa bahagi po ng West Coast ng lungsod ng Puerto Princesa o Karatig Munisipyo. After ng Bagong Bayan, Simpukan, mga barangay, Bagong Bayan, Simpukan, Lapsan, baba dito sa may bahagi ng Apurawan, ha? Kami nakita po kayo, individual, mangingisda. Pakipagbigay alam kagad sa mga malapit pong mga barangay opisyalis, ha? Kahapon pa po yung pinaghahanap yan hanggang ngayon. Wala pa pong update ang ating pong Philippine Coast Guard. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado mamaya, ha? Sa pagbabalik natin, yung pong naging pahayag ng DepEd Puerto Princesa sa sinagawang inspeksyon. Doon sa sinasabi nga, kahapon, na cracking sound. nanarinig ng mga estudyante, ha? Inspection kayo ng umaga, ano po ang kanila pong nakita, ha? At syempre doon din po sa isang nagawa din pong tinutukan ni katropang Mike, isang individual mula sa bayan ng Rojas, meron pong concern na ipinaabot diyan sa sangguniang panlalawigan, antabayan din po ninyan, ha? Sa pagbabalik yan ng ating pong palatuntunan, Asintado!
8: XFM.
9: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
9: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Go.
18: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
19: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
20: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
9: Xanthone Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Paaasahan
9: sa sakit ng katawan.
24: Xanthone Plus
9: Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
24: XFM.
25: Sister Pain.
26: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
29: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
30: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
24: XFM.
32: Mga katropa, X

0: oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 10 minuto makalipas na ang alas 5 ng hapon. Kaya na nga po muna sa ating pong mga katropa dyan. Okay, katropang Echo Echelar, maulang nga po daw. Ula sa Barangay Abaruan, Roas, Palawan. Pero pa-shoutout na muna. Okay lang. Boss Dingdong de Los Angeles. Ganun din sina Nonay Musos, Bongzonyo, Jomar Pura, Jemuel Danggan at Michael Sarmiento. Ha? Sa inyo mga solid XFM radio apps user. Diyan sa Barangay Abaruan, magandang hapon sa inyo, ha? Samantala, Manong Ding Estrella, magandang hapon. Ati Josephine Aburcar Estrella, magandang hapon din. Kay G-Maze Lemon. Ano po ba weather update? Orange rainfall po kasi. O ito, saglit lang. Bigyan natin ng weather update yung ating pong mga kababayan, mga katropa, ha? Lalo sa mga nagtatanong. As of 3 p.m. ngayong araw, mga kabayan, mga katropa, July 1, sa pinakahuling weather bulletin na forecast ng DOC Pag-asa, may bagyo tayo, si Bagyong Henry. Mga kabayan, mga katropa, Bagyong Henry na namataan sa layong 305 kilometer kaluran ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay ng bagyong si Henry ang lakas ng hangin na aabot po sa 45 km per hour malapit sa gitna, sa pinakansentro niya, mata, kung tawagin, ha? At ang bugso ng hangin dun sa paligid ng mata ng bagyo ay aabot po sa 55 km per hour. Kumikilos itong si Bagyong Henry, mga kabayan, mga katropa, pahilaga. Hilagang kaluran sa bilis na 30 km per hour. Kung nagtatanong ka, yung nagtatanong kung dito yan sa lalawigan ng Palawan, ang nakaka-apekto ngayon sa buong lalawigan ng Palawan, bahagi po ng Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, maging sa lalawigan ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Basilan at Tawi-Tawi ay itong Southwest Monsoon o Habagat na hinahatak nga nitong si Bagyong Henry, mga kababayan, mga katropa. Mga binanggit nating mga lugar na meron pong Southwest Monsoon o Hanging Habagat, patuloy po tayo makakaranas ng maulap na papawirin na meron pong mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Yung pong paalala, babala ng Pag-asa, mga posibleng flash floods or landslide ay maaari daw pong maranasan doon sa mga lugar na mabababa, syempre, para po doon sa flash floods at landslide doon sa mga alanganing lugar po, ha, mga kabayan, mga katropa. So, iba yung pag-iingat, mga kabayan, mga katropa, ang paalala ng DOS ni Pag-asa. Yung pong sinasabing orange rainfall kasi nga po, ito nga si Habagat. Heavy rains, 50 to 100 millimeters yung binubuhos ng ulan. Bagamat hindi pa sa tuloy-tuloy, sabi nga, scattered rain and thunderstorms. Kalat-kalat, may malalakas, meron pong mahihina. Yan po yung kondisyon ng ating pong panahon. Ngayon po yan, as of 3 p.m. today, mga kababayan, mga katropa, ha? May bagyo pero malayo, palabas na. Nandun na po sa West Philippines na, sa Dagupan City, Pangasinan. Mabilis ang kilos ito, 30 km per hour. Ha? Papunta na po doon sa bahagi po ng China. Northwestward yung kanya pong kilos, mga kabayan, mga katropa. Sige, o yung saan nagtanong sa atin ng weather update, ha? Ayon po yan sa ating pong DOST Pag-asa. 14 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Kaya nga hindi binabanggit kanina, yung General Renevoy, prepare mo yung doon sa naging press con kanina umaga. Doon sa Schools Division of Puerto Princesa. Saan nga yung sa isinagawang inspection kanina, ha? Siyempre, yung engineering department ng SDS Puerto Princesa, isa po sa mga nag-inspection kasama, yung pong mga taga City Engineering at DPWH, bakit 8? DPWH, mga engineers, para i-assess yung sinasabi na meron pong napakinggang cracking sound yung pong mga estudyante ng STEM building dyan sa Palawan National High School kahapon. Narito po ang naging bahagi. Anong pong isang nagawang press con? Ngayon po'y tinutukan ni katropang Gerald Gales. Ha? Ano yun? Unayin mo muna yung sa ano. Tama ba? Ano ba yun? Ano ba yung napipira natin dyan? Saglit, ha? Nahagilap lang po ni katropang Rene Boy, ha? Yung huling naipost ni Ma'am Ay, meron bang audio yan? Ayaw na sa page natin, ha? O, kasi kanina nga po, after po yung attorney. Ayan na yan. Papasuyo lang. Parinig lang sa ating pong mga kababayan. Sige!
1: Yesterday, nung nangyari po yon around 3:30 to 4 in the afternoon, immediately po, no, nakapag-conduct naman ng emergency security measures at napalabas yung mga estudyante. And immediately thereafter, naglabas po ng advisory yung school principal na sinususpende po yung in-person classes. So, i-extend po yun hanggang bukas. So, sa ngayon po, yung mga estudyante po natin under STEM na doon po pumapasok doon sa building na apektado, sila po ay automatic in-shift, nag-shift po sa alternative learning modality, which is ano po, yung asynchronous. Sa ngayon po, sir, kasama po yun doon sa assessment na ginagawa at gagawin po ng City Division. So, nagbigay na rin po ng instruction yung ating pong Schools Division Superintendent na mag-conduct po ng psychological assessment or psychological first aid doon po sa mga bata na nandoon at the time na nangyari yung insidente. But so far po, no, sa sinabi din po ni Engineer Tatad, wala naman po tayong reported na mga nasaktan na mga bata nung nangyari po yun. And nakapag conduct po sila ng emergency security measures. So before nailabas po sila kaagad. Sa ngayon, sir, hindi pa po namin nakuha yung official na meron na po kaming incident report, pero yung pagdating po doon sa naging reaction ng mga bata, ongoing pa po yung ating assessment, yung psychological first aid po na ikakandak po ng ating pong mga deped nurses po. Yun po ang sabi, may narinig po silang parang sumabog. May isang bata na, or hindi, mayroong bata doon, hindi lang po identified kung saan classroom, nakarinig nung parang pagsabog. Hindi lang po kami aware pa kung gano'n ba kalakas para po makuha lahat ng attention. But immediately after that, yun po, pinalabas po yung mga bata.
2: Dagdag ko lang din po, during the assessment kasi namin, ang term is parang may cracks na narinig yung bata. Kaya parang hindi naman panic. Parang kinonsult din yung sa school, yung sa
1: mga teachers. Nakuha yung attention niya.
2: Yung mga teachers. And then, nag-decide na lang po yung mga teachers na palabasin para masigurado yung kapuanan ng mga bata. And then, syempre po, yung sa amin, sa assessment namin, may parang cracks or sumabog. Check din po namin yung oriente. Lahat na po para isa na rin. And then, yun nga, wala naman na maging visible major cracks doon sa building. Yun ang kinagandahan po nung assessment namin. Thank you.
3: Hindi po nawalan ng kuryente?
2: Hindi naman. Hindi naman po. Hindi wala naman nasunog. Chinek kasi namin lahat ng yung panels. Kasi siyempre isa sa kuryente, pero yung sumabog talaga yun. Impossible na sumabog.
3: Ano kaya yun? Yung narinig na pagsabog ng bata?
2: Kung sa initial, kasi nakita namin yung sa ilalim po kasi, doon dumadalo yung tubig. Yun nga po, isa sa engineer natin sa DPWH nag-suggest siya na magkaroon ng proper drainage. Kasi kung makapansin niyo po, kung napunta niyo yung building, which is na-assess din namin, yung kasi maulan kahapon, siya nung maulan na buhangin. Pumapasok dun sa unahan, sa ilalim ng building. Sa tingin namin po, possible baka may ground movement, displacement sa ground. Yun po yung unahan. Pero yung sa building mismo, wala kaming nakita sa na major gas.
3: Yung ilalim po mismo, doon nakita natin na merong magdalaw?
2: May parang lumubog po yung parang step niya yung sa may hagdan. Pero yung sa mismong flooring po, kasi siyempre po, matikon, number one is flooring dapat. Wala na pong yung major gas.
3: Yung panglabas po na anyo nung building, yung mga pader, yung mga hagdan na yun, walang pagbabago?
2: Wala naman po. Kasi po may ano po eh, parang kumbaga may tracks doon na kasi parang matagal na po daw yun na ganun. Kumbaga lumubog siya ng konti parang 2 cm ganun.
3: Saan po yan? Sa unang palapag?
2: Sa pinakamag sa ground po mismo, sa bago mag-building. Opo. Kasi nga dumadaan po yung pag umuulan, pumapasok po. Yung tubig, kasi po kung yung history niyan ng ground dati is para siyang garden. Garden po yan siya. Kaya, and then, yung oval.
3: Okay, 2 cm. Yung bata, nasabi ko nakarating, saan po yan? Sa unang palapag o sa itas?
2: Sa unang pong palapag. Okay.
3: Tapos, masasabi na natin na yun po yung pinagmulan. Narinig po bata.
2: Hindi rin po, sure. Yun po, ang narinig po bata. Kasi kaya nga po, tinagpin namin yung sa kuryente. Kasi siyempre po, hindi rin natin ma- sabi kung yun talaga yung boss na.
3: Pasok pa rin po ba sa lahat ng standard or meron ang kailangan i-renovate pagdating doon sa linya ng tubig, kuryente, yung structure, nasa standard pa rin ba lahat?
2: Ayaw po, nasa standard pa naman lahat. Yung structural integrity po, kasi number one chinek namin yung structural integrity. Okay naman po.
3: Walang hole cool sa ilalim, okay, yun ang bumagsak sa mga
2: susunod. Bukas po po lahat malalaman yung final assessment kasi structural integrity po yung structural engineer po yung makapagsabi po. Yung basta yung napansin lang natin is yung tubig kasi yung flow ng tubig lang po.
3: Ano po yung ginamit natin na pag-scoring? Visual lang po ba? O may instrument na tayong dahil nangyosok sa ilalim, sinukar, yung daming balayo, tingin-tingin na?
2: Visual po. Pero yung kasi po sa kung sa structural engineer, baka possible na balikan po nila. Kasi siyempre po sila yung talagang may alam doon sa structural integrity po ng building.
3: Pero yung team ninyo, yung engineer, tumingin po doon, after na nangyari yan, pwede na kayong mag-recommenda na okay, balik na kayo, mag-estudyante, safe na, pwede na kayong pumasok.
2: Yung structural engineer po ng DPWH tsaka ng OBO po, makapag- determine bukas yung final assessment report nila. Doon po yun. Malalaan po. Opo. Napagkasundan po kasi kanina yun ng principal na ganun po. Sa ngayon po, sa amin wala pong iba. PNS lang po yun. Sa ngayon po. Mga high-rise building po kasi, ang implementing agency natin is DPWH. Tapos sila lang po yung may structural engineer na para makapag-check ng mga structural integrity po. Doon po sa ano. School building.
4: Ano po tayo yung pwede yung sir? Gano'ng matalas nila
2: gawin? Eh, wala pong idea po.
5: Pero sa end po ng

mga kabar, mga tropa, ha? Diyan sa DepEd, SD, Schools Division sa office ng DepEd Puerto Princesa. Yan, ako, doon sa ating mga katropa, ha? Mga magulang na meron po mga estudyante na pumapasok mismo doon sa STEM building na nag-aaral doon ang kanilang classroom. Yan, ng initial kanina, ha? Umaga. Binabanggit nung kanila pong ayan, engineer, oo, doon sa DepEd. Final, makapagbibigay regarding sa integrity ng building, yung mismong taga DPWH. Sila pa rin ang may huling say. Sa initial, wala rin po sila nakita na mga bitak o paipagbitak man doon sa alinmang classroom ng STEM building na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Para doon sa mga magulang nag-aalala, naka-asynchronous naman daw po yung inyo po mga anak, mga estudyante, ha? Tuloy-tuloy din po yung kanila pong pag-aaral. Pero yung building na malaking bagay sana kung magagamit muli, eh hanggang ngayon, buong umaga po nito, wala akong estudyante doon. Bantay sarado rin po ng mga gwardiya. Wala akong pinapalapit, wala akong pinapaakyat. Maliban sa ilang guro na kumukuha lang po ng kanilang mga gamit. Hindi naman nagtatagal. Mga kabay, mga katropa. Kanina nga, sabi nga natin, kanina nakasama sana tayo nung unang bahagi, no, ng pa-inspeksyon. Kaya lang, mayroong protocol, so pinalabas tayo. Kalaunan, pumayag naman po ang division office, nga po si Attorney Babaw, na pwede naman. Basta wag lang kukuha ng mga mukha ng mga estudyante. Wag lang mag-interview. Siyempre, doon sa assess, sa mga nag-assess, siyempre may final say yan sila. Pero yung para puntahan, inspectionin din, tingnan yung pong building, pinayagan naman po tayo, mga kabay, mga katropa. Ha? Kaya na nga po, na-play natin yan sa programang sentro. Wala nga tayo nakita eh. Meron kita tayo doon, lumang crack na. Dito sa may rampa banda, para pang bahagi ng building na yan. Pero matagal na yun kasi may, yung iba nga may tapal na ng simento eh, tinapala na lang. Base dun sa impormasyon, eh hindi naman daw po part ng building yun. Kumbaga inihabol lang, kumbaga inilagay lang. Hindi siya kasama doon sa mismong structure. Mga kabayan, mga katropa, yun na nag-crack. Gawa nga po ngayon, pag umuulan nga, medyo tumutubig nga yung area. Harapan. Harapang bahagi ng STEM building, kaya nga naglagay ng rampa. Yan din po yung unang nagbumitaw kasi nga hindi siya direktang nakakabit doon sa main building, mga kabayan, mga katropa. Parang ex mo lang yan. Bumitaw agad. Aray. Pero biro, mga kabayan, mga katropa, siyempre, yung pong pag-aalala ng mga guro, siyempre, unang-una guro, at siyempre, mga magulang, ha? Para sa kaligtasan ng mga mag-aaral dyan. Kahapon, eh, although, siyempre, sa impormasyon, binahagi ng mga estudyante na di mo rin nakarinig ng cracking sound, eh, nag-isino yung mga guro doon sa building na yun na palabasin na yung mga estudyante. Mga kabayan, mga katropa, for their safety naman. Wala naman pong ano doon, wala pong question doon. Yan po ay prerogative ng mga guro doon kahapon, di ba? Ano bang unahin nila? Pero yung kaligtasan ng kanila pong mga estudyante, ha? So, ang sabi ng taga-provincial, provincial tuloy, City DepEd, mga kabayan, mga katropa, ang final say sa assessment na ginawa na yan ay sa DPWH. So, malalaman pa rin bukas kung asynchronous pa rin ba yung mga estudyante na nagka-classroom dyan sa STEM building or mag-go-go ba ang DPWH? Magsasabi ba na ano na, pwede rin gamitin? Siyempre, base din sa kanila pong sinagawang assessment kanina, mga kababayan, mga katropa, ha? Thank you very much muna, siyempre, sa pamunaan ng City DepEd, ha? At naintindihan din po yung ating pong trabaho kanina. Ha? Agad po kasi nakipag-ugnayan yung ating pong IPAP president. Sa ganong sitwasyon, sabi nga po natin, tayo

0: naman po ay hindi po naman po hahad lang doon sa ginagawang inspeksyon. Ang po ay mag-o-obserba lang, ha? Ito naman kay Principal Jabel, wala naman tayong ano doon kasi sinabi nga, may DepEd order. Pero, case-to-case basis naman po sana, ha? Nandun na po ko sa loob, pinalabas pa tayo. Okay, pero tuldukan na natin yan. Nakapag-papress ko na rin naman po, ha? Kay Attorney Babaw, nung kanila pong legal department, ng City DepEd. Thank you very much, ha? Sige, nako mga kabay, mga katropa, alas 5:30 na po nang umaambon na naman pong hapon dito sa bahagi ng Libisan, Pedro. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan. Asintado, ito naman mamaya sa pagbabalik natin. Yun naman pong tinutukan ni katropang Mike Escote kanina at saka ni katropang Kuya Totoroni. Tandaan niyo po ba yung issue ni katropang ni Manager Louie? Yung isang ama na nawala ng mahal sa buhay, yung kanya pong asawa at anak. Dahil sa sinasabi nito, tila may pagkakamali, pagkukulang. Yun daw pong Rojas Medicare. Mamaya, alamin natin ang nangyari doon po sa case study na sinagawa ni board member Winston Arsaga. Tapos nga pong ipaabot yan ng XFM Palawan sa kanya, ha? Sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunang asintado!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pay.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at...

0: mga kabay makatropa, garap na po nga 32 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Fluctuation! Sige, tuloy po talaga ang panahon pag kisimula na pong umulan. Oo, may mga bumibitaw. na mga sirkito, ha? Dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Mukha na pangalawa na po kami ngayon pa lang sa ating programa. Ay nako, mga kabayan, mga tropa. May pagbabago ba? Ha? Sabi nga po ng karamihan natin po mga kabayan. Ha? May bago ba? Huwag ka nang magtaka. Fluctuation, fluctuation. May bumitaw na naman sigurong Sir Kito. Naramdam po namin dito. Ay, nako, mga kabayan, mga tropa, ha? Oh, ayan, nako, eh, pati yung ating pong Facebook Live. Tuloy-tuloy ba? Apektado eh. Oh, pati yung ating pong signal sa Facebook, ha? Nagpa-fluctuate din po mga kabayan. Nakikiisa rin, ha? Nakikisabay ka rin, ha? Sinabi ko lang na medyo umaambo na dito sa bahagi ng Libis. Mamaya ng konti, ayun. Kumurap! Oh, yung amin pong mga ilaw din, eh. Maging ating computer, hindi nakabawi kagad. Kahit na meron po kaming tawag dyan, ABR. Hindi rin nakalagpas. Pati yung ABR, nagulat. Parang kinalabi, tapos hindi agad nakabawi. Yun, patay yung computer. Ay nako, mga kabay, mga tropa. Well, anyway, doon sa mga area na may daloy pa ng kuryente, congrats. Sa mga wala, good luck kung anong oras makakabalik. Nako naman, oo. Yan yung ikinabubisi itong ating pong karamihan sa mga konsumidores. Napalaway electric cooperative. Konting ulan, konting hangin, may mga sirkitong bumibitaw. Tapos kapag kakaroon po ng mga schedule for line cleaning, magsasayos ng mga linya. Kala natin tuloy, yan na naman. Bumalik na naman siguro yung nawala. Saglit lang eh. Ay nako, mga kabay, mga tropa. O, iba yung topic natin. Punta tayo tuloy dito sa palay ko, ha? Sige, oo, well, anyway. Wala, naghang na, o. Hindi na makita yung... Ayaw na. Nakabalik na, engineer. Andiyan na yung ano mo. Naibalik mo na yung ano... Balik muna ipa-play natin. Play na lang muna natin yan, mga kabay, mga tropa. Ito, sa mga taga-munisipyo ng Roas, particular na doon sa ama na nawalan po ng mahal sa buhay, yung misis niya at yung kanya pong sanang anak. Yung pong naging topic ko nga po sa programang bulusan ni Manager Louie itong mga nakaraang linggo pa. Na-schedule ngayong araw yung case build-up, case conference sa pamamagitan po ni Board Member Winston Arsaga. Kasama na rin po yung panayam nila katropang Mike Scotte kay Board Winston. Ano po yung magiging ano nito? Meron bang manalagot? Meron bang napatawag? May umaten ba? O dininig muna yung kanyang concern. Narito yung mismong amaha. Mga kabayan, mga katropa. Sige, Engineer Reneboy.
1: Nagkaroon po, pinaipatawag sa committee. Ito pong mga taga-Roas Medicare, tsaka PHO, tsaka yung complainant natin. Ano po yung naging result ng pag-uusap, sir?
2: Well, una, naipaliwanag ng mga taga-Roas Medicare yung proseso, anong ginawa nilang handling doon sa patient. Then, ang sinasabi nila, very stable yon. Then, mabilis na nag-degenerate. Ano? At hindi rin nila masabi anong nangyari from Roas to Bakungan. So ngayon, ang solution doon, ipa-autopsy yung patient para malaman talaga. But ang pagkalam natin, hindi pa pwede kasi isang Muslim yung namatay at sila may ano yan, iba yung paniniwala nila. So wala yun. Hindi natin piniconsider yun. But kami ngayon, nilintay ko yung resulta ng sarili naming investigasyon. Yung sariling investigasyon, yung PSO, sa kaling office ni May Lacao, Ms. May Lacao, tungkol doon sa process nila kung saan kami nagkamali, kung mayroon pagkakamali.
3: Mm-hmm.
2: And then dito, nakita rin natin, base doon sa sinabi ni Mac, yung ating guest from Barangay 1, na mukhang yung kanyang sentimento ay natutuon doon sa NARS.
3: Mm-hmm.
2: So yung titingnan ng ating mga officials dito, kung ano ang pwedeng responsibility nung NARS na yun. Nasa paniniwala ni Mac ay naging contributing factor sa delay ng biyahe. So yun ang unang titingnan dito. Titingnan ko yun sa resulta ng kanilang investigasyon. Sabi ko, after na investigasyon na may summit sa akin, imbitay natin ulit si Mac, i-explain, ipakita sa kanya, na sa ganun eh, magkaroon siya ng closure sa problema ito.
1: Pero kanina po sa pagdinig po, ano po yung nakita ninyo doon sa proseso sa Roas Medicare? Meron ho bang pagkukulang o wala naman?
2: Ako sa tingin ko, on the part of the doctors, base doon sa sinabi nila, na by the book sila. Yung pagkuha ng vital signs, pagtingin lahat-lahat, yung pagdeklara na stable yung patient, then nakaproblema dyan, yung idadali na sa puerto. Kasi na-delay, at obviously, yung cause of delay, yung maraming requirements ng doktor, yung nurse, inaharang, sabi ng Mac, ang word niya, inaharang sila eh. Pero sabi naman ng head of hospital, na meron silang protocol dyan na yung mga ganung requirements, hindi muna kailangang hintayin. Kasi merong maiwan na membro ng pamilya para yun na mag-process. But again, medyo late na lang yun nalaman natin kanina. At the start, hindi lumabas yun eh. Bandang uli na lang na meron silang ganung protocol.
1: So ano na pong, ano sir, maiging rekomendasyon? Anong kasunod dito?
2: Hintayin natin yung resulta ng investigasyon ng PHO, titingnan natin. Based doon sa resulta ng investigasyon, gagawa tayo ng mga remedial measures. Binanggit ko rin kanina, in the presence of Dr. Kai Crejero, saka ng mga doktor, na tingnan nila yung public relations aspect ng mga nurses sa mga ibang hospital personnel. Kasi kung minsan, may mga nurses na siguro dahil sa sobrang trabaho, nagiging hindi masyado maganda yung PR, human relations. Kasi pag ikaw sa hospital, kausap mo dyan mga pasyente, dapat medyo mahaba-haba talaga yung pasyensya mo dyan at sa maganda yung pinapakita mo. Kasi ganyan ito, kala natin yung problema sa doktor, lumalabas sa nurse. Sabi ko kay Pietro, tingnan natin. You have to revisit yung performance ng mga nurses, how they relate sa patients at sa mga kamag-anak ng pasyente.
1: Salamat, sir.
2: Thank you, Mike.
0: Yan po si Board Member Winston Arsaga, ha? Nag-initiate na magsagawa nga po ng case conference regarding sa concern ni Maka, mga kabayan, mga katropa. So, sa initial, yun po ang mukhang malabas. May lapses ba? May pagkukulang ba sa parte ng NARS? Kasi kung din mga doktor naman doon po tatanungin doon sa Roas Medicare, by the book naman daw po sila at lahat naman po ng dapat gawin ay nagawa. Yung pong nagka-problema ata po, yung pong pabiyahe na nga. Paano ba ibabiyahe ng mas maaga-aga? Sana yung kanyang pong pasyente, ha? Labuntis. So may mga sasagawa pa rin pong sariling investigasyon daw po, ha? Itong ating pong sanggunyang panlalawigan. Tintay lang natin. Pero kinol na rin po ng atensyon ni Board Member Winston itong sina Provincial Health Officer, Dr. Labrador, at iba pang mga opisyales ng PHO, ha? Pinababalikan, pinaimbisigan yung mga performance ng mga nurses. Hindi lang daw po sa Roas Medicare, sa lahat daw po ng mga ospital na pinatatakbo o pinangangasiwaan ng provincial government. Samantala, mga kabayan, mga katropa, after nyan, Itong si Mac, yung mismong humarap dito sa case conference na ito, kayo na mga kabayan, mga katropa, ito yung mister. At magiging ama sana kung nakasurvive yung kanyang mag-ina, mga kabayan, mga katropa. Pakinggan po natin.
1: Okay. Kanina narinig mo yung statement, mga doktor, paliwalag sa mga board members natin. Anong masasabi mo doon?
3: Okay lang din po sa akin na ganun po yung mga paliwanag po nila na doon po sa asawa ko na namatay.
1: So naintindihan mo na ba yung proseso?
3: Naintindihan ko rin po yung ano ni board member saka mga paliwanag po nila sa akin, di mga doktor.
1: So, ang naging problema mo lang talaga yun sa nurse lang? Apo, sa doktor wala naman?
3: Apo, sa nurse po talaga. Na sabi ko nga sana na kung dito sana siya para makausap po rin ba?
1: So, sa mga doktor kanina, satisfied ka naman ba sa paliwanag nila?
3: Apo.
1: Okay ka lang sa paliwanag nila?
3: Apo. Naintindihan ko rin po yung mga paliwanag nila sa akin. Tapos, yung

0: misis ko. Tanggapin ko na lang. Pero at least na parating ko sa media na yung ginagawa nila na hindi po tama, para sa sunod na hakbang po nila tama na yung ginagawa nila. Hindi na po maulit. At saka nagpasasalamat po ako sa media po, kay lalo nga lalo na po kay si sino nga po yung nag-interview sa akin,
1: si Kaluwi.
0: Si Sir Kaluwi. Pasalamat po ako sa kanya. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong niya po sa akin sa XFM po. Lalo pati na rin kayo po. Maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
2: Si alias Mac po, mga kabayan, makatropa, yun po yung mister ang nasawi pong babaeng buntis. Doon, sabi niya, yung nurse, kung kaharap daw sana, kung makakaharap sana, makakausap. Kasi niya makausap din, ha? Satisfied naman daw po siya doon sa naging paliwanag ng mga doktor ng Rojas Medical Hospital. Para sa kanya, ginawa naman din daw naman po yung parte ng mga doktor. Doon sa nurse lang medyo siya gusto niya din makaharap sana, mga kabayan, mga katropa. Ha? Well, anyway, sabi nga po ni Board Member Winston, ito naman po yung investigation nila. Ha? Sasagawa, pati yung PHO. At mababalikan daw po yung performance. Titingnan yung performance ng mga nurse dyan sa Rojas Medical Hospital. Bukod po kasi dito kay alias Carl, marami na rin po tayong mga natatanggap ng mga impormasyon. Na tila nga daw po hindi tama. Hindi lang po sa pag-uugali daw po. Nang hindi naman po natin nilalahat, oo, ng mga nurse dyan sa Rojas Medicare. May mangilan-ngilan din daw po dyan talaga. Tila medyo hindi ho ata nababagay sa serbisyo publiko, no? Pwede kayo sa mga private hospital. Public hospital po ang inyo pong pinagsisilbihan. Publiko. Mga pangkaraniwang mga pasyente, pamilya. Dapat marunong po kayong makiharap. Baka nalimutan nyo na po ang inyo pong mga... Sabi nga ay... Wag din eh, yung mga seminars, training, how to handle the patient and their relatives. Diba? May mga ganyan eh. Baka kailangan nyo po magpa-refresher course ba? Tabag ba doon? Baka ho nakalilimot lang. Kaya inisip kasi nila nasa private hospital sila. Mukhang mas magagalang pang ho yung mga nurse sa mga private hospitals eh. Do kasi sa mga private hospitals, once na magkamali ka, ako delikado. Sa mga pampublikong hospital, minsan dinadaan na lang yan sa palakasan. Malakas ako kaya no, eh. Sige, kahit magsinuplat ako din eh. Noon yun. May nakabantay na po sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Alala lang, hindi po natin nilalakat dyan sa Rojas Medical Hospital. Hindi po natin nilalakat. Sabi nga ni Alas Mac, yung nurse na nakaharap niya, yung nag-asikaso daw sa kanila, yun ang gusto niyang makausap. Siguro sa mga susunod pagkakataon. Sabi nga po ni Board Member Winston, nagsasagawa sila ng sarili ng investigasyon. Ha? Kung meron nga ba? Meron bang kapabayaan? Meron bang pagkukulang? Yung pong binabanggit na nurse daw po, ha? Sige, hindi natin pa pangalanan. Kasi hindi nga rin po alam yung pangalan. Pero sa mukha, kilala daw ni alias Mac, ha? Baka ipakita lang siguro yung mga rogue, yung gallery. Oh, rogue gallery. Yung rogue gallery. Yung gallery ng staff ng Rojas Medical. Baka mamukaan niya, ha? Siyempre, kung personal niya mapupuntahan, mas maganda. Malaman ang pangalan, di ba? Ayan na may subject na rin ng investigation daw po nitong sina board member Winston Arsaga. Okay, board Winston pala, matamang salamat board, ha? Umaasa yung ating pong kababayan, ha? Na itong mga ganitong pangyayari dyan sa Rojas Medical Hospital, inyo pong matutukan sa pamamagitan ng inyo pong sinasagawang investigasyon, ha? Provincial Health Office, siyempre sa dami-dami po ng mga hospital, hindi naman po nila araw-araw nakikita yan. Hindi naman po araw-araw, nandyan yung ating pong mga namumuno sa Palawa Provincial Health Office.

0: Ah, hindi naman araw-araw nakikita nila yung mga nagiging ganap. Sa lahat ng mga ospital na pinapangasiwaan ng PHO. Yung mga ganitong mga concern, agad-agad naman po silang kumikilos naman. Ayan, sige. Sana, oo, sabi nga ni Alex Mac, kung maayos ito at sana doon sa iba pang magiging pasyente ng Ross Medical, huwag lang sapitin ito, ha? Yun naman daw po ang purpose niya pa nang lumapit siya sa ating pong himpilan. Siyempre, sana ay kung makakuha sana siya ng, sabi nga, ang hinahanap niya, hustisya. Doon sa pagkasawi ng kanyang mag-ina. Kaya lang, mga kabayan, mga katropa. Ayun, dahil nga po meron pong kultura ng ating pong mga kapatid na Muslim. Sis yung kanya pong may bahay, Muslim. So, may mas minabuti nga na huwag nang autopsy. Kasi sa autopsy, doon talaga malalaman ano ba ang naging sanhi ng pagkasawi ng kanya pong mahal sa buhay. 8 minuto makalipas o bago sumapit. Oo, ang 6 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa. Unti-unti, dahan-dahan. Lang magpapaalam. Ang ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado. Ngayon pong unang araw ng Hulyo 2026. Ngalan ng ating pong partner sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang inyong pong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po at magandang gabi na, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado!
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking
4: Gasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa, XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Hello, good evening mga katropa. Nagbabalik po kami upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Dito lamang po sa programang The Secret of Health. Welcome po sa lahat na ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Sa may mga katanungan po patungkol sa inyong mga kalusugan, kung may mga health concern, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming healthline number 0975-842-4832. Good evening, Doc. Kumusta po, Doc?
2: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa para subaybayan yung ating talakayang pangkalusugan. At ngayon ay banggit na naman tayo or atin namang ihatid sa kanila ang kalamang pangkalusugan para sila ay magabayan sa kanilang pamamaraan gamit yung sa natural na pamamaraan. Kung meron silang mga karamdaman. At sa gabing ito, Katropang Cynthia, ay muli naman tayong magbanggit ng mga karamdaman na iniinda. Mostly, pinoproblema talaga ng ating mga katropa, mga kababayan. Ang ating tatalakayan ngayong gabi, Katropang Cynthia, itong tinatawag na astigmatism. Yung astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung problema sa mata na panlalabo. Actually, Katropang Cynthia, yung astigmatism ay dalawang klase pala yan. Unang-una, Katropang Cynthia, yung regular astigmatism. Pangalawa naman, yung irregular astigmatism. Yung regular astigmatism, Katropang Cynthia, yan naman yung problema sa mata na yun nga yung magkakaroon ng regular astigmatism, maramdaman nila yung dalawang mata nila na nanlalabo. Ayon sa pag-aaral, itong regular astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung madaling maayos pag magkaroon yung tao ng ganitong problema sa mata na regular astigmatism. Madaling maayos, madaling makorek, Katropang Cynthia, sa salamin. Madaling masukatan ng salamin, madaling maayos itong tinatawag na regular astigmatism.
1: So it means, Doc, kapag nag-wear sila ng salamin ng suot, magiging normal yung paligid?
2: Yes, madaling maayos. Agad-agad masolusyonan itong regular astigmatism. Yung sintoma naman nito, Katropang Cynthia.
1: Oo, ano yung mga nararamdaman ng mga katropa natin if meron silang gantong problema na astigmatism? Ano mga symptom or nararamdaman?
2: Isa sa kanilang maramdaman, Katropang Cynthia, pag meron silang regular astigmatism ay yung malabong paningin, malayo or malapit. At pangalawa naman, hirap magbasa o tumingin sa maliliit na litra. Pangatlo, yung eye strain or pagkapagod sa mata. Madaling mapagod yung mata. At samahan ng sakit ng ulo. Madalas pagpikit o pag-squeeze para luminaw. Yan yung maramdaman sa may mga regular astigmatism. At yun nga, itong regular astigmatism, madali siyang maayos. Yung regular astigmatism ay pantay ang depekto, kaya kayang itama ng salamin. Itong tinatawag na regular astigmatism. At pangalawa naman, Katropang Cynthia, itong tinatawag na irregular astigmatism. Ano naman itong irregular astigmatism? Ang regular astigmatism ay mas komplikado kaysa regular astigmatism. Dahil hindi pantay at hindi smooth ang korba ng cornea.
1: Okay.
2: Madalas dahil sa kondisyon tulad ng keratoconus o peklat sa mata. No?
1: So may peklat sa mata yung may ganyang irregular.
2: Kaya yung nakaranas, Katropang Cynthia, ng mga farsighted, nearsighted,
1: Possibly
2: mayroon silang mga ganitong problema. At yun nga, sa pag-aaral, itong irregular astigmatism ay hirap talaga to i-correct. Hindi mo to agad-agad masolusyonan yung mata sa pamagitan ng pagsuot ng salamin o contact lens. Kaya talagang hirap talaga to, Katropang Cynthia. Pero sa natural na pamamaraan, Katropang Cynthia, marami tayong mga kliyente na may mga problema sa mata na iba-ibang problema sa mata. At after sa treatment ay talagang naramdaman nila yung pagbabago. Nag-improve talaga yung paningin nila, no? After sa treatment na dati ay nakadepende sila sa salamin, eh nung nakapunta sa ating clinic at nakatry sa ating combination na treatment ay talagang may pagbabago hanggang naramdaman talaga nila yung kagalingan, Katropang Cynthia. At talagang sinusunod din nila yung mga ano, yung bawal, no? Kasi itong problema problema sa mata, katropang Cynthia, mas lalala ito pag may problema ka sa mata pagkatapos hindi ka umiiwas sa mga kontra. No, lalo na babad ka sa cellphone, babad ka sa computer, babad ka sa television. Yang mga radyasyon na yan, yan yung magpapalala sa problema sa mata. Kaya iwas talaga, no? Pag may problema sa mata, yan yung mga iwasan. Para makaiwas tayo sa ganitong problema sa mata, yung astigmatism. Itong irregular astigmatism, ito yung matagal solusyonan, no? Sa pamagitan ng pagsuot ng salamin at saka contact lens, no? Marami ka pang dadaanan nito bago makorek yung problema mo sa mata o yung irregular astigmatism. At sa natural, katropang Cynthia, kung sa natural tayo tatakbo, madali lang masolusyonan na yung ganitong problema.
1: Ah, okay. So, meron pala ito dong natural remedies.
2: Yes, mayroong mga remedies yung ganitong problema na astigmatism.
1: So, kailangan talagang sundin lang, no, kung ano yung mga instruction
2: patungkol
1: sa natural remedies. Kasi kaya pa siyang matulungan.
2: Kaya pa siya matulungan.
1: So, ano po yung natural remedies na yun, Dok?
2: Isa sa may recommend natin sa kanila, katropang Cynthia, yung juicing therapy. Unang-una yan, no, na ating ibigay sa kanila. Mas maganda yung mag-inom sila ng carrots. Yung carrots, pwede nila yan i-juicer. Gadgarin kung walang juicer. Inumin sa umaga, wala pang laman yung tiyan, dalawang baso. Then pag hapon, inom din, dalawang baso, wala pang laman ng tiyan. Yan yung isa sa ma-recommend natin sa ating mga katropa, no, na may mga problema gaya ng mga astigmatism, no, na mayroong mga regular astigmatism at saka irregular astigmatism. At yung sa regular astigmatism naman, katropang Cynthia, pare-pareho lang ito sila ng sintoma. Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma. Itong regular astigmatism at saka irregular astigmatism.
1: Ano yun? Pagkakapareho?
2: Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma.
1: Okay. So ano naman, Dok, yung pagkapareho nilang symptoms? Gaya ng...
2: Sa regular astigmatism, malabong paningin pa rin. Malayo or malapit. Saka sa irregular naman, double vision. Titingin siya parang may anino yung...
1: Nadodoble.
2: Nadodoble.
1: Merong isang, kumbaga, yung double vision, parang yung isa maliwanag, clear, yung isa malabo. Parang may shadow.
2: Parang may shadow. Irregular. Kaya, madali lang yan, solusyon ng katropang Cynthia sa pamagitan ng natural. Yung nga, yung pag-iinom ng mga juice, carrots juice, dalawang baso sa umaga, wala pang laman ng chance. Sa hapon din, dalawang baso, wala pang laman ng chance. Yan ay nakatulong katropang Cynthia kasi yung carrots is good source of carrot. Carotene yan eh. Yung carotene, pag mapasok yan sa katawan, nagiging vitamin E. Kaya yan yung isa sa pangunahing kailangan ng mata, yung vitamin A.
1: So, kailangan talaga ng nutrition for kailangan. Eye health.
2: Yes.
1: Gaya nung nasabi po ni Doc na vitamin A, makukuha yun sa carrots.
2: Carrots.
1: Tsaka kailangan din ng lutein at zeaxanthin. Yun ay makukuha, Doc, sa leafy greens vegetable like spinach, kung ano pa yung mga green, at tsaka makukulay na prutas. Yun nga, yung carrots. Ano pa bang ibang mga makukulay?
2: Yung mangga. Ayan, maganda din yung katropang Cynthia na kainin kasi meron din mga vitamins na maibigay din sa mata. At siyempre, katropang Cynthia, meron din tayong product, no? Kung yung ating mga katropa ay sobrang busy sa buhay at minsan tinatamad sa pag-juice.
1: Kasi busy na
2: Meron tayong produkto ng Yes to Health na nakatulong, no? Kung hindi sila makakain ng mga gulay, prutas. Kung sila may problema sa mata, meron tayong produkto na gaya ng Visionix natin. Yung Visionix natin, katropang Cynthia, may lutein, zeaxanthin, may beta-carotene. Yan yung mga kailangan. Mayroon din yung bilberry, katropang Cynthia. Yan yung kailangan na combination na dapat inumin sa may mga problema sa mata. Kasi pag may problema sa mata, katropang Cynthia, kailangan mo kasi yan ng mga pangmalakasan din. Kaya yung ating Visionix ay naka-milligram yan. Kaya talagang sapat talaga na mag-supply sa mata, no, para babalik sa normal yung paningin. At siyempre, mayroon din tayong vitamin C, katropang Cynthia. Yan ay kailangan din sa healing process. No?
1: Kailangan vitamin
2: Lahat
1: C.
2: Lahat ng katawan natin, yung vitamin C ay kailangan, katropang Cynthia. Lalo na sa pagpapabilis ng pagaling sa mga problema sa katawan, yung vitamin C ay napaka-kailangan. Kasi siya yung naunguna sa healing process ng katawan at pagpapatibay ng immune system at para din makaiwas tayo sa iba-ibang sakit, yung vitamin C natin. At ang nakaganda sa ating vitamin C, katropang Cynthia, ay hindi siya acidic. Non-acidic siya. Kasi pag inom tayo ng acidic na mga vitamin C, para lang tayo nagtapon ng pera.
1: Oo.
2: No, kasi yung nagagamit lang sa katawan yan, pag acidic yung vitamin C, 50% lang. Pag alkaline, the best na source na vitamin C, yung alkaline vitamin C. No, kasi yung vitamin C na content sa alkaline vitamin C ay 100% na na-absorb ng iyong system, nagagamit ng katawan. Kaya piliin talaga natin, mga katropa, yung mga vitamins na mga alkaline para magamit 100% sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong Santon Gold, Katropang Cynthia. Yan ay kailangan din, no, sa
1: yes,
2: ating katawan. Yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia, hindi lang yan pang bukol eh.
1: Yes, pinalakas kasi ito.
2: Mas pinalakas kasi siya, yung Santon Gold natin.
1: Herbal
2: yes,
1: ingredients.
2: Oh, mayroong spirulina na yan. May mangustin, may malunggay. May spirulina. At saka garlic. Kaya yes, mas pinalakas siya. Kaya maganda siya sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, at maganda din Katropang Cynthia sa may mga problema sa mata kasi mataas yung antioxidant ng ating Santon Gold. Actually, sa taas ng content na antioxidant ng ating Santon Gold ay halos lahat ng problema sa katawan ay naayos niya. Mas pinalakas. Kaya yung problema sa mata, mga astigmatism, ito ay matulungan din ng ating Santon Gold. At saka yung Santon Plus natin, available din yan, no, sa market. At pareho yan sila, Katropang Cynthia, na maganda, maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa yan sa combination, Katropang Cynthia, Visionex, Vitamin C, at saka Santon Gold. Yan yung the best na combination para sa may mga problema sa mata. Pero yung mga katropa natin, Katropang Cynthia, pag sila'y pupunta sa clinic, meron pa tayong mga idagdag niyan para mas lalakas talaga yung epekto sa...
1: Talagang kompleto yung katropa ang mga ibibigay ni Doc na recommendation.
2: Yes, kasi may problema kasi sa mata, Katropang Cynthia, na may astigmatism sila, panlalabo ng paningin, then sinasabayan din ng yung masyadong sensitive yung paningin nila sa liwanag. No, halos hindi sila lalabas ng bahay dahil parang sobrang silaw sa kanilang mata yung liwanag.
1: Ayoko na sobrang liwanag.
2: At sasabayan pa ng sakit ng ulo, Katropang Cynthia, migraine,
1: yes,
2: no, yung sakit na astigmatism. Kaya meron tayong naging kliyente natin, Katropang Cynthia, dito nagtatrabaho sa Puerto pero taga Ruhas, at nung schedule ka sa Ruhas, nagkita kami doon. Sabi niya, siya daw yung pasyente ko dito sa Puerto, no? Na sabi niya, gumaling talaga daw siya sa kanyang problema, sa kanyang mata, panalabo, at saka yung sa migraine din niya. Oh, kaya, yes, kaya nung pumunta siya sa clinic, Katropang Cynthia, binigyan ko para sa mata, at saka sa pang migraine din. Kaya, 1 week na pag-inom niya, malaki na yung pagbabago hanggang naramdaman niya yung kagalingan, Katropang Cynthia. Sabi nga niya na gumaling daw siya. Eh. Kaya, yan yung pinapasalamatan natin sa ating produkto na talagang epektibo, at saka samahan din ng mga dasal para mas i-effect yung gamot sa katawan. Kahit anong sakit natin, mayroon tayong mga iniinom na gamot, dapat talaga bago mag-inom ng gamot o mga supplement, Katropang Cynthia, ay pasalamatan muna sa Panginoon. I-healing yung kagalingan. Gawin na instrumento yung supplement nila na magkaroon sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Yan yung lagi natin pinapayo natin, Katropang Cynthia, no, sa ating mga kliyente na pumupunta sa clinic, na bago natin bigyan ng gamot, bago sila mag-inom, ay mag-pray muna para makamta nila yung kagalingan. Kasi yung kagalingan ng mga karamdaman, Katropang Cynthia, hindi yan galing dyan sa iniinom mo eh. Galing yan sa tulong ng Panginoon.
1: Number one talaga.
2: Yes. Walang use yan. Kung walang Panginoon.
1: Yes, kung wala tayong paniniwala. Kung meron tayong Panginoon, hindi mo tayo naniwala, wala rin. So, kailangan natin maniwala or manalig.
2: Yes, manampalataya na gagaling.
1: Ayan. So, bago Dok ang lahat, ano, mga katropa, bago natin ipagpatuloy ang ating discussion sa gabi nito, nakinig muna tayo ng mga patutuo mula sa ating mga clients na nakasubok ng mga Santon products.
2: Yes.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus, Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong long sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Coffee break na naman?
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
14: Stereo ko, Nero, taga-Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa kusok yung sakit. Ito ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
15: Ayos na?
14: Ayos na. Hindi kagaya noong niya, hirap ko magtayo, hirap ko maghiga, hirap ko malupo.
15: Normal lang pagkilos mo ngayon?
14: Oo, okay.
15: After na. One week na gamutan?
14: Wala na gani, one week. Nang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan magpunta kayo dito.
15: Size to Health?
14: Oo, magpagamot.

0: Okay, nagbabalik po ating programa ng The Secret of Health dito sa 104.7 XFM Palawan, The Secret of Health. So Doc, so kung yung mga gamot na yon, meron pa bang iba na maaari nilang inumin gaya ng mga herbal, mga plants na maaari nilang ilaga or kung fresh ba ito? Meron bang ibang alternative pa except dun sa mga juicing therapy?
1: Actually, pwede naman sila maglaga-laga ng mga dahon katerpang sintia, gaya ng mga sambong. Yan, nakatulong kasi yan. Hindi lang kasi yan para sa kidney. Oo, kasi yung herbal, malawak kasi yung epekto niyan sa katawan natin katerpang sintia. Talagang yung i-recommend natin katerpang sintia, yung carrot salaga. Carrots kasi isa yan sa kailangan ng ating mata kasi meron siyang beta-carotene. Pero kung tinatamad naman sila, mag-juice, meron tayong may recommend ng mga produkto natin. At syempre, meron din tayong free services katerpang sintia dyan sa ating clinic.
0: So meron tayong mga katropa na free services gaya ng ating free consultation. Ayan, libre lamang po yan sa lahat nating mga clients na pupunta sa Yes Health Wellness Center. Ano, meron tayong free services at BioZapper. Yun ay yung may bayad lang yan, Doc.
1: Yes.
0: Napakamura lang. At saka yung iTera Hertz Therapy, yun yung free talaga mga katropa. No? Pwede nyong sabihin sa nakabantay sa aming center kung kayo ay pupunta doon or bibisitan.
1: At mag-avail. Yes.
0: Yes. Libre. Libre lang po yan sa lahat nating mga customers. Ayan. Tsaka Doc, ano pala Doc yung benefits ng ating BioZapper? Yun yung may mura na bayan.
1: Yes, 350. Yes. At sa 350 na yan katropang Cynthia, marami ng benepisyo na maibigay sa katawan. Unang-una, siya ay nagdi-detox ng ating system. Kaya nalalaman nila yan katropang Cynthia pag yung papel na hinawa kanila malinis pa. Then, after 30 minutes, nagiging madumi yung papel na maputi. At isa sa benepisyo din yan, Katropang Cynthia, yung pagpuksa ng mga virus sa ating katawan, mga bakterya, mga fungus. Kasi pag hindi yan mapuksa sa ating katawan, Katropang Cynthia, magdulot din yan ng problema sa ating katawan, kalusugan. Pwede tayo magkakaroon ng mga infection, mga tigdas, mga chickenpox. Yan yung mga maidulot na mga virus pag yan ay na-re-reactivate sa ating katawan. O kaya isa din yan sa mga sakit na napakadelikado pag yan ay dadapo sa tao. At siyempre, pumapatay din siya ng mga parasite sa ating katawan, no? Sa ating tiyan. Pinapatay din niya. Kasi pag tayo ay kumakain katropang Cynthia ng mga meat, mayroon talaga mga parasite yan sa ating digestive system. Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating BioZapper na hindi lang siya pang detox sa ating katawan, pinupuksa din niya yung mga parasite, mga fungus, bacteria, virus.
0: Naganda.
1: Yes.
0: Mura lang. Tama?
1: Mura lang. Pero yung benepisyo na marami, no, na maibigay sa katawan. At saka yung pre... Yes, therapy. Free yun. At yung benepisyo naman yung katropang Cynthia, pinapalakas din niya yung ikot ng dugo sa buong katawan.
0: Yeah, yung blood circulation.
1: Blood circulation. Oh. Kasi pag hindi maganda ang circulation ng ating dugo, katropang Cynthia, marami kang iindain.
0: Oh, oh.
1: No? Magkakaroon ka ng problema sa puso, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo. Kaya isa yan sa dahilan din na magkakaroon ng sakit yung tao, katropang Cynthia, pag hindi normal yung circulation sa buong katawan. At minsan, yung mga katropa natin na karanas ng pangangalay ng katawan nila, part ng katawan. Isa yan sa sign din na hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa i-improve ng ating terahertz, katropang Cynthia, na papagandahan niya yung daloy ng dugo. At pinapainit din niya yung buto natin na nakatulong din na mapabilis yung paggaling ng isang tao na may mga karamdaman. Yan yung benepisyo, katropang Cynthia, sa terahertz natin, no, na i-offer na libre dyan sa ating clinic. Pag yung mga katropa natin pupunta sa clinic, kahit magbili ng mga produkto natin, kung hindi sila magpa-check up, magbili na ng product, pwede na i-avail yung libreng terahertz natin. Kasi maganda talaga yung benepisyo maibigay sa katawan, katropang Cynthia. At yan ay na-try mo din, na-try ko din, maganda talaga yung epekto.
0: Maganda pag may mga pain sa katawan, Doc, yung likod, yung paa,
1: yes, tuhod. Sa mga pananakit sa tuhod, pamamaga, yung terahertz natin, malaking tulong yan.
0: Oh, tsaka may customer tayo dyan, bumabalik-balik talaga yung senior. Kalimutan ko yung pangalan, di ba, next time, shout out natin yun. Talagang ina-avail niya yung
1: Sinay. Yes,
0: magsisayang yung oras pagpunta niya na hindi niya
1: ma-pay. Oh, libre mo naman. At saka, maramdaman niya kaagad talaga. Yeah. After ng therapy, ay gagaan yung pakiramdam niya. At lalabas sa clinic na malakas yung katawan.
0: Yes.
1: Energizer din kasi siya, Katupang Cynthia.
0: Oo.
1: After ng therapy, maramdaman niya yung lalakas yung katawan niya at saka gagaan. At isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating Aidira. At siyempre, Katropang Sinta, meron tayong kape din sa ating clinic.
0: Ayan, yung mga kape, no? Yung maraming uri ng herbal coffee.
1: Yes, maraming kape ngayon, Katropang Sinta, na loaded sa caffeine. Loaded sa caffeine, na pag magkape ka sa mga kape na loaded sa caffeine, opposite yung ano niya eh, epekto. Habang tumatagal na nagkakape ka niyan, maramdaman mo yung paghihina ng katawan. Kasi nga, nai-stress yung system natin pag iinom tayo ng mga kape na loaded sa caffeine. Eh yung kape natin, Katropang Cynthia, ay yan ay natural na kape.
0: Yeah.
1: Yan ay gawa sa natural na mga sangkap. Unang-una, yung Santon Gold natin, bagong kape natin, Katropang Cynthia, na mayroon pong collagen.
0: Yun, may glutathione.
1: May glutathione. Kaya yung mga...
0: At saka stevia, Dok, yung ano nito.
1: Oh, may stevia yung sweetener. Kaya yan ay maganda din sa may mga edad na, Katropang Cynthia. Kasi yung collagen, isa yan sa component ng ating buto. Isa yan sa nagpapatibay ng buto. Kaya mostly sa may mga edad na mahilig sa kape. Kaya yan yung the best na kanilang ikape. Kung sila ay mahilig sa kape, yan yung magandang ikape nila. Kasi habang tumatagal sila sa pagkape sa ating kape, ay tumitibay din yung kanilang buto. At masarap din na klaseng kape yung ating Santon Gold Coffee. At siyempre, mayroon din tayong premium D3 Katropang Cynthia na coffee din.
0: Premium D3 coffee.
1: Yes. Yan ay masarap na klaseng kape, Katropang Cynthia. Actually, tatlong klaseng kape pero iba-iba yung
0: lasa. And
1: ingredients. Yung premium D3 coffee natin, Katropang Cynthia, mayroon po yung vitamin D. Yan ay nakatibay din sa buto yung ating premium D3 coffee, no? Kasi meron siyang vitamin D na pinapaganda niya yung absorption po ng calcium sa ating buto. Kasi pag walang vitamin D, yung calcium, hindi gaano nagagamit niya ng buto, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Oh, yan yung vitamin D, yan kasi yung tutulong sa calcium para magamit ng iyong buto. Kaya yan ay maganda na ikape, Katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Sa may mga edad na.
0: Yes.
1: Or sa mga bata-bata pa. Kasi mostly sa mga bata-bata, Katropang Cynthia, mahilig sa mga mura-mura lang na kape. Mabili sa
0: budget
1: tindahan.
0: Budget
1: nyo lang
0: eh.
1: Budget nyo lang. Kasi mura lang eh. Pero ang problema, meron siya mga hindi maganda epekto sa katawan.
0: Oo, yun lang. Kapag nasubrahan talaga, hindi maganda ang epekto sa katawan natin.
1: Yes.
0: So yung last, Doc, meron tayong Santon Plus Coffee Mix. Ito yung soya beans.
1: Ito yung soya beans, Katropang Cynthia.
0: Ito yung pinakauna nating coffee.
1: Yes, yan yung pinakauna ng kape ng Yes to Health.
0: Yes.
1: No, yung Santon Coffee Mix natin.
0: Napaka-mild lang ng lasa nito. Mm. Kaya gusto din ng mga seniors natin ito eh.
1: Yes, maganda din yan, Katropang Cynthia, sa may mga hormonal imbalance.
0: Oo.
1: At naghahanap ka ng mga plant-based protein. Okay. Plant-based protein, Katropang Cynthia.
0: Mm-hmm.
1: Ayan yung benepisyo may bigay ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kasi mayroon siyang protein na may bigay sa katawan.
0: So, syempre, Doc, maliban sa ating tatlong klaseng coffee, meron din tayong mga iba pang Santon products gaya ng Santon Gold Capsule. Ayan, mga katropa, available po yan sa ating Yes to Health Wellness Center. May Santon Gold Capsule, may Santon Plus Capsule. Ito yung concentrated yung kanyang mangosteen.
1: Mm.
0: Meron tayong herbal tea na meron itong turmeric, malunggay.
1: Saka mangosteen.
0: Mangosteen.
1: May mangosteen din.

0: na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, meron tayong VisionX na makakatulong dun sa may mga astigmatism or mga eye health problem. May mga problema sa mata. Maganda po itong mga katropa.
1: Dahil kaya mas maganda katropang Cynthia, kung sila ay malapit lang no sa ating clinic, mas maganda doon sila sa clinic natin magbili kasi
0: mura.
1: May discount pa.
0: Affordable. Maliban sa mababa yung price
1: Yung SRP natin katropang Cynthia mababa na.
0: At mas bababa pa.
1: Mas bababa pa siya pag meron pang dalang ID, no?
0: Senior
1: citizen ID at saka yung PWD ID.
0: Yes.
1: Yan ay mas magbaba pa yung price.
0: So available po yan lahat at yung ating Santon Plus Herbal Soap maganda po sa may mga pimples at mga allergy sa skin.
1: Yes, pampaputi na rin katropang Cynthia.
0: Pero Doc, mas pampaputi itong clear skin. May clear skin tayo na so, ayan, ito yung clear skin glutacogic, kaya mas nakakaputi yung effect nito.
1: Yes.
0: At saka mga katropa sa may mga masakit yung kasukasuan, likod or katawan, meron kaming Santon Herbal Oil. Ito lahat ay herbal ingredients.
1: Yes. Okay, kaya mas maganda na sila ay magbisita sa clinic katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Para mag-avail ng ating libreng check-up at meron tayong machine na gagamitin katropang Cynthia pag sila pupunta sa clinic na mayroon silang karamdaman. Meron tayong general check-up machine dyan sa ating clinic. Babasahin niya yung mga humihinang organ, yung mga kulang ng mga vitamins, mineral sa katawan nila ay makikita din. Kung mataas din yung sugar nila, uric acid, cholesterol, makikita dun sa ating machine.
0: Yun na free.
1: Yan yung free katropang Cynthia.
0: Ayan mga katropa, no? So, maliban sa free mga services namin, may ibibigay din si Doc na dietary guidelines. Free po yun. Nandun lahat ng mga bawal niyong kainin at pwedeng kainin para mas mapadali yung ating healing process kung meron tayong mga karamdaman. Lahat po yun free. May free consultation, free eye terahertz therapy, free dietary guideline, at syempre yung mga iba pang advices or health tips ng ating wellness consultant. Bumisita lamang po kayo sa aming branch dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lamang po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron po tayong limang branches dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Unang-una, yung nabanggit ko dito sa Puerto. At pangalawa naman po sa Rojas, matatagpuan naman yung Yes to Health sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din po kami sa Nara, matatagpuan naman yan sa Caltex Compound, Barangay Panakan, Nara, Palawan. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point. Matatagpuan naman yan sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung panghuli nating branch dito sa Palawan ay sa Cuyo. Meron dyan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. May mga karatula po lahat na aming mga wellness center na Yes to Health Wellness Center. At syempre, Doc, hindi lang tayo dito sa Palawan, kundi
1: nationwide.
0: Yes, ang Yes to Health clinics ay nationwide. Hmm. Meron tayo sa Quezon City, meron sa Mindanao.
1: Luzon, Visayas, Mindanao yung
0: So, maaari kayong mag-search sa mga social media platform. Ayan, lalabas po lahat ng Yes to Health Wellness Center kung nasan man po kayong lugar. Bumisita lamang po kayo sa mas malapit na branch. At syempre,
1: at yung produkto natin katropang Cynthia ay mabili po yan sa inyong mga lugar, no? Na malapit yung pharmacy sa kanila.
0: Ayan, available din syempre yung lahat ng Santon products sa lahat ng butika at mga drugstore, mga pharmacy. Available po yan mga katropa. At syempre, available din dito sa Yes to Health branches.
1: Yes, clinic.
0: Ayan. At syempre, ang pinagkaiba lang, meron kaming free services at mga
1: discount.
0: Advices and discounts. So, choice nyo na po kung saan po kayo pumunta. So, kung pupunta po kayo dito sa Puerto Princesa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, yung consultation day, nandito pong ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. From 9 a.m. yan si Doc hanggang 4 p.m. mga katropa. So, nasa inyo po kung saan po kayong lugar na mas malapit. Bumisita lamang po anytime. So, hanggang dito lang mga katropa. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa programang The Secret of Health dito lamang sa istasyong 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po ang inyong wellness consultant, J. Maribet. Stay happy, stay healthy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sa Anthon Gold Coffee.

Hi, ako po si Adam, 45. Pero akalang raw akong na-trade. Sekreto ko, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag Santone Plus
21: Herbal Oil.
23: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial.

0: antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: XFM.
3: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
7: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
18: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: Adios!
1: XFM.
2: XFM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi

0: Aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santhone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus.
13: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang

0: Pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Delphine.

0: Ang Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girl

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
8: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult a doctor.
14: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga butika.
5: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Sundown Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
19: Sundown Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, excited!

mga katropa, ganap na po nga 15 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng maulang.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Isang magandang umaga pa rin mga kabay, mga katropa, kahit medyo may pag-ulan, pag-ambon sa malaking bahagi po ng buong lalawigan ng Palawan. Ang ngayon pong araw ng Webes, ika-dalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Sarap matulog. Malamig! Malamig ang ating paligid. Ang sarap pa rin po magbaban. Mamaluktot. At damhin ang init na binibigay ng inyong mga kumot at unan. Ay, nako naman. Sa ating po mga kapay, mga tropa dyan na gising na rin sa mga oras na ito. Good morning, mga katropa, ha? Welcome na sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At sa ngalan ng ating pong makakasama sa bagay technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Katropang Alison Salvatos po, mambubulahaw na at magbibigay na siyempre ng mga balita ngayong umaga sa inyo, mga katropa. Labing pitong minuto makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga katropa. O, nakapagpasalamat na ba kayo sa ating pong pangamay kapal sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin? Nakaabot pa tayo sa petsang ito ng Hulyo, mga kabay, mga katropa. Thanks, Lord. Oh, thank you, Lord, for another life and for another blessing. Samantala, mga kabay, mga katropa, magpainit muna tayo ng ating pong Sigmura. Siyempre, kape-kape, lalo na pag ganito pong panahon, talaga namang sarap. Humigop ng kape. Sana naman po healthy coffee, gaya po ng ating premium D3 coffee mix ang inyo pong iniinom or iinumin. Mamaya-maya. Ngayong umaga na ito, mga kabay, mga katropa. Ha? Premium D3 coffee mix, sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabay, mga katropa, meron pong diabetes. Sakit na pong diabetes, ha? At din sa ayaw din pong magka-diabetes. Pero hindi mapigilan magkape. Paborito ang kape. Hindi pwedeng walang kape sa loob ng isang araw. Ito, para hindi ka na mag-alala sa iyong blood sugar level, katropa, edi dito ka na sa premium D3 coffee mix. Dahil nagpapatamis sa kapeng ito ay stevia. Mga kabay, mga katropa, isang natural na halaman na nagpuproduce din po ng natural sweetener na hindi nakakapekto o walang epekto sa ating blood sugar level sa katawan. Siyempre, pinangungunan pa rin niya ng mangosteen powder, yung ating premium D3 coffee mix. Ha? Ang kapeng meron pong vitamin D3 para naman po matulungan naman maproteksyonan, mapangalagaan yung ating pong mga buto sa katawan. Dahil ang vitamin D3 ha, isa sa pangunahing kinakailangan ng ating pong mga buto araw-araw. Araw-arami mo rin ang pag-inom ng premium D3 coffee mix. Mabibili na yan, mga sir, mga boss, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 20 minutos sa makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga katropa. Tunghayan muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umagang ito. O yan daw pong patuloy na pagtitipo na isinasagawa ng mga Iglesia ni Cristo sa Kamaynilaan. O ililipat daw sila. Kasi diba nauna sila sa EDSA Shrine. Kumuha ng permit hanggang kahapon. Ngayon daw, ililipat daw sila sa Liwasang Bonifacio. Dalawa hanggang apat na bagyo ang inaasaman daw po ngayong buwan ng Hulyo. Ayon po yan sa PAGASA. Anim na katao naman ang nasawi sa naganap na sunog sa 10 palapag na apartment sa bansang Belgium. Samantala sa atin naman po mga balitang local. Mga senior citizens mula sa Puerto Princesa Federation na patungo din muna sa Baguio City na disgrasya, isa patay. City government agad na nagbigay ng tulong. Pagsasanay kaugnay sa coconut products, formalang sinimulan sa bahay ng Rizal. Headline. Water interruption sa Quezon, Palawan muling naranasan kahit nag-iinulan. Headline. At bagong Taytay Fire Station, pinasinayaan na. DPWH, posibleng ilabas daw po ngayong araw yung kanilang assessment tungkol naman sa building ng Palawan National High School na di umano'y narinig daw na nag-crack. Isang motorista sa Quezon, naglabas naman ng sama na loob. Matapos na masirain yung kanyang mga napaka-importanting mga ID. Mula daw po sa kanyang nahulog na wallet. Sanhi naman din mo na ng pagkamatay nitong asawa ni Mac Martisano, yung pong ating kababayan mula sa bayan ng Rojas. Hindi natukoy sa pagdinig na isinagawa ng Committee on Health ng sangguniang panlalawigan. At DMW ipapatawag ng sangguniang panlalawigan upang magpaliwanag sa umunay pagbawas ng mga tauhan nito dito sa kanilang field office sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Webes. At ang mga ulo ng mga balita niyan, andog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Mayaman sa antioxidant at anti-aging properties. Para naman sabihin ng iyong kapitbahay, sir, boss, mukhang nagbo-blooming ka. Isayin mo, kapi lang yan. Kapi lang, katapat niya para mag-blooming ka. Pero dapat ang kakapihin mo ay yung Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yan, ako sa ating po mga katropa, mga kabayan niyan. Huwag kayo masyadong magpa-apekto sa mga nangyayari sa inyong paligid, ha? Good vibes! At syempre, yung din pong inumin na kape, dapat meron pong padala-dalang pang-pa-good vibes din sa ating pong balat at katawan, ha? Ayan nga po yung collagen at glutathione. Available po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng malamig, basang-basa, na umaga, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik po ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng paalala, ha? Magtitimpla muna kami ni Katropang Moises ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Nang masabihan kaming, oy, mga blooming yung mga nando na. Saglitan po!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santon Plus Gold!
15: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal

0: 31 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, sa ang oras na ito. Andog naman po sa atin yan ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee po, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated. At ito po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe. At talaga naman pong epektibo, ha? Yan ang ating Santon Plus Coffee Mix. Na nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available at mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Webes, July 2, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po yung napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ay inyong makasama ang inyong pong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal.
0: Sa detalye ng ating po mga balita, unahin muna natin Balitang Nasyonal. Magpapatuloy din muno ang isinasagawang kilos protesta nito po ang Iglesia ni Cristo sa Laliwasang Bonifacio. Sa Kamaynilaan ngayong pong Webes, Hunyo 2. Matapos simulong bawiin ng pamahalaang lunsod ng Quezon City ang extension ng permita para sa kanilang pagtitipon sa EDSA White Plains. Matapos muno ang ikinasang programa kahapon, Miyerkules, alas 8 ng gabi, alinsunod sa naunang permit na binigay ng Quezon City Government. Bago umalis, hinikayat din ang mga kalahok na linisin ang lugar at dalhin ang kanilang mga basura. Inihayag naman ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo na ililipat yun daw po kanilang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila dahil hindi na kailangan ng permit upang magsagawa ng programa sa naturang lugar. Aniya, layunin pa rin ang paglipat na may pagpatuloy ang paggamit ng kanilang karapatang magpahayag. Bilang paghahanda, sinabi naman ni National Capital Region Police Office or NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat sila ng paunang 1,000 pulis sa Liwasang Bonifacio upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Dagdag pa niya, maaari pang madagdagan ang bilang ng mga pulis depende sa dami ng mga dadalo sa naturang protesta. Humingi rin ang NCRPO ng karagdagang pwersa mula sa iba't ibang unit ng pulisya at nakahanda rin maglagay ng mas maraming CCTV camera sa paligid. Nananatili rin ani na naka-full alert status ang kapulisan, kabilang na po ang mga nakadeploy sa paligid ng Malacañang.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balita niya, nandog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga nanlalabong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!

0: 4:30 sa is na po ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po tayo mga kabayan, mga tropa. Ito, ha, since nag-iinulan po ngayong umaga, ha, mga kabayan, mga tropa, kami nagtatanong, may bagyo ba? Basta nagtuloy-tuloy yung ulan at medyo may mga kalakasan. Karamihan kagad ang tanong na ating mga kabayan, mga tropa, may bagyo ba? Ito, sabi po ng Pag-asa, inaasahan daw po, ha, ng Pag-asa na magkakaroon po ng 2 hanggang 4 na bagyo. Ngayon pong buwan lang po ng Hulyo, ha? Oh, 2 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo 2026. Ito po ay ayon kay State Weather Bureau ayon po yan sa State Weather Bureau. Patuloy na magiging aktibo dumuno ang Southwest Monsoon o ang habagat na magdudulot po ng paminsan-minsang malalakas sa pag-ulan, particular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dagdag pa po ng Pag-asa, ang unang bagyo ngayong buwan ay ang dating low pressure area na naging grap na bagyo. Ito nga pong si Bagyong Henry na siya pong umahatak papalakas dito sa habagat. Samantala, nako, ito pa ha, inaasahan pa ang pagpasok ng mga susunod na bagyo sa napapangalanan namang ito ha. Kung pagkatapos po na Henry at sa inaasahan nilang 2 hanggang 3 bagyo ngayon pong Hulyo, ito na yung mga pangalan, maaaring maging pangalan ng mga susunod na bagyo. Mayroon pong pangalan Inday, Josie at Kia po. Ano, maaaring tumama daw po sa Eastern Visayas at Luzon at magpalakas pa ng epekto ng habagat. Patuloy na pinaaalalahanan ng Weather Bureau ang publiko na laging maging alerto sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa inaasahan nga pong pag-ulan sa mga susunod pang mga araw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tuloy-tuloy na natin ito, Engineer Moises. Base dito sa huling weather forecast na inilabas ang Pag-asa as of 3 a.m. kanina mga kabay, mga katropa, July 2, 2026. Itong si Bagyong Henry ay namata na po sa layong 610 km kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay pa rin itong bagyong si Henry ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometer malapit po sa gitna. Ngayon pinakamata ng bagyo. Pero yung pagbugso ng hangin ito doon sa paligid mula sa labas, mula doon sa kanya pong sentro, yung gustiness, bugso nito, 70 kilometer per hour po. At itong si Bagyong Henry ay kumikilos po pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometer per hour. Kaya sa pagtaya po ng panahon sa mga lugar ng Palawan at Occidental Mindoro, magiging maulap ng ating pong papawirin na meron pong tinatawag na mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Hindi po yan dulot ng bagyong si Henry. Yan po ay dulot ng habagat. Samantala, ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin may tinatawag ding isolated rain showers at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng Southwest Monsoon, mga kabayan, mga katropa. Sa mga nagtatanong, meron bang bagyo? Wala po. Habagat po ang nagpapaulan sa atin. Ayon po yan sa palakahuling datos na inilabas ng DOST Pag-asa, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Kuya naman po natin ang atin naman pong balitang international. Nasawidi mo no ang hindi bababa sa 6 na katao matapos na sumiklab ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa lungsod ng Antwerp sa bansang Belgium kahapon, Miyerkules. Ayon po sa mga otoridad, tinatayang nasa 200 katao ang naninirahan sa naturang gusali. Agad na rumresponde din muna ang mga bumbero at pulisya at ganoon din ang iba pang emergency responders upang ilikas ang mga residenteng natrap sa loob po ng nasusunog na apartment building. Ikinento ng ilang nakaligtas na nawalan muna sila ng kuryente bago daw tumunog ang fire alarm. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na usok na ang makikita sa mga pasilyo kaya hindi na sila nakababa gamit ang hagdanan. Dahil dito, napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulong. Gumamit naman ang mga bumbero ng tinatawag na fire ladder at mga lubid upang mailigtas ang mga residenteng naipit sa mataas na bahagi o mataas sa palapag at mga balkonahe ng naturang apartment building. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga nakatira sa kalapit na lugar na panatiling nakasara ang kanilang mga pinto at bintana upang maiwasan ang paglanghap ng usok mula sa sunog. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay si Belgian Prime Minister Bart De Wever o De Wever sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng mga naapektuhan ng naturang sunog.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang international na yan, nandog naman po sa ating yan ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayong magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at doon sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 15 minutos bago po ang ikalima ng maulang umaga pa rin. Dakoy na po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ayon na natin ang balita ni katropang Ray Elgaran mula dyan sa bayan ng Quezon. Water interruption sa Quezon, muli raw pong naranasan. Kahit na nag-iinulan. Ito yung mga yung may nakaano sa kanilang local water district doon. Bakit daw kano nag-water interruption? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron daw kaming water interruption. Bakit kala nyo? Kayo lang? Dito sa amin, mainline kasi inaayos. Sa bayan ng Quezon, ano kaya ang dahilan? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Muling naran. Matapos umanong nagkaroon ng sira ang main pipeline na nakabase sa Sekyo Turbong, Barangay Isugod, Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang pinagdrama ng Quezon Water Works Office. Ayon pa sa ahensya, agad nang nagsagawa ng pagsasaayos ang technical team ng Quezon Water Supply System sa nasabing lugar. Habang nabilang sa mga barangay na apektado ay ang Isugod, Masin, Kalakagbak, Tabun at Alfonso 13. Samantala, sinasuguro naman ng Quezon Water Works Office na may babalik sa lalong malaling panahon na ang supply ng tubig kapag tuluyan na niya maayos ang taberya. Yan ang balita naman sa inyo ng Premium Daytray Coffee Mix. Kating masarap at subok na, kaya subukan niyo na ang Premium Daytray Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Gran SFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat at katropang Ray. Samantala, bagong Taytay Fire Station, porma na pong pinasinayaan. Gano'n ba kalaki ang kanilang fire station? Pasilip nga sa balita ni Katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Pagman lang binuksan ang bagong Taytay Fire Station sa Sisyo, Malapaho, Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng Bureau of Fire Protection sa pagtuon sa sunog at iba pang sakuna sa bayan. Pinangunahan ang inaugurasyon ng mga opisyal ng Bureau of Fire Protection sa panguna ni Police Senior Superintendent Andrew Menduva, BSC Chief Directorial Staff, kasama ang mga kinatawan ng BFP Regional Office, BFP Palawan Provincial Office at mga Municipal Fire Marshal mula sa iba't ibang bayan sa Palawan. Sa mensahe ni Vice Mayor Delma Edep bilang kinatawan ni Mayor Norbert Lim, binigyang diin niya ang kahalagahan ng bagong hipilan sa pagpapalakas ng servisyong pangkaligtasan para sa mga residente ng Taytay. Nagpahayag din ng suporta si MLGOO Edward Alba sa proyekto at kinilala ang malaking ambag nito sa pagpapahusay ng disaster preparedness at emergency response ng lokal na pamahalaan. Samantala, pinangunahan ni Reverend Father Henry Alaska ang pagbabasbas sa bagong gusali. Inaasahang magpapabilis at magpapahusay ang bagong Taytay Fire Station sa pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency na magbibigay ng mas maayos na proteksyon sa buhay at ari-arian ng mga Taytayanos. At yan ang balita hatid sa atin ng Sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Ang Santon Herbal Soap mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Belia! Agatid sa ating orasan na 12 minutos bago po ang alas 5 ng umaga! Samantala, sa iba pang balita, mga senior citizens na mula po dito sa Puerto Princesa o particular Puerto Princesa Federation, di muna ipatungo ng Baguio City ang nadisgrasya. Isa ang sinawing palad. City government agad na po ang nagbigay ng tulong. Katra pa natin sa balita. Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
4: Patay ang isang opisyal ng Senior Citizen Federation of Puerto Princesa City habang sugatan na bahan ng ilang kasama nito matapos ma-accidente ang kanilang sinasakyang van sa La Union. Inilalang na sa wila si Maria C. Evio, Pangulo ng Senior Citizen Association ng Barangay San Manuel. Ayon sa ulat, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training seminar sa Manila at natatang magtungo sa Baguio para sa isang side trip nang mangyari ang aksidente. Kabilang sa mga nasugatan naman, ang kasalukuyang ginagamot sa Ilocos Training ang Regional Medical Center, sina Kagawad Erlinda Felizarte ng Barangay Santa Monica, Evelyn Jao ng Barangay Santa Monica, Maria Asuncion Viconte ng Barangay Mandaragat at Gloria Valiador ng Barangay Tagumpay na nasa ilalim ng obserbasyon. Samantala, dinala naman sa Balawan District Hospital sina Darwisa Barasote ng Barangay Mangkahan, Orlando Cuarte ng Barangay Masikap, Edna Magbanwa ng Barangay San Pedro, Rosalinda Alcantara ng Barangay Lukbuan at Betty Cuyo ng Barangay Bagong Pag-asa. Ayon sa ulat, hindi sila nagtamo ng malubhang pinsala. Bati naman sa pahayag ni City Information Officer Attorney Iglesia Moncatar sa aking panayag kagabi, may isa umanong sasakyan na bumangga sa van ng mga senior citizen. Ayon naman sa salaysay ng mga biktima sa kanilang mga pamilya na siyang naging sanhi ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ang pamahalang lungsod ng Puerto Princesa na magbibigay ng kinakailangan tulong at suporta sa mga biktima at kanilang pamilya. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Nakakalungkot na balita po yan, mga kabayan, mga katropa. Yung pong nasawi ay aming pong presidente rin po ng senior citizens ng San Manuel. Si Nanay Maring, Alalin Ibio. Mga Nanay Maring Ibio. Mga kabayan makatropa. Nakakalungkot pong balita para po sa aming mga taga Barangay San Manuel. Kiramay po ang himpilan ng XFM sa pamilya ni Nanay Maring.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala! Tama na si katropang Gerald Gales. DPWH, posibleng ilabas daw po ang resulta. Anong kanila pong sinagawang assessment doon po sa building ng Palawan National High School, kung mayroon ba silang nakitang mga crank. Yung resulta, maaari doon po mailabas ngayong araw. Alamin natin ang iba pang detalye ng balita niyan mula kay Kagawa Gerald Gales.
1: Live report! Live report! Ngayong araw, maaaring ilabas ng DPWH ang resulta ng kanilang inspeksyon sa school building ng Palawan National School na sinasabing nagkaroon ng crack. Kung matatandaan, noong isang araw, habang nasa klase ang mga estudyante, may biglang nakarinig sa kanila ng pag-crack ng semento hanggang sa pinalabas na ang mga ito ng gusali para na rin sa kanilang kaligtasan. Agad bumuo ng team para suriin ang narinig na pagbitak ng pader. Magkakasama nag-inspeksyon ang engineer ng City DepEd, City Engineering Office at DPWH. May larawang pinakita sa Facebook, makikitang may marka ng pagbitak, pero ang engineer ng City DepEd sinabing walang nakitang crack, pero sa initial assessment nila, ito ay meron, habang ang final assessment ay manggagaling naman sa DPWH. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pa ang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. So, antabay natin yan, ha? Kahapon, mga kabayan, mga katropa, siyempre, iba po yung ginagawang inspeksyon ng mga ehinyero talaga. Sila ay may mga paraan sa pag-inspeksyon. May mga kinakatok, may mga paraan na pinupukpok yung ilang bahagi ng building. Kanya-kanya po nga sabi nga ay way of inspection. Para malaman po yung integrity ng building, ha? Alamin po natin, sabi po ng engineering department ng ating City DepEd, ang may final say doon sa integrity ng building ay ang DPWH. Bagamat sila ay meron na pong initial na assessment, ang final say pa rin DPWH daw. So, antabayan lang po natin yan. Kung ano yung naging resulta ng assessment ng DPWH kahapon, ha? Sina Engineer Darius. Yan, hintayin natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Ako, boy, 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Yung bayan daw po ng Rojas, mukhang magdamag na inulan. Ang sabi ni katropang Eko Echalar. Yan. Kamusta yung ano diyan sa Abarwan, katropang Eko? Yung mga ilog niyo diyan. Magdamag daw ang buhos ng ulan dito sa Barangay Abarwan. Hindi naman daw kalakasan, yung tamang parang dito rin lang sa Puerto. Bubuhos ng panandalian tapos hihinto ambon-ambon. Parang ganoon. Good morning na lang diyan sa mga taga Barangay Abarwan na nakatutok na sa Exciting Pilipinas. Medyo tumaas na po ang tubig sa tulay. Oy. Bantay, mga taga Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Ha? Siyempre sa ilang bahagi po ng ating pong lalawigan, mga low-lying areas. yung banta ng Plus Flood, ha? Sabi ng ating pag-asa. Be prepared, mga kabay makatropa. Samantala, mga kabay makatropa, 4 minutes bago po ang ikalima ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntun ng Eksadeng Pilipinas pagkalipas lang ng ilang paalaala.
5: Ito ang Eksadeng Pilipinas. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Hanap mo ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, Aborlan branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
9: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pipili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidant antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Xanthone Gold Coffee Mix.
20: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ice yan!
21: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3.
24: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
28: Xanthone Plus Herbal Oil.
29: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
28: Xanthone Plus Herbal Oil.
30: Maaasahan
28: sa sakit ng katawan.
30: Xanthone Plus Herbal Oil.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
32: Mapibili sa mga butika.
33: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
31: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
32: Mabibili sa mga butika.
5: Ito ang XFM Palawan.
34: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
34: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
34: Ang katropa mo. Exciting!
35: Exciting!
0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 5 minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga.
36: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balik po tayo sa ating pong palatuntunan at sa ating pong mga balita pa rin. Panagdagang mga balitang lokal. Isang motorista sa Quezon naglabas ng sama na loob matapos sirain ang mga mahalagang ID card nang mahulog di muno ang kanyang wallet. Ito bang kasi sinira, ba't binilik na lang? Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
37: Live report. Live report.
1: Desmayado at masama ang loob ng isang motorista matapos kasing sirain na ng hindi pa nakikilalang individual ang kanyang mahalagang ID nang mahulog nito ang kanyang wallet na brown sa bahagi ng kurbada ng Sitio Balintang, Barangay Isugod, Quezon, Palawan, Hulyo 1, 2016 na ito ay pagmamayari ni Ginoong Gian Troy Palma Daliva, kung saan ayon kay Daliva, galing umano siya ng Barangay Tabon at ito'y patungo ng Balintang. Subalit pagdating nito sa lugar ay dito na raw nawala ang kanyang wallet na naglalaman ng PhilHealth card, pag-ibig, driver license at iba pa, habang kinumpirma rin nito na bago mahulog ang kanyang wallet ay kaka-withdraw lang niya ng pera. Samantala, nang makita ni Daliva ang kanyang wallet sa tulong ng isang lalaki ay dito na nadiskubre na sira na ang ilang ID at wala na rin ang pera. Yan ang balita atin sa inyo ng Sustapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sustapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Grand XFM.
2: Ito ang Exciting Videos.
0: Maraming salamat ang katropang Reya. Samantala, Menro Brooks Point nagkasan ng validation at interview sa mga residente sa Barangay Tubtob, kaugnay pa rin yan. Asa namataang buhaya. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Live report. Live report.
4: Agad na kumilos ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro upang beripikahin ang ulatang namatang buhay sa Sitio Proper Barangay Tubtob nitong June 29, 2026 sa paumuno ni Menro Head Narciso E. Mariano Jr. nagsagawa ng validation at panayamang kupunan mula sa Menro Wildlife Ecosystem Research Management Division katuwang ang Central Bantay Gubat. Tiningnan ng grupo kung totoo ang impormasyon at kung ano ang maaring maging epekto nito sa mga residente sa lugar. Ayon sa nasabing tanggapan, bahagi ito ng kanilang mandato upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga wildlife na maaaring magdulot ng panganib. Muli namang nagpaalala ang tanggapan sa publiko na ipaalam agad sa Menro o sa barangay kung may makitang buhaya o iba pang wildlife sa kanilang lugar upang mabilis na matugunan at maiwasan ang anumang insidente. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat ang katropang Dennis. Samantala, National Food Authority pinalalapit ang kanilang serbisyo sa mga magsasaka sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Ito ay sa pamamagitan po ng planong pagtatayo ng buying station doon. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
3: Live report. Live report.
7: Naghahanda ang National Food Authority o NFA Palawan na magbukas ng buying station sa bayan ng Taytay bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyo nito sa mga magsasaka sa Northern Palawan sa isinagawang pagpupulong sa pagitan ng pamunuan ng NFA Palawan at ng pamalang bayan ng Taytay. Tinalakay ang mga kinakailangang hakbang upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Pinangunahan ang pulong ni NFA Palawan Branch Manager Osmondo Quinto Jr. Kapag naitatag ang buying station, mas mapapadalian niya para sa mga lokal na mga magsasaka ang pagbebenta ng kanilang palay sa NFA sa itinakdang support price ng pamalaan nang hindi na kailangang bumiyahe sa mas malalayong lugar. Kinilala ng NFA ang Taytay bilang isa sa mga pangunahing producer ng palay sa Northern Palawan, dahilan upang piliin itong maging lokasyon ng planong buying station. Inaasahan ding makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng pagbili ng palay at pagpapanatili ng sapat na supply ng bigas sa lalawigan. Sa kasalukuyan, wala pang itinakdang petsa para sa pagbubukas ng buying station. Gayunman, nagpapatuloy ang pagkipag-ugnayan ng NFA sa lokal na pamalaan upang mapabilis ang implementasyon ng nasabing proyekto. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.

0: Samantala, sanhi naman ng pagkamatay ng asawa ni Mac Martizano ng bayan ng Rojas, hindi natukoy sa pagdinig ng Committee on Health ng Sanggunian Panlalawigan kahapon. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
1: Nagkaharap na sa pagdinig ng Committee on Health sa Sanggunian Panlalawigan ang pamunuan ng Rojas Medicare Hospital at ang nagrereklamo na si Mac Martizano tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa pagdinig na pinangunahan ni Board Member Winston Arzaga, ikinomento ni Martizano na tatlong beses na na-admit sa Rojas Medicare Hospital ang kanyang misis na nasa 5-6 na buwang buntis dahil sa sumasakit ng siya nito. At ang naging findings ay misakit itong UTI. Sa kanyang kwento, tanging isang nurse ang kanyang inireklamo at hindi kasama ang mga doktor. Sabi niya, pinigilan raw kasi siya ng nurse kaya ito nang hilingin niya na ilipat na sa ospital dito sa Puerto Princesa ang kanyang misis dahil meron pa itong mga hinihinging mga dokumento o clearance. Wala naman sa pagdinig ang sinasabing nurse kaya hindi rin nasagot ang pahayag ni Martizano. Samantala, nanindigan naman ang pamunuan ng Rojas Medical Hospital, hindi nila pinabayaan ang pasyente. Sa katunayan, sabi ng attending physician ng asawa ni Martizano, maayos naman daw ang vital signs nito ng kanyang suriin nang dalhin ito sa ospital. Nang may lipat ito ng ward, ay pinuntahan niya pa nga ito kahit siya ay nakatalaga sa emergency room. Iba na raw kasi ang doktor na nakatalaga doon. Dahil buntis ay sinilalim na ito sa ultrasound para malaman kung may heartbeat ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Magkagayon man, hindi nila may paliwanag o hindi may paliwanag ng mga doktor kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay dahil bigla na lang daw nagbago ang kalagayan ng pasyente nung bandang gabi na bago isugod dito nga sa ospital sa Puerto Princesa. Kaya naging solusyon ni Board Member Cherry Payacosta na isilalim sa otopsiya ang bangkay para malaman talaga ang sanhi ng pagkamatay. Pero sabi ni Martizano, hindi ito maaaring gawin dahil isang Muslim ang kanyang asawa at bawal ito at hindi papayag ang mga kapatid o magulang ng kanyang asawa. Dahil dito, tinanggap na rin ni Martizano ang paliwanag ng mga doktor at wala ng planong maghabda pa palaban sa ospital. Magkakayunman, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Provincial Health Office tungkol sa bagay na ito. Yan ang balik natin sa inyo, Business Plus Capsule, na tutulong para may balik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, tamo na natin ang atin naman pong Ospital ng Palawan at Police Station 1. Mula doon na si katropang Kuya Totoroni. Good morning! Live report!
2: Yes, good morning katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at isang mamasa-masang kalsadahan at maulan ngayong umaga. Isang malamig na umaga, katropang Ali. At update natin ngayon sa may ospital ng Palawan. Katropang Ali, isang vehicle accident ang naitala dito sa ospital ng Palawan pasado alas 2 kaninang umaga. Itong si alias Abdullah, no, 32 anyos. Ito ay residente ng barangay Santa Monica, katropang Ali. Ito ay base sa medical record, pauwi naman ito sa barangay Santa Monica at pagsapit sa pinangyarihan o nasa aksidente. Particular na katropang Ali, kung ikaw ay pamilya sa may bahagi ng barangay San Pedro, itong tapit isang fast food chain dito sa may San Pedro na may portion na hindi pa nasisimento na kung saan isang sasakyan ang huminto dahil nga hindi pa ito nasisimento. Habang itong si biktima ay nakasunod at hindi niya napansin yung paghinto ang isang sasakyan dahil na kanyang mabangga sa may bahagi ng likuran ng sasakyan. Nagtamo ito ng suga sa mukha at sa bibig at base dito ay pinapaniwalaan ito ay nakainom. Inumin naman yung kanyang motorsiklo. Ito kanina medyo na nag-alala itong kanyang mga kaanak dahil nga ang kanyang mga magulang nito ay nasa bahaging Mindanao, katropang Ali. Sa ngayon, nasa stable naman ang lagay nitong biktima. Sa ngayon ay nagpapagaling dito sa ospital ng Palawan. Sa mantala, isang shelter naman ang nangyari sa may bahagi ng barangay Mandaragat. Itong edad 23 anyos. Base dito sa medical record ay nag-shot ito dahil nga nakainom din at nawala muna ito ng control sa minaman yung kanyang motor, Katropang Ali. Nagtapo naman ito ng sugat sa kamay at sa braso matapos itong ma-aksidente. Agad naman itong nadala dito sa ospital ng Palawan at nalapatan naman ito ng lunas. Sa ngayon, itong dalawang na-aksidente ay nanatili pa dito sa ospital ng Palawan, Katropang Ali. Habang ating inaabangan ngayong araw ng Huwebes ay negative tayo, Katropang Ali. At ngayon ay narito tayo sa Police Station 1. Isang magandang balita, Katropang Ali. Wala rin na italang anumang aksidente at nirespondyan natin mga kapulisan. At paya pa ang buong magdamag ng ating Police Station 1, Katropang Ali. Siyempre, good morning kay Sir Bindinsio ano, at kay Sir Sambalit. At siyempre kay Sir Ibina ng ating tatlo mga pugi natin mga kapulisan na naka-duty ngayon sa Police Station 1, Katropang Ali. Siyempre, good morning kay Police Major Noel Manalo, ano, ang ating Police Station Commander sa Station 1 at magandang umaga din sa Station 1 hanggang Police Station 6 no, sa Puerto Princesa. At magandang umaga din sa ating mga taga-anti-crime at maging kay Ma'am Jamusalia ng Ospital ng Palawan. Siyempre, ganyan natin sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katropang Kuya Toto, XFM News. Ito ang exciting
0: videos. Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Ingat sa mga motorista. Ako talaga, oh. Dalawa, victim, isang vehicular, bumunggo sa sinusundan sasakyan. Isa naman yung nag-self-crash. Parehong nasa impluensya din muno ng alak. 18 minutos makalipas naman po ang ikalima ng umaga. Karagdagang balitang lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa, Department of Migrant Workers. Ipatatawag na po ng sangguna ng panlalawigan upang magpaliwanag sa umunoy pagbawas o pagtanggal ng ilang tauhan nito dito sa kanilang field office sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo. Live report.
3: Nais ng sangguniang panlalawigan na makuha ang panig ng Department of Migrant Workers o DMW kaugnay ng umano'y malaking pagbawas sa mga tauhan nito sa lalawigan. Sa privilege speech ni Board Member Ryan Maminta, iginiit niyang naapektuhan ang operasyon ng DMW Palawan dahil sa paglipat umano ng malaking porsyento ng mga kawani sa regional office sa Calapan City. Dahil dito ipapatawag ng sangguniang panlalawigan ang kalihim o kinatawan ng DMW at ang regional director ng ahensya upang ipaliwanag ang nasabing hakbang at ilahad kung paano matitiyak na hindi maantala mga serbisyong kailangan ng mga migranteng manggagawa at mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Layunin ng pagdinig na mabigyang linaw ang sitwasyon at matukoy kung kinakailangan ng karagdagang hakbang upang mapanatiling epektibo ang serbisyo ng DMW sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Sessa, Girl Kadasyo X sa Famine. Ito ang
0: exciting podcast. Maraming salamat, katropang girly. Samantala, metal detector. Na para magamit daw po sa pagsasagawa ng inspeksyon sa lahat daw po ng mga paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa para sa kaligtasan lahat ng mga estudyante. Ninanais ng City DepEd. Katropa natin sa balita, Gerald Gales. Live report.
4: Muling tatalakayin sa paparating na meeting ng City DepEd ang tungkol sa pagkakaroon ng metal detector sa bawat eskwelahan sa Puerto Princesa. Ayon sa City DepEd, noong nakarang taon pa ito plano, kaya lang may mga paaralan na hindi pa kayang magkaroon nito. Subalit nang mangyari ang Tacloban school shooting incident, kung saan patay dito ang tatlong estudyante, napapanaw na ito para i-priority para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante. Sa tingin ng City DepEd, maaaring bago matapos ang taong ito ay magkakaroon na sa ilang malalaking eskwelahan ng metal detector sa tulong ng city government. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, sa uling bukso ng ating pambalitang lokal, mahigit sa 500 beneficiaryo na Fisher Folk na kasama daw po sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program mula naman sa Bayan ng Kulyon at Tangkuyo. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
5: Ito ang Exciting Days!
6: Umabot sa 554 na rehistradong mangiisda mula sa bayan ng Curon at Culion ang nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa pamamagitan ng suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFARMI Maropa. Isinagawa ang pamamahagi nitong June 30 sa Curon Coliseum kung saan 459 beneficiaryo mula sa Curon ang tumanggap ng asistansa. Sumunod naman ang distribusyon kahapon sa Culion Gymnasium para sa 95 na benepisyaryo mula sa Culion. Layunin ng PAFFP na maibsan ang agarang pangangailangan ng mga magsasaka at mangisda at mapalakas ang kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamon na kinakaharap sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayon sa BFARMI Maropa, patuloy ang koordinasyon ng mga nasa ahensya ng pamalaan kasama ng lokal na pamalaan upang matiyak ang tulong na maibibigay sa mga rehistrado at kwalipikadong benepisyaryo sa mga baybayin ng nasabing munisipyo. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Isaac Pakaldo, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan dito sa ating pampalatuntunang Exciting Pilipinas ay andog sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Ang mga dekalidad at epektibo at masasarap na kape na yan na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa buong lalawigan ng Palawan. 24 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, kapapasok lang nitong live ng pag-asa. Ang weather update, mga kabay, mga katropa, si Ma'am Lian Loreto ang ating pong mapapakinggan.
7: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 2, 2026. Naganap nga po ng 8 PM kagabi ay nakalabas na ng ating area of responsibility itong Bagyong Henry. Alas 3 ng umaga naman, huli pong namataan ang sentro itong Bagyong Henry sa layong 610 kilometers kanluran ng Bacnotan. Kaunyon Tropical Depression pa rin po ito sa labas ng CAR at may taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, umikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ngayong araw ay hindi na nga po nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy po natin itong pinomonitor. Ngayong araw naman po ay habagat po yung nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. In the next 3 days, wala naman po tayong nakikita, no, na bagyo pa sa sa loob ng ating area of responsibility and magiging mas maganda po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na tatlong araw. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Patuloy nga po yung mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas dito sa Palawan, so sa Kalayaan Islands and Puerto Princesa, mas mababa po yung ating temperatura, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 30 naman po sa Kalayaan Islands. Southwest monsoon pa rin naman po ang nakakaapekto dito sa may Basilan, Tawi-Tawi, sa may Zamboanga Peninsula at dito rin po sa may Antique, ngunit bawas po yung ating mga pag-ulan ngayong araw. Taas na gale warning sa ngayon. At marami pong nagtatanong, meron po kaya tayong inaasahan na bagyo next week? So, ay July 6 to 12, no? Base po sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, ay maaari pong may pumasok na malakas na bagyo. Ngayong araw nga ay may minomonitor na tayo na tropical storm o bagyo na nasa labas pa ng ating monitoring domain. At nakikita natin itong tropical storm na ito ay mas lalakas pa sa susunod na mga araw at posible nga pong pumasok ng ating area of responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. So possible po by Wednesday or Thursday, no, ay pumasok po ito dito sa ating PAR ayon po sa ating mga huling datos.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto, mula sa Pag-asa, mga kabayan, mga katropa. O, habagat ha? Habagat ang nagpapaulan sa buong lalawigan ng Palawan. 27 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, inyo na po narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, ikadalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po yung napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mga katropa, sa ngalan ng ating partner sa bagay technical, Engineer Moises Acosta. Ako naman ang inupong naging tagapagbalita, ang inupong tagapagbulakaw kada umaga, katropang Alison Salbatus. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga na, Pilipinas!
8: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

ang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mabisitahan, pwede po ninyong mapuntahan at mapag-

0: Ibay at nakikinig sa atin pong palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang oras ng usapang pangkalusugan.
1: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. Baka inquiries po niyo about your health? Huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasela na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na, Dok, pag nakakainom ng atin pong ultimate trio. Mm-hmm. O, ito yung katuwang natin, ha, sa araw-araw ng mga stress, mga problema at iba't ibang mga karamdaman na pwede nating maranasan, mga kaibigan.
0: Oh, so, Ultimate Trio, naglalaman niya ng mga nutritional supplements, mm-hmm, or mga extracts na ito naman talaga, kaya lagi nating ipinopromote itong tatlong supplement,
1: yes,
0: na to.
1: Doc.
0: Kasi commonly yung mga kondisyon na pinagdaraanan, mm-hmm, natin ngayon sa kalusugan,
1: yes,
0: eh yun yung kailangan natin, kung ano yung nakalagay doon, ano, na mga sustansya. O lalo na kung kayo ay meron ng mga hypertension, mm-hmm, may diabetes, mm-hmm, may sari-saring pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan, eh hindi sapat ang nakaasa lang tayo sa maintenance kung hindi natin gagawan ng katapat na tamang diet, tamang nutritional support sa ating katawan at tamang pag-iingat, syempre, at pag-iwas sa mga alam naman natin, obviously, na nakakasama sa atin pong kalusugan.
1: Tama, Dok, ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, mga kabayan natin, huwag na huwag kayong papawala ng atin pong ultimate trio dyan sa inyong puntahanan at ugaliin po ang pag-inom po nito araw-araw, ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno po ng mga antioxidants, napakataas ng mga phytonutrients, phytochemicals nyan na naibabahagi sa atin pong pangangatawan. At syempre, nandyan din yung Santon Vitamin C natin. Ito yung panglaban natin sa samot-saring mga ano, mga infections, ano? Pagpapalakas ng atin pong immune system. Pag-iingat ng bawat cellula ng atin pong pangangatawan. Eh, kailangan natin yan, yung vitamin C na yan na makukuha natin sa Santone Vitamin C, ha? At syempre, hindi mawawala yung atin pong premium D3, Doc. Ang premium D3, mm-hmm, ay mapagkukunan natin na mayaman ng mga essential fatty acids, ano? O yung tinatawag ng mga omega fatty acids. Syempre, may vitamin D rin yan na napakahalaga, hindi lang sa atin pong mga buto, pati sa mga tissues natin at sa iba't ibang organs, sa mutsaring mga functions ng ating pangangatawan, napakalaki ng ginagampanan ng vitamin D, especially yung vitamin D3 na yan, ano? Yung tinatawag na cholecalciferol, mga katropa, ha? At hindi rin mawawala yung nagpa-unique sa atin pong premium D3. Ito ang atin pong Moringa Seed Oil Extract.
0: Moringa Seed Oil, isa sa pinakang the best na bahagi kasi ito ng malunggay, mm-hmm, ng moringa plant na kung masasabi nating healthy or masustansya yung mismong dahon ng moringa,
1: yes, oh,
0: eh napakataas ng concentration ng mga active phytochemical ng moringa dun sa seed.
1: Dun sa buto.
0: Oo, eh yun naman talaga eh. Kaya yung Moringa Seed Oil, isang, mm-hmm, best product na pwede nating i-intake everyday. Ang problema, hindi madali makahanap ng produktong may Moringa Seed Oil.
1: Tama, Dok.
0: Oh, mostly, ang ginagamitan nito kasi cosmetics, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero yung edible Moringa Seed Oil ay medyo mahirap hanapin. Mm-hmm. Pero meron po tayo yan sa ating premium D3 softgel capsule na kombinasyon ng tatlong maasahan natin pagdating sa kalusugan.
1: Oh,
0: mula dun sa coconut,
1: mm-hmm,
0: ganun din yung Moringa Seed Oil at vitamin D3.
1: Ayan, ha? Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto na yan, especially ang atin pong Ultimate Trio, yan po ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ganoon din sa atin pong online shopping store, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong Ultimate Trio as well as iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ganun din sa atin po mga Yestro Health Wellness Center. Pwede kayong pumunta dyan at maka-avail ng atin po mga produkto. And of course, meron tayong mga exclusive products dyan na pwede po ninyong mabili. Iba't ibang services na offer ng Yestro Health na pwede po ninyong masubukan. Sa mga katropa natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto at gustong sumubok ng atin pong mga serbisyo, ay puntahan ang atin pong mga Yestro Health Wellness Center.
2: Metro Manila Branch.

0: floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samusaring infection sa inyo po mga balat, huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Santon Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal, ayan, na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na, nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, Dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, Dok, ang namumroblema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, Dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
4: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan, na sabi nga ng ano, sa mga data, sabi po ay almost sa 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
3: Yes, oo.
4: At mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan, kumbaga more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila yung may monthly period,
3: yes,
4: sila yung nagbubuntis, at sila yung mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
3: Oo.
4: Oo, nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwede nagkakaroon ng anemia.
3: Sa mga kalakihan doon, parang sa tuli lang yata eh.
4: Oo.
3: Minsan nila pa, ano?
4: At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia.
3: Iyon.
4: O siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia.
3: Mm-hmm.
4: Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki.
3: Oo.
4: At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency. Ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan. Ano bang dahilan ng anemia mo?
3: Mm-hmm.
4: O, nakikita na commonly iron deficiency.
3: Kulang sa iron.
4: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood.
3: Mm-hmm.
4: Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells. Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck. Alam mo, may delivery truck, di ba? Dinadala niyan mga goods. Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin, isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong o mula sa ating lungs. So pag huminga ka, ipipick up ngayon ng red blood cell mo yung oxygen at ibinabind diyan ng itong hemoglobin.
3: Ibinabind sa hemoglobin.
4: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron para mas maraming madala sa cells na mga oxygen.
3: Iyon, oh.
4: Yeah. So yung mga cells na yon na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain. O yung ating po mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan. Ano? So every part of the body, yan o. Kapag ang oxygen ay kulang, dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier, ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina. Yung tinatawag na fatigue.
3: Yan,
4: o yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga. Hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nag-ahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso. Yung parang laging ninenerbiyos.
3: Kinakabahan lagi.
4: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, yung malalamig ang kamay at paa. Kaya ako pag nagsishake hand sa mga ano natin nakakausap, commonly babae, madalas malamig ang kamay. Tapos kung titinan mo, medyo maputla. Alam mo na, merong possible na anemia. Saka yung iba, parang nahihirapan mag-concentrate. Kaya nga, di ba, nung panahon, naalala ko, para may campaign ng DOH against anemia. Na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na anong aral, baka may anemia na. So naalala ko yun, mga commercial before. Ano. Totoo po yun, kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo, kasi nga kulang yung carrier mo na hemoglobin, talagang ang utak mo, deprived.
3: Tama daw ko.
4: So pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability. Tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuko daw natin ay marupok, brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss, ito yung madalas ko napapansin. Pag anemic, naglalagas ang buhok. Sa mga kababaihan. Yun ho, yung sign na meron na po tayong possible anemia na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia. So, ang tanong, paano po napoproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line eh. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow. Meron dong soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo, yan yung paborito nila.
3: Oo,
4: no? Yung parang laman. Ano? So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis. Na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell, kailangan muna niya ng mga ingredients. Tandaan niyo 'tong mga ingredients na 'to ha, para alam niyo ha. Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabind ng oxygen at nag-aallow sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen. Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Hindi makakabuo ng healthy red blood cell. Pangalawa, vitamin B12. Pangatlo, folate o vitamin B9. Vitamin B6. Kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex. Eh. B1, B6, B12. Oh. Diba?
3: Yan yung mga prominent B-vitamins.
4: Copper and protein. Kasi yung hemoglobin, protein yun eh. Yeah. So kung kulang ka sa protein, eh hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin na cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin, magkulang man yan ng isa, eh talagang maapektuhan yung ating ano.
3: Kulang pero na ingredients eh.
4: Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
3: Iron.
4: Kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, pero kapag hindi sapat yung absorption. And you know why? Bakit hindi na-absorb ang iron?
3: Yes, doc.
4: Even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
3: Yun.
4: Kasi yun pala yung key. For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
3: Ibig sabihin, kahit sapat yung iron mo sa mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, no? Lalo na yung mga leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
4: Oo, totoo yun. Kaya nga ano eh, nakakapagtaka kasi ang iron. Nandiyan lang naman yan sa that's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
3: Yes, doc.
4: Lalo na yung mga root crops. Bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa. Sa lupa nang gagaling yung minerals.
3: Yun.
4: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth. Kaya nga diba sa disyerto, walang vegetation doon. Pero yung mga nakatira sa disyerto, lalo sa desert of Africa, ugat ang hinuhukay nila. At yun ang kinakain nila na source of nutrition. So, ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya, may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C. So, the cause of anemia, pag-usapan naman na. Ano mga dahilan? Kasi ito yung commonly. Merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency. So sa nutritional deficiency, ibig sabihin kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina at ito ay nagiging dahilan ng anemia. Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss. Alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, merong
3: mga internal bleedings.
4: Internal bleedings. Even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition, but because of this problem, para kang butas na sisidlan na talagang ang katawan is persado sa
3: ibig sabihin, kahit nakaka-produce yung katawan mo, pero mas marami yung
4: lumalabas. Kung katulad nga may mga heavy bleeding, lalo na during the time na meron kang menstruation, tapos meron kang pangangapal ng matres, may mga ganun eh. Nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases. Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, meron kang mga autoimmune disease, meron kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla. Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin. May mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan. Kaya kinakailangan, alam nyo din yun, kaya madalas dapat, nagpapacheck up. Hindi yung kung kailan lang hindi na makagulapay, saka lang pupunta sa doktor.
3: Yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, nababaliwala nga nila, no? At ito pagkakaroon naman ng anemia, na minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. Kasi maliban na magpatingin ka ng dugo, ano? Or maliban na namumutla ka ng gusto, dun mo palang marirealize or ma-alarm ka na kulang ka na sa red blood cell sa ipangangatawa.
4: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya parang normal symptom lang, parang pagod ka lang, kaya hindi na kukuha, nakikita agad ng mga tao.
3: Oo.
4: That's why, just imagine, napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. One in every three people.
3: Grabe.
4: Anemic, di ba? So, ang tanong, paano natin naturally makukorek yung anemia at mapiprevent?
3: Yan yung mahalaga, Dok. Pero wag yan, ha? Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, wag pong mahiyang magtanong. I-text siya lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So ano nga ba, Dok? Ang mga pwedeng gawin. Ayan. Lalo na sa ano? Sa nutrition natin. Kung paano natin i-combat or lalabanan itong problema na anemia.
4: Number one, since ang pinakanangunang dahilan is iron deficiency anemia, kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron, katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron is napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh. Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya. So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams of leaves ng moringa sa same weight ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin, balance eh yung kanilang nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time maabsorbo din yung iron. Tapos kung hindi naman kayo vegetarian, maraming source eh. Yung itlog, mayaman 'yan sa mga sa iron and other B vitamins ano. And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na na mga plants and yung mga plant-based superfood kasama na diyan yung spirulina. Na nagtataglay ng mga B vitamins ano. Sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron niyan. Yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, nakakatulong sa sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina, yung ampalaya, ganun din kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo isipin, garlic pala, taas ng iron. Papatibay ng daloy ng dugo. Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
3: Yun.
4: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60 to 70% ng spirulina weight is protein. More than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. At yung kanya, mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina, yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan, stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation. So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, o kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give us the radiation that affects how our red blood cell is formed every day. Yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan. That also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
3: Gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
4: Yes. Tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo mahirap na tanong yun.
3: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
4: Pero based on studies, ang pinaka the best daw to combat stress, kasi hindi mo naman talaga iiwasan yan, is una prayer, meditation, and breathing exercise.
3: Yun.
4: Yung paghinga ng, kasi breathing can give you more oxygen.
3: Mm-hmm.
4: Kaya di ba may mga may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon, huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times. Kung iisipin mo, ano naman connection nun? Alam mo connection nun? It will increase the brain's oxygen that will give you the right ability to think and decide.
3: Tama.
4: Yun yung sinasabi
3: kasi
4: doon.
3: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo,
4: wala na. Irrational na yung yung decision making.
3: Lalo na yung kung titingnan nila doc yung electrical functions ng brain area natin. Ang laki pala ng ang laki ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area. Mga katropa.
4: Kaya to wrap up our itong usapan natin tungkol sa anemia, kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo gusto niyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition. Pangalawa, you need to take adequate iron in your diet, vitamins and mineral support through supplement and food. Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like Santon Plus Gold, vitamin C, premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell, para hindi tayo mananatiling lagi na lang nalulupaypay dahilan sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyonan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami pang ibang complication. Kaya yan ho, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
3: Yun. Salamat, Doc, for that info. Sa mga katropa niya, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, ha? Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
0: The secret of health.
3: Okay, Doc, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, ha? Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, huwag kalimutan, At lagi pong tandaan ang atin pong mga programa sa atin pong mga himpilan. Araw-araw po ito, ha? Sa mga bagong didiscover pa lang ng atin pong mga programa. Meron po tayong program every day, ha? Dito sa atin pong mga himpilan, nationwide po ito na napapakinggan, mga katropa, ha? At siyempre, sa mga merong iniinda dyan na mga problema at karamdaman, huwag din po kalimutan na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil dyan, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Wala pong bayad, mga kaibigan. At makita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Kung ano ba yung mga first step na dapat po natin gawin, ha? Kasi maraming bagay na dapat po tayong salang-alang pagdating sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. So dyan sa clinic natin, holistic ang atin pong approach. And of course, marami tayong mga services, maraming mga modalities na pwede nyo subukan, i-try, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa pagpapalakas at pagsolusyon sa samot-saring karamdaman sa atin pong pangangatawan. Doc, baka may pahabol ka pa mensahe, Doc?
4: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating mga katropa na nakinig sa ating palatuntunan. At always, we're inviting you to listen every day. At sana ay marami tayong napulot. Mamunting kakaalaman pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan. Especially, tulong ho ng natural na mga pamamaraan. At ng Santon Plus Gold at iba pang produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat po mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Ganun rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat, mga katropa, mga kaibigan. Sa kalan po ni Doc Rimilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang magpapalusog at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
5: The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM.
8: XFM.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold.
11: Mga katropa, excited!

0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM Time, 6:07 ng umaga.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
1: Headlines. DPWH assessment sa gusali ng Palawan National School, inaasahang ilalabas ngayong umaga. Paunang assessment kahapon, wala umanong indikasyon ng pagguhon ng gusali.
3: Headlines. Initial assessment po namin, wala naman cracks na visible sa school building. Yung school building po pala ay 4-story.
4: Mga pare at pastor, isasama na sa pagbusisi ng presyo ng heavy equipment sa Bayan ng Rojas.
1: Provincial Board, hinihintay ang resulta ng investigasyon sa Rojas Medicare Hospital.
5: Ngayon, hinihintay ko yung resulta ng sarili naming investigasyon. Ng sariling investigasyon yung PSO, palingop.
4: Padre de Pamilya humingi na linaw sa paliwanag ng Rojas Medicare.
1: Provincial Board, kung sakali man, pailan ng kaso, willing ka rin.
6: Apo, sir.
1: Sa palitang nasyonal, biyahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada tuloy ayon kay Secretary Gomez.
4: Sa balitang international naman, 14 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
1: Sa balitang sports, Fran, pumasok na ho sa round of 16 ng NBA PPE mula o muling gumawa ng kasaysayan.
2: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Buenos dias, Pilipinas! Sumaga ho ngayon ng Huwebes, July 2, 2020. 46.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
1: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating pong mga nagbabagang balita.
6: Express Balita sa Umaga.
1: Naiso ng ama na si Maka Martisano ng malinaw na paliwanag mula ho sa Rojas Medical Hospital kaugnay ng sinabing pagkukulang na nauwi sa pagkasawi ng kanyang misis at sanggol. Masa rin siyang magsisilbing aral ang insidente upang hindi na ito maulit sa iba pa. Magamat aminado siyang wala siyang sapat na kakayanan na magsampa ng kaso, sinabi ni Martisano na handa niyang ituloy ang reklamo laban sa ospital kung tutulungan siya ng sanggunian panlalawigan.
6: Express Balita sa Umaga.
1: Official board, kung sakali man,
7: apa,
1: paila ng kaso, willing ka rin.
7: Apa, sir.
1: Sige, kasi yung trabaho, madali lang yung trabaho eh. Kahit na hindi ka humingi ng tulong sa kanila, makakagawa ka ng para at makakahanap ka eh.
7: Kaysa apa, naman, sir, apa, sir.
1: Kaysa naman magdepende ka sa kanila, magkaroon ng trabaho, eh, pakiramdam mo nga sila yung dahilan kung bakit nawala yung asawa mo at anak mo, di ba?
7: Opo, sila po talagang dahilan, sir, na gano'ng nangyari sa asawa ko, sir.
1: Mayroon ka bang paghahanda ng ginawa? Baka sakaling ikaw rin sa pag-aharap ay ma-question at hingian ng pagpapaliwanag. May mga nakahanda ka na ba na sasabihin?
7: Opo, sir.
6: Express Balita sa Umaga.
1: Kinig ko ni Mac Martisano, yung pong padre de pamilya nung pong mag-ina na namatay.
6: Express Balita sa Umaga.
1: Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad po namang gustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong talawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Sa kaugnay na balita, hinita na ng sangguna palalawigan ang resulta ng sinasagawang investigasyon kaugnay na pagkasawi ng mag-ina sa Rojas Medical Hospital. Ayon kay Board Member Winston Arzaga, nakapagbigay na ng paliwanag ang pamunuan ng Rojas Medical Hospital at iginit itong nasunod ang kanilang itinakdang proseso sa paghawak ng pasyente. Sa ginanap na committee hearing sa sangguna palalawigan kahapon, sinabi ni Arzaga na isinagawa ang hiwalay ng investigasyon katuwang ang Provincial Health Office upang matukoy kung may naganap na paglabaga. Anya, kung may makita ang pagkukulang ay magpapatupad ang kakulang remedial measures. Sa paunang pananaw ni Board Member Arzaga, maaaring nasunod ng ospital ang umiiral na protocol, ngunit ang naging issue ay ang pagkaantala sa paglipat ng pasyente dahil sa mga kinakailangang requirements bago may sagawa ang referral o transfer.
5: Ang solution doon, ipa-autopsy yung patient para malaman talaga. But ang pagkalam natin, hindi pa pwede kasi isang Muslim yung namatay. At sila may, ano yan, iba yung paniniwala nila. So wala yun. Hindi natin pwede consider yun. But kami ngayon, ninihintay ko yung resulta ng sarili naming investigasyon. Ng sariling investigasyon, yung PSO, paling office ni May Lacao, Ms. May Lacao, tungkol doon sa process nila kung saan kami nagkamali, kung mayroon pagkakamali. And then dito, nakita rin natin, base doon sa sinabi ni guest from Barangay 1, na mukhang yung kanyang sentimento ay natutuon doon sa NARS. So yung titingnan ng ating mga officials dito.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Yan po ang tinig ni Board Member Winston Arzaga matapos po ang pagdinig kahapon. Samantala, bagamat sinabi po ni Mac Martisano na naunawaan niya ang mga paliwanag na inilatag sa committee hearing ng Committee on Health at Sagot ng Pananawigan kahapon na tili umanong hindi malinaw sa kanya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanya misis. Ayon kay Martisano, ang tanging paraan upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ay ang pagsasagawa ng autopsy. Ngunit hindi ito pinayagan ng pamilya dahil Muslim ang kanyang asawa. Sa halip na magsulong ng panibagong usapin, nakiusap si Martisano sa pamunuan ng Ross Medical Hospital na tiyaking hindi na maranasan ay mapasyente ang sinapit ng kanya misis. Sinabi niya rin na bagamat masakit ang pangyayari o ang nangyari, tinatanggap na lamang niya ang pagkawala ng kanyang asawa. Anya, mahalaga na may naiparating niya sa publiko ang kanilang karanasan sa pamagitan ng panawagan sa XFM Palawan upang magsilbing aral at makatulong sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga pasyente.
6: Express! Balita sa umaga!
8: Pero at least na parating ko sa media na yung ginagawa nila na hindi po tama. Para kasunod na hakbang po nila, tama na yung ginagawa nila. Hindi na po maulit. At saka nagpasalamat po ako sa media po kay lalong-lalo na po kay yung interview sa akin.
9: Sir Kaluwi.
8: Salamat po ako sa kanya. Maraming rin salamat po talaga sa tulong niya po sa XFM po. At pati na rin kayo po.
6: Express! Balita sa umaga!
4: Yan ang tinig ni Mac Martisano, asawa ng namatay na buntis.
6: Express! Balita sa umaga!
1: Joy, sinamahan mo ito kahapon. Ano yung naging resulta ng case meeting?
4: Oo, yung naging resulta, Joy, nung ang talagang ano na, nireklamo ni Mac, yung nurse.
1: Nurse!
4: Hindi yung doktor.
1: Oo, kasi yung nurse yung nag-askaso talaga sa ano sa mag-ina niya, di ba?
4: Oo, yung doktor, wala siyang problema sa doktor . Yung nurse lang na yung sasabi niya kasi may ano na kumbaga may advice na yung doktor na ilipat na ng ospital dito sa Puerto.
1: Okay.
4: May advice na.
1: Ilang oras yung advice na yun hanggang sa maibiyahe?
4: Kasi
1: mayroong advice, bandang, dapat agad-agad.
4: Bandang alas 10 may advice na parang alauna pa sila nakaalis Kasi yung mayroong ang ano pala, kasi sabi ni Mac, yung nurse, kasi naghingi ng clearance yung nurse. Oo, may mga papel na kailangan, Choy, May ano. Pero ang ano pala, sabi ng ospital, sabi ng pamunuan ng ospital, kailangan lang may maiwan na kaanak. Ayun din naman talaga ang nangyari. Kaya lang, medyo late na.
1: Okay.
4: Late na, may naiwan. Kayong mag-aasikaso ng papel, may maiwan na kaanak. Pagka may advice na na-transfer, agad-agad yun.
1: Alas 10 meron natin, 11, 12, 1.
4: Mm-hmm.
1: Pag sinabi mong i-transfer na yan, nangangailangan niya ng mas mataas na antas ng
4: atensyon ng mga doktor.
1: Kaya nga . So, umabot pa ng 3 oras.
4: So, kaya biyahe. Yun ang bago na ibiyahe.
1: Yung ano pa, 2 oras pang biyahe niyan.
4: Kaya nga bandang conception daw, babuyan, medyo doon na ano. Nalagutan ng hininga. Pero ang inano niya talaga, yung nurse. Hinahanap niya ngayong nurse
1: Ang pumunta lang doon ay yung doktor, nakapagpaliwanag.
4: Oo, nakapagpaliwanag. Natanggap niya yun. Wala naman siya problema sa mga doktor. Doon lang siya may problema sa nurse.
1: Oo.
4: Yun lang talaga sa nurse yung ano niya. Kasi may advice na, tapos parang sabi niya, pinipigilan siya. Kasi yung may hinihingi daw sa kanyang mga dokumento. Yun pala sabi ng pamunuan ng ospital, ayan, mga dokumento na yan, may iwan ka lang ng yung kamag-anak mo na yung mag-aasikaso niyan. So,
1: may isang kamag-anak, maiwan sa ospital, yung pasyente, ibiyahe na yung agad ng Puerto. So wala magiging antala sa ganong sitwasyon.
4: Yun pala yung ano doon. Bandang huli, yun din ang nangyari. May naiwan din isang kamag-anak doon.
1: Bumilang pa ng 3 oras. Dapat sana yung sa loob ng 3 oras na yan, binibigyan na siya ng sapat na atensyon dito na sa Puerto.
4: Kaya
1: mga private hospital o sa hospital ng Palawan.
4: Kaya nga. So, yun ang doon lang nagkaroon ng ano. Pero
1: nakuha
4: doon
1: ba yung
4: sa
1: pangalan ng nurse? At ano ang plano doon ng provincial board sa nurse?
4: The request ni board member Aris Arsaga na kasama yung investigasyon, di ba?
1: Okay.
4: So, na ipasama sa investigasyon, matanong yung nurse na yun, ano ba ang nangyari?
1: Okay. kasi sabihin may mga pag may, sa investigasyon may mga pagpapatawag pa nagagawin kabilang na itong nurse na ito na nag-asikaso dito sa Maguina.
4: Yun, oo. Kasi sa doktor wala siyang problema eh.
1: Okay. Ang nag-iimbestiga ay
4: ang PHO.
1: PHO na.
4: PHO na. Yun,
1: pero pagdating sa provincial board, tapos na ba ito?
4: Ano pa? Hindi pa. Kasi hintayin pa yung resulta.
1: Okay.
4: Ay, hindi, pero resulta ng ano ng investigasyon.
1: Okay.
4: Sabi ni Port Bimbero sa Arsaga, doon sila magbabase kung anong mga measures. Kasi ang naging sa investigasyon kahapon, anong babas na problema, yung doon lang sa nurse.
1: Sa nurse lang.
4: Oo, doon lang sa na-delay o ano. Doon sa pagkasikasa ng doktor, wala siyang problema doon. Oh, wala siyang...
1: Nung pagdating ba dito, pagdating dito ng Maguina, saan din na lang ospital yun?
4: Sa Ace Medical Center.
1: Yung Ace Medical Center, meron ng medical certificate. Doon makikita yung cause of death?
4: Wala eh. Ang nakalagay doon, ano, dead on arrival. Kasi ano na eh, sa ano pa lang, patay na. Sa daan pa lang.
1: Sa daan pa lang.
4: Yung in-inject sa kanya, sabi ng pamunuan, kasi sumusuka. Sumusuka. So yun pa lang yung pag-inject sa kanya ay yun pang para hindi siya masuka, para hindi siya mahilo, no? Tapos yung binig may, dahil may UTI kasi tatlong beses pala ito na sugod.
1: Oo, panay UTI daw yung
4: UTI,
1: ano
4: yun. Nung bandang huli paano na kasi nag-antibiotic sila.
1: Oo.
4: Paano na din pa, alam din naman nila na buntis.
1: Oo.
4: So alam naman din naman. Tapos kumbaga yung lahat ng protocols tsaka yung vital signs kasi nung pagdating, sabi nung doon natin ding physician niya, ay sa pangatlong pagdala, ay okay yung vital signs nung umaga, Choy.
1: Mm-hmm.
4: Nung umaga, nung pagdating ng alas 10 ng gabi, doon na nagkaroon ng, hindi na nila mapaliwanag. Sabi, aminado sila na hindi nila alam ano ang nangyari, biglang nag-deteriorate na yung ano, yung sitwasyon. Doon na, gano'n na, doon na. Nagkaroon na ng ano doon. Problema. So hindi nila maalam kung ano na yung talaga yung hindi nila mapaliwanag, Choy, kung anong nangyari, biglang nagbago yung ano
1: vital signs
4: niya, biglang nag-ano na, okay. Nag-collapse na yung
1: so ano ang niya. Paraan ngayon para matukoy kung ano talaga yung ikinamatay?
4: Ang sabi ni board member Payacosta, autopsy. In-explain niya doon paano yung autopsy, paano ginagawa
1: ngayon,
4: yung autopsy. Ang problema, sabi ni Payag na una sana si Mac, yung pala na ano niya, na-realize niya Muslim pala yung ano, Muslim ang asawa niya. So hindi po pwedeng galawin. So ngayon sa anong in-interview natin siya, tanggap niya na yung paliwanag ng mga doktor.
1: Okay.
4: Wala na rin siyang hindi na rin siya mag-file ng kaso kasi nga sabi, yung autopsy hindi talaga hindi pwedeng gawin. Ang giningit-ngit niya doon talaga sa nurse, Joy. Sa yung mga doktor wala siyang problema eh. Sa nurse lang talaga. Yun lang ano niya sa mga doktor. Hindi niya, actually, wala siyang masamang sinabi sa mga doktor.
1: Oo.
4: Maayos naman yung ano niya. Yung doon lang yung sa nurse talaga yung ano niya. Yun ang naging problema niya doon. Yun ang ginigit niya. Kaya nga sabi ni Board Member Winston Arsaga, sabi niya kay Dr. Labrador, baka yung ano, yung pag siyempre sa dami ng trabaho ng nurse, baka ano, baka iayusin yung ang up yung ano ba, pakikipag-usap. O ma-advise sa mga nurse natin na maayos pa yung pag-usap sa doon sa mga pasyente natin, sa mga pasyente. So kasi doon lang nagkaroon ng glitch eh. Doon nagkaroon ng problema eh, sa nurse na eh. Wala
1: sa
4: na iba eh.
1: Na lang,
4: sa pagdinig kahapon, doon lang nagka-problema. Wala nang ibang problema si Mac. Yung doon lang sa part na yon. O yung sa nurse lang na sabi niya, pinipigilan siya na i-ano na, transfer na.
1: Oh.
4: Pero may advice na talaga yung doktor. May advice na medyo maaga pa kasi parang pinag-ano nila, huminto yung sakit eh. No? Binigyan ng pin reliever, huminto yung sakit. Titignan nila kung ito ba appendicitis o UTI.
1: Mm-hmm.
4: Doon sa UTI kasi, nakita talaga nila noon, findings talaga UTI. Nung pangatlong ano, nakita nila, paano na pahupaan ng UTI?
1: Pahupa na
4: kasi nga, nag-antibiotic na eh. Tapos kaya lang, suka pa rin siya ng suka. Kaya tinurukan ng
1: pahilap.
4: Hindi pampahilap, pantanggal ng hilo.
1: Yun.
4: Oo, kasi pantanggal ng hilo.
1: So, titignan lang natin dito sa takbo ng investigasyon na gagawin ng DOH kung pupunta at magpapaliwanag itong...
4: Yung nurse.
1: Nurse.
4: Oo,
1: ngayon ba, nurse. Imbitado pa rin? Kasama pa rin ba doon si Mac?
4: nakuha na nila yung kwento ni Mac eh. Doon na sila sa nakapokus
1: sa... Kasi si Mac, ang gusto niyang marinig, yung paliwanag talaga
4: ng nurse.
1: Ng nurse. Oh, ngayon, mag-iimbestiga yung DOH, nandoon ang nurse. Si Mac ba nandoon din para mapakinggan? Arap-arapan yung paliwanag ng...
4: Sana, gawin nila. Sana, gano'n pa. Although napakinggan na nila si Mac kahapon. Oh, pero doon sa proseso, mukhang nasunod naman siya yung proseso. Sabi nga nung attending physician niya, kasi siya, doktor siya sa emergency room. Pag sa ward pala, iba na yung doktor. Sabi niya, kahit na hindi ako doktor doon sa ward, tinutahan niya pa. So, kumaga, inasikaso niya rin talaga ng matindi. Noong medyo pumuntahan siya doon sa sa ward na kumbaga hindi niya na area yon eh,
1: iba na ibang doktor
4: pero nag-extend pa rin siya ng effort para makumusta yung pasyente yung habang inaantay yung ultrasound, kasi nung una para hindi nila maano yung ano eh, walang pintig, walang makita. Kaya sinabi sa ultrasound para malaman.
1: Oo.
4: So meron namang heartbeat doon sa ultrasound, merong heartbeat. Pagdating nga lang ng bandang gabi, nag-iba yung sitwasyon. Yung una, maganda yung ano, yung maganda yung
1: vital signs. Alas 10, okay pa.
4: Bandang alas 10 ng gabi na...
1: Doon na nag-iba. Alas 7, alas 8, alas 9, yun siguro pa. Okay pa.
4: Okay pa yung gano'n.
1: Alas 10, doon na nag-iba, kaya nag-recommenda na yung doktor na kailangan na ibiyahe ng puerto.
4: Oh, meron ng recommendation eh. Meron ng recommendation. Parang before pa ng alas 10, may recommendation na. Oh, meron na siyang nirecommend agad ng attending physician. Kaya nga lang, doon sa yung ano hina, tapos siyempre walang ambulance, nag-request ng ambulance, meron ng ambulance. Doon lang talaga sa nurse, yun lang talaga eh. Ang pinakaano niya doon, umiikot lang doon sa pagharang ng nurse. Wala siyang reklamo sa doktor, ang reklamo niya sa nurse.
1: Na natin, abangan din natin yung magiging paliwanag dito pong nurse kung sakali man ha, na ipatawag ito sa DOH investigation at magpaliwanag.
4: Sa PHO.
1: PHO.
4: PHO yan. Yung ano pala, sabi nung isang doktor sa akin kahapon, yung ambulance, meron na raw parating na yung ambulance ng Ruas Medical Hospital. Mukhang bumili yung provincial government. So hintay-hintay lang konti at parating na yung inyong
1: ambulance.
4: Oh,
1: nadagdag. Oh. Bago.
4: Oh. So Choy, dito sa kaso na to, sa pagdinig kahapon lumabas, nasunod yung protocol, yung simula pagdating, yung mga check-up, mga test na gagawin, nagawa naman ng mga doctors. Yung pag-transfer lang yung nagkaroon ng problema. Yung ita-transfer na. Doon ang problema.
1: Express Balita sa Umaga. 6:28 ng umaga. Sa iba pang mga balita, isasama ho ng lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan na mga pare, pastor, kinatawa ng civil society organization at iba pang sektor sa isang independenteng grupo na magsasagawa ng pagbusisi sa presyo ng mga heavy equipment bago ito isailalim sa bidding. Ayon po kay Mayor Pedro Sabando, layunin ng hakbang na matiyak ang magiging patas at transparent ng procurement process. Kaugnay ng panukalang loan ng munisipyo para sa pagbili ng heavy equipment at pagtatayo ng People's Park, inihayag ito ng alkalde sa isinagawang consultative meeting kung saan tinalakay ang panukalang loan at ang mga hakbang upang matiyak ang wastong paggamit ng pondo ng bayan.
9: Express Balita sa Umaga.
1: narinig ho ni Mayor Penny Sabando ng munisipyo ng Rojas. Yan po ang balitang atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. May kakayanan ito upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawa.
9: Express! Express! Balitas Umaga!
1: Napakaganda naman ng mga plano ito. Na ito. May kulang pa. Yung media isama.
4: Pwede.
1: Kasi yun yung communication, yun yung outlet para naman sa public.
4: Yun, oo. Diba? Dito sa Puerto Princesa, meron siya'y tinatawag na, Puerto Princesa People's Council. No? Hindi ko lang alam sa Rojas kung may ordinansa na. Sa dito kasi by ordinance na yan eh, si Consial Dilig yung nag-ano niyan.
1: Na, so sino yung kinatawan ng ano yan, Puerto Princesa
4: People's Council. Si Doc Romy. Pero iba-iba yan eh. Ang sa ordinance sa Choy, kasama tayo doon sa nung ako ay pangulo pa ng Federation ng homeowners. Mm. Kasama tayo sa 16 na founding member ng People's Council.
1: Ayun.
4: So ngayon tayo dati ang umuupo doon sa pagsa Committee on Housing. Yan, kasama tayo sa Sangguniang
1: Panlansuhan.
4: Tayo nagre-represent noon. At kaya tapos sa mga proyekto Choy ng City Government, ito yung maganda.
1: Oo.
4: Kasama yung People's Council pag merong proyekto. Chine-check yan, Choy.
1: Yun ang maganda.
4: Chine-check yung mga proyekto ng city government dito sa atin. Binubusisi kasama yung People's Council, yung civil society organization, kung tama yung pagkakagawa, tama yung proseso.
1: Ito na ba yung chairman, si Mayor Silo Bayron din?
4: Hindi, iba yun.
1: Iba rin
4: iba,
1: yun.
4: Pang People's Council, ano yun, samahan talaga ng mga...
1: Iba't ibang sektor. Katulad nito, yung mga...
4: Pare, pastor, yan. Homeowners Association, kababaihan, marami, mga cooperative, maraming civil society organization siya, yung mga accredited ng city government.
1: Yan,
4: Pero yung legal ng mga...
1: Parang ganito rin siya.

0: sa PhilJeeps niyan eh. Oh, magpo-post ka doon sa PhilJeeps, mag-invite ka ng mga bidders. Ayan. Pero meron din namang ano doon, meron din namang halwa, negotiated bidding. Nakalagay din yan doon sa procurement law, doon sa bagong procurement law. Pero naman yan silang ano eh, merong bids and awards committee. So, alam din naman yan ang bids and awards committee na yan.
1: Gawa pala tayo ng ano no, ng grupo. Bantay proyekto.
0: Yun, pwede. Oh, parang bantay paliko yan. Bantay proyekto. Maganda yan, maganda yan. Oh. Pero dito sa city talaga, ginagawa na yan ng ano ng may group yan, kasama yung civil society organization, minsan kasama din yung ibang mga kapitan, kasama yung talaga ano yan, active yan, Choy. Siguro kung wala pang municipal ordinance, mas maganda kung magkaroon ng municipal ordinance yung Rojas, magkaroon ng Rojas People's Council.
1: Yan, oh, pwede. Oh.
0: Actually, Choy, alam mo saan nagsimula yan?
1: Saan?
0: Sa Naga City.
1: Naga?
0: Oh, yun ang yung si Robredo, si Jesse Robredo.
1: Ayun, yung namatay.
0: Yung namatay. Siya ang gumawa niyan. Oh, kaya yung mga ano, pupunta ng Naga, tinitingnan doon paano nila ginawa yung...
1: Ganda ng ganito kasi mababantayan, malilis. Hindi ko alam kung mawawala, pero malilis yung korupsyon.
0: Yun! Oh, diba? Oh, malilis talaga.
1: Oh, kasi...
0: Nakabantay
1: siyempre,
0: eh.
1: Nakabantay. Siyempre, bago pa man yan, may pailalim na communication kaagad yan eh. Merong bidding process na magaganap ha. Sali kayo. O di, pagka pinorma na yan... Ipauna ng mga pag-uusap, hindi pa naman yun. Kaya di natin masabi kung talagang mawawala pero malilis. Kasi mababantayan talaga.
0: Kaya yung proyekto, kung palpak, ma-re-rate kasi, yun yung main section eh. Kaya pinupuntahan ng mga ng groups na yan. So, ito, may recommendation sila. Ay, pangit itong ano? Pangit itong proyekto na ito. O, proyekto, ano yun? Palpak ito.
1: Palpak.
0: So, ikaw na local government unit, nagkakaroon ka ngayon ng... basis para, ay, kung pangit yung resulta, maguhin ko ito. Ibahin ko yung, ano niya, pagbutihin ko pa.
1: Maganda yung, ano eh, yung everyday report. Yung tipong, okay, sinimulan ngayon, ito yung gagawin. Bukas, yung halimbawa sa proyekto na ba, Joy? Halimbawa, nandiyan na. Day one, ito yung gagawin. Day two, ito yung gagawin. Report tayo, yung day one, nagawa ho. Day 2, ito yung gagawin. Day 3, ganito yung gagawin. Yung naka-report lahat, di ba?
0: Kaya.
1: Yung day 1, hindi nagawa, hindi nila natapos.
0: Wala. Yung bakal, ano, yung bakal,
1: Lumiit.
0: Lumiit ang bakal,
1: Pitong bakal yan, naging tatlo na lang.
0: Tapos
1: yung... report, di ba?
0: May 9 a.m. na. Hindi na 10 a.m.
1: Kita mo na, di ba?
0: May mga ganun, Yan, papaano yan doon sa report yan ng makikita yan sa report ng group kasama yung civil society organization, pag-chinek nila yon.
1: Yan. Ako, sali ako. Bantay ka. Proyekto.
0: Bantay,
1: tapos tayo,
0: pwede,
1: yung,
0: pwede.
1: Tayo yung mag-report, di ba?
0: Oo, bantay proyekto. Pwede yan. Gawa ka ng grupo na yan, tapos iparehistro natin sa city. May ano yan, may accreditation.
1: Para ma-recognize talaga.
0: Pero dapat sec-registered ka muna.
1: Ay, ganun?
0: Dapat ganun.
1: Ikaw na yung presidente. Ano lang, ano mo yung PIO mo, ganun na lang.
0: ikaw founding ano eh.
1: Ma-proseso siya,
0: mahaba. Ma-proseso. Pero sa mga halawa, mayroon mga ibang hindi sec-registered. Halawa sa amin, sa homeowners, disod registered siya, pwede rin siya. Minsan yung iba, dollar registered. May mga ganun. Pero pag private na ano, depende kung saan mo pa ipaparehistro.
1: Basta sa atin, makilala lang, i-recognize lang ng city. Okay yun.
0: May requirements din eh. Merong pag ba ma-recognize, dapat may 1-year operation ka, may financial statement ka.
1: Mabigat ano?
0: Mabigat eh.
1: Diba, Lichoy, kaya natin yan.
0: Pero magandang ano yan, ako sa Siksikan, meron akong binuong ordinansa, magkaroon ng Siksikan People's Council. Barangay People's Council.
1: Oh, galing ah.
0: So, ano yan, kumbaga anak ng, nasa committee pa.
1: Oh. Para naman yan sa mga proyekto ng barangay.
0: Yes, para sa proyekto ng barangay na Siksikan. Maganda. Matsi-check.
1: Adapt natin yan doon sa bangkabangkaw. Yeah.
0: Pwede yan. Pwede rin sa bangkabangkaw yan.
1: Paano ako ng ano ma?
0: Ng ordinansa?
1: Oo.
0: Sige. Bigyan kita ng kopya ng proposed ordinance natin.
1: Sige. Ito maganda yun. Nakakapag-usap yung mga kagawad eh. At kapag si-share ng mga ideas.
0: Pero balita ko, yung iba kagawat, nagtayo na ng trading.
1: Aba!
0: Nung magusto naman kontraktor.
1: Naging kontraktor na. Sino ba yung mga kagawad na

0: ba yung mga kapitan na mga ganyan, ha? Okay, okay. Hindi sila ang mukha, pero sa kanila.
1: Sa kanila, di ba?
0: Oo, yung trading na yan.
1: Yeah.
0: Nangungontrata rin yung mga small, ano? Small project.
1: Project. Nagsisimula sa mga small project.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Samantala sa iba pang balita, inaasahan pong ilalabas ngayong umaga ng Department of Public Works and Highways ang final assessment report upang matukoy kung ligtas pa bang gamitin ang apat na palapag na gusali ng Palawan National School. Matatanda ang nagkaroon po ng pangamba nitong June 30 matapos naglabasan ang mga estudyante ng makarinig ng malakas na crack mula po sa gusali. Ayon po sa Department of Education, walang nasaktan sa insidente. Ayon kay Engineer Mark Tad-tad, School Governance and Operation Division, agad nagsagawa ng inspeksyon ang mga kinakulan at sa paunang assessment ay wala umanong nakitang indikasyon ng paghuna ng gusali. Nakadepende ang pamunuan ng paaralan sa final assessment report ng DPWH kung marinang muling gamitin ang gusali ng mga mag-aaral.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
3: 7.30 pa lang AM, nandun na kami sa PNS and then we coordinated din sa DPWH and then Office of Building Official para isahan na lang din po yung pag-assess natin. And then, ito po, yung saan nangyari kahapon, yun nga, buti walang nagkaroon ng casualty o masamang nangyari. Pero nung initial assessment po namin, wala naman cracks na visible sa school building. Yung school building po pala ay 4-story, 20 classroom na yung STEM po yung mga students natin.
2: Express! Balita sa umaga!
1: Yan po ang tinig ni Engineer Mark Tad-Tad, School Governance and Operation Division.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Sa parte ito ng City Deped ha, si Engineer Mark Tad-Tad, ang pinagtataka ko lang, ang binabanggit nila wala.
1: Ang merong ano eh, pero, sana yung ano sa akin ni Maring Krishna ha.
0: May picture man.
1: Ito kasi yung aking kapitbahay, nag-message sa akin, Choy.
0: Okay.
1: Sa ano to, sa ground floor, yung nahanap ko lang tong message sa akin na yung ito, ha?
0: Sige. Pakita natin yan.
1: Good PM, Kagawad. Nabalitaan nyo ba yung nangyari sa PNS? Nag-evacuate po mga senior high students sa PNS ngayong hapon sa STEM building ng PNS. Nag-crack po ang kisame ng room nila.
0: Yun.
1: Yung anak niya. Nila Troy. Sa ground floor, pina-evacuate po lahat ng students sa bubong. Fourth floor po yung bilis na nagkalamat. So sa kisame ng ground floor, doon sa room ng kapitbahay ko, Choy, nagkaroon ng ano, may parang
0: may crack kaya lang yung crack na yun, hindi makita kasi nakabalot doon yung pintura.
1: Oo, kulay puti.
0: Oo, lumubo yun eh.
1: Kaya lumubo.
0: Bon, di ba, Bon, may pwede natin pakita, Bon. Ito binabanggit ito, yung sa may Agda, nakita natin ito. Sabi mo baba ng 2-inch. Kahit yung City Deped, binanggit ito. Yung engineer, yan yung pinapakita mo yan, bumaba ng 2-inch. Pero may mga post at naisend din sa akin eh. Nung naisend sa akin, nakita ko nga, may crack nga naman pala yung sa kesame.
1: Ito yung video nung sinin sa akin nung kapitbahay ko. Ito.
0: Oh, yan, yung pagtakbo na
1: pagtakbo
0: yan nila.
1: Pagtakbo ng mga bata. Sa ground floor ito. Choy, sa ground floor.
0: Oo. Dito kasi nung time na yan, nasa loob na tayo eh. Nandiyan na si nasa ano na eh, nasa ground floor na si ano, si Katropang Ali.
1: Oo.
0: Pinalabas lang eh. Ipinaabot ko ngayon doon kay Attorney Babaw eh. Nandoon na yung
1: para sana nakita din natin.
0: Yung SFMA, nasa loob na eh. Kita mo 'di ba? Mayroong picture. Hindi nabanggit ito doon sa ano eh, yung tungkol sa kesame. Doon sa interview.
1: Sa interview.
0: Oo. Kasi nga naman, wala tayong idea ng time na yun na nasa kesame pala makikita yung lamat o yung crack. Kaya kasi binanggit dito, wala.
1: Meron silang mga narinig eh, na parang narinig. Akala nila ano lang.
0: Parang crack ng sa simento.
1: Sa simento.
0: May pagsabog pa nga na binabanggit yung engineer eh. Oo, mayroong pagsabog na nabanggit. Pero ang makapaglalabas daw ng final assessment ay yung
1: DPWH.
0: Hindi yung City Engineering na nandoon din. Hindi yung engineer ng City DepEd. Pero nandoon sila. Magkakasama silang nag-inspection. Ayan o.
1: Ayan. Makita mo talagang kung tanggalin mo yung pintura, bitak talaga yan.
0: Dapat, yun ang tinanong ko, ano ba ang dala ninyo sa pag-inspection ninyo? Visual lang ba? O meron kayong mga instrumento na hawak, gamit, para i-check Kasi po pwedeng yung, ang tawag doon, yung sudsud ba? Ang tawag doon?
1: Yung
0: pantanggal ng mga...
1: Pintura?
0: Oo.
1: Oo.
0: Isusudsurin mo, titignan mo, oh, may bitak nga. Baka ayan, naman ito, dugtungan lang ito. Ng pintura,
1: baka, ano, ba? Kung sa kalsada pa, hairline ano?
0: Hairline?
1: Na crack niya.
0: Oh, sana mabalikan ito at makita, ma-check. Tapos, DPWH, kailangan din namin ng ano ha, ng paliwanag nyo tungkol dito. Kasi kaya naman ito bunoy, binabantayan ngayon ng mga media, ilan kami doon, marami kami na pumunta doon sa DepEd. Kaya binabantayan ito, ayaw natin na magkaroon ng accident o disgrasya na po pwedeng ikasawi ng mga estudyante. Dahil lang magulang, tiwala at kampante na nasa loob ng eskwelahan, bato, matibay, maayos, kahit nga umulan eh, yung iba kampante.
1: O, tingnan mo ito sa balitang internasyonal natin. 14 na batang nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Pakistan. O, di ba?
0: Yan ang wag sanang mangyari.
1: Pagkano, ganyan ang mangyayari, Choy. Bumagsak, ayan, kasabi na yan, pag bumagsak yan,
0: Ngayon may crack.
1: May crack.
0: Pagkatapos ng crack, anong gagawin? Tatapal-tapalan mo, okay na ba?
1: Titingnan kung
0: diba?
1: Yung...
0: O yan ba, ibabasagin?
1: Yun.
0: Ire-repair. Oh. Yung sa eksperto eh, sa mga engineer ng paliwanag, di ba?
1: Oo, sa kanila yan eh. Halimbawa, kung yung yan bang ano na yan, ay makakapikto ba yan sa integridad ng buong building?
0: Hmm. Yan.
1: O, paano yan? Kung yan lang bang bahagi na yan?
0: Oo.
1: Oh. Oo, baka naman... Pag mahirap yan, pag buong building.
0: Tsaka sa ilalim may binabanggit parang lumambot eh. Sa ilalim na pundasyon.
1: Oh.
0: May sinkhole na ba?
1: Yun ang ano.
0: Wala naman
1: ang...
0: tayong lindol dito, di ba?
1: Wala naman, pero kasi parehang ulan ng mga nakaraan.
0: Baka lumambot ang ilalim.
1: Baka lumambot na lumambot.
0: So kasi, DPWH talaga paliwanag talagang kailangan.
1: Yung lupa kasi, hindi natin napapansin, may mga paggalaw yan eh.
0: Hmm.
1: Oh, may mga, every hour, every minutes, may mga paggalaw yan eh. Hindi lang natin napapansin.
0: Oo. So abangan natin, Choy. Ngayong araw kung kailan, anong oras, ilalabas itong final assessment ng DPWH. Yeah. Sana patawag din tayo kasi yung City DepEd, pinatawag ko yung mga media. Sana ganun din yung DPWH.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Ang problema lang, Choy, kailan meron daw silang memo, kailan magpaalam sa regional office, magsulat.
0: Alin itong DPWH?
1: Oh, bago mag-interview.
0: Anak ng baka naman, o. Diyan tayo nahihirapan, eh. Diyan tayo nababagalan. Okay lang sana kung mabilis kayo na pagdating namin, ready na kaagad kayo. Okay na ito, mga media, nakakoordinate na ito doon sa central office, hindi lang sa regional office. Sige, pasok kayo. Ano ba mga tanong ninyo? Paliwanag namin, mga ganun ba? Sila na kaagad yung bubungad sa atin?
1: Wala eh, kailangan magsulat pa tayo.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, ikaw ba, Choy? Ako na?
1: Oo.
0: Ito, pansamantalahong ipapatupad ang synchronized learning matapos na suspindihin ang face-to-face classes sa mga apektadong gusali ng Palawan National School nito pong June 30. Habang hinihintay po ang pinal na assessment po ng Department of Public Works and Highways. Mula para ho sa mga estudyante. Ayon po kay Schools Division Superintendent.
1: Na-promote.
0: Hindi, legal.
1: Legal officer, legal officer.
0: Ayon po kay City DepEd, legal officer attorney Nanisha Babaw, nagsagawa na rin ang Department of Education ng Psychological First Aid sa mga mag-aaral at patuloy ang psychological assessment na isinasagawa ng mga social worker at school nurses kahit walang naiulat na nasaktan sa insidente. Nagsimula ang paglikas sa mga estudyante matapos na iulat ng isang mag-aaral na nakarinig siya ng malakas na tunog na tila pagsabog o pag-crack mula ho sa gusali. Sa inisyal na investigasyon, posibleng ang daloy ho ng tubig sa ilalim ng gusali ang naging sanhi na paggalaw ng lupa. O, kita mo, Choy, di ba? Sa inisyal na investigasyon, posibleng ang pagdaloy ng tubig sa ilalim ng gusali ang naging sanhi na paggalaw ng lupa. Wala umanong nakitang, wala umanong nakitang bitak o anumang structural damage sa mismong gusali.
1: Ano pala yun?
0: Yun sabi dito eh. Batayo sa paunang inspeksyon, ha? Nakatakda pa rin ibatay ang susunod na hakbang sa ilalabas na final assessment report ng DPWH. Samantala, muling nanawagan ng Department of Education sa Puerto Princesa para sa pagkakaloob ng, ito na oh, yung kailangan, metal detector na magagamit sa inspeksyon ng mga dalang gamit ng mga estudyante papasok sa mga paaralan. Inaasahan magpapatuloy ang hakbang ito pong mahabang pila ng mga estudyante sa pagpasok sa mga paaralan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
2: Express Balita sa Umaga.
4: Okay po. Yung sa metal detectors po, actually, nung nakaraan, sa susunod na schedule po namin ng LSB, although nai-propose na po yan ng Schools Division Superintendent, superintendent natin, nung mga nakaraan pa, with the recent incidents of violence and with the advent of DepEd Order 6, ang sabi naman po ng superintendent ay ipupush po, ay isasama din natin sa agenda sa susunod na LSB meeting.
0: Tinig ho ni Attorney Babaw, legal officer po ng City DepEd.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panibalik ang maayos na paningin sa inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili ho sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Kita mo, Choy, yung paliwanag ng City DepEd.
1: Ayan, sadal. Nagdugtong kasi. Magkaibang istorya yun eh. Wala pa yung audio tayo dyan, yung tungkol doon sa pag-crack ng school. Iba kasi yun, metal detector man yun.
0: Nag-iba
1: yung story. Magkaibang istorya kasi ito na pagdugtong. Pero yun, yung paliwanag, hindi nila nakita yung ano na yun.
0: Yung bitak na yun?
1: Bitak na yun.
0: Hindi po pwedeng hindi makita eh kasi magagaling man ito, mga engineer ito.
1: Kaya,
0: papasok sa loob ng classroom, titignan nila, makikita.
1: O ano yung, kung hindi yun bitak, ano yun?
0: Yan o, yan
1: diba? Ang tanong. Yan ang tanong eh, kung hindi yan bitak, ano yan?
0: O ano yung guhit na yan? Salamat kasi may mga estudyante. Estudyante ba o guro yung nag-post nito? Nakita natin. Estudyante bon, di ba?
1: Estudyante.
0: Salamat sa mga estudyante kasi sila... isa sila sa nagpapakita ng talagang na-experience nila. Diba? Yung ibang araw, sinasabi na, nako, paraan lang yan para makaalis ka agad kahit makauwi ng maaga.
1: Kaya
0: nakapag-post yung estudyante na hindi ganun.
1: Tsaka ako talaga, yung ako, tiwala ako, yung bitbahay ko, hindi magsisinungaling eh. Bitbahay ko yan eh. Talagang sabi niya, yung ano nila, yung room ng anak niya.
0: Oo.
1: At saka kilala ko yung bata na yun, hindi naman nagsisinungaling yung bitbahay na yun. Meron talagang ganun. Pero kung ano,
0: anong pakay nila, halimbawa lang, para maglabas ng picture na ganyan, ng statement ng bata Anong pakay nila? Ano, sirain? Magpapansin lang? Tapos maapektuhan lahat ng estudyante pinababa. Ang laking ano yan, laking usapin yan di ba?
1: Kaya nga. Yung nag-post pala, hindi yung kapitbahay ko. Iba.
0: Iba.
1: Iba, iba. Itong iba nag-message sa akin. Tanong ko nga, ano yan?
0: Maganda niyang tanggalin talaga. Di ba? Yung kudkurin, ayun tawag doon.
1: Yung anuhin mo?
0: Para makita natin kung bitak talaga.
1: Meron namang ano dyan, ano pa pang tanggal dyan ha? Nakalimutan ko na, meron ako sa bahay noon eh. Yung
0: ganun lang, di ba?
1: Yung may ano yan, meron yang ano, parang asido, hindi naman asido, para iyan mo. Pangtanggal ng pintura. Nakalimutan ko 'yun eh.
0: Paint remover?
1: Parang nasa dulo ng dila ko eh, hindi ko ano eh.
0: Di ba? So, yung may isa pang usapin dito, yung tungkol sa metal detector. Itong metal detector, makakatulong mo ito para ho doon sa mabilis na pagpasok ng mga estudyante at ligtas.
1: Sa akin, Choy, hindi nakatulong, Choy.
0: Bakit?
1: Pag ano ko doon.
0: Hindi tumunog?
1: Tumunog nga eh.
0: Tapos? So,
1: ano yan, sir? Bariya. Nakita ng bunso ko. Aba, nahingi yung bariya. Nabili tuloy.
0: Paano ko halimbawa
1: yung... Hindi, joke lang ha. Totoo na nakakatulong yan.
0: Metal detector.
1: Nadetect lang yung ano ko yun.
0: Paano yung gunting?
1: Ha?
0: Estudyante, mayroong project na gagawin. Iba didetect.
1: Ano yun?
0: Ipaliwanag lang ko saan.
1: Doon sa...
0: Matutulis na bagay yun, Choy.
1: Choy, pero doon sa PTA meeting na inatiran ko, hindi kasama yung gunting sa... sa pinagbabawal.
0: Okay, pwede ipasok sa loob yun.
1: Walang nabanggit na gunting eh. Kasi alam mo naman yung gunting ay talagang gamit ng ano yan. Gamit ng mga estudyante yan.
0: Oo.
1: Kasama yan sa noong unang panahon pa.
0: Paano yung halimbawa lang estudyante, may dalang baseball bat?
1: Ay, pag nagpa-prak, kung atleta ka, na baseball player ka, pwede yun. Pero kung...
0: wala namang practice ngayon, wala namang pag-aandan, wala namang paparating na palaro. Bakit may dalang baseball bat?
1: At saka ngayon, wala nang ang palaro. Sabi nung kami, ng yung badak meeting namin, Choy, sabi ng representative ng high school, no interruption ngayon. Bawal may interruption. Ang kanilang break, may 1 week break sila sa September. Doon gagawin yung mga activities. So ngayon, walang practice.
0: Wala. Aral talaga ngayon.
1: Aral talaga ngayon. Kahit ngayon, di ba, ngayon July, may dapat nutrition month. Wala silang ganun ngayon.
0: Wala.
1: September yan. Sa September,
0: maganda,
1: may break.
0: Tutok talaga sa pag-aaral. Bigyan talaga ng panahon, taon, buwan, kung saan talaga akma yung mga event at palaro, di ba?
1: Pero Choy, yung mga estudyante, maano na rin ngayon, mautak na rin. At di ba, may rambulan doon sa siksikan nung nakaraang araw?
0: Oo.
1: Yung may balisong, hindi na dinala yung sa loob ng room. Hindi na dinala. Hindi natin alam kung saan iniwan sa labas. Iniwan lang yung sa, kasi may pasok, di ba? So paglabas nila, sa kanila kinuha ulit. Ay ngayon, may mga taga-Erawan, inabangan sila sa Erawan, may kalaban sila eh. Paglabas sila, sa may highway na, naka-tricycle, inupakan sila ng ano. Ay, yung mga taga-siksikan, may ano, may balisong. Pero nakumpis ka naman. Oh, pero ibig sabihin ko, mautak na rin sila ngayon, hindi nila pinapasok sa loob ng school. Hindi na.
0: Mautak na at marunong na.
1: Kasi alam na nila, may inspeksyon eh.
0: Diyan ay sa gigilid-gilid lang.
1: So malamang meron silang pinag-iiwanan at pagka
0: sa labas na.
1: Sa labas na.
0: Doon na
1: din nakukunin.
2: Express Balita.
0: 6:25 ng umaga. Dapat tayo sa ating mga live report.
2: Live report.
1: National Disaster Resilience Month 2026 formal nang sinimulaan ang pamahalaang panalawigan ng Palawan. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
5: Formal lang sinimula ng pamahalaang panalawigan ng Palawan ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Ito ay sa pamamagitan ng isang banal na misa at pagbabasbas sa mga bagong response assets ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kahapon Hulyo 1 sa Kapitolyo. Sa naging mensahe ni PDRRM Officer Jeremias E. Alili, inilahad ang mga nakahanay ng aktibidad para ngayong buwan ng Hulyo. Kabilang dito ang Rescue Demonstration, Disaster Preparedness Orientation, Rescue Olympics, Full Scale Emergency Exercise, at Recognition Program para sa mga katuwang o nakatuwang sa disaster risk reduction. Kasunod din ng naturang banal na misa, binasbasan ang 6 na bagong ambulansya, 2 heavy equipment at 1 close van na gagamitin naman sa emergency response, search and rescue at iba pang operation sa panahon ng kalamidad. Ayon pa sa pamalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Amy Roa Alvarez, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas sa kakayahan ng PDRRMO upang makapaghatid ng mas mabilis, epesyente at dekalidad na serbisyo para sa kaligtasan ng bawat Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Palakasin natin ang ating immunity araw-araw. Uminom ng Santon Vitamin C. Mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: Estudyanteng nahulihan ng patalim na sandata dumaluho sa simposyum ng PNP El Nido. Patropa mo sa balita, Belia Mucha.
6: Nagsigawa ng simposyum ang mga tauhan ng Iligo Municipal Police Station para sa mga estudyanteng nahulihan ng mga matatalim na sandata sa loob ng paaralan sa Barangay Bagong Bayan National High School nitong araw ng Martes, Hunyo 30. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Joan Bustamante, WCPD PNCO sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain John Eric Areta, Officer in Charge ng Iligo Municipal Police Station, ang aktibidad na dinaluhan ng mga sangkot na estudyante, kanilang mga magulang, mga guro at mga opisyal ng barangay. Tinalakay sa simposyum ang mga legal na pananagutan sa pagdadala ng mga matatalim ng mga sandata, gayon din ang kalagaan ng disiplina, responsabling pag-uugali at pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa loob ng paaralan. Binigang diin din ng pulisya ang kalagaan ng pagtutulungan ng paaralan, mga magulang, barangay officials at ng Philippine National Police upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ka araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Simbahan sa bayan ng Quezon, pinasok po ng kawatan nilang sound system na tangay. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
7: Natangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang ilang sound system sa simbahan ng Yahweh Evangelical Christian Ministry na nakabase sa Purok Pag-asa, Barangay Kinlugan, Quezon, Palawan, matapos kasing pasukin. Nangyari yan noong gabi ng Hunyo 30, 2026, kung saan ayon sa membro na simbahan na si Daniel De Los Santos, kahapon lang raw ng umaga nila napansin na nawawala na ang ilang sound system lang sila tumungo. Hunyo 1, 2026. Ayon pa kay De Los Santos, kabilang sa mga ninakaw ay tulad ng bass at amplifier ng electric guitar, habang pinapayuhan naman ang publiko na kung may magbenta ng tulad sa nabanggit ay huwag itong bilhin bagkos agad isumbong sa mga otoridad o kaya sa barangay, dahil kasi sa ito'y ninakaw. Samantala, ang naturang insidente ay naidurog na rin sa barangay. Iyan ang balita at tinaman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Wanted person na may kaso paglabag sa anti-illicit raid ordinance, arestado ho sa bayan po ng Balaba. Tropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Arestadong isang wanted person sa pinagsamang operasyon ng kapulisan sa Barangay Poblacion 1 sa bayan ng Balabag nitong June 28, 2026 bandang alas 9 ng gabi. Pinangunahan ng Balabag Municipal Police Station ang operasyon kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company, Naval Intelligence Service Group Puensa at Special Operation Unit Maritime Group Balabag SBC. Batay sa ulat, may warrant of arrest ang narestong akusado kaugnay sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance Number 3159 o ang The Anti-Illicit Trade in Fake Goods Ordinance of the Province of Palawan na may piyansang nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng PNP ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Paggamit ng gadget sa oras ng klase, pinagbabawal, muli pinalala ng DepEd. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho.
9: Muling pinaalala ng Department of Education sa mga mag-aaral, magulang at mga kawaninang paaralan ang umiiral na pulisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang sinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emerhensya. Alinsunod na rin sa DepEd Order Number 006 Series 2006, all guidelines on ensuring safe and motivating learning and environment. Hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na paigtingin ang information at advocacy campaign upang matiyak ang pagsunod sa pulisiya at may sulong ang ligtas, responsable at makabuluhang paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng paalalang ito na mapanatili ang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral ng mga mag-aaral upang matiyak na naaangkop ang paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan. Yan naman ang blitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X, Sapo News.
0: Bahagi umano ng rocket na tagpuan ho sa baybayin ng Cuyo, Palawan. Katropa mo sa balita, Sunshine Morano.
10: Isang hinihinalang bahagi ng rocket ang na-recover ng Philippine Coast Guard matapos itong maanod sa baybayin ng Sitio Taburon, Barangay Balading, Bisukay Island sa bayan ng Cuyo, Palawan. Ayon sa Coast Guard Station Eastern Palawan, natanggap nila ang ulat bandang alas 6:46 ng umaga kahapon, Hulyo 1, taong 2026. Agad na ipinadala ang kanilang quick response team sa lugar upang beripikahin at kunin ang naturang bagay. Sa tulong ng mga barangay opisyal, ligtas na na-recover ang hinihinalang rocket debris at dinala sa Coast Guard Station Eastern Palawan para sa kaukulang pagsusuri. Isa sa ilalim na na-recover na bagay sa technical na pagsusuri at verifikasyon ng Maritime Security and Law Enforcement Group Palawan upang matukoy ang tunay nitong pagkakakilanlan at pinagmulan. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na ipinatutupad ang lahat ng kinakailangang hakbang sa kaligtasan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Maglalabas din ang ahensya ng karagdagang impormasyon sa oras na makumpleto ang pagsusuri. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nagkape ka na, gumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFM News.
0: Mandatory bang inspections, malaking hawa naman o para sa mga paaralan. Katropa mo sa balita ay si Bacaldo.
11: Malaking hamon naman o para sa lahat ng paaralan ngayon ang mandatory bag inspection sa mga guro at mag-aaral sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, ginagawa lamang ito noon sa ilang paaralan. Ngunit dahil sa mga insidente na nangyayari ay pinag-aaralan na ngayon ng DepEd na gawing mandatory ito. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat pa ng maraming mag-aaral. Ipinaliwanag niyang maaaring maging malaking hamon ito, lalo na ang pagkakaroon ng mandatory bag inspection sa mga paaralang mayroong libo-libong estudyante. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nauna nang kinumpirma kahapon na ipagpapatuloy ang mahigpit na seguridad, kaya asahan pa rin ang mas mahabang pila sa labas ng mga gate ng mga paaralan. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Bacaldo, XFM News.
0: Joy, mayroong mga ilang senior citizen, yun nga, abang nila yung update sa na-disgrasya, Joy.
12: Oo.
0: Kahapon ng madaling araw.
12: Yun na nga eh.
0: Kaya nga, mayroong isang namatay, nakikirami tayo. Si Pres Maria si Ebio ng San Manuel
12: doon ko sa pamilya.
0: So, ito yung mga pangalan dito binigay sa akin ni CIO Attorney Glaisamon Qatar. No, yung nasa Ilocos Training Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union, si injured ito mga injured kagawad Erlinda Felizarte ng Santa Monica for admission, President Evelina Jao, Santa Monica for admission, Maria Asuncion Viconte Mandaragat for admission, Press Gloria Valiador, ano ko to, landlady ko to dati, Joy. Nakatira ko din dati sa kanya sa Tagumpay, under observation, anytime pwede na makauwi. Balaan District Hospital, ito yung mga not injured dito pero dinala sila doon. Darwisa Balasote ng Manggahan, Orlando Cuarte ng Masikap, Edna Magbanua ng San Pedro, Rosalinda Alcantara ng Lukbuan, Betty Cuello ng Bagong Pag-asa, at si Pres Gloria Bayaban ng Maningning, umuwi daw kagad pagtapos ng seminar pala ito, kaya hindi nakasama. So,
1: nandito na to sa ano, yung sample lang ito, Choy, yung nag-disgrasya.
2: Express Balita sa Umaga.
0: At mga katropa inyo pong narinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin saan man sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
15: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
16: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
15: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health. now, Santon Plus Gold.
15: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Phantom Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Mga katropa! X

0: exciting.
1: Oras 7:33. 23 pala ng umaga.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: Ang umaga, mga gadroba!
1: Bullseye!
0: Ang baladundon ng Bullseye! Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo kung iisipin, yung araw-araw ka bang nagkakape pero naisip mo na kung may pakinabang ba yung iniinom mo? Diba? Yung mga redors na yan, wala talagang pakinabang yan. Hangover lang ang ibibigay sa inyo niya. Oh! Hangover lang. Pero yung kape, yung kape, kasi, di ba, minsan iisipin mo, yung mga iniinom mo, may pakinabang ba yan? Red Horse? Ang pakinabang yan. Hangover lang abutin mo dyan. Pero yung mga nagkakape, marami nang nag-switch sa Shantong Coffee Mix. Dahil meron itong mangustin, may shantons, may antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa, may quercetin, mayroong chlorogenic acid, tapos may soya. Mga kaibigan, parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. At ang Shantong Coffee Mix at ibang mga produkto ng Yes to Health, katulad ng Shantong Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel, Vision X Plus Capsule, at itsaatin yan ng Yes to Health. At mabibili nyo po yung mga produktong yan sa Taytay. Nandyan yung Pest Drug Store, Parmabed sa Port Barton, Nara. Sa Nara, nandyan yung Ching's Drug Store. Kaya pakitawagan mo na si attorney para may linya na natin. Sa Nara, nandyan yung Ching's Drug Store, Generics Pharmacy sa Nara, Espanyola Butika Fresia, Butika Medplus Espanyola, sa North Rojas Drug Store, Olim Drug Store, at sa Taytay, nandyan yung Peace Drug Store, PharmaMed sa Port Barton, Tapuerto, yung Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Made. Mga katropa, dyan mabibili yung mga produkto ng Yes to Health. Bueno, mga kaibigan, mga katropa, ba maulan-ulan ha? Pero si ano pala, si Henry ay paalis na. Si Henry ay paalis na at itong nararamdaman natin, buntot-buntot na lang ito. Alam mo, pag buntot-buntot, yan ang medyo may hagupit pa eh, mga kaibigan. Okay? Kahapon, nag-inspeksyon na yung Palawan National School, no, doon sa mga sinasabing may crack yung kanilang isang ano diyan, isang building, no. Alam naman natin, di ba, yung mga sunod-sunod na mga lindol sa ibang bahagi ng ating bansa, delikado yan, no, mga kaibigan. Kaya chine-check lahat ng mga school buildings, no, para sa buong bansa, para mas ligtas yung ating mga estudyante, mga kaibigan. At yung DepEd ay nagkaroon na rin kahapon ng presscon, ano? Pakiready mo yung sinasabi nila, Bon, na presscon din. Pero ito, PNS to, meron siyang ano eh, crack bang matatawag yan? Parang ano siya eh, no? Napalitadahan, pero parang may ano, nandun siya sa ilalim ng parang pintura, pero hindi pa siya talaga biyak. Ito kuha to ng ano ha, kasi sinasabi niya parang wala naman, no? kuha ng ilang mga estudyante. Pero mag-re-rely pa rin tayo doon sa sinabi. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, alam niyo mga kaibigan, yung safety ng mga estudyante. Diba? Kasi mga magulang, eh, baka mag-alala din. At teka mo na, yung building nyo dyan, eh, may crack pala. Diba? So parang hindi nag-aalala yung magulang, kailangan i-safety ng mga otoridad yung mga silid aralan. At sino magsasabing safety yan? Siyempre, yung mga engineer, yung mga architect, yung mga marunong, no? Na tumingin kung ito bang isang silid aralan eh mahina o delikado para sa estudyante. Para naman magkaroon ng kapanatagan yung mga magulang, no? Mga kaibigan, katulad nung nangyari doon sa Davao, nagkaroon ng intensity 7, 'di ba? Oo, mabuti na lang eh yung mga bata eh nandoon sa plug racing dahil maaga pa eh, no? Nung niyanig, no? Yung naturang lugar ng intensity 7. Malakas 'yun. Mga kaibigan, no? So itong mga ganito, mga crack pa lang. Although yung Palawan eh wala raw tayong lindol dito, walang bulkan, walang ano, safety. Pero maganda na talaga yung nag-iingat, mga kaibigan. Yung press con ni DepEd para mas maintindihan natin ano at maiparinig natin doon sa mga magulang, no, yung naturang sinabi ng DepEd kahapon, no, mga kaibigan, okay, para mas iparating natin sa magulang yung safety ng mga bata, no, doon sa kanilang mga eskwelahan, mga kaibigan, okay. Hindi lang yung PNS yung may mga matataas na gusali, no? Pati yung mga ilang mga universidad din dito. Maganda kung yung mga universidad, meron namang mga house engineers, no? Kayo dyan, mapatingnan na rin, no? Kung halimbawa may konting crack-crack lang, eh patingnan na kaagad para makasiguro dun sa kaligtasan ng mga estudyante. Ito yung sinasabi po ng DepEd, no, kahapon para doon sa kapanatagan ng mga magulang.
1: Sa kapin sa mga kamarin ng mga estudyante, ano po yung pinaka-nangyari dito? Anong meron po ba crack?
2: Para po doon sa tanong nyo, si Engineer Tatag po, yung ating division engineer yung nakakasalot.
3: Ay, yes po. Magandang umaga sa lahat. Actually, we conducted the initial assessment. Ako po si Division Engineer Dr. Mark E. Tatad. We conducted the initial assessment ngayon bandang, kasi po kami yung nauna 7:30 pa lang AM. Nandun na kami sa PNS. And then, we coordinated din sa DPWH and then office

0: at saka Office of Building Official na structural engineer din po. Yun po kasi ang, kumbaga yun, ilalabas nila bukas. Kaya po maghihintayin po natin hanggang bukas. Napag-usapan din po doon na magdedepende yung school head sa assessment report po, yung final assessment report.
1: Sabi po doon ay parang hanggang mamaya hapon, gusto malaman ng pamamagitan ng school head kung magagamit siya kaya bukasan ng assessment. Wala po po. Natiyakan bukas ang pamamagitan ng school head.
0: Yun po, bukas ng umaga malalabas yung final assessment report, doon saka po natin malalaman yung magiging initiative ng school kung gagamit, pwede magamit, yun na po.
2: Pero initially po, no, effective yesterday, nung nangyari po yun, around 3:30 to 4 in the afternoon, immediately po, no, nakapag-conduct naman ng emergency security measures at napalabas yung mga estudyante. And immediately thereafter, naglabas po ng advisory yung school principal na sinususpende po yung in-person classes. So, i-extend po yun hanggang bukas. So, sa ngayon po, yung mga estudyante po natin under STEM na doon po pumapasok doon sa building na apektado, sila po ay automatic initiative. Nag-shift po sa alternative learning modality, which is ano po, yung asynchronous.
1: So, ano po yung ano sa mga sigat na ako? Mayroon ba makita ng parang pagkabahala, panic po sa mga sigat?
2: Sa ngayon po, sir, kasama po yun doon sa assessment na ginagawa at gagawin po ng City Division. So, nagbigay na rin po ng instruction yung ating pong Schools Division Superintendent na mag-conduct po ng psychological assessment or psychological first aid doon po sa mga bata na nandoon at the time na nangyari yung insidente. But so far po, no, sa sinabi din po ni Engineer Tatad, wala naman po tayong reported na mga nasaktan na mga bata nung nangyari po yun. And nakapag conduct po sila ng emergency security measure. So before nailabas po sila kaagad.
3: So yung kahapon po, ano yung report ng mga estudyante o ng mga tao po? Paano ba, ano kwento nila? Ano yung narinig nila?
2: Sa ngayon, sir, hindi pa po namin nakuha yung official na meron na po kaming incident report, pero yung pagdating po doon sa naging reaction ng mga bata, ongoing pa po yung ating assessment, yung psychological first aid po na ikakandak po ng ating pong mga DepEd nurses po.
1: Yung tatlo, bago yung ipinalabas, anong kwento ng mga bata? Anong sinabi po sa mga teachers nila kaya sila pinalabas po sa ating?
2: Yun po ang sabi, may narinig po silang parang sumabog. May isang bata na, or hindi, mayroong bata doon, hindi lang po identified kung saan classroom, nakarinig nung parang pagsabog. Hindi lang po kami aware pa kung gano'n ba kalakas para po makuha lahat ng attention. But immediately after that, yun po, pinalabas po yung mga bata.
0: Dagdag ko lang din po, during the assessment kasi namin, ang term is parang may cracks na narinig yung bata. Kaya parang kinonsult din yung sa school, yung sa mga
2: teachers. Nakuha yung attention niya.
0: Attention ng mga teachers. And then, nag-decide na lang po yung mga teachers na palabasin para masigurado yung kapakanan ng mga bata. And then, syempre po, yung sa amin, sa assessment namin, may parang cracks or sumabog. Check din po namin yung oriente. Lahat na po para isa na rin. And then, yun nga, wala naman na maging visible major cracks doon sa building. Yun ang kinagandahan po nung assessment namin.
3: Hindi po nawala ng kuryente?
0: Hindi naman po. Hindi wala naman nasunog. Chinek kasi namin lahat ng yung panels. Kasi siyempre isa sa kuryente, pero yung sumabog talaga yun. Possible na sumabog.
3: Ano kaya yun? Yung narinig na pagsabog ng bata sa tingin mo ako?
0: Kung sa initial, kasi nakita namin yung sa ilalim po kasi, doon dumadalo yung tubig. Yun nga po, isa sa engineer natin sa DPWH, nag-suggest siya na magkaroon ng proper drainage. Kasi kung makapansin nyo po, kung napunta nyo yung building, which is na-assess din namin, yung kasi maulan kahapon, masyadong maulan na po kami. Pumapasok doon sa unahan, sa ilalim ng building. Sa tingin namin po, possible, baka may ground movement displacement sa

0: yun po yung pero yung sa building mismo wala kaming nakita sa major major gas.
1: Yung ilalim po mismo doon nakita natin na merong magdalaw.
0: May ano po, may parang lumubog po yung parang step niya yung sa may aldan. Pero yung sa mismong flooring po, kasi siyempre po, matikon, number one is flooring dapat. Wala na pong major gas.
1: Yung panglabas po na anyo nung building, yung mga pader, yung mga aldan na yun, walang pagbabago?
0: Wala naman po, wala naman. Kung po, sige po.
1: Yung binabanggit nyo sa ilalim, paano nyo po nasasabi na yun yung pwedeng merong pero patanong?
0: Kasi po may ano po eh, parang kumbaga may tracks doon na kasi parang matagal na po daw yun na ganun. Kumbaga lumubog siya ng konti parang 2 cm ganun.
1: Saan po yan? Sa unang palapag sa
0: ika? Sa pinakang sa ground floor mismo sa bago mag-building. Opo. Kasi nga dumadaan po yung pag umuulan, pumapasok po. Yung tubig kasi po kung yung history niyan nung ground dati is para siyang garden. Garden po yan siya. Kaya, and then, yung oval.
1: Okay, 2 cm. Yung bata, nasabi ko nakarating, saan po yan? Sa unang palapag o nasa inasyon?
0: Sa unang pong palapag.
1: Sa palapag. Okay. So, tapos, masasabi na natin na yun po yung pinagulan. Narinig po bata.
0: Hindi rin po, sure. Yun po, ang narinig ng bata. Kasi kaya nga po, tinagdi namin yung sa kuryente. Kasi siyempre po, hindi rin natin ma- sabi kung yun talaga yung boss na
1: pasok pa rin po ba sa lahat ng standard or meron ang kailangan i-renovate pagdating doon sa linya ng tubig, kuryente, yung structure nasa standard pa rin ba lahat?
0: Ayaw po, nasa standard pa naman lahat na. Yung structural integrity po, kasi number one chinek namin yung structural integrity. Okay naman po.
1: Walang hole sa ilalim, yun ang bumagsak sa mga susunod na
0: oy. Bukas po po lahat malalaman yung final assessment kasi structural integrity po yung structural engineer po yung makapagsabi doon. Yung basta yung napansin lang natin is yung tubig kasi yung flow ng tubig lang po.
1: Ano po yung ginamit natin na pag-scoring? Visual lang po ba? May mga instrumento tayong dahil na pinusok sa ilalim, sinukat, may daming ba tayo tingitin
0: na? Visual po. Yung, pero yung kasi po sa pag sa structural engineer, baka possible na balikan po nila kasi siyempre po sila yung talagang may alam doon sa structural integrity po ng building.
1: Pero yung team ninyo ng mga engineer tumingin po doon after na nangyari yan, pwede na kayong mag-recommenda na okay, balik na kayo, mga estudyante, safe na, pwede na kayong pumasok.
0: Yung structural engineer po ng DPWH tsaka ng OBO po ang makapag-determine bukas yung final assessment report nila. Yun po yun. Malalaman po. Opo. Napagkasundoan po kasi kanina yun with principal na ganun po.
2: Sir, kano ka tagal na yung
0: 2018 po, base sa...
2: Aside from sa report ng mga ganyan, may pa mga speed po ba tayo na may mga reported na nakakaroon
0: sa ngayon po, sa amin wala pong iba. PNS lang po yun. Sa ngayon po.
2: Ano po madalas yung pagsasagawa niyo na para checking sa mga
0: agency? Sa mga high-rise building po kasi, ang implementing agency natin is DPWH. Tapos sila lang po yung may structural engineer na para makapag-check ng mga structural integrity po yun po sa ano school building.
2: Ano po tayong pwede yung sir? Para madalas nila
0: gawin? Eh, wala pong idea po.
3: Pero sa EDPO ng City DepEd, sila engineer naman po, periodic yung pag-check para po doon sa mga repairs or yung mga reported na kailangan pong bigyan na ng attention kung may request for additional building, may mga request for repair. Yan po. Sila po ay weekly ang kanilang pag-iikot sa ating pong mga schools.
1: Sa ano po siya? Sa ilan na building niya?
4: Yun! Mga paliwanag ng paliwanag ng ano paliwanag tuloy ng paliwanag ng you know, ayan. DepEd. No? Okay naman daw yung building at yung inspection ba kapon na nakuna nando si Alison eh. 'Di ba? So walang dapat ipangamba yung mga magulang, no, mga kaibigan. Hindi lang sa PNS dapat tingnan, no, yung mga dahil maraming ano eh. Karamihan ng mga tinatayo, 'di ba, nasa parang second floor na mga school buildings, mga kaibigan. Dapat kung tama yung ginagawa, no? Pag may nakita lang, kahit estudyante, sabihin nyo na agad kay ma'am o kay sir, may ano ho, may crack yung, ano, yung poste. No? Kasi baka hindi naman, siyempre, busy na yung mga teacher, tsaka yung ibang mga dandyan sa eskwela ninyo, si principal. Eh kung nakita ng mga estudyante, o nakita nyo na merong crack, merong... Sabihin nyo na kaagad, no? Para mapakinggan yung at matingnan yung mga classroom na tawagan si Rambo ha para maka-update tayo doon. Para matingnan at ma-check agad, no? For the safety ng mga estudyante. Di ba? Mahirap na. Baka bigla na lang. Alam nyo naman yung mga kontraktor ng mga school buildings na yan, lalong-lalo na pag government project, di ba? Eh, lutang na yung mga SOP dyan. So pati yung mga school buildings na yan, eh, hindi natin maiwasan. May mga katkong, no? Yung ibang mga nangungontrata dyan, no? Pati yung may hawak ng mga project na yan. Meron yan kahit papano. Kaya hindi maiwasan talaga na merong mga buildings na mga hilaw yung mga pagkakalagay ng ano? Pagkakalagay ng mga simento. Mga kaibigan. Okay? So, maganda na nakita ka agad ito. At alerto yung mga building officials natin. Okay? Mga kaibigan. Sige. So, pag kami mga ganyan, maganda ma-report kaagad, no, doon sa mga otoridad. Nagpapatuloy yung pong paglalabas ng mga sentimiento doon sa Metro Manila. At ngayon, araw na ito kasi kinansila, no? Punta tayo doon sa mga rally, no? Sa Metro Manila. Kinansila ng LGU sa Quezon City yung isinasagawang mga pagkilos, no? Doon sa EDSA, mga kaibigan. Kasi nga, maganda rin sana yung mitiin, ano? Talagang freedom of expression pwedeng ilabas nasa konstitusyon yan. Ang problema, may mga motorista kasi nakaharang na sa kalsada eh. Wala na makadaan. Katulad kahapon, doon sa EDSA, ang dami nagreklamo. Maraming hindi nakapasok, mag-i-exam. Maraming hindi nakapagtrabaho dahil sa haba ng, ayan o, halos wala nang makadaan, mga kaibigan. Doon sa highway, ha? Oo. So, kinansila ng LGU, Quezon City, yung permit na binigay sa kanila. Kasi kalsada na eh. Di ba, yung mga truck na, pinagtitikita na eh. Yung iba, mga motor. Sinakay na ng MMDA sa mga towing truck nila para i-impound. No? So, pagkaganyan, nagkukos na siya ng traffic at naapektuhan na yung ekonomiya dahil yung iba hindi na makapasok. Di ba? Sa eskwelahan, yung iba hindi makapasok sa trabaho. Mm. So, ang sabi naman ng mga nagpapahayag doon sa lugar, nagpapayag ng kanilang damdamin, eh, lilipat sila ng Liwasang Bonifacio. Doon naman sa Liwasang Bonifacio, kahit walang permit, ginigiit nila na kahit walang permit, eh, pwede kami dyan kasi, ano yan eh, liwasan o public place kung saan eh, ginagarantiya naman ang pwedeng pagtitipon-tipon ng mga grupo doon sa lugar para ipahayag yung kanilang damdamin. Mga kaibigan, ano? Mukhang hindi ito titigil hanggat hindi malinaw, no, yung mag-i-issue ba ang DOJ ng warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta. Yun yun eh. Yun yung parang inalmahan, lalo ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. No? Yung anunsyo ng DOJ na kapag yung inanunsyo ng DOJ nakaraang linggo pa na magpapile sila ng plunder case at grap kay Senator Marcoleta gawa nung eleksyon, parang yung mga donasyon, ano, mga kaibigan. So papailan siya ng kaso ng DOJ at dito naman sa kabilang panig, eh teka muna, eh lahat naman ng mga kandidato eh meron namang mga nag-abot diyan na mga nag-abot diyan ng mga tulong, lalo tulong pinansyal. Eh bakit si Marcoleta lang ang sinampa nyo ng kaso? Selective justice. Ah, kumbaga parang ganun, pinipili lang kung sino kakasuhan, yung kalaban lang ang kakasuhan. No, so parang doon sila nag-umalma. Kaya yun yung inaabangan nila kasi pangatlong araw na 'to eh. Unang araw, pangalawang araw kahapon at pangatlong araw na ngayon. O pangalawang araw kahapon, pangatlo ngayon. Yung Armed Forces of the Philippines red alert na doon sa Camp Aguinaldo, AFP 'yon ha. Usually hindi naman sa mga rally PNP lang 'yan. Pero ngayon, pati yung AFP sa Camp Aguinaldo, yung kanilang tropa na tumutulong sa PNP pagka ganitong may mga mass demonstration o mga rally, eh naka-alert na siya, no, mga kaibigan. At yung Malacanang, kasi yung Liwasang Mendoza, malapit na doon sa, o Liwasang Bonifacio, ay malapit na doon sa Malacanang. So Malacanang Palace ngayon, lahat ng entry, exit, gate ay nakakordon. No, so ganun ka alerto. No, so parang ano sila, preventive sila. Okay, so ang binabantayan naman nito mga grupo na naglalabas ng sentimiento ngayon, yung move ng DOJ. Kasi mukhang haharangin nila eh, o mayroon silang plano, parang hindi nila isusurrender si Senator Marcoleta. Parang ganun eh. Hindi natin alam ha? Pero yun spekulasyon lang. Pero yun ang inaabangan nila. Sige, subukan yung ano. Parang itong pwersa na to nagpapakita, sige, subukan mong ilabas ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta at itong grupong to makakaharap mo. Parang ganun yung ano eh, yung larawan o scenario. No? Kasi pangatlong araw na ngayon, talagang yung iba doon na nagtitente. Eh. Oo, mga kaibigan, so nakaka-apekto doon sa mga nagtatrabaho nga naman at doon sa mga pumapasok, no, doon sa eskwelahan. Kaya hindi na sila binigyan ng rally permit doon sa may EDSA sa may QC. Oh, lipat sila ng Liwasang Bonifacio. So tingnan natin, abang-abangan natin kung anong mangyayari. Habang papalapit ng papalapit yung impeachment trial proper sa July 6 next Monday, eh paigting ng paigting yung tensyon, no? Lalo sa Metro Manila. Huwag na nating ipagkaila na talagang itong lahat ng nangyayari ngayon ay may koneksyon doon sa impeachment, doon sa articles of impeachment na ipinail ng panel of prosecutors from the Congress kay BP, Sara. Yun eh. Di ba? Kasi simula nung maiakyat sa Senado yung articles of impeachment nung araw na yon. Hindi makakalimutan ng mga taga-Senado yan at ng ating mga kababayan. Nung iakyat yun doon at ipinareceive, nagkaputukan, nagkaiyakan, nagkakasuhan sa Senado mismo. At yung Senado ay nahati. Di ba? Palit ang Senate President, palit ang Sergeant at Arms, palit-palit, no? So, nagkaroon ng rigodon ng matindi. Simula nung dumating ang Articles of Impeachment doon mismo sa Senado. At hanggang ngayon, na hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial para kay BP Sara, eto ang mga sitwasyon. Rally doon, rally dito, kaso dito, aresto, aresto doon, aresto dito. Hindi titigil to hanggat hindi natatapos yung palala, panampalala ito. No? Base doon sa mga tumitingin at nag-aanalisa. Hanggat hindi natatapos, convicted ba si BP Sara o acquitted, mga kaibigan? Oh, pagka natapos siguro yan, baka laylo na. No? Pero sabi ni SP o si Senate President Gatchalian, 3 months to 6 months to 1 year ang itatagal. Once a week trial. Biruin mo yan. Hanggang tumatakbo yan, mga kaibigan, hanggat hindi nagbibigay ng final conviction yung mga trial judges, marami pang maaresto, marami pang makukulong, marami ring marami pang ganitong paggalaw. Ah, mga kaibigan, ano? So ganyan nakakaapekto yung mga pangyayari sa ating bansa. Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
5: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
6: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
5: Sa
13: Samsung Plus Gold.
14: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
13: Santon Plus Gold.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
19: Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Gold, live testimony.
23: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sesta Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.